0: e gahlano jwalo le melata e simela wong kwa no na hinga rona Afrika borwa ha bua le tona la toka le ntsetso pele ya mala othewo mema moloko ore status e mo mamedi sire rena le melata e simela wong e balwa man ho 3 million ai o salibi mabanna empa re tla bona he mo mamedi taba boholo shejuwe jalo ka ri le ra utlwela hore kgweding ena e tlang ha e hlola matsatsi a mashwa mararo ka nnete ho tla ba bi har feta mono mo mamedi ria mane province ya Limpopo har fitla Limpopo mane re kena motseng o bitswang ka hore ke hlanganani me wela tla sa strike sa mopane mamedi ho butsinyewe ya pito kgatlhano le moshimane ya dilemo tse leshome le metso meraro ke yena lehlatsipa mme ho utlwala gore ka labo bekeng e fetileng ka moqebelo ngwana enwa wa moshimane o ile a fihla lapeng ho nkgonaye a lla mo mamedi mme nkgonaye ha mo botsa ya ba o mo jwetsa nnete gore ho na le ntate mme lelapa le ya motseba he mmelaelelwa ena gore ke mang ha e sale a mbeta o tloa lemong sa 2023 o fitlhela lemong sena se hodimo sa 2026 ka kgwedi ya Tlhakubele a ntse etsa ketso ena mme sepolesa ga se so motshware mmelelwa empa moetsi kapa monnenwa wa tsejwa gore ke mang ai momamedi le ka e bua tabe na le nakong e fetileng gore re fitlhile nakong eo ya gore le bana ba bashimane re ba hlokomele re ba tshireletse ntho yane ya gore e ke ngwana moshimane mo tlwelele e be tlhokomelo le tshireletso haholo e ba go bana ba banana nako eo e fedile ke tsena ditaba tsa Limpopo mme a se tsona fela ha e sale re bua ka tsona mo mamedi moo bana ba bashimane ba itumanang le bona le mahlatsipa dipeto ba betwa ke banna batho ba baholo mme ke a tshepela no dumela gore a sepolesa se tla motshwara mmelelwa enwa ya e saleng a etsa ketso ene mpi go ngwana enwa wa moshimane mo teng he mo mamedi ngwana enwa ebile ka olaka le ka nka le bophelo ba hae o tshaba o bua ka tlong gore hela maemo a ditaba ke yana jale motho a ipotsa mo mamedi gore boemo ga bole tjena na motho wa kula o kene ke moya o ditshila ke eng hobane taba tsena tsa batho ba utlwanang ka bong bo le bong di dumeletswe Afrika Borwa ba teng bana ba bo rona ba teng mona le ha motho a ka atamining a ikela kae o tla ba fumana gobaneng a etsa ntho e kore ke potso tseneng ka re mnenwa nka mmotsa tsona empa re dumela gore molao o tla sebetsa mo mamedi re ke ke bera dula le diphoofolo hohang mamedi re ntse re le mpopo re phethela metsotsong ene mashumo a bela metsotso raro pele wa tla horani ya bone monna ya di le matse mashumo a mane wa hlotsu maobane a hlulela jwalo hlola bophelo bohle ba hai chankani me mneno mo mamedi o ila tswaro a ka mara rabe tengwa na ngwanana ya di le motsele shume jale maobane he ya ba le khotlala dinyewe le mo agela le bophelo bo o hle ba hai chankani nge ke le mpopo me o ila be tangwa nenwa le mong se fitile 2025 a go di amme se hlola matsatsi a ma re ya leboa sebetso mo tla ka nnete a re ke ke ba dula le diphofolo motseng diphofolo a di e changaneng di ntoditse bo tsa mahamanat ma America jeno ke batla ke re tlo bua tabena ya hore na mo mamedi le nyalong di kamanong tsa lerato ho bo hlokwa hore re founelane hangata mohlomong ha ke tswile lapeng ha ke sebetsa ka ntle hore ka mantswa mang o tlameha o dule no o ntso ithipota hore hela jwale ke a tswa ke ya moleng ebile morao jena cellphone tsa rona o so gona le ho founa ka video call mbona motho wa ka ke ke na moleng motho wa ka ke tswile le metswalle re manating na mo mamedi nthwena e bohlokwa a ka ra le rato ka ra dikamano na ibile itisa le rato ka ba itlisa botshepei laotse ba hore moratuwa wa ho mosebetsing baby ke fihlile mosebetsing bona baby ke a ga kopanong baby ke a lunching ha ke tsebe mo mamedi ha ke re bue nna le wena ka jeno na e bohlokwa hore etsa ha le ga ra le rato ka ra le nyalo kara dikamano na ibile itlisa botshepei boemong ba batho ba babedi ba ratanang aga bao gore wa founa hora le hora ha motho a batla ho jola o tla jola 086 000 3084 mamedi ke nomoro ya mahala WhatsApp a iyo ka jeno re tla sebedisa fela mahala mona ho lesedi FM re mona dikamano
1: sehloho sa letsatsi la ka jeno dikamano tsa lerato lenanong la dikalaneng le mvololo
0: mamedi metso tso le shumele metso robong pele wa tla horane ya bone lesedi dumela
2: tsabela
0: hela ndade
2: le gona
0: ke ya phela o phela ba mwena
2: awu wa phela ke phele mueta phela awu ke kwa o bolela ditaba tja ka kwa gagetsi ka Limpopo mo o bolela le khata mola jai mnadi o borolo ka gana kwa Limpopo ka masete ka ka tsaka masipala wa le pelle nkumpi
0: mwana mme
2: morena wa ka hai mgana ha uri ke tsene ditabeng ka gore rena re di-champion re jere league ke tsene ditabeng
0: ee ya ngwana mme o reng wena
2: nna ngwana mme ke re motho ga a katiwe motho ga a lekiwe ge ne le mo dikamanong ja lerato ore lenyalane ka gore le tshepana ebile le ratana a go botlhokwa gore o boore ee moga jaka o mo kae na Eh mogajaka ken a go founela ke kwa gwa sha ka mo morago na. Eh mogajaka a bua.
0: Wa isebeds.
2: A e bere ke ba tlo mo nne mo wi jaru se ke wa lakatsa go feba.
0: Mm.
2: Ka are ho ka tiba wa to khotsa na o di tlemmo motamadi o lekele di motamadi o di tlemme o itse nna kere moradi wa gago ke moradi wa gago wa tsiba gore ke moradi wa gago o ka mo founela ga di fela or mo tsomwa go buditse gore ne mogatse ka mswane ke a tropo jole ka ge rena re le batho ba di ntorontoro so ka mo founela ka ra mogatse bo tsile jwang a wa mogatse bo tsile ga botsi e bile ke ile tropo ga wa go netaba ko moka ke le jakini ni jela mogatse bana ba tsile ga botsi na a wa bana ba tsile go fedi e tsho mogatse o moka e o tsene ka shopong ipi wa ja mogatse a wa
0: Warra kutlwa hantle ke ya leboa.
2: O dumedise roikate.
0: La modumedisa.
2: Hallelujah.
0: Le sedi FM dumelang.
3: Hela, hela, hela, bolo, hela mabolo bolo.
0: Hela, mwana mme diava.
3: O le tso tso tso pete.
0: Mwana mme ke petse hantle, taba ke tsena o reng wena ngwanesh.
3: Mwana mme motho ba tletsa ntho o tla batla o itse o ntse mo phone sa pele ke le tsatsa
0: mm
3: a fela o se nga o tsuwa o butse maphilo ka go mantsi ya ntse good night o qetile ngwana nne ntle le hore e be ngwana wa kula ka pena wa kula ke mane mo tlane o mo founele ga ke ga tsa o mo tsena o ntse ya jwang ba ba pili bo foko bona le ba tsomba mo tshile ke mparedo o ke mo di tsamana le mo ka phone ona o kae
0: Drawing one of my sabbats in tune.
3: I said, Dating one of me, oh, nobody will put a year for the kid. You can take it, I take it.
0: Honorable Montreal, my long hurry. It is Josepana Lutisal Rat. Low Sepahala, Caralin Yaloga by the command.
3: Mwana mme ha ke bone le dilo ya ha ke bone o tlo go tlo go nna. O tsena o tswa ke lo ka fola te bo tsena le go tsiga le bana. A go mantle re robala o ke robala nga monati. Ke le rata. Ke pete mwana mme. Ke toka itse ska fu o se le yetsa o bontsha le rata. Ska kata tudi sika po. Ke di tsosa fu le bana le rata. A fu ne le tsatsi le tsatsi empa se nga tena ka le tsatsi mwana mme.
0: Mwana mme kutwile.
3: Thank you for the
0: story. Tsatsile mna dimra na ranteba.
3: Ya le ba mafolo bolo.
0: Hey tether. Mama dile shumele metse metlano metse tsopile wa tla horwa ya bone. Baby bona ke apata like segili tiling. Baby wa bona groza rakiena. Baby jwale ke ya koloi. Baby ke nna eno hege tswa parking. Lesadi FM dibela.
4: Le kholokwe
0: e la le kae mme
4: mase tlo go bona le tsaka le kholokwe me tla ya khala re jote ho tsena di phone o go ba ngwana le ise le bolo ho motho wa hawa ke
0: ei
4: ha sa khona le bolo ha se yela ke de ke bona ola tsama ya khautse ya tsena di phone ke le kholokwe o tlo bona msata la la fodi tsela le kholokwe ke ke wa wa ndire ke ndi tsama na khana le go le go tla gana jang a o tla fuwa ga fa ina tsa ganna a le go le go ya mara e a ga ga le ke lo nya le ke ntho tsa tsa bona jwa le ha sa o sa tsara fa o ne le go le go o tla mo tsa bona o ba ne o sa tsara
0: ga le ga mantswa ma masi ha o bohlokwa
4: le go le go mo tsa wena sa fi le go le go itse ba ne ha o tsa motho a kwa motsodi o i go pa o e ga bana ke mo tsho ha o bone le go le go ha o bone
0: Show.
4: Thank you, Daddy.
0: Thank you, Masia. Mama di le shumele metu me ne pila watla hora ya bararo. Erugwe wena o ring le Sedi FM dumela?
5: Eh la mbolisto.
0: Eh la dumela ntate le ga ngwana mme.
5: Wa ituke la mbolisto o tshwere le godi nthwana ma le bo locationing eh monna sta tsepedi.
0: Hela hela ka buyelo.
5: Ka buyelo so fana le sena se yana o phama kapeni buima mbolisto. Ba be ba tsora ma plekeng yeng mvoliso ba tshela hape mafura mvoliso wa tsiba ntho hore o ne o disane le mofumadi wa hao ha bo hlokwa e bile mvoliso ke o sa tshepane ntweni kwa tla o jutsa nnete ntho hore o tla bontsha hore e tsa bo di video call ke tsa eng hoko jike shebela kwana e fedisa le lerato ka harantlo mvolisto
0: mm
5: lerato le a fela ka bana jwa le so di sa mofumadi wa hao kapa o tsama le dichomita he fa mama mfono o batla utlo re tsama le ena na mvolisto
0: mm
5: a o soka ha le mvolisto o philisa ka mantso manje jwa le wena so o una bophelo ba mothimo ntho ena se lerato eno mvolisto
0: How do go do Kimang or go do a video call again morning?
5: Eh, Kimang, look up, I'm Fuadu, Okana Kakamurung, WhatsApp, and Volis, so Nanya, the telephone, I also say, Otof Mana, my bit of a holy mono, what have you so bomb, mamma? Babanki were round and well or how about saving Volisto? Ota, oh, Taka Dreamy, I shall blend La Sophie, William.
0: Yo,
5: Kalakala, but I'll be some Fumadi Volisto.
0: Dale, it's Elena by Hetzing Yauri, Ubuele Mufumahidi. O bua le maratua ha mo hlomong ka letsatsi nda dile khodi o ga maletsetsa ka bala bua na kwe kae
5: Voliso wa tsela nna mfumelo ka jamoletsetsa
0: mm
5: eh ha ke moletsetsa mvoliso ke mo tsa bophelo ka bana ke dula ke le siko pla hai na le ntle le phetse hantle le ntlo le bana na e ya ntse ri pheletse hantle voliso hore ke bo mamba dutsing ka ntlong ka mono ba qoqang a ke na mo tsa ntho tseno voliso ka bana ke a se hore ke motho wa batho
0: mm
5: o se re tsaka batho mvolisi ke ikhawanela le yena ke na ka njotsa nga ha bo mane ba le mona eng ke ra ha ho lukile mfumedi ka solang ka fela le se feel ntho le bana fela ke ntho entle mvolisto mara ha ke na le nna go ke sa khanne mosebetsi mona mvolisto ntho e tsala like bo ma 10 minutes 15 minutes ke a eng ke ntse go qala le mvolisto
0: jwale
5: a ke batle video call phone nyaka a ke se bitsa ho ha ke ne ke re no jika ho go ipotse phone ka tla sa betseng a mvolisto
0: Aya bo molemana o hloku memba le godi a o tsebisa haye a lo peta mabaka
5: Mvoliso a tsama mo fumela kona lo mfone la re mo hlomong ke a tsama ke a poche ke re e tsama ng handle ke mo fone le mo hlomong a re cherry fikile ke re okay ke tla mo fone la hape mo hlomong no le ntse le khutla e ke pheto ke tung Mvoliso e fella mono hore ke manga bua ka kodu a Mvoliso a empatle
0: tate le godi ku utlile ke a le ba mongaka
5: Mvoliso mothaite boela nke nna ke le boela ma South Africa ka re support.
0: Ao le sebeditse ka nnete bana the Brazilians.
5: A Mvoliso ke khale re lwanela nthwina. Thank you Mvoliso.
0: Na lady dipedi.
5: Dipedi Mvoliso re tloba tape ya boraro.
0: Ei jada. Le sedie FM dumela.
6: A Mvoliso.
0: Ee shapo jwa ngwana mme.
6: A re di ngwana mme le kae?
0: A mna dinda dwa ka ke ma o le tsela kae?
6: Ke di sona no ka mo ka ra thanda ngwana mme.
0: Ee la hloni.
6: I want to move this to a sin to the writing on a Musadi Hakatri, Muna Hakatri. I want to make
0: Marana Shoni. I want to tell Radom Zalagora Coco to fell. I want to regret Hatella Mufuma Duagaba, Ausu Hatella Mleka no Hai.
6: I want to make Haki tree, let's carry service of Sibji. Mufunera for a high one. Great Sura to the Rikit Amila Hunter Segrim Service. Seen 2 minutes wa phone, 5 minutes wa phone. I want to make Utafela. Utafela, I want to move to Catalan to them to me. I want to make Utafela to fail. Babono water, we were into an Uakula, Usakuli.
0: Come on, Jamal, so no,
6: I
0: will soak.
6: I want to have a soak. Who hang on a high? I will soak, but who hang?
0: When I'm the good, you like Yalebo.
6: You live with them for this dangy.
0: Mama di ho utlwa la boholo baba mama di ba ke na ngwana ba ra envololo motho a batla wetsa nthotla yetsa ha o buhloko ka nnete hore motho a fo a letse hangata romelle malaitsa wa thula ga jeno ba no sa bui hora tse hlano di fitile ha unti tsetse o bua le mang o na le mang o ntibetse Mamedu la icona vile. Motho ena wa tseba ke ya Murad. Le se di dumelang?
7: Ba foli foli.
0: Shapo jwa ngwana mme.
7: Ai ke na lwe na ma foli foli.
0: Kagaba.
7: E re ke di be tsena ka yuane a ka di be tsena ma foli foli.
0: E ya sporo.
7: Ya ba yena ma foli foli e khala le rato. Go ba nne ke tshowatso. Ha ke tswa mohlomong ke re ke lapeng ke haka ke botsa molekane wa ka go a molekane ke santsane ke ya mohlomong bo mmole monana ka poke santsane ke ya bojobeke ka po ke sa tswale metswalle ya ka ge ya kae kae kae kae ha se taba ye hlokala nyenye ya bo di video call mafonifoni o batla eng go batla eng e ya khala 888 ke mafonifoni ntho o e buang ke ntho e kile ka ya e tswala kae kae e go ye meng e ya metswalle ya ka mafonifoni e be no hore motswalle wa ka o tswile le metswalle ya hae ba lo ithabisa kae kae kae kae e ke closing party ntho na mavolivoli motho wa ha ke a sa monga ka video call ke a ene wa mokwala wa tseba ba fitlha ntlo mona jale ke mane mo dikabao ga ke re ko o tlhalosedite gona re ya kae lebakabaka la go e ba o tswelela teletse ka morago ke eng ke a go bolelela ntho o ne ile a tlisa dikabang ya bakeng a family mavolivoli tshapa motho wa gago lwe ga ke le moka mavolivoli ke godile ke a ikata nna mo difama yang
0: ha re shebe na sporo ya udula o mohlomong o tsama le motho hao mnadi mo yang ding yona re ga re ya sebetsa itisa lerato
7: wa tsoba ya udula o tsama ya le motho wa hao le ya bo mnadi mavolivoli ha ke se ke sheba ka le tlhone le le le le ina le mathata go bana le go tsebe mo o ileng le motho wa gago monateng teng mola motlhomong ke re le monateng motlhomong nna ke kogana ke bona motlhomong monna wa mongwe a se a bua le motho wa ka mono ka be se ke tlo tlhoka go icontrola mo maikutlong mavolivoli ga ke le batho ga go tlhoane mavolivoli wa bona ntho ya odula ntho o tsamaya o mateane le motho wa gago le yakae ntse le mateane le yakae ntse le mateane ntho o ne o tlisa mathata mpe kaekae mavolivoli ka po nna ke re ke bua le garebe gona mono re monateng mono se ke bua le garebe e nngwe e itse ga ikokela re ikokela tsa rona yaanong wa ka o sa ba le sekgwele gona mono o ntse o bua eng le ena
0: ngwana mme sporo ka iwane ke utlwile ka kapa ke ya leboa
7: tanki mafonifoni
0: tshebeletso ke lesedi mamedi moeng dumela
8: mosadi
0: ela ngwana mme le kae
8: ga
0: monate ka kapa
8: wa le skeme keme ntatwana le di linge nyana ka mafahlaneng
0: e la skeme keme ngwana mme o re mwena
8: ke ke bela Mr. V ngwana ntona ya o ta founela mme ka video call o bontene ya mafonelana na kwenya le kgolo e lukile ha ya luka mpa ka bukhutshwane ka ra ha ya luka Mr. V o bane ke tlokomela hore wena o ka bo founa ka video call nna ke o araba ke sa hlaisa mo ke neng teng wena so olola Mr. V ore ke mono skemekeme nna ko founa ka video call mpa wena ga o ntlhaisetse o kae e kotsi ntho eno Mr. V o tshwana le motho a boulelang a gore o batla le kotsi Mr. V ka bokhutshwane ntho e tshwana le yona e ya o tla founelana ka video call o dula o founela motho ao ganyane e kotsi ka gobane e ka re mo trekile Mr. V mo a tsamayang teng o ke bo mang ka morago o tsamaya le bo mang ga ntse rata sa tafole ga ntse kae ke bone e kotsi Mr. V ntho e tswana ga o rata mofumadi wa gago ga etsue le ka motlhaolo mo Mr. V yena a batla go bontsha o tla go bontsha ka lerato la gae ore o kae o etsa eng ga fela le buile ore o kae Mr. V ga ke e beke ka bokhutshwane ke suta Mr. V banna ba founelang basadi ba bona ka di-video call ga re tlweleng teng Mr. V e fosaetse ga e ya loka gobane o tla bo ko founela ka video call wena o tla bo sa tlhaise mo keleng teng e fitlha jwang pelong ya gago e ba kotsi ya gole Mr. V ngwana mme ga e re ke iteboele skemekeme o iteboela Mr. V tanke ngwane eso ma
0: ke a leboa skemekeme ke leboile golo ngwana mme ka maikutlo gago
8: ga o kene motho moo tanke Mr. V
0: mamedi mene metsotso le sekoto pele o tla gora ya bone re nka ba bararo ba o qetela re a phethela le sedi dumela ela ngwana mme le kae ntate alala
9: ubalefa kwa kurube mamane ke mmakwati
0: ngwana mme o reng wena
9: a bohlanya bo tsweleletseng wena mme a tsamaye kwena o tsora founu ya mme tswelele ka re founela mme sheba ke ba fa lefa le tsa bolei ore o dule le mme wa gago dilemo tse ngata tloela moferefere wa difounu
0: ee
9: ka bolese tloela moferefere wa difounu phelanka lerato tshepa mme o dulang le ena ke na le masomo a mabedi a na le metso e meraro ke dula le mmenwa e ke dulang le ena
0: Happy birthday, Baba Rarbo Swang, ba hopotse re tla o fa monyetla mona hole sedi FM re ntse re le kgweding ya Africa mo mamedi re kgweding ya basebetsi
1: Africa e sale e le teng le pele ba basou ba fitla ka gatello le kgethollo tlong re eme mmoho le lesedi FM re ketike letsatsi la Africa ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele ke molelwa
10: mamela dikanane le belimolo manda o fikelela bora kwa go renya bobe ke la go renya botlhano misong go lesedi FM.

0: le manati pina na mamedi manati a holo e wa tla ke hlopa se ke se ratang ha holo ke wa jalo ga enko ba tsama le ntlantla mafu ba ri njabulo barbe hantwe metsetsong ele shumele metsi supileng gamra horwa ya bone mona ho le CD FM bijana ho bona mamedi ro ba paletse pina manati todi Oliver Mtukudzi ya watla hama nati mwana hole CDFM FM za majobe ndawo ya mamedi ya hola gajeno le CDFM liri
1: mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le naneong la dikalaneng le mfololo
0: mamedi hlola matsatsi ya mashoma mabedi a metsetsiletseng kgwedi ena ya matsianong 086 000 3084 mamedi ka jeno nako e rekueng e teng re tla kopana le Dr. Tantsi re ke re tlo utlwa gore go tswa mane go moetlo wa Basotho ba re tshwaretse dife lesedi mamedi dumela mme ke a phela o petse gantle
2: eya
0: memangaka
2: legoloke ka sheko gola se bodisa metlheng e leng tate palong kwa jang ke re a gole mofukeng eno a gole a gole a bone tse di tsengata bese ke matlhela ka mona ka mmethone ke re mamtena ka tsuo le tlhogo tsa mona ke re mmafuntha tsuo legoloko ke a leboa boletsatsi e monate ke rantate
0: ke a leboa mme mangaka le wena fela jwalo
2: thank you
0: tshebeletso ke lesedi mamedi dumela
3: ngwadimoloi a go tlomphe morenangakatle
0: motlhomphei
3: gaole mosimankeng eno wa mokwaidan eno a gole ge golele banna golela kadishopo ka mona ka sasoro ka mo mogadimoloi ke ba tshwere ngwana nne ke banako mkekere gauta mabosooteng pela ka mona ka face two ke re kene ke lefatlha ka mafatlha a ka kamane ka mafatlhaneng ka mane ke re ka lemoletse mane ro diporto ka kadishopo tsa re eitara mogadimoloi
0: a re leboe ngwana mme a re leboe ntate bishop
3: thank you mtlhomphei
0: eitata lesedi FM dumela
4: legoloko
0: ela lekae mme
4: ela masheto ka bolangwato tsa gobotse ka ditšhane kwana ke re ba olaka fela belego ele ke a gona ntho tse thata di ka kapa bene ye kgwedi ke a gona bedi bo masia bene
0: ao masia
4: a gore ba mona ba batle ba tshwana le
0: Ratwa ke nna masia ke a leboa. Itla fihla. Ala. Le se di FM dumela.
5: Mololo, o tshepata dumela.
0: Ela le gae mami.
5: A ka mo ha u bua le mme mimi mona maokeng.
0: Ela mme mimi abatswe ba patime.
5: Hai ke mane phumulong ke ho yang hulisitse motho. Ke ena nkgonong dane se sedinyane. Ke mane sekolong sa mokhaka, mogadi wa ka a nna mosokwane. Ke re a nna tsoa le tsose bana ka hostele ka moo. Ke katelle ka mapatata. Ke re tsatsi le monate magolobolo a haufi le mme mimi.
0: O leboa nnatlhe mme mimi ya dutseng gantle pelong ya ka tsatsi le monate.
5: Thank you, mavolovolo.
0: Mashuma mabedi a motsomo mamedi metsotso ka mora hora ya bona SK ya usia nako ko seng mona ho lesedi FM lesedi dumelang
6: aotheatrata o phele
0: ngwana mme ke a phela o phela jwang wena
6: ke monate aotheaka akoreke ngwana mme akore ke batsose ke tsosa mayoyo mohale o ka mona ka botshabelo ke tsose mandla kele mo botshabelo le na section 62 ke qetelle jalo ka lerato mokejano tsa le ka botshabelo section 62 bona ba tsosa ke ikutse mapakta ka boss down thank you tjaka
0: fusikile buile ngwana mmetsa tsile monate
6: eithara so
0: oi lesedi
7: nna
0: dumela mme le kae
7: ka mo haule ka ntate
0: wa ka ha o ke a phela mami
7: thank you ntate veli anke ke le bongwe ha le ke tshwere lepato la mme wa ka le wa makhwa bo se bo o hleka o fela a mphiditseng the devil ba ska ba etsa sene tsela go nna ke le mo ba etse makhwa bo se ka o fela ntate devil ba devil ya ke ba tsofe a ke ntse ke go ja ka ke ene a tso ke re ntse ke nna di ka se tenare a tso ke re ne mamle ka mo ka go bosu a tso ke ke tele ka ntate devil ana ka se tele ba tso ke nna mamwe na mamwe ka se mo na ke se tabo ntate devil ke a rata hle
0: o ratwa ke nna mme ba mrena maloko a sebile re le boa ga le sebeditse gantle tle mme ba bye mami le sedi FM dumela
8: tate mole o dumela le kae
0: ga itsera ka ke a phela o petse gantle
8: ga itsere a phela molete ka maka mme a thone ke mamotena
0: a osi mamotena
8: le makabela a tswe ka mole ka bekomo ga ke re le mafonta a tswe mo thokosa ke qetella ka mamsare kekela ke re ha batswe batho ntate moloi thank you papa
0: ke a leboga ga dira motsatsi le monate
8: thank you ngwaneso
0: le sedi dumela
9: hey mr v
0: e la ngwana mme
9: le ka ngwaneso
0: ngwaneso ntho di monate
9: ye la wa le skemekeme ntate wa na le di lenjanyana ka mafahla neng pele e re go tsela fahla la ka ke se go utlwile ke le fahla la mafahla neng ntate bishop mo le ke mo utlwile o tlile ke ke le tsela ka mole ka mateleleng star tote di ngwana mme ke tsanda wana le lehulu ke re ba ai botle ba mafatlaneng pele ba tso ba tsimele ntate madoda ke mo leboela a tso e Mr V ye tang tso tsa ngwana mme so ra o tsinyana mo yang skeme ke mo itebela ka mafatlaneng pele le tana mphuti thank you
0: ke ya leboa ke ya leboa skeme ke metsatsi le monate
9: thank you Mr V one is bye bye
0: e jada le se di dumela
10: dinala pele le kai
0: ha mana di khaitsira ka wa phela mme
10: ha mana di ntate ke me tsha batsane ka mana ka moke
0: me tsha batsane
10: e ke tsa rangwana wa ka ntate tsha batsane ka sene ka le motho a leng ka kwana ke ra tsho ya phatsine ke re mojale fa tsha batsane ka na di Toronto ha bo ke ka tsena ka hene man ke tele ka le fa tsha batsane yena se tsa Harris Smith ke re ba tsho ya phatsine ke ba rata haholo ke a leboa pele
0: mme machabatsane ke a leboa tsatsi le monate mme waka
10: thank you daddy
0: bye bye mami le sedi
11: khotso hape o chestrat
0: eh shapo lwa ngwanesi
11: o shapo mavolo mavolo
0: ama nathi ngwana mme ba tswe ba phatsime
11: mbololo ke la ka tsa tso sa mogaka ena ke motivedi le gaitse di a e ka gabelo ke re ba itutise ke na go ya sekolo ke re kahleo morabane no ka boitumelo mo na meqhileng qeteleka ba a i bohle ba ka siya ka le maplasi ya mabapi ba ratwa ke nna batho ba na mvololo ha mmolo wena bona ba tsoswa ke di homo ka bane mo na six bag
0: abdidi a ukile buile ngwana mmetsatsi le monate
11: lo wena tsatsi le monate o tya strata
0: wa utlwa he mamedi renga ba ba hlano ba o qetela re ya kwala ka jeno ho pola hle rine le matsometsing whatsapp ha iyo re se berisa mahala nomoro ke 086 000 3084 le sedi dumela
12: ndate mo le kae
0: ndate ke a phela o pitsa ntle ngwana mme
12: a ke a ntse ndate wa ka o bua le selo mogabe ke ka tloko le ne ke kopa o se bana ba latela
0: ndate mogae
12: ka pita maris jo ke ka mane ke a o simere mpuetsana ba kisi ka kima jimano ka madadire ke tle ka amole boere ke mengo ka farisi ke selo mogale ka tlo tlene ke le bile ntate mo le tsatsi le monate
0: ke le bile ho lonta de mogale tsatsi le monate le sedi dumela
13: hello mr jeli
0: e la retele ga e mami
13: o sa po jwan fela le kholo ka le go tswana le tsaba go ka le ma wa mfana ho ne tswa mo ja masit o ja manyeke bona ke kopa go tsa ba se ditse mo le nna ka mona ka six pack e magic how ke re hela ntwa lo na ske bela selo ke o seng ke tse se le rato mogele ka Bloemfontein le re thabile mogele ke re hello hi ke pala sa mogele ka six pack thank you really
0: ke magetsi pala so ke ma mr ke ma motho a mbitsang ka mr usenje Le bile ga itsedi a motho.
13: Ke tla o etsa sala. Hey dada.
0: Hey dada. Le sedi a FM dumela.
14: Yela, yela, bolo, yela ma bolo bolo.
0: Yela ngwana mme.
14: Bolo tso ke tso tso tsape.
0: Ngwana mme ntodi mna.

0: Rata o tsosa sehloho lo sa ka mpho sehloho a sebetsa a masepala mane boso fokeretsoa monna o sebeletsa setšhaba ke tsose mofumadi wa ka mamo sa Nthwana a le Malebogo location ke re tsoa mofumadi wa ka e ke mo ratang bana ba tsoe ba tlhape ba ye sekolong ba iketsetsa bokamoso boliso ke qetele ka ntate Phiri ona e re tshwa go vele mane ke le kgosi ke re a tsoe ga ke tsebe mogopo bone ba tlang kaneneng pane o tla loka thank you boliso
1: o se o na le setlolo se sebetsang tate legodi
0: eyampoliso setlolo sa ka se segolo a tsebang boliso e ke buang ka ene ke ngwana cousin wa ka ke setlolo sa ka
1: ke a leboa
0: lape ke na le setlolo se senyanyana wa lesanda wana
1: eitada
0: tae boliso
1: lesedi dumela
2: ngwana mme
1: ela ngwana mme
2: kathaba ka ukwe monate
1: ndade ke maoletsa le kae
2: ke ntate le baka oseneria ka
1: ntate waka
2: eya ntate
1: ga ba tsoe ba patsime
2: ee ga ba tsoe ngwana mme re majoe go lo sebeletsa bana ntate dijeng ko ga a tsoe ngwana mme re tsamaye re mosebeding lebitsa ga a tsoe ngwana mme re theoele re tlase majoe ke a leboa ntate ngwane sotlhe o sebetsa monate
1: ntate wa ka o leboile nna le lona le sebetsa monate a kere
2: ke a leboa gatola
1: dange ntate mamadi wa o qetela moeng dumela
3: Hi,
1: Loi. Hey, lala, guy, mommy.
3: Today, lala, Loi.
1: I'm not.
3: Hey, how about you, Baba? You go and get your get your get your get your get your get your get your get your get your get your get your get your get your get your get your get your get your get your get your get your get your get your get your get your get your le faso April mlo e kwa lapenyo hela ga ntse tsaka tswa magoloko e mama ha di le ga ta gut ba lo yi nya tswa le goloko e
1: ha o ke le bo ma lo itsa tsile pnad
3: lo ena lo iva
1: bye bye mama di metso tso e dilo hantle ho ma sho ma raro ka mara hora ya bone re ya le bo re fella mona ga jeno ga dikopo ho sane ke la bra re tla bateng mona ho le sedi FM re tlo bela ha pero fa monyetla Mamedi erne re hlopile mona le bana ba lefapha hore re tlo bua jwalo ka dithuso tsena tsa ditšhelete tse tswileng mona ho tswang diwai ka nnete nomoro ena ke fumaneng ha ke letsetsa mona ha ikene ho bua msala goa a re inele matsometsi mo mamedi ha ke ba fumane jwale re tla itlopa he re mane ho Dr. Tantsi moetlo wa basotho ba re utlwe ba re tshwaretse eng ka jeno re tla bua le bona metsetsong e leshome le metso e supileng a pele wa tla horane ya bohlano mamedi o na le taba e ke e boneng mona o tla gopola mane naheng tse tshwana le bo DRC bo Uganda mane go ropoile lefu lena la Ebola jale Puteo ile ya potlakela ka be a hlasela a sepetlele mo mamedi ba senya ba tshisa ka mara hore moruti wa bona a hloka hale ka lebaka la lifulena ming ya re ha ba ya mono sepetlele ba jwetse hore motho ya bula weng ke lifulena la Ebola tupusa ya hasi a re fane ka sona ya halefa Puteo ya re ke moruti wa rona re batla go mmona re batla go mo tshwara re na le tumelo ya gore o tla phela ya ba ba senya mo mamedi go a tlameya gore go bo theowe sesole le sepolisa mme ba sa utlwisise gore motho yo a bolauweng ke Ebola mo mamedi ga o mo bone ga o mo atumele obane lefulena mo mamedi le kotsi ya holo le ha o ka tshwara sebaka fela sa motho ya neng ka ba tshwereng ke lefulena a neng a dutse teng ka ba tshwere teng o sa itshireletse le ya o kena jwale ke ka hona le bafu ba bolaweng ke lona ba sa faneng ka bona mo mamedi ai bana ba halifile bahali.

0: tloa ka matjeke o fihla le inne go mo bu le Sedi FM le gema le we
1: Mamedi u fela le jwalo le Sedi FM ke mollelwa ya dumela na komeso tso ba ne iketla amtle ho le shomela metsi supile mpele wa tla horane ya bahlano Dr. Tantsi ho tswa ho moetlo ba so tudumela ntate re wa moela ho le Sedi FM ena na go kia hao
2: ho go mngaka
1: o petsa ntle ntate
2: a ntate ka ne bi ya trotu ka ka kwano ka ha bo moetlo ba so ntate ke di medi tsehle le ba mamedi ba le Sedi FM ntate ho se ho se mo ba mamedi ba le gona teng
1: ya le bo wanda de ru fumane ga jeno tella ntate ru tlo re tshwaretse
2: a ntate ku bo tsama medi tella ntate ra ho re ntate e phatsa ba shanyana e ka ba ke bale ha o tsimo tsedi ya rona he wa selimo le selima o ra ma ri ya etsa dira ba he rona e ba mo eto ri a bo sofela ne he ha ka tsene mo lo fela hle wena ma medi tla di tshisa teng a ta ho lu ga o bona la go tsena ha jwa le di ntile mo ja o bo ri ya na kwa go bona la o ene tsharo ya mabono a ke dingela tso ke ke tsatswa mana ri ha o nwa tsatswa e tloba mo botlhata bo le ngana teng ha tsena ke maria he e ka ba wena o na le botlhata ba kampe ke mpa o nwa tsatswa e tsa go dira ka mona ka mahetseng o na le botlhata nwa ha tsatswa o nwa metsi a futhiletse o na le botlhata ba le pleka o na le mogatlala wa le o mongata sebedisa shaiswa tsena tso ke ke tsatswa ne mona tso shaiswa tsena wena mamedi ke se shaiswa tso se nwa o kula kapa kapa o sa kudi re boetse re na le moriana wa nothing ke mogale wa dintwa e leng wane wa sejeso o na le thabe o na le lesokong lang sabile o kgetha le dijo go na le tse o solang ngwaga ona wa mogale wa dintwa re boetse re na le kgombo mmanedi nna ke re motho mo le mong o na le lesonolo la gago ga o bona ntho tsa gaotsa tsamayantle e kaba ke mosebetsing o tshwanetse o tsewa fela gore ao ga o fokotswa fela maru ya tena go tla tswalwa ka nna sebedisa kgombo ena ya moeto wa soke he e tla o thusa gore ntho tsa gao di tsamaye gantle wena mmamedi keke re ga o reka tlatswa reka botolo tse pedi reka botolo tse tharo tlatswa e ya fela dishopong keke tsetsenele ke bontsha gore ka le dira le difoko tse fetang lesome tero ela monna matlo tlatswa e fedile ka mona bo kamane ka phosong o mo fengele monke tlatswa ga e sale fela e tla ba teng ka labone lona lena bo kamane he wena mmamedi ka postada tsitsi monte ka African Hebale tlatswa e tla ba teng ka labone lona lena empa he hoje bo le tsiko bo kamona ka bolong poteng tse batho mone he e ne le tsiko empa e sele teng tlatswa ka bongata bona bo ga e sale bo kamane ka tetsido e ne le tsiko e sele teng a ke kamane ka katlong le tlatswa ba tlatswa tsena he chimbibi heba store bo kamona ka street ke se rete mo pisi mone ga le la rohela moeto ke hloka tlatswa ka mona ka go pisi mone o etsa jwang ha e sele teng tlatswa ka mone ka go pisi ka street bo kamane ka ka se tlo mo tlo se tlo ding thati la re medi re teng ka tsaiswa tso se e tsara rona bo ka mona ka tshedika a ka ho le ka mona ka joani ba ke park central mo mpe ke teng ka tsaiswa tso se e tsara rona bo ka mana ka na ile tsaiswa tsa di tshedi hela rona ba tsuba ka mana he ka bo bo ka mana ka kana ile tsatsa ine se di be ke teng a tsa teng he ba di medi mo bo ka mana ka re go tene se di he empa e se le teng thanda ba ntumo a tsetsa mona ka mari beke a o ntse teng he makoti mo tsho go ran fonteni especially mo le nna ha la re la mona re to ka se se mo ka mola tsatsa ke la ntse tsa metsolo ho tsani ke tla be ke teng tsa ka ga so bona ka tsoka le nna re mo ka ba se tsatsa e ke ba ntse ke ene le ha go tsena le thatlo tsa ma ho tsatsa o tla tla re sa rena e mo tsitse ba a tsetsa mona ka matati ya le he mo ka se tlo teng he ka maloti mo tsho go nna ba ile be bo ka mona ka laptop ke teng ka fetse ke ba ga wena mme mme no mo re ma tsoba ke bo tsoka ho lo ho se mo le mona teng e ka ba ka mona ka Paris ga le la lona ba tsama tikeng se bo ka re ba teng ho tloa ka la ho hlano ka la ho hlano ke ga le la tsona ke tsile le tsoka sa tswa ka mona le bo khombo tsena le ntwa e tsitsa yona no mo re ma tsoba se ke bo tsoka ho lo o ka ntshara ho 078 331 20 82 ha re di tsetsa mamedi o di ngola hantle 078 331 20 82 ke tsona he dinomoro tsa moetlo wa basotho wena o ne ileng saiswa tsena wena o setseng khombo ena vetsa ngwane le ka bosokwa ba saiswa tsena tsa moetlo wa basotho empa he mona batho ka moetlo wa basotho o mo sengele ka la bone saiswa tsena di tlabateng ka le dikgalela le rela moetlo ha re thole tswatswa ka moetlo ntate ke a hlokomela hore rao nako ha e sale ka shakgolla gore ha ba thole tswatswa ntate bophelo ke bo
1: Dr. Dantsi Peter Dinomoro ntate wa ka batse ba utlwa daba tsa o hantle batse ba o letsetsa mong.
2: Wena mba medi nomoro tsa rona ke 079-078-31-20-82 ke dinomoro tsa moetlo ba sone le mane WhatsApp-ong o ka gela moetlo ona mmamedi re o thuse go na wena mo teng o thola tlhagiswa tsena go kae e ka ba kwa mole ka matati e le o santse o le se tla o thusa ka tlhagiswa tsa rena.
1: Dr. Dantsi o tswa moetlo wa basotho re lebuileng tate tsatsi le monate.
2: Re lebile go le mongaka.
1: Mamedi ke tseo ditaba nako e rekueng Dr. Dantsi moetlo wa basotho re beya jalo le 18 emvolola le 18. Pele o tla hora ya bohlano ke mmona o sa le teng moruti ntlatseng o tlo re fa mafube metsetsong e metlhano pele o tla hora bohlano ra retswa le ena re o sie ho moifo wa makumane a mona le
0: ma.
1: Mamedi ke a leboha ka jeno re sebeditsa re kopana o sane na difela ke mananeo ohle a tla o latela Lesedi FM Worship House. Nyamazu Jesu. Bye-bye.

0: ke a o dumedisa o seng hona ka lebitso le matla la mopholosi wa rona e leng Jesu Kreste. Leeto la rona le tswella pele le reng ema o tsamaye. Re fumana lentswe la Modimo kajeno bukeng ya Deuteronomy kgaolo ke ya pele temana ke ya botshelela. Ka thuso ya moya o halalelang re e bala ka tsela ena. Jehova Modimo wa rona o buile le rona re le Horebe a re le dutse nako e lekaneng thabeng ena, sokoloang le tsamaye le yeng thabeng ya baamore le ditšhabeng. Leo ke lentswe la Modimo, le ngolwe le hlonolofatswe dipinong le ditsebeng tse utlwileng. Mme ka Jesu Kreste morena wa rona le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Ema o tsamaye. Re kopana bukeng ya Deuteronomy. Mebuka ya Deuteronomy e ngola mantswe a ho qetela a Moshe ho bana ba Iseraele, moo a ba hopotsang ka molao wa Modimo le botshepehi ba bo Modimo. Mme buka ena ke selelekela sa batho ba tla tshelela lefatsheng la palo. Mme moo re badileng teng, bana ba Iseraele ba ne ba dutse nako e telele thabeng ya Horebe, sebaka seo e ne le sa nakwana, sa fetoa, sebaka sa ka o sa feleng. Ntho e ne le ya nakwana, ya ba ntho ya nako e telele. Momamedi, hoseng ona batho ba bangata ba kgomaretse bohloko ba kgale, batho ba bangata ba dutse dibeng tsa kgale, batho ba bangata ba dutse boikgomosong ba maobane, batho ba bangata ba dutse boitshwarong bo sa fetoeng. Empa Modimo hoseng ona o re ema o tsamaye, tloha sebakeng seo o leng ho sona, hobane Modimo ya nang le merero e metle ka bophelo ba hao ha kgone ho hlonolofatsa ka baka la sebaka seo dutseng ho sona. Ema o tsamaye, ha o momamedi ska dula leqebeng nako e telele hakana, ha o momamedi ska dula meokgong nakong e telele hakana, ha o momamedi tlohella dianathema tse o emisitseng nako e telele, tlohella ditshomo tse o tshwereng. Bophelo ba hao ha bo ye pele, ha bo ye morao, ka baka la hore o thabetse moo wena o dutseng. Momamedi, Modimo a re phunyeletso ya hao e teng, mohlolo wa hao o teng, phodiso ya hao e teng, tlhonolofatso ya hao e teng. Wena ema o tsamaye. And-e ka nako tse ding momamedi, ha re se re dutse nako e telele, re a itebala, re etse ikaka moo re leng teng, ke moo Modimo a re balletseng ho ba teng. Cheke a hana moo leng teng, ha se moo Modimo a na o reretse o be teng. Ho na le moo Modimo a batlang o ye teng. Bothata ba hao, o dutse nako e telele. Ema o tsamaye, o keke wa bona lefatshe la palo, o keke wa bona katleho, o keke wa bona kanana, o keke wa bona phunyeletso o ntso dutse moo dutseng teng. O kekebe wa bona tshokoloho, o kekebe wa bona pholoho ka batho ba o dutseng le bona. A ko tswe bathong bao, ha o momamedi, a ko tswe nthong tseo, a ko tlowe sebakeng seo. Ema o tsamaye. Leo ke lentswe la Modimo, le ngolwe le hlonolofatswe, mekutlo e be ketso. Amen.
1: Re a leboha moruti Ntlatse Mafube, re kopana gape le ena hosane. Mamedi, ntle le tshenyo ya nako,
0: re fetela mo ifi wa Makumane mantse wa Mofokeng ke seng
1: Makumane ka mantse wa Mofokeng harabeke ka hora ya bohlano ho fitla ka hora ya botshelela ho seng ho le sedi FM fela.

0: ke le buila holo gaitsedi ya ka Otia Strata le nna ntle le ho senya nako e re re le kole hore ke difenge tse re tswang ka tsona ho makumane ho sengona
1: le hona jwala ha ke fumane ha ke tsebe hore na e jwa ke motho o mong ka bajwa ha ke fumane and ka ba hona jwala jena ha ke sebetse ke yona income ya ka ya ka tlo
0: Seso ti ha ofele selmo ya saha o tlo utlwa selo se felletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le thuso e o moifo o mo fumanetseng yona a thotse ding makala a toka thibelo ya ditlolo tsa molao di tshireletso JCPS ka bokhutshwanyane a theile sehlopha sa tshebetso se bopilweng ka batlatsi ba matona ba tlang ho sebetsa mmoho le bakala sepolesa ho tsepamisa maikutlo ntlheng e amanang le melata e phelang naheng ena e hloka ditokomane Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang lebelephele nna lebitso la ka ke Mantshiwa Mofokeng ha re teane ka morao ditaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balwang ke tsietsi mohwaladi.

0: Har le bohe rabosana madie he o re beile hantle metsotsong e leshome le metso e mehlano re re lebile horeng ya botshelela le tona la lefapha la kopanelo ya puso ditaba tsa marena le phumantsho ya bodulo Free State sa ke mokwena le sa tswa phethela leeto leo le neng le leteletse pele la moifo o neng o kenyeletsa boramotse le bahlanka ba ka sehlong ba bo masepala naheng ya China. Leetong lena moifo o ile wa etela diprofensi tse pedi tsa naga eo sepheo e le ho ithuta haholonyane ka tshebetso ya tsona le ho nka maele mabapi le diphepetso tse teng profensing ya Free State tsa meralo ya motheo ya bo masepala le ntlafatso ya phano ya ditshebeletso hammoho le ho kena dipuisanong tsa hore ho ka setelwa jwang ka hara profensi ya Free State. Ke a mo amohela letona Saki Mokoena o teng kwana mohaleng o buisana le rona ka dikateng tsa leeto lena. Letona, kgotso o amohetswe ho Makumane tshebeletsong ya lesedi, o ile wa tshepisa hore o tla kgutlela mona sealemoyeng ho Makumane o tlo hlakisa taba tsena tsa bohlokwa ka botebo, mme ke mona o kgutlile seo ha re seng ke hanyane.
1: A re lebogetsele yaka re dumedisele bamamedi ba lesedi.
0: Ke a leboga letona. Na o ka re ebile katleho leeto la lona naheng ya China?
1: Kantsiaka ebile katleho e leng gore no e feta le e ne re lebeletse, mara gore re ebitse katleho e re neng re ka e beya gore no ke nngwe ya tsa bohlokwagadi, ke gore o bene le ditlamorago tse tla tswela baagi ba Free State molemo go se ne re lo se etsa China kapa se ne re lo se batla se rena gore no re se fumane. Re le moifo re gotla re na le tshwepo e golo ya gore re tlo fitlhela tharollo ya ntho dileng gore di tlhoka go dirarolle ka nako e potlakileng ka gare Free State.
0: Letona, ntlha e ka setlhogong leetong lena la lona e ne e le taba ya ntlafatso ya meralo ya motheo infrastructure haholoholo bo masepaleng le taba ya phano ya ditshebeletso. Motho a ka ipotsa gore naga eo ya China e na le bokgoni bo bokae ba o thusetsa phepetsong e?
1: Matshwarelo, naga ya China re tla gopola gore ke e nngwe ya naga tse e leng gatetse pele haholo, mme ka baka la dipalopalo tsa setšhaba seo ba se jereng ba kgonne go fitlhela ntlha yane ya go etsa ditshebeletso tsa setšhaba ka nako e potlakileng. Ga re gopola ka nako ya COVID ke nngwe ya naga e la aga dipetlele ka beke tse pedi go tlhokomela batho bane ba letlasa gatelelo ya lefu lena la COVID. Re ile mo le mo bane dimasepaleng tsa rona le rona re le porofense ga re etsa ntho tsena tse re di bitsang makeišene a matšha, re theha disite mme re tloga go kenya ditshebeletso tsa metsi le tsa disiwa. E re nka nakonyana e telele go aga di-water reservoir le go aga di-treatment plant tsa siwa, mme ne re tlhoka ntlha e reno re ka kgona go potlaka ka yona ka ga ke tlhalositse gore no re na le ditsa ka gare Free State tse nang le ditshebeletso le tse senang ditshebeletso. And-e ka tlhalosa ka re tse senang ditshebeletso di batla di tsamaela mane go dikete tse batla di fitlhago tse lesome, mme e batla e re tshwarelela. Ya bobedi, bo mmasepala o tla gopola ba rantsho le ba e bitsang MIG e leng yona e sebedisetswang bakeng sa go tlabolola infrastructure ya bona di-sewer plant ba ke tshole o be di-treatment plant le di-water reservoir e batla e nka nako. Ka nako nngwe o thole le fetelela ka nkana go selemo bakeng sa gore ba ka etsa ntho ena e tlisa gate le kgolo ke mo tla tholana di-sewer leakage, tholana le bothata ba metsi go na le dieng ka gara makeišene a rona. Mme mare mo ne re teng ne re kopane le dimasepala mara le di-factory tse kgonang gore no di etse ntho ne re bitsang di-modular containerized treatment plant tse ka kgonang gore no nakong ya kgodi tse tharo be di tetiwe mme di kgonne go kenywa dimasepaleng di kgone go disa ditshebeletso tse potlakileng e leng yona solution eo re batlang bakeng sa Free State. Go bola mangau e na le gatelelo bakeng sa marangrang a ne ke buang ka ona matšhabeng mokaka metsi maholo ditlhabeng ke masepalanyana tse ngata le mo re tetileng ditsha rona re le province re tlhoka gore no di sebetse ka opanya ga leitlho. Ke ka one re ile re tsamayang ko masepala re tsamaya le di-technical director tsa bona re tsamaya le di-firme tsa di-engineering ka gare province rono a re ye lo tshwarisanang re khone o bona ra re khutla re khutla re wa ntse ra rolla mathata a ne re sebatse gore no then re tla se ba se ba sa bo rena ra a di tsadi teng mara se ba tla go kenya na le na le na a a tsa ntse ka potlako
0: a go itshware gona mo le tuna Oscar ba mo halafatse ke fitise mabenkele ka pelinya na fela re tlotsa la pele ka puisano ena rona ya botlhokwa e re ketse tjena
2: Dumelang batswadi baka, ba mpitseditse interview ya bobedi, empa ke tshwanetse ho lokisa moriri, ke ne ke kopa 200 rand.
3: Ga ngwana kahle, re tla etsa plani.
4: Mtshana, ke tla o kenyetsa tjhelete ho tswa bankeng ya ka, e kene ho e-wallet ya hao ka ho tloloha. Wena ingodise, o WhatsApp-e hi ho 0873925538, o latele ditaelo.
2: Ke ingodisitse ka baka kenya le PayShap ID ya ka.
5: Yo, ke a leboha hle.
3: Ha se mohe, kula ka letsa mahlonolo.
6: Lefa, habe o lefuwe ho tswa bankeng efe kapa efe ka e-wallet e ntjha e ntlafaditsweng hape e na leng tsohle. Ho bane ka nako tse ding, ho robe gaming, o qala ka ho shebahala. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moeba tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
7: How? Na ke Samsung A06 en chayo.
8: Hey, ke fumane Ackermans ka phone jam.
7: Ha, a hle bra waka. Ke phone yam.
9: Ha hona taba ro e bitsa jwang? E bumelele Samsung A06 ka
10: phone yam.
9: Ho tloha ka 224 rand ka kgwedi. Etsa kopo ka lebenkeleng kapa ka WhatsApp ho 0860 900 900 ka jeno. E fumane ha Ackermans. Ho na le dipehelo. Ditheolelo di fela ka la 1 April.
11: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau. E ka pamatsi di swa maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega. Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover me e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: Letona ere ke boele go amohele diplanta tse ntlafaditsweng ka patsa sejwale jwale tsa tlhokiso ya metsi jwalo jwalo di hloka ditsebi ka pa basebeletsi ba nang le bogodi ho qoba hore meralo ya motheo infrastructure e ne report hara nako ke manane wa feng a tla ke ngwa tshebetsong ana ha tsena ka kopanelo Africa Borwa ka ho qole ya Free State ka patsi bo ya mesebetsi e ona ha tsena ditlang ho ifapanyetsana o buile hore le tsamaile le ditsebi tsa mona lapeng Africa Borwa tsa mona Free State Letona
1: re tsamaile le bahlankana ba di technically be le gore no ke di engineers ba di masipala re tsamaile le di firm tsa di engineering tse se di tsanga ho lo ho lo ho tsietsa bo masipala ka pa province o tsena ka metse le ho bathehi ba technology le re bang ka yona a e kenyeletse fela rona e fumana le ka hare ho profense ya rona e kenyeletsa ntho ne re bitsang empowerment kapa trainer batho ba rona ka tshebediso ya tsona le maintenance ya teng rona sa gore la rona re le profense le dimasipala ko hlokomela gore batho ba hirwang dimasipaleng e leng di-technical director e be batho ba nang le tsebo tsa engineering haholo ka bopatsi batho ba ka tsebo rona 15 minutes of this one. It's a committee of Makai, me, it returns last one. It's a my among the chemical of Saman, more Honan Aruhan, Mizi, me, generally, this are slashes, Merabon, a little known, Mizia Tenhatwa. I see Mizia Kalamatan environment, Timaraki, Tigana Kumaka, Fuambora Masimu, as a result of the local fertilizer. Me a khono tsa agriculture na pele ka pa ha ke nwa ka re stream tsa rona tsa metsi a se metsi a ga khona gore no a le matse tsa rona so rona re na le project ya rona no re le province of Free State ka pula mali ka ro Welkom re se tsala ka ntora premier go na le batho ba na ba ne ba fishwa mo ba go fuwa di masipala ba tswa mo tsa training ka tsa technical ba go sa thusa di masipala mene ba le ba ka feta le golo ne tso mane go go mo ga go le go tsepetse fitile ke ba re melong di maspale ba tlo se tsa le bona mme ba ba tlo go ba traina ba ba ba tlo go se go mela rena re a ha tlo le di tsa generation e latelang ya batho ba tedi thata ka tla go rela mmuso ha re tswa dimela go ya ka molao gore di maspala di hire batho le le rena ha ba qualify ba ke mo sa wetsa tsena tsa di engineering ya bobedi gona le ntsona re di tsang di compliance mo re gona go kena ka re di maspala re check re no ana ho hiriwe batho ba nang le tsebo le boiphihlelo including le di qualification re kenya tsebetso ntao ke ntsa molao wa hore ba gona ho etsa ntsona di tsa maintenance ka tsela e phetahetseng nao ba system eng le eng e tloka maintenance mara ke bona fela nwaka tshaba sa borona mani machabeng le re fihlela dilaga hlalotsi wa skupu sa 25 liters slashetswe ka rasiwa re kreya dipampiri tsa dikondomo re kreya dipampaso tsa bana re fumana dintho tse leng gore no di le matsa system ya rona ka nako nngwe ke maša ka nako nngwe ga itsele yaka re fumana gona tlhetswe le bana mo nako mangaung mo re tlamea re itse ba sepolesa jana ba tlo re thusa ka go itsa ntho ne re bitsang investigate bakeng sa ntho ya gore no ka ule bone le polao kapa ba bana ntho tse e leng gore no a di atamelo tsala ka molao le botho ba borona so re tlo go ba go setšhaba tshireletso ya network ya rona e botlhokwa golo because e a tura e nka nako mme e bima ga e le gore nao sebedisane le setšhaba mmogo gore le ka itshireletsa e sebetse ka tsela e phethagetseng sa o qetela getse diaka e na le dibaka tse senang metsi tseo thekenoloji ene ke kgona go thusa golo ka nako nngwe ke ntlo ikenetse le nngwe ka nako nngwe ke ntlo tse groupiweng kapa ka nako nngwe ke maikaišene o thola gore no re ka kgona gore no ra etsetse nthone re bitsang stand alone system e kgone e fitlhe gore no e di support-e di kgone go sebetsa tse ka dibaka tse e leng gore no di network-iwe le infrastructure le golo re bonang ka nako nngwe ka go dimasepala
0: o santse o buile ka phepetso ya gaelelo ya metsi o tse dingwe tsa dibaka jalo ka ga re boletse gore ke phepetso e golo dibakeng tse ngata ka ro porofense re ka etsa motlhala ka qwaqwa empa ke sebaka se potapotilweng ke matamo a mararo ka ofela re ka bua ka Sterkfontein fika patso le metsi maholo bothata bo boholo keng le tona ba metsi empa re na le matamo le gore go latela tseo le di boneng China na go na le seo le tlang ka sona se tla tlisa diphetho boemong bona ba dibaka tse ka reng kwaqo
1: ha re bua ka sebaka sa tsatsa ne re tsama le mazelo wa teng le yena na teng le batho ba technical go na le pipeline e awang e hulang metsi go tloa wana a mang a matamo e a tlisa ka gara di-reservoir tsa masepala kapa ka gare kwaqo gaologolo go na le projeke e rono e sebetswa ke masepala e leng gore no e sebetswa ke lefapha lena la department ya water and sanitation bakeng sa go tlabolola infrastructure e teng e na ba katlasa phepetso e golo ka mathata a tlhoka maintenance le rono ya upgrading le hape ba bana le mathata dibaka tsa magaeng gore ne di sa fitlhelele ka metsi ka nako efe mme phepetso eo ke phepetso le gore masepala o tshwetswa ke province re bona dibaka tse ngata di a di fumana metsi go ba ntho ne re bitsang ke stability ya metsi so pele go ne o sa dumelelwa gore no kwakwa e ka hula metsi ka gara ntho re bitsang Vaal River Catchment System mme re kgonne o e bula ntho gore le province ke ka utlwa re bua ka project ya pipeline re sebetsa le lefapha la mme majubina re sa tlo khutlela Eastern Free State bakeng sa tlhokomela gore no re una molemo jwa go metsi ane a tswang Lesotho e ra ditsang metsi ya ditlhaba bakeng sa go thusa dibaka tse ka reng tsa bo Frankfort Tueleng Reiki le yona Betlehema mo metsi ane a fetang ka gare go baka tseo gore a kgone go thusa setšhaba sa mo a seka feta fela jaaka mo ne e sebetswa ka teng pele mme ke nagana gore no system tsena tse re nang le tsona mo go senang marangrang ka gare go bokwakwa le dibaka tse ngata tse di fumanang ka gare go Freestat e ke kgona gore thusa e le stand alone system e kgona gore trutela metsi e kgone gore trutela le dikgoregore kapa yona siwa ga re e tlhalosa ka sekolo
0: ka bokhutshwanyane fela ka metsotswana le tona tshebetso e qalaneng letlhakoreng la ntlafatso jalo ka dinketse malebela go tswana heng ya China
1: marangrang a etsiwa mme go ya ka dibaka tse seng di tlwaile gore re lake ga batla go pilota ka tsona mme nakong ya beke go tloa ona tsena re tla be se re khone go ya tafeleng re ne ke yana maranda a rona ke di baka tsena le re shopa tshelo tse kana re di fumana bona e kukana ke ka re no technology yo e tle le fihle e re sebeletse ke tlo pelo ya ka le thato ya ka ke a hore ha re se di khodi tse seng ka e be le teng ka re re start re le bitsa tse ka bo raditang gore ke yena thole re e China ba ga sena le sena le botsatsa ba di khodi tse re le ke yena ya sebetsa re le setšhaba a re iponele ka mahlo so a re fe nako re no re tla kgutlela lona re kentse kopo e tsena bakeng sa sebaka se tsena mme ditshepiso tsa rona ke tsena nako ka 3 months e tla be e le teng e tla be se kentse e tla be e sebetsa ke ke rata ora ke bua ka ntho be se ke le sowa ka yona so ke ka kgutlela wena kgaitsedi yaka le setšhaba re no mokete wa lene o re etse kwa kuona
0: Okay. Le tona re le buila holo re tla tla re fumane he re le moifoma kumane ho sheba before le after re le boetse nako ya holo ka moso
1: tangeng
0: ya ka ke le tona la le fapala kopane la puso di taba tsa marena le phumantswa bodulo Free State le tona sakimo kwena mamedi ra le bo ha mametsi makumane ka jeno Eric Suthele tsietse mohaladi arba le taba tsa ho rabotshelela.

0: le lehlaso la kgetho ya bona. Ena ke thakgolwa go lesedi FM ke molelwa.
1: Hashtag kgwatha motho.
2: Ae batho khata le thwasa le bua le motlalepule masalo ka mona ka kanana opni. Ke rata go tsosa molekane wa ka e leng David Maselwa. Ke go yena o dutse hantle pelong ya ka. Sale o le teng bophelong ba ka o le seikokotlelo sa. Ke re go yena o ya ratwa ntate Maselwa, ntate wa bana ba ka. Ka pina ya mapiano botshelo ke eng? Ke go yena be letsatsi le monate. Ke a leboga.
3: Kotsi mapiano eno a thwasa botshelo ke eng?
4: Hai botshelo ke botshelo.
3: Botshelo ke.
4: Botshelo ke.
3: Yes.
4: Ntate.
3: Arena di nomoro tsa mme fela molaetsa o tla fihla.

0: Les shumela me sebera rofela me so so so so raya musupa the biggest money drive at a whole breakfast. Ke shikupu ke Amos. Ya tsho shikupu. Ngopotsa se selo chiko twana. Wa utlwa touching ana ya. Bra selo chiko twala. Shikupu Amos. Wa busy. Love song. Wa bona re ka bua ka bo di social media ra bua ka eng ka bua ka eng. Mata o jwetsa hana jwale mmamedi ba bona ntho e re buang ka yona ya rainwater ntho e re buang ka yona utlwa nnete ya teng ha o utlwa se a le moyeng gore wa rata kapa ha o rata social media mang le mang a ka ntsha maikutlo a hae ka yona gore ye metsi ke a wa tsamaya 19 days ye
1: ebile makwala a e rata social media gobane o kgona o bua eme ka mogale bona.
0: Metsi social media eng ka matla ga itse ka fela matla le bonnete ke ka ho ke reng radio radio di ka tla di ntho tsena ka ofela se ya le moya ga itse di ya ka itla dula le number 1 e fana jalo ka ditaba le fatse ka bo phara thwas di ka tla tiena ya rainwater ge qetile ana jwale thwas a ona hore mang
1: o fedile tutla
0: monate wa radi matla
1: a ne monate wa se ya le moya. Hey, mamedi. Hai di matajwalo wena gaitsedi aka. Jwalo ka re kena mogatlhelong wa bobedi tshe mo mamedi. Ha wa tsiba gore gentse ge di momme. Tsentseng di tlo bea hantle jwalo fela. Ibile ntse re hopotsa hle ore ka jeno ke la bobedi. Me kgwedi yona ena ya motsheanong e gola e hlola matsatsi a mashuma a mabedi ana le metsweletseng. Tsho dinga tatsetsa halang kada jwalo ka ha ile mona ho ntse o hlekelwa jwalo mohope ona le fatshe. Le kwano lape motho she bile tsona tsena tsa dipolitiki. O ntse o hopolanya wa yane ya e leng hore ne fu tswa ke motsireletsi wa setšhaba ya bana ba monghadi mashatile ya tender
0: ke hopola hantle gaitsedi yaka ebile go botla le matlo a mang a matle tsena ke hopola e bone ba e hlaisitse ya kapa kwa
1: ei gaitsedi yaka ditaba tse jwalo kana ko ngwe hobane fela di sedisa bue di sa hlahelle poaneng e se kae kare mohlomong taba ha e sebetswe ka ntitshe ka ntoro tsena tse leng gore di fuwe mosebetsi wa ho fuputsa ba ntse ba fuputsa. Me ha ke tsebe nna thapelo ya ka fela gore re be batho ba nang le nnete le ho amohela ditaba. Ha bana ba monghadi mashatile ho ka fumanwa hore ba latetse me China pa etseng gore ba fumane di-tendera tseo gaitsedi ya ka nna ke phoso ha e le gore ntate wa bona ho etsahala gore mosebetsi wa hae ke gore ke motho wa dipolitiki.
0: Hei gaitsedi ya ka e bohloko ntho eno haholo go tshwana le ha o ka tswella pele bophelong ka ditho tse itseng wa tsejwa ka ntho tse itseng bana ba hao kae kae hona le dintho tse ba sa kgoneng ho dikenela kapa ho ba karolo ya tsona ka lebaka la hore ke ngwana thwasa ke ngwana jwale tse ding gaitsedi yaka ha o ntse o ya hodimo go na le tse ding tse e leng gore ka bomadimabe di o hlahisa ka tsela itseng jwale le ha bana bo ba tsebang le ha bana tetse metsa e se hlaya ka tselanyana yengwe e bohloko bana le bana ka bo bona bana le maphelo a bona gaitsedi aka bana le ditabatabelo tsa bona fela o sa tlo shapelwa nthuna fela hore ke ngwana ba thukhata
1: fela ke dumela hore le tshaba ka nnete re tshwanela go utlwisisa tshebetso ya molao hobane gaitsedi aka ha ona le molao o hlakile hore ke batho ba feng ba jwang ba ka kena nthong e itseng mme motho a ikobela molao oo go sa kgathale gore o tswaletswe lapeng lefe fane sa hae ke mang ha re bue nnete ha e le gore o ikamagantse le dipegelo tsa molao o tshwanela gore le yena a fuwe monyetla jwalo ka mang kapa mang fela jwalo ka ha o tsho gaitsedi aka re tla bona gore na sephetho sa diphuputso se reng le gore mosireletsi wa setšhaba o reng ka tseo a di fumaneng tabeng ena empa ke gola ke ne ke e latlhela gobane e ile ka ba taba e melomong ya rona le gore na re kgona go amogela sephetho le ha e le gore ga se tshwane le se neng re se lebeletse na
0: ebile o bua ka tsona tseno o bone NPA tabane ne re bua ka yona ya ntate Joe Ferrari mongadi Sibanyoni gore jalo ka re ne re bua gaitsedi yaka e hlile NPA le yona e santsane e setse morago haholonyewo yane ya o qhalwa kapa ya o tloswa jalo lekgotleng la dinyewo beke tsena tsa go feta kapa ke bekeng e fetileng e hlile ba ntse ba bua e malemeng a bona haholo gore bona ba santsane ba batla go bona gore e kgutlela jwang lekgotleng la dinyewo.
1: Ah, ha ba itsebetse gaitsedi aka ha le le mopaki hona le lebaka la hore motho a le wa rabela le gotleng a chika nnete ha o salwe mechamera morao mme motho a jwalo a lo ikagabela
0: re khutse rutlo re sepepete seme jwang aus di buse marumo teng manga o metro aus di buse o renye manga o metro di tsama jwang gaitsedi aka tsa sepepete
2: a ke lo ke tsara ke di bole ke di medi se ba le ba tsaka breakfast show se ke tsipa na ka mla ka manga o tsantsa re dress ba tsena so tsani ha mo di vet up se ke tsipa na di se phala hantle a tsaka mana ka Bloemfontein bo tsabela le tsabantsa se tsana ka mo nyele se ke tsipa na se phala ka mo nyele ho latla diketsano tsa mo ba di jola he na re kopa ba khani ba bona ho hle mo ba le ding ba itlokomele mme ba ene lona le mbile e ne e tsana le malala lahla le matlare a ne a tshisa mo ba ne jole he re kopa ba itlokomela ke ka mo ho feta mo e bang ho le ho ho ho leng hore ba ka se di sopala nya rona se tsetsetse se kopa ba le tsema nga on disaster management center 0514 09960 0514 09960
0: papiso le maobane gaitsedi aka ho joang ka mono ka Bloemfontein maobane ke la ga bona le television mona ra utlwa radio mona ene le mathata di social media mona ka jeno ho joang maemo a joang
2: Jela ka dise ke go di tsena ngore se go tsa tsara tsa se go se bile maemo yiso se bile maemo yiso tsela he le di bisetsa intercity di fane ka molaetsa wa hore ha di ka maya ka jeno ha go di jwang ka di ba ke tsela ba di kolo ka e ka e ka e di ka ngalo ka ka di ba ka jwa le he di dikolo ba fane ka molaetsa wa hore ba utlisisa hore di transporto ha di ka maya ka o tsela tsona ka je ka ka bona matsetsi ya nana se tsere di tsela u go tsa go bona gore na maemo a tala jwang e bang go tla le phetho ya gona go maba a tla ba ditege ke le ba pharas
0: ka le bula go lo gaitsiri ya ka mashoma mabedi metsotso ka morra hora ya bosupa a re tse tsena re atla
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Siyakhala Mosambiki, e gotlile, e tshisa ho feta pele. Ona ha se mokete wa mmino fela, ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ke mmoho le dibini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Cordet Mukwevo, Nzuza, Nekali Zepalosa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Pau Kisetsa Mullo, Busan Fest. Tsena tsohle, di tlabe di etsahala Moqebelo wa la 20 a na le metso supile mbukchane San City Super Bowl menyako etlabulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro hook ala ka 350 rand that's so sefiti kizi akala mo San City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziakala mo San City
5: Tabatse monate ke hore ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntsha. Jwale he, etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain. Wheat Bix, tsela ya ho qala letsatsi la hao.
0: Mashoma ba bere ba tsamaya di pala betso so ka fa letso ra ya bo super re fete ka fete le City of Joburg ba sa ba khale mara fetso na tsasa o tla fetela ka mane ka e kurulene le kobedi mogeseng go utlwa e di emejwang. Ha o smosa ho renye City of Joburg ke di tsama jwang.
2: but karaki di medise hape ho ba ba medi ba ba tle ba se di FM rena le di roboto tse sa se tseng mane Pretoria Street le Klein Street hara dropo Marlboro Drive le Zinia ka mo Kelvin Test Black Street le Garden Street ka mo Terfontein rena le Bella Vista le Royal ka mo Bella Vista Estate hape le Jubet Street extension le Kotse Street South ka mo hara dropo ya Johannesburg rena le Kotse ya Koloi mane ho N South pilo fihla Patsy ile e ba ka sepetepete se be le matla hanti sepetepete sona sepetetsane ho M1 North ho tloha Poisons ho ya ho Empire mane Parktown ka mo N1 North N12 Deepcliff Interchange re ya tseba ka nako tsena sepetepete se a petetsana ka mo Soweto Motorway le N17 M2 West Hyderabad ho ya ho Crown Interchange hape le ka mo Main Reef Road mahareng a China Mall le Dragon City ho feta mo tsohle di tsamaya hantle re lebotse NPT le JRA ka tlala ho ena
1: Hello, bila wana wana so otsati ile monate mamira tsebeletso ya Lesedi FM ke twasa online reteng re Lesedi FM ho Facebook reteng ho Instagram reteng le ho X ka kopohle ya gore joetse hore se bakeng sa heno na ho khutsitse ho seng hona ka pa hontso ho etsa halang joetse re tsebo hlokomedisa mamedi ke hlokometse ona le hona le ke thabiso o ngotse o ka mona ka botshabelo a re hey ho ka mogomong ka mona ka mo ke leng ka teng a ko hlo o re hlalosetse wena ngwane re hoetsa halang re tle re tseba re hlokomedise mo mamedi e bong ba me botla le tsena re kopane le kobedi mogeseng re utle hore se palla jwang se pedipete ka mona ka e kurulene ga itse dia ka re boetse rao a moela hle o reng yena hoetsa halang ka mo ka e kurulene
6: ke le bua ga itse dia ka mothati mo ba le dikoloi di thulana mane se ba ke ntsha Ramaphosa pela Riger Park mona ke matiano nga Old Elsberg le Archie Jonas Oxbeck di thulana matiano nga Pretoria le Middle le mane matiano nga North Rand le Rondebels e le Thomas Nkobi ka mane ka Ruwele Kop extension 31 entabeni di thulana tselenya le Sotho pela borogo ba Mandela Bedford View di thulana tselenya le belo le Phaming N3 o di bile borwa mmileng o gelwelang Van Buren e le Thabombeki athe ka mane ka Sanwat Park di thulana matiano nga N17 le Thomas Nkobi hlokomela moganneng mompone ala ona sepedipeta tsuleng taolong e ba le tshwalwa o MIDJ a re fanang sebaka a re buisaneng ka le tlhatlhamang re leboga EMPG ka tlalegwena
1: re lebile kgaitsedi ya ka obele letsatsi le monate mamira tshebeletso ya sedi metsotso e dula hantle mashome a mabedi a na le metso mehlano ka maraora ya bosupa ei re tlo buisana jwalo le e mong wa borakgwebo be ke ba hlomphang haholo be e leng gore o butse kgwebo e matlafatsang batšha makeišeneng o se ka ba fetwa moeti wa rona ke Freddy Mahumane tlo utlwe ditaba tsa ka CD ka moramona fela

0: bana ba kile ba hapa ke metro ka pa ke sama ha u ya metro ba kile ba hapa e ba metro ba
1: ha ke sa hopola gaitsedi ya ka fela wa mutla suite ya sa re ba vui le ke a tshokere yana ke ona tsedin tsa dintotsene di ba fumane le kontraka ya bona ya pele le re bentse le sehlopha sentseng seratwa sehlopha sena sa khaya ba bina monate ma
0: ke sa ka ba metro ba haholo ba ne ba tle ka metro award ya ke sa fose o tla ngopotsa bona suite ke sa re ne le tle ka metro ke khaya khaya spona no ke le bitso la pina ke le shoba la ba tsebeka fela ba tso re faletse ora ya borobedi ei a ke tsebola di bona di video tsa maobane wena thwasa ke bone motho batho ba tswa ba jagile fridge Bloemfontein mane fridge kgolo tjena monna ba tswa ba e jagile ke re hele ho joan na o tla ba joan ha o le tje me ra bona sepolisa se tshwara ba bang ka ditaba tsane tsa shutdown maobane mmamedi re kgutlela ho yona tjena maobane re ka se tloele fela jwalo ka re ne re utlwisetsa yona maobane mme ne na le dinthonyana tse ngata tse sa tsamayang hantle shutdown eno ha re bua nnete ha re bua le wena tjena ntse ke fumana melaetsa gore Karas Bloemfontein botshabelo ke mathata transporto ha iyo ya dibese le ditekesi mme le maobane batho ba neng ba tswa mesebetsing ba tla ka dibese ba ne ba thaoa N80 mane mme ba thaoe ka maoto ba neno sena transporto ba re Bloemfontein teng ha o tshwane le maobane ka nnete ha o tshwane le maobane mona mona re bona moferefere e le mathata fela jwale re na le ntate re tlatla re tlo buisana le yena ke Sergeant Peter Karedi re tlo qoqa le yena wena thwasa rutlo gore maemo a jwang ka jeno mme ba tshwereng bao ho etsala jwang ba lokollotse yona maobane kapa ba se ba tla hlaela lekgotlela dinyewe ho etsala jwang
1: kgaitsadi ya ka ne ntse ke bua le ngwanana o e sontswa ke mpesi tlhile a bontshangong gore e le gagolo bane ne re shebile ntho engwe le yena re shebile yona e ne o buang ka yona ya batšha ba neng ba otla dibese ka majwe re le ra e bua gona maobane gore e nna re a e bona ntho e re etsang kotsi e re e bakelang batswadi ba rona bana ba tsamayang goseng ba losela gore re tsebe go ja tsatsi le tšhabang lete e botlhoko kgaitsadi ya ka fela he re tla ke re tlo utlwa gore ka jeno ditaba di eme kae le yona e ne o ne e bua ya batšha ba tshwereng gore gantle batšha ba kapa batho ba tshwereng gantle tlo sa gathale dilemo tsa bona gore go e tsagalang ka bona ka jeno ga re amoele moeti wa rona
0: saletseng gaitsedi ya ka ntate Karedi tate Karedi tla go dumedisa Sergeant Karedi ro o dumedisa o le sedi ya family kae
2: Karas ngwaneso o go dumedisa mme ke dumedisa le o tshwasa ka noo
1: kgotso ntate
0: maobane ke bone le sebetsa ka matla maobane ha re qale hona mono gore maobane ke bone sepolesa se le sengata maemo a maobane le maemo a kajeno ho ntse ho tshwana ha le sheba ntate Karedi kapa dintho di fetuile
2: Karasa ho batla ho fetuile ere ke tsika le ka le bala ho dumisa ba mamedi ho se mo mo tsimba le teng mme re ka nnete ho fitla ka jeng le nna ngwana mme tema se batla se fetuile mme le ditsela tse lore di ne di hle di kutsu ka majwe re batla re ntse bonnete ba ho tya buyo ngwaneso mme ntho mo ile re e batla le pharelo no jo tsena ke taba ya public transport ba tlhoka ke yona e le gore kannete ga e tsamaye gantle ditekesi le dibese chair go na le mane mo e le gore nte re bona kannete ditekesi tse dingwe di a tsamaya di tsamaisa batho empa ke yona e le gore ke pharelelano jwa tsena mme le batsa ba sekolo le bona kannete ba setisetseile ngwana mme gogo ba kaya dikolong jale go fitlha gona jwale tena batho kara le se re na le batho ba 166 be e le gore re ba tshwere ngwana mme matsatsing ana a mabedi ana mme re batla gore re bue taba ena batho kara ke ka ntse o bua ka bana ba e le gore ba ne ba tlhaa ditsikio mono re na le bana ba e le gore ba ka tlase go dilemo tse lesome le metso mene re ba tshwara ngwaneso mme re ba tshwara jalo re ba fumana ka gare go bottle store ba ne ba le utswa botwana jale ke ntho e le gore kannete re le setšhaba re tlameya gore kannete ngwana mme e re maka a tsentsena nana ngwana a ka tlase dilemo tse 14 o se o fumana ka mono a sa fumana ka mono e le gore o le utswa bojwala mme seno batho kara se ile sa tswelela maobane mantsibuya le bosiu ngwana mme re bona ba ne ba tlhile ba targetile tsona di-tavene le tsona di-bottle store jalo obane re tswile re le bangata ngwaneso re le sepone sa Foreisetata kana ke rentse re re sitisitse di tshetso ne kapo di keleletso ntla bona tsa hore e be kana ke batla tshwatla di botlo storo mo
1: Mamedi re bua le corporate communication and liaison subsection media relations monghadi ke sergeant Peter Akaredi ke nna ntse ga re hlalosetsa ditaba hona le menyenyetsi ha holoka mona ka botshabelo ya hore hona le monga le bankele wa mo Pakistan e leng ro hlokahetse ka lebaka la ditlhaselo tse bile ntemb busiu ka ofela jwa lo ka ho qeta ho hlalosa taba ya bana ba leng ro ba tshwere ba hlile ba bonahala ba lo utswa jwala Potso tsa ga dipedi na menyenyetsi eo ke nnete hona le motho eleng gore o sa abolauwe ka pa hlokahetse ka lebaka la matsholo ana ya bobedi e ke yona ena ya hore ba tshabana ha ile mona ba tshwerwe dilemo tsa bona di le tlase ha kana e bolelang ho batswadi ba bona boikarabelo bo jarwa ke bana ka pa taba ya batswadi le tlhokomelo ya bana le yona kae kae ya kena na hona le molao o eleng gore hona le setswang ke molao le hlakogeng le o la ditaba go bane ke a ipotsa gore ngwana nan le motse le shumele metsumene a strateng ka one mesong na ha tshwanela be o ikarabelong ba batswadi kapa ke kireng that
2: Auswatsa re ke ka le ka ene ya motho o tshumo tloka ipi ke motho le mo fela e le re le ra fumana report ya hai nye ga ba ga nna ga ya mono le toni ka sini mono ke ka kwano ka face 10 e le re ka moraro go tshwatwe thatsopo engwe un kweli din tomoni ile rama pone tsaba ke tao khalanya tshaba ba fumana hona le motho le mongwa mo kwantate ne a se mutlelo re ke motho tsang ka ntona ya rona Afrika Borwa ke motho wa ona mona na nya rona Afrika Borwa e lo re fumana e lo re ka nete o sa hloka e ne ha na matseba ho hang jale kona re tla utlwa ka nete hore na ka mora ho hetse tiketsa ka mora lifu hore na ke king se sa ho tsaka la hai empa fumana hona mono ka mora rona ponisa a khalanye se tsaba se mme ka man ka 15 mme ke motho wa ntate a tswatsa ke yona fela report ya motho e le hore ka nete o ile a fumana a tloka hetse mme ha re tla yena ya bana ngwaneso hona le molawana wa bana ke re opola olo o buang ka hore ka nete ha le dilemong tse 18 ha ga tla mme re go le o kwalla le ditsotsi ka man ka tshankaneng jale ha re tla mo tshwara jwalo re mo isa ho batswadi ba hae ne batswadi ba hae ba tla o tla ba ba ka dikara bolong ba batswadi ba hae ho go anna mathemane magoteng a dinyele so a se ruba ne a le monyane ke re ha re mmule le nyewe o ntse a ntla matha magoteng a dinyewe empa e le re fela o sa tsaya ka tlase ho tlhokomela ya batswadi ba hae
0: ke ntse ke bua ka criminal record ore o tla dietsa ntho tsena ore o qhaza bakgotsi ba hao e tlo ya makapeli criminal record di lemotse hlano tloana jwa le fumane monyetla kae kae wa mosebetsi o qhomenthwane o la tshwarelwa ya shutdown ya mangaung di lemotse hlano tse fitileng ba be le jolo ka hore 142 le batshwere le ntse jwang le ba file baili ka pa bantsi ba le chankaneng mme ba tla hlalela le gotlela dinyewe e sebetsa jwang ka ba batshwere
2: bantse ba le ditlamong dikhadas bantse ba le ditlamong ho na le setlhopha se tla sama gotleng ya dinyewe ka jeno lena mme le kaosane o tla bana le setlhapo setlhopha se tla sama gotleng ya dinyewe jale empa e le gore ke dinyewe tse batlang difapafapane o ya ka gorena re tshwere batho o kae ka kwano ka mone ka Bloemfontein jale dikhadis ena ya criminal record kore e botlhoko bana ana re sheba le dilemo tsa batho e le gore re se re ba tshwere ka ntle go bana ba mashumo a mabedi a motsesupileng ba e le gore ba ka tlase go dilemo tse 14 re na le batšha bathokare ba e le gore ke a gola ke diperesente tse ka bang mashome a robedi kao fela go nomore e bebileng ba e le gore ba ka tlase go dilemo tse 20 a metsemetlhano kore ke standard interest so go bolelela gore ka nnete kore ga gona mo batla ya teng ba ba applyela go applya kapa go kenya dikopo tsa go sebetsa gobane gona jwale tena ngwana mme ga o kenya kopo ya go sebetsa go se o romela le lengwalo kwano sepodiseng o go shebua gore na e be ka nnete ga o na dinyewe tse e le gore dipending modimo lebiso la gona jale ena e tlo tlhaya mathokare gobane ga re sheba dinyewe tse e le gore re di butse go ya ka diketsalo tse ntse di etsagala ke bo attempted murder bathokare ke bo possession of stolen property le taba ena ya gore e be ka nnete go tlhokiwe mabenkeleng ba bangwe ba tshwatlile go na le batho ka gare so ga e le jalo go bolelela gore ke robbery o bana motho ona le teng ka re tshopo ka mono ha o etsa la tsing jole ke ding ya wetse lo re di batla di ludimo batho ka ra tsing ya fela se lo re ka nete di ka shelo fela o tswe di ka khusuwa fela
1: ye ntate ka ready ke kopa o ko bue o tsebe ba bang ba re ha wa tshwana ba lo reka di dokete di tlonyamela ye ntate a go hlalosetse mo mamedi uri nyewe ha ise le jena ho itse halalo na le batho ba nan le ntweni ya uri hai ke tsebana le mamang ke tla itlosa ntwena mohopulo o o kotse ha ka ntate
0: ibile hape thwa sa ntate ka ready ke kena modu bana hana fela hore re kene ka nka six pack mo wa utlwa ntate ka ready jwalo go bua ka bo di attempted man motho jwalo khona phaphamang a re ba nna te kwa polao ke nna ne ke nka six pack fela wa utlwa ntho e jwalo e se le kgoloha ka ka nthwase
2: ke bohloko khara so bane re ke hlalose ena wa tsa taba eno ngwana mme ke ntho e le re ga le kwa ene bua o tlo he nna ke tsaya ke lo fana ka tshelete kapa ke fane ka iteng ka tšhelete iteng mo mamang e le gore ke le focusing menyewe ya ka e tlanyamela a yonte ga o bula nyewe o na le ena e le gore e dipampiring mona le e na le kgabage e brown e le gore le focuse ke lwang le lefuang empa pele go moo e kengwa systemeng ya rona mona ya seponisa gore e tle re ga yane e le gore le focuse le tshwere go ka bana le eng kapa eng e le gore ya etsagala e be le gore re na le ena systemeng jale ga eyo ntho ene ya gore go kathwe ke tlo o fa le focuse tšhelete le fediseng ya eno eno ga eyo ntho eno o pole austwasa re na le di-inspection kapa go lekolwa ga didokete tse e le gore di tshwere ke mafocuse ya rona o e le gore go a etsagala beke le beke jale ga e le gore o itshwere mme e tlamehile e tlhama gotleng ga dinyewe wena bo sa itse o le le focuse motho ana e le gore ka nnete ke commander ya gago o tlo boda ka pelenyana gore dokete ena e sale ke re o itlhitse e o kae jale ga eyo ntho eno re batla gore re kgalemele setšhaba sa rona ga eyo ntho eno mme ga o ka utlwa lepone sa le o bolelela ntho gore mfe tšhelete itseng ke tla etsa gore dokete ya enyamene ngwanetse motho eno ka nnete wa o thetsa ga ona ntho jale tla e tsala mme motlale hang-hang o batla go nka tšhelete ya gago jale re kopa ka nnete setšhaba sa rona se ele tlhoko mme se fadimege ka ntho tsena tse dina tse leo di a etsagala austhasa le batho kara gobane tse ka ke tsholo ke teko ya polao ke o fumana o tshwere dintho tse e le gore ka nnete o bolela gore di utswitse ke ena ya gore ebe ka nnete o a tlatlapa mme o tlhometse gobane ga o tsee go rona ka nako eno gano o kena thatshopong mono o ne o tshwere eng gobane le o e bula gobane notetse o ne o tshwere eng wetse gore o etsa gore o ebe ka nnete kgona gore o kene ka gare ko o tlhwatlha gona mono thatshopong mme berekeng ya le yone ena ya gore ebe ka nnete o baka morusu ko ntseng mona e leng yena public violence jale di batla di le ngata batho kgara le wena ga o setshwasa se e le gore ka nnete batho bona ba tlatlhe ba tobane le tsone
0: ba tlhaela magotleng a dinyeweneng ka jeno
2: ke tseka ke tsholo go na le setlhopha se tlatla ka jeno mme go na le setlha sa letsatsing la o sane batho ka go ya ka gore na ebe ka nnete re ba tshwere ka dinako ditsheng
0: le a e bona he bakgotsi ntho e re buang ka yone le a e bona wena o enka e le nthong yane nyane o nka lejo o beetsa mo le a e bona ntho e re buang ka yone re tlo e sala morago o tla bona gore a se papadi ntho ena ke teng mo o tla bona gore ha re se ke ra yang ka legata la batho re batla go tlhaza bagotsi ba rona re batla go iketsa di-hero bona jwale go etsalang o so le mongwana jwale ga le sa leo le gurulane la gago bagotsi bane ba gago o so shebane le mathata wa utlwa gore jwale ga se lejwe fela o thone o tla ka lejwe tjena e se kenya dintho tse ngata jwang ga ngata ga le ba eletsa se re e kwala ntate ka redi taba ena ya rona e mong o re ba ntshwere ke eme fela ke shebile ga batho ntse ba etsa e nke le eletse batho maemong a jwalo ga o na le bo dintho tse kang bo di-shutdown jwalo le ba eletsa ka gore go etsa le eng e mong ore nna ne ke le matšhing ba ntshwere fela se re fua se re qoswa jwalo ka bo diteko tsa polao re qoswa ka di eng re qoswa ka eng le ba eletsa ka goreng batho ba ba batšha gobane ga ngata ba bang ba ba moo ga dintho tsena di etsagala ba tla go jotsa gore ne ke shebeleletse ke ikemetse thoko kwa
2: karas ntho e nngwe fela a ko itulele gae.

0: fapane bona sephepio sa bona kapo tabatabelo tsa bona ba diphetile jale bothata ko re ke ka o tshulo wena ha re tla go tshwara o mongwe ne mme le a o hlama go tlenya dinyewe mane o tlo tlhola o le mong o kene ka lebokosing o le mong o ikarabelela go ntho tse e le gore o tla bo di emetse jale ke yona ntho e le gore batšha ba rona ba e nagane eno batho ka
1: ba ituletse monate lapeng kwana jalo wena o mathateng
0: o mathateng and o mong jale batho ka jo ke yona ntho e le gore kannete ke batla gore re eletse tšhaba sa rona gore e batho share ba pele o rena o itiela go ntho e jang gobane ntho e o etsang gona jale je e ka ditemaena gore nna ebe go tla e tsala eng ka wena metsotso e mmedi kapo e meraro e tlang
1: a khona re qetile re tla le re sa le morao tate ka redi re santsane re tlo e sala morao ke batla o bona ka nnete ba bang hotloetswa mehlala ka bona mona batho ba batjha ba bone hore ho nka metsotswana fela o senya bokamoso ba hao re lebuile a go lo boswaka
0: batho ka le a tswata ni re lebuela monyetla ona go fumana ka le sponsor prestata bana beso ni re lebue hape lo se tsaba sa rona ka kwano ka Bloemfontein ho bana hona le batho ba neng ba thusa batho ka gore ba etse gore kannete ditlhaselo tsena di seke tsa etsagala gaolo ka kwano ka Bloemfontein ka lekeišeneng le ka mane ka botshabelo jale re batla gore re lebuele batho bano re ba lebue kannete e le setšhaba gore ebe ba ile ba ema ka maoto gore bae bona kannete ga ba dikene tsena batho ka ra le ka mane ka Brandport ba ne ba batla go kala maobane botsinyi re atleile gore re tshware batho ba batlhano kao fela gona ka mono ka Brandport ya ba ka morago gore re tshware batho bana ya ba etse thula-thula ngwana mme e se ba nthwane ya gore ebe kannete ba se ba kwala ditsela ganyana-nyana empa go seng tena re bone kannete go se o thotse se o senang ferefere ka mono
1: tate ka redi a re leboe agolo
0: ke lebuile agolo ka lesekomise ngwaneso
1: ei twas ona e sege ka je se na le boteko tsa polao se ei
2: kada ntho di qala e ka re dinyane mme ha o so nkwe ke maikutlo a gore re bangata ntho e buang ke nnete ka nako ngwe itulele fela o ko e shebelele a ke yo feta a kobele ntho tse o fetang ka nako o kgaitsadi yaka ana jale tjena go batlega tšhelete ya beile lapeng go so ntse o sokola motho no le o tswa six pack beile re sekete se tlo tswa go mang go sena ya dijo
1: mamedi seo heditaba ana le ditsebe.

0: ke spana mo Astron Energy Garage N1 Bloemfontein braaka. Eish ntho ke e ratang ka ka spana se le seka sa ka braaka. Eish ha braaka re na le go kopana le batho ba sharp blind ya go kopana le batho ba sharp ba ntswembo blind ba re ga bo di tipi hotman a tsona di a thabisa sometimes but sometimes also popa wa popa braaka. Some other challenges ke hore ha le ish rena lo kopanya le di customer tse bitter blind mara ya ga ba tshile pelo anke rena ga ba supply ga ntho re tlamene ga ba supply ga ona then ba be sharp anke tanko
1: ke rata mona mo re ka ke anke
2: ni la hanke aya tsepa le sharp mana ai ya di garage ya di machine station mathata motho se fela a fihle a dumedisi next a bule fester fela e ko pompompele di dire 250 ka fela qate a qeta kwa le fester ao dumediso ile kae gati kati how to samotho ka mo fihle hantle ko pa thuso e tsene le kae dumediso madume ke ntshapile kae e kopa tshusa fela ya ditaere so se mfitlha fela mpompele ditaere tseta kwa le fester awa mshe wa mtswakeng go kwatisitswe ke ngeste ke a leboa tsatsile monate
3: tsasa dumela kgaitsedi batho kada dumela sekoko tsatsa keng bana beso ne ke kopa go ba mokhutshwane ebile gape ya ke batlo tlhagisa lebitso laka ba tlo letse ba bate badulare ke dula Hillbrow so Hillbrow mo ka ntle ka mona go Hillbrow ne tseleng ya Kroonstad ga o tswa ka toropo go na le truck stop mo e bitswa iceberg badulare ga o ka re batla dieta mo go na le mane
4: dumelang dumelang phasa le batho ka
5: ke
4: nna Maidas Ratema mo Kanana Orkney.
5: Ya Maidas
4: ke sebeditse 10 years nna mo garageng diphepetso tse golo tse leng teng mo garageng nako ngwe o tla bo bona motho a ta mo garageng a kena ka koloi a ba re ntshelele full tank mo o mo tshelele tlhomong e mathe ka bo ma 800 and something a ba kopa motšhini ga o tswa go lolata motšhini ga o ka tswa go furalela fela koloi yano bona e tswa a baleya ke ntho e tse etsaetseng mo dikaratšheng and then gape o na le bothata bo bongwe gape ba gore o tshelelwa moya motho a eme pela gago mona bona o tobetsa mane o kenya pipe mo koloing ya gae o mo tshelela petrolo a be a tswa a tsamaya a ba go mo tsheletse moya ga o mo tshelela petrolo ene a bone gore o platang ka ya petrolo o mo tsheletse petrolo ba o mo tsheletse moya hei mathata dikaratšheng mmeleng tate e thwasa le batho ka go thata garatšheng go thata o mong motho a tle ka koloi e golo gati e laitile petrolo e fedile a ba tshela petrolo a 50 rand a ba lebelela ba lena ka letsa phama kapa geita ya godimo mathata dikaratšheng batho beso.
5: Ai, ska re tsa jalo tate. E papa. Re batla 50 randa eo. E nyo lele na ka papa.
6: O le la re tsa papa ka 50.
5: A re kolo ye khona. E mame. Fela he ona le ntwe ke yele lwang ha batse ba rumela melaitsa tsene. Ke batho ba thabileng. E ke ya nthabisa. Ke batho ba thabileng ba mpa ba sitiswa haholo. Me ke utla haholo ba lla ka rona ba re. A kutli ke gola ke ntla lengwe fela kutleng ba lla ka bemba dikgwebo ya ne ya hore a motho a utswitse jwale inkuwa ho bona me ke la ka tsa ke re sala morao kgaitsile ya ka go tswa maponiseng hore na le bana ba molao wa khiro hore ene pa hetse na taba hore moreki a utswitse ebe ho lifiswa motho ya sebetsa mona e yena sa utswa nthepa ke la ka tsa ka nnete ke re tlo e sala morao fela mamedi re a leboa ka nnete e ka tsohle re sentse re tsho re bomamedi a be bo monate mananga a tshebeletso ena a tlang o latela nna ke monona ke a sela kgazang re tla kopana o sane radiong kobe
6: Africa bora re kopa le gedi ngo sane re nga botsela lo fhela re nga boropo the biggest fun and prime what's on namkaka se bini tse ke betseile tore
7: oh morati ke le ka utla bo tsoko hampe ha wile wa tsama o tlatsa tlatsa le bitso la tiki ke ntse ke le tiki ke batla ro wena ka lena letsatsi khutsana steps tsama le tiki wa mone so ba ke mamorata empatse ba hle ke le ka o rata ka o tlokomela ha ile ho vetsa AC.

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: Mabedi e leshome le metso robong, metsotso pele hora, ka mora hora ena ya borobong, ntse mametse Lesedi FM. Ke le ka o neletsa dipina tse pedi, Jezil Brothers Promise, ka o neletsa Nhlonipho a re Ntletio. Iri refite mabenkeleng ha re khutla he ke tla ofa rona re ka lebellang ho itlhabolle ho reng ena ya pele.
2: Moratua a go tlise ngwana o kwano
3: ke nona he o apere Huggies dry comfort ya hai
2: dumela hle diponka ponka tsa mangwane wa bona wa ngrata yo
3: yo ke le lonyana ya hai dilo le chatsi mme ha ina mathata hle mangwane. Ke nepi ya pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako. E dula e omme neng kapa neng. Huggies, we got you, baby.
4: Lapeng la rona re nwa Carmen Pure Rooibos Tea ka tsela tse fapaneng. Pale o e batla e le tswekere ka lebese le lengata. Lerato o e batla e loyile e tjhesa. Thabo o iphoka ka kopi ya tonanahadi e na le tea bag. Nna he, ke enwa ka kgaba ke ithuletse ka pelong ke kgotsofetse. Ho sa kgathalehe hore o enwa jwang, Carmen Pure Rooibos Tea e dula e lelemela. Nna tefelwa ke tea mankgonthe ya Afrika Borwa. E fumaneha disupermarketeng tse ngata le ho kamente.co.za. Carmen Pure Rooibos Tea. From our soil to your soul.

0: molelo ke molelo
1: ba me di ke me soso e mashima mabedi le mosolmong ka mora hora ena ya borobong ho pela hle re tlo kena senelong sa tumelo metsesongena e mashime a mararo ka mora hora ena ya borobong sabela songena ya ho ya lesedi ka tseno ke la bobedi me ntate murutinga ka moshodiba ke ena ya tla re tlisetsa molaetsa wa senelo sa tumelo a thi he ka mora mono re tla ba le maele metsesongela shimele metseme hlano pele hora ya le shime metso le rona ya tsohang le yona batla bateng ka nnete batla bateng me wena mo mabedi mo tle ka tseno ho batla ho ntse ho tsitsitsipane ka mana ka mangaung re bone le ka mana ka botshabelo ebile bana ba company e kgolo ya dibese tse tsamang ka mana ka mangaung bo botshabelo bo thabantsho ba ile ba ntsha phatlalatso ya hore batla ke ba gine dibese tsa bona ho hang ho hang fela ka jeno ho bane ba etsa bonete ba hore mapalami ba bona ba bolokehe bapalami ba bona ba bolokehe me ba tla dula ba ntse ba beile ditaba leihlo ka mantswe a mang le bana ba yang dikolong ba tsamaya ka dibese tsena ha ba ya dikolong dikolo di ile tsa romela melaetsa le sona gore ba tla kwala dikolo hape ka jeno gore ba etse bonnete ba gore polokego ya bana e hlile e ba ntho e tlang pele go bona mme ke a gola he hosane dintho di tla boela di gutlela setlwaeding re bone maobane ka nnete e hlile go ba letshenyo e maatla ka gara mabenkele ka gara metse ya rona mona mangaung go na le batho ba ileng banka monyetla jwale ke utlwile le ga batho a ntse a kgalema o seng gore ka nako nngwe o etsa dintho o nagana le bangata e be o ba madimabe go tshwarwa wena o ne o entse le le 10 le le 20 bo madibambe ko hore bo qhautswa wena ho etswa mohlala ka wena jwale dintho tsa ka rentseno bana beso ha re di hlokomeleng ha e ba mohlomo hona le ditletlebo hona le dintho tse re lakatsang hore di lukiswe metseng ya rona ha re dietseng hantle se ka ba ka dintwa se ka ba ka dikgoka se ka ba ka taba ya ho utlwisa ba bang bohloko haibe mehwanto emetle e leng hore ina le kgotso le khutso dintho ditleditsebe ho sebetso hantle empa se re boneng se tsa hala maobane ka nete re ne re bona fela hore hona le ba sembankile monyetla wa sena se etsa halang mehe re tla hle re bona hore na ka jeno dintho di tsamatsama jwang mamedi re tukisetse o kena senolong sa tumelo ke onkele pina ke pina e tlang jalo ka join us a celebration ba re haleluya nkateko

0: ya emeng a tadimile sera. Boholo ba masole a hae a wile lepatlelong la ntwa. Re kopana le Jeremia ho seng hona. Modimo ka sebele sa hae o atamela Jeremia o sa mo ntshe ka hare ho ntwa, empa Modimo o mo tshepisa ho mo baballa. Utlwa seo Modimo o se buang ho Jeremia. Ka nnete ke tla o hlahisetsa molemo, ke tla etsa hore sera se tle se o rapele. Ke o seng hona momamedi moo re bonang Jeremia a tadima ho Modimo nakong ya tlokotsi. Le ha Modimo a sa arabe ka nako eo, fela o mo neha tshepiso, Jeremia, ke tla fedisa bohloko ba hao. Ke o seng le rona mamamedi, bophelong bona boo re bophelang, re feta ka hara ditsietsi tse fapaneng. Tsietsi ya hao ha e ke ke ya tshwana le ya Jeremia ka hara lefatshe la Egepeta. Ka nako ye nngwe, ntwa ye wena o e lwanang ke ntwa ya lefu le o hlobaetsang le sa o feng boroko bosiu le botshehare. Ka nako ye nngwe, ntwa ye o e lwanang ke ntwa ya bofuma e o hlobaetsang e sa o feng boroko bosiu le motshehare. Ka nako ye nngwe, ntwa ye o e lwanang ke ntwa ya lehloyo le o e lwanang bosiu le motshehare. Ka nako ye nngwe ya hao ntwa ke ntwa ya diketseletso tsa bosiu le motshehare tse tlang ho wena. Mpa utlwa Modimo wa Iseraele a tadima Jeremia. O bua mantswe a reng, ka nnete ke tla o hlahisetsa molemo, ke tla etsa hore sera se tle se o rapele. Momamedi wa rona Modimo ha o tsele, ha a robale o lebedi wa Iseraele. Ka hara ntwa e o e lwanang o tsamaya le wena. Ka hara ntwa e o e lwanang o kena ka hara ntwa le wena. Wa rona Modimo ke o tafita ha bua ka yena. A re ke ile ka bitsa ho yena matswalong a ka. A nkutlwa, a nyekeletsa matla, a mphamisa ho yeng ha ka. A rona Modimo, Modimo ya re tadimang maemong ohle a bophelo ao re kopanang le ona. Ka lebaka leo moprofeta Isaya a tadima Modimo ya mo lwanetseng dintwa, a o atamelang ho seng hona le wena, reng a o tshela hara metsi, metsi ao a keke ao nka, a o tshela hara dinoka, dinoka di keke tsa nka. Le ha o feta hara mollo, mollo o keke wa o tjhesa, le malakabakeng a teng a keke a o tlabola. Ngwana, ha o tsamaye o le mong, o tsamaya le Modimo wa Iseraele. O atamele, o mo tshepe, wa tshepahala Modimo wa Iseraele. Ka Kreste morena wa rona, amen.
1: Re lebohle ntate Moruti molaetsa o matla e le kannete. Hopola hle momamedi motle, o badile bukeng ya Jeremia kgaolo ke ya 10:15, temana ke ya 10:1. Mme jale he re itukisetsa ho kena maeleng ka jeno ke letsatsi la maele. Jale wena se o lokelang ho se etsa a ko ntetsetse 086 000 3084. Mme re tlo kgutlela hanyanenyana fela morao. Ke batla ho bona hore na nako nngwe ha re di bee mona wa mamela o di tshwarelle kapa jwang. Ke batla go bona fela gore ja wa mamela o di tshwarelle kapa jwang. Maele a o re a tshwereng, ngwana magana jwetso o bonwa ka dikgapa.

0: Dumelang, ke ntate Thori. O mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Lesedi FM mo mametse dumela. Hello? Mametse dumela.
2: Tsholi le kae?
1: Ke tsholi kae mme?
2: E teng go le Maria Mkwena ka mona ka Kinjo ka Binyone.
1: E ya Aus Maria.
2: E fa pele se lo thoko ngwana mahana jo tsa bona ka dikhapa mo tantso mo khalemela sa mame le tshidi. Ha sa le ka ro mathata jwa le ke mathata.
1: Mm.
2: E sa bo bedi.
1: O ja poqo ka hlanaka, o ja poqo ka hlanaka.
2: Yena ke a igesa yena tshidi o ja poqo ka hlanaka kore e ka ro lwantshana le ntho a sa e boneng o rwa a ke tshidi something like that.
1: Ah, something like that. Joe, or something like that.
3: Hi, hi. Hi, hi.
1: Hi, hi. Hi,
3: hi.
1: Hi,
3: hi. Hi, hi.
1: Hi, hi. Hi, hi.
3: Hi, hi. Hi, hi.
1: Hi,
3: hi. Hi, hi. Ha le mathate go na hloka ngore ka ga ka thusa ga le melo go nna thusa ka tsena ska nna itse.
1: Le
3: mo hela mo ratu.
1: Ke le bile ngwanese.
3: Thank you Siri.
1: Hi, le Siri FM dumela. Hello me.
4: Eh ga pele mo le tsama mele. Ha na to fela ke mathate ya wedi ke iketla.
1: O iketla. Thank you me. Bye bye.
4: Bye bye.
1: Le Siri FM dumela.
4: Dumela me Tuli.
1: Hello me.
4: Le kae?
1: Ke a phela phela hantle mme.
4: Ke phela hantle.
1: Eh.
4: Ngwana mahana je sa ke motho a sa mamele nya manganga. Ha o hla ma thata ke le fumane hore. O wa la jwale wa hana ho bana ha ne o jwetsa.
1: Mm.
4: Ya bobedi. Ke ka re ya e se e di mamme na.
1: E buimanya. E buimanya.
4: E buimanya. Ke nkhono ma selo le tsabati.
1: Thank you nkhono ma selo. Bye bye.
4: Bye bye.
1: Bye bye. Lesedi FM dumela.
5: Tuli.
1: Hi.
5: Ho ja poko ka hlana ka ku iketla.
1: Uh-huh.
5: Eh, yena a pili, eh ke ntso khalengwala o khalengwala then qetellong o ipatlosa ka ga tsietse.
1: Mm.
5: Eh, ke nana jwa le ke squee tu.
1: Squee ke le bile ngwana eso.
5: Ya ke tangi.
1: Asimo he.
6: Me, na o sa ufetu hetse ho Postbank Black Card.
7: Che, ke ntse ke sebedisa Sasa Gold Card. Hobaneng?
6: Hobane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026. Ka moramo, Gold Card ka emisa ho sebetsa.
7: Ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng.
6: Che, me, ho molemo o etse hona jwale. Pele mela e ba melelele. Phetoho ke mahala.
7: E hlokang.
6: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se haufi sa ho fetola dikarete tsa Postbank.
7: Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
6: Ho bonolo. Letsetsa *120*355#. Fetuhela ho Postbank Black Card pele ho la 31 August 2026. Postbank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Postbank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
8: Ha ho supermarket e cheap ho feta you say. Ho bolelang hore o boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 10 kg ya White Star Super Maize Meal ka $89.99. Le 2 kg ya Sunlight Hand Washing Powder ka $54.99 fela. Disolo di fumane ho fihlela ka di 7 tsa June 2026. Sefo se ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha you say vi fela. Mo dijo tsa meme di bitsang hanyane.
9: Amisa. Tshebeletso hara ditshebeletso le Sedi FM.
1: Mamedi re ke tle go fe karabo ya maele ana ao re buileng ka bona maele a pele ngwana mahana joetswa o bona ka digapha motho ya sa utlinkeletso o tla ithuta ka o hlahelwa ke mathata. Me ke a tshepa bongata ba lona ka nnete bo batla bo ihlalositse ka tsela e utlwagalang le ha re keke ra bua mantswe ka o tshwana empa tlhaloso tseo ke di fubaneng ke bone ka nnete bongata ba lona bo inepile. O ja poqo ka hlanaka o iketlile ke motho a iketlileng e ho na le itseng o ja monate e hlile o ja monate mogotsi mo bidi e re kole bohle re tla boela hape re tiana tabentsena bekeng e tlang re dula re di hlophisitse beke le beke Mr. Sungena e le shumele metsorobe di pele ho ra ya le shume metsole ya rona ya tsohang ba sentse ba leteng me ka jeno ba bua ka neo e patehileng hopola hle ke ditaba tse hlophisitsweng ke ragadi Pulane Maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ho le City FM Enriching Minds Enriching Lives re re hle re ba suthele ho ba ne hle matsatsingana ba dula ba ditshwe re di lengata

0: ne ne le pina e monate ka nnete. Dumela hle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Mathebe.
0: Le phetse jwang he ka jeno?
1: Re phetse hantle re tsebe wena mmago.
0: Ah le nna ke phetse hantle ha lo bana ba ka. Helang. Le ka jeno he. Ho ntse ho ina le bali e nngwe e monate eo ke tla mo le phetela yona.
1: Jo mme Mathebe. Ka nnete ke se ke tatetse utlwa dimakatso tsa pali ya ka jeno.
2: E tswe dipale tseo re phetelang tsona mme Mathebe. Di tletse dimakatso tse ngata haholo. Ya ka jeno ke e buang ka enhle.
0: Ho lokile bana ba ka. Pale ya rona ya ka jeno ke e buang ka neo e pateileng.
2: Mme Mathebe. O sa bua ka neo e pateileng jwalo. Nna neo eo nna ke na leng yona ke ya ho bapala bolo ya maoto. Mme ke na le tshepo ya hore ka letsatsi le leng ke tla iphumana ke se ke bapala sehlopha se seng se seholo sa bolo ena ya maoto.
0: Hloni ngwanaka. O tiise ho feta moo. Ke o lakaletsa mahlohonolo ka neo ena ya hao. Bana ba ka.
1: Mme Mathebe.
0: Ha re mameleng pale ena ka hloko. Tau e nyane, tawana, thuso e nyane, tshepe e nyane, mo lekgudu e nyane. Di ne di ntse di bapalla leroleng mane hara thota ya Afrika. Diphoofolo tsena di ne di hlile dithabela ho ba mmoho le ho bapala ka hara jwang bo bolelele le dihlahla tse hlabang. Di ne di lelekisana hodima maralla a maholo, mme di raha mobu o mosotho. Dinonyana tsona he, di ne di itulela hodimo difateng, ebe di a di shebella. Tlou e nyane e ile ya re.
3: Sena
0: jole tlo e nyane ene e bua jwalo ele ha ntse e tosa le ralla le lenyane ka mmeli wa yona. Tawana yona ene e ngwapa ngwapa le ralla ka maru a yona ntse e re
2: hanyane hle
0: empa khuri yona ene e sa nke karolo papadi ntse na jole diphofolo tsena di ile tsa bua le khudu tsana
4: tloto mathali le la mokoka mmoholo go hona hle
0: khudu. Kudu ine itshela fela. Le ha itse ba hantle hore e kgenne. Ebe ere.
3: A ke batle hore le ikutlwe le hloname ka hobane ke le hlotse hleng. Nna ke tla le shebella ke ntse ke ikemetse hona mona.
0: Tsatsi le leng ke hata o ero.
2: Nna ke thabetse hore ke tao. Ke tla hlola mme ke be tao e kgolo e matla. Ibile e tlo ba nna morena wa naha ena yohle.
0: Kgudu ile ya tshoswa ke modumo hadi ona wa tao. Tlou ile ya tsheha kgudu. Mme le yona ya llela hodimo.
3: Nna ha ke hole, ke tla ba moholo le hona ho ba matla hore ke tla sututsa difate tse kgolo. Ke di dihele fatshe kwana. Ke a tseba ebile hore ha o le tau e tsomang tlou e kgolo.
0: Lekgetlong lena, kgudu e ile ya tshoswa ke modumo ona o moholo wa tlou. Empa ha e ya ka ya bontsha hore e tshwile.
1: A se ka nnete, jwale kgudu e se ka ke mmutla wa dintjeng. E se e dula e tshwile ha e le pela diphoofolo tse ding. Ah, ke sono ka nnete.
2: Hei kane, le nna ke bona e ka e se tla tshwala tshintshi feta.
0: Ao, bana ba ka, helang. Ha le tsebe hore ha bo boi ha lului. He? Ha ho lului. Tlwaelang kgudu le letswalo la yona. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Jwale ke ha thuso e nyane e tsheha tawana le teng.
1: Lona ba babedi le tla hola mme le be matla. Empa seo nna ke se tsebang fela ke hore le ke ke la kgona ho ja mahlaku a latswayang a hodumo difateng. Nna le ka kgona ho lekola ka hodima difate tse telele hadi, mme la bona kotsi e sa le hole. Tjhehe, ke thuso e telele hadi fela e ka etsang seo.
0: Ya ba jwale thuso e ema ka maoto, mme ya shebela diphoofolo tsena tse ding fatshe. Kgudu ne e hlile e sokola ho lelana. Ya ba tshepe e re.
2: Matsa a hlile ha ngongoriswe ke ho ba maholo, ho ba matla kapa hona ho ba molelele. Rona ka majato hoo re kgonang ke o bale ya mangao. Hape go kgona go qhomela hodimo.
0: Ya ba tshepe ena e nyane e sentse e qhomela hodimo go bontsha diphoofolo tsena. Kgudu jwale e ne e qala ho hlonama ha di phofolo tsena di qala ho nganyisana ka mogwa ona wa papadi mahareng a tsone ka hore na ke efe e nang le bokgoni le neo e fetang ya tse ding kgudu ya batho yona he e ne e thotse tu
4: nna nke ke ka hola kapa hona ho ba matla le ho ba molelele mme nke ke ka ba matjato
0: ile ya hlaha ya hlonama e le ka nnete hoba yona e ne e sena neo e itseng ile ya shebella metswalle ena ya yona ha e ntse e bapala le ona ho qhomaqhoma le ho sututsa difate tse nyane ya lakatsa e ka le yona e ka be e tshwana le tsona
2: tshebo utlwele ka pula ya tla mme nna ke hloile ho koloba
1: le nna mmatshepi nna ke a rata ha pula ena ke bina pina ya mankokosane pula yana re tla holaneng ka sontaha
2: nna ke rata pula ya qeta ho sa mmatshepi nna mo le botsela ka re bina kokobele tlongebohobe kokobele tlongebohobe
0: helang ke ne ke sa tsebe hore le lona le tseba dipina tsena ka tla ka thaba he bana ba ka le ha o le jwalo ha re tsweleng pele ka pale ya rona thuso e nyane ile ya re
1: dithuso di dira di sokola sebaka sa ho itshireletsa ka hobane di telele hadi
2: mohlomong re lokela ho kgutlela morao malapeng a bo rona ho itshireletsa
0: hang ha tshepe e nyane e qeta ho bua jwalo ke ha pula e qala ho kgudu e nyane ile ya bua ha bonojana ya re
4: Ha. Hona di khudu he. Ha re hloke boitsireletso. Re honya ka di hlotsena ka gona mmoho le maoto. Ka ga kgaketla ena e o rena le yona. E bile go dula re futhumetse ka dinako tsohle re omme.
0: Ya ba khudu e honyetsa maoto a yona ka ga kgaketla ena ya yona. Go bontsha metswalle ena ya yona.
2: Ha khudu. Sena sa kgatlisa le ka nnete.
1: Ke lakatsa e ka dina nkabe ke kgona ho tsamaya ka seitshireletso sa ka hohle mo ke yang teng. Se ne se tla nthusa haholoholo ka nako ya dipula.
0: Le hadima a lile la tsekeng. Kgudu e nyane ya qala ho bososeng.
4: Le nna ke nahana jwalo.
2: Ehlile, ena ke ntho e ntle le ka nnete.
0: Jwale pula e ne e na matlopotlopo.
2: Nna ke a koloba jwale. Ha re tsamayeng. Sala hantle kgudu.
1: Lokile.
0: Ka ona mantswe ao, ke a tshepe e nyane, tawana thuso e nyane, mo letlo e nyane. Di matha ho iphumanela sebaka se ommeng sa ho itshireletsa. Kgudu ile ya bososela mme ya honyetsa hlooho le maoto a yona ka hara kgaketla hape. Ha pula e ntse e tswela pele hona, kgudu yona e ne e futhumetse. Ebile e omme ka hara kgaketla ya yona. Bosiung bo, ha kgudu ena e nyane e paqame pela mma yona, di shebile dinaledi tse kganyang sepakapakeng, ile ya elellwa hore le ha e ka ipata jwang kapa jwang, yona he e ne e se na neo e ikgethang. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ka teng. Ke a kgolwa hore bohle di ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlomi. Ke diphoofolo dife tseo e neng e le metswalle?
1: Ke tawana, tlou e nyane, tshepe e nyane, thuhlo e nyane, mmoho le kgudu e nyane mmatshepe.
0: Diphoofolo tsohle di ne di na le dineo tsa tsona tse ikgethang. Ntle fela le phoofolo e le nngwe. Ke phoofolo efe yona eo?
2: Ke kgudu e nyane mmatshepe.
0: Neo ya tlou e ne e le efe?
1: E ne e le ho dia difate mmatshepe.
0: Ya thuhlo e nyane yona?
2: E ne e le ho ja mahlaku a difate a hodimodimo le ho bona kotsi sa le hole mmatshepe.
0: Ke a leboha metswalle.
5: Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntsebo o fihlela hape kana go etlang salang hantle metswalle
1: tsamaya hantle me mathepi
6: lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho lesedi FM SABC Education enriching minds enriching lives.

na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela utobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Genda de Turi, O Mamete Tulana Mulizani, Lenano Lake Cavalli, Harry Cavalli.
1: Mamedi har fetele ho aus ene mokwena le hlola setshaba le tembo simba ka jeno rutlo rena re ka lebellang ho le hlola setshaba aus ene di dumela ngwane se
2: ha tlo tshidi baby di ne se mo
1: mamedi eh ngwane
2: re tswile ka nete ka dira nete na tse ka mona
1: eh ya hle ha ke ne go tlo se ene ha re apareng re futhi male ngwane se ke lebile tse aus ene re ka lebellang ho le hlola setshaba bo simbo
2: Tlhabedi komishini e ke metseng ya dikgetho le yona IEC e tla thagola semmuso di kgetho tsa bo masipala tsa selemo sena. Tsone he o tla tseba hore mosebetsi wa bona ko netefatsa hore dikgetho e ba tse lokolwileng le tse senang le ena. Empa bothata ke hore maAforika Borwa a mangata a re ha bone molemo wa hore nne ba kenele dikgetho. Tsone re bone go le molemo gore re tla buisana le IEC. Luisa Nele Salga, ili ngwona mokhatu uta maisani bomma spala. Luisa neka wawonali matata au bomma spala bato bani luwa. Lore na, ki ini ete ita etwa, kati la efa pani ngore. Ba ahiba fumane, ditsebele toka nite, kati le ratone tungu di fumana. Hape kutile le raporo toka mwena ka Human Sciences Research Council. Babu lela ngore. Ba ahi ha bana tshepo ho IEC re tla ka manolla taba eno ka botlalo re tse muhi ka botlalo batho ba tswa kopaneng ka hora ya borobedi ho SABC 2 SABC le hae le SABC plus tlhabedi ke lebile tsibaka le motsotso ngwaneso
1: aus ene ke lebile ho ngwaneso sa sile mona tsoka
2: e tsho
1: ha se mo hem Mamedi re renkepina re ya mane he mo re tlabeng re bua taba ya bohlokwa me taba ena e o re tlang wetse hlahla o seng hona ke ho bua le wena mo mamedi o kontetsetse hore ha o ne o le motho ya motsha o lahlehelwa ke borwetsana ba hao jole ka ha e le ntho eo re bonang e le phephetso e kgolo go batho ba batjha mo ba iphumanang ba ima ba sa le bannyane dilemong mme e ntse e le bothata le gona jwale jwale mohlomong le wena o fetile mona mo e leng gore o ile wa iphumana o ima o sa le monnyane dilemong jwale hona le dintho tseo ha re le batho ba batjha re ntse re tla re gola re tla beng re dikoka le hona tsona tsena tsa mojolo tsena hona le dintho tseo re tla beng re dumela ho tsona re di kholwa le ha batho ba di bua empa re tseba hore tse ding tsa tsona ha se nnete empa hobane le wena o batla ho iphumana o le hara mogopi ona o dumellanang ka dintho tse itseng tse o tsebang hore qetellong di tla o beya ka mosing ke eng mohlomong ha o ne o kena borotsaneng ba hao ya ba o iphumana o lahlelwa ke borotsana ba hao o sa le monyane dilemong o ima o kena mejolong o sa le monyane dilemong dintho tse o ka ofela jwale ke eng dintho tse mohlomong o neng o dumela ho tsona hore di tla etsahala le pele mohlomong o qala ka se ke dintho di fentse o reng thuli wa tseba nna ntho tse ileng tsa nghohela ke ha ke utlwa ba bua tjena le tjena le tjena le tjena le nna ka kgolo ka dumela gore dintho tse jwalo di ka etsala ka nako nngwe ga ketsa mohlala fela mo mamedi motle le ka dula mona le batho ba batjha le qoqa gore ha o ka mo etsetsa ngwana fela o tlo o nyala o tlo o nyala ke tse dintsa dipuo tse o leng gore o tla fumana gore batho ba batjha le thetsana ka tsona ho bo sa etsa ha le jwalo ho bo sa etsa ha le jwalo me re bua ka yona taba eno hore na ke eng mohlomong seileng wa dumela ho sona ha o tla be o iphumane o lahlehetswe ke borwetsana ba hao so ke ne tabentsa thobalano o sa le monyane dilemong o soka o fihla boemong ba hore o ka kgona le hore o ka nka diqeto o le mong 0860003084 ba bangata batjha ba fetile mona me e ka nna ba mo mamedi motle re bua ka wena 0860003084 ke ditumela gwela ntho tse o dumelang go tsona empa e le dintho tse seng tsa nnete jwalo ka ke tsholi dutse le thetsana le thakatsa hao hobane le lona le batla o leka sena seo bana ba bang ba selekang 086-000-3084 ke nomoro ka ya mohala a kontetsetse mono he re ke re bue ka yona taba ena mo mamedi motle re ha ontse o ntetsetsa ko nkele pina etla ka Maria Carey we belong together kamera mona he ke tlong ka mohala wa hao 086-000-3084 kapa o ka romela molaetsa ka WhatsApp 079-758-5066.

0: monyetleng wa ho ba mohlodi ntweng ya ho fumana sepei se hlwahlwa sa setshu se rothisang mathe pakeng tsa ditshebeletso tse nne tsa radio e leng Ukhozi FM, Umhlobo Wenene FM, Lesedi FM le Motsweding FM e tla tshwarelwa The Bread Box Bakery and Studio Shop A2 Carl's World Deco Center, Corner Harry Gallon and Fifth Road, Halfway Gardens Midrand. Mohlodi ya tla kgethwa o tla ba monyetleng wa ho hapa 20,000 rand kontane ha risepe ya hae ya setshu e ka hapa hara diteishene tsena tse nne. Setshu sa hao e be se sa lebaleheng, se etse se be ngo ka kno. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Tembisa. Oh yeah. Le khubula lona la gaso ke 88.4. Hape ke na ho SABC Plus A. Le Sedi FM ke molelo.
0: Mamedi ke mesoso e mashuma mabedi ka mora hora ya leshime 0860003084 me ke tse o ka romela le voice note ya hao mapapi le taba ena e o re buang ka yona mo intseng jwalo ka ke hlalosa taba ena e ntse le phepetso e kgolo mo re bonang le kajeno bana ba ima ba sale banyane dilemong emolemong o batla ho iphumana a le ka hara metswalle me re a tseba hore hona le kgatello e teng e ngata ya metswalle mo e leng hore ka nako nngwe jwalo ka motho wa motjha o iphumana le wena o batla ho ba karolo ya mogopi ona jwale kajeno re bua ka yona taba eno ya hore le wena mohlomong o ile wa lahlehelwa ke borwetsana ba gago o sa le monyane dilemong mme ho nona le dintho tseo o dumelang ho tsona le ha e se nnete tseo mohlomong ka nako nngwe le a qoqa fela le le batho ba batjha e be ha le ntse le qoqa ho na le dintho tseo e leng hore ke ditumelo fela ha se ntho tsa nnete jwale e be o se o kgolwa o ya le gongwana hodimo le pele o qala le ho qala o se ntse diphoso 0860003084. Let's say FM. Hello? Hello?
2: Hello? Excuse us to little guy.
0: Get them again, daddy.
2: I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm
0: here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here.
2: Oh, ini ke batla utlisa ke le boss tool.
0: Thank you dad.
2: Thank you.
0: Asimohe. 0860003084. Ntate na ha se na go bea lengwele, ke na go ba. E bo ntate ba go ba mangwele, ha se bona ba go be ha mangwele, ba go ba bona. Bona ke rona re go be ha. E jwa le ke batla ugwa le batho ba robe ha. Mangwele. Ba go ibe jwa nna tools ke ibe jwa lo ke re bontate ke bona ba goba rona ga gobeya bona ba goba rona ga gobe ne se di FM me hello me ne se di hello ke tengwe ke me
3: ke ding
0: e yongwe nes
3: ke le di di di tsako ke ne se hlosa ha
0: Hello.
3: Ke kena se se ho mme.
0: Tsola pele mogatu.
3: Nna ke ne ka ifumana ke le ka ke ke le mogotsa na ke re bo shimba ka ke le ka ka la hlelo ke bo tsela ba ka le nntse tse
0: 18.
3: Mm. E ke ke ka le ke re ke ba ke he le motho yene e ke le nga ka la hlelo bo tsela ba ka le yena. Ke
0: le ka fumana hore ke dilala le yena ka sheko. Oh, ntse dilala le yena le ka jeno.
3: Ke la ba ka tena le nyalo.
0: Ho tle joang o iphumane o so wetse mono pele ho nako mogotsi. O ile wa hohelwa ke.
3: A ke ke ja rona ka go tshwile ha ba tshwile ba bua bo sekolong. Ha ina next ntweno le batho ha ke ba ga yena. Ai ha o motho yene o so batla fela go prove point ke. Ish.
0: Batswana mara ha ba ngone ha ke re nna ntse ke le jwa. Mm, tso le mo
3: rwetsa na re ya o so ke ke gatello. Ke gatello ba le ba tsha ba hana ga le ke bona ba tatile re ba se ba thata.
0: Mm.
3: Ntho mo le ngona le nako e mong o ka wela ke bo matimo le fela. E be ka nnete ya o sa ra se se ke ntse ke nga.
0: Mm.
3: Ha e mo ba e mo ha le gona le nyalo ke motho yene e be fela o senyegetse o fiele ntho e kgolo jalo ka disiki ga se di le ngatatse.
0: Ee, gone jale ga e sa le taba ya ngwana fela ka tlhagang ke taba ya mafu a teng a ka nnang a thunthetsa bokamoso ba gago.
3: Thank you,
0: my darling. Bye-bye.
3: Bye.
0: Uba be sele sedi bo mabe di dumela.
4: Awo sele
0: ga. Nke teng o ka emme.
4: E
0: wela tlase jwa mogotsi ya kopamiselentse hanyane.
4: Oh, ke re le nna ke lana le nne hare, e ke fatello ya utswa.
0: Eh, wena ile a etsa hala dile mong difeng.
4: Ila etsa la nna ke na le ke na le 19
0: ha ke ne ke tsela ngwana. Pamiselentse mogotsi o buela hole, nna ke pamisitse ntwe ngwe lengwe ka mo.
4: Ke
0: phone ya gao tswela pele he moratiwa ke a phamisa gape ka mo ke o thuse.
4: Okay, ke re nna o la etsala ntho ya gore a re bua re le bafoti ba ntse ba re hai o bontsha gore o ya o rata tlamehile motshware ka ngwana o tla bone.
0: Okay.
4: Ee, tabe ke etsa kolo he le nna ka ipolelela gore a ke batla motshwara ka ngwana gore ebe wata mare e ya tshwana lalantsia ntse ke na le ngwana ke o bejwalo se kere ke ditshwere ka ngwana.
0: O siile ngwana sa tlaile kapa le pele ngwana
4: ngwana sa tlaile yena o la ba nna ba teng ngwana ntse a tlaile mare a ba sike ge ya ngwana ntse a gore.
0: O jale ntho e neng gore o tla motshware ka ngwana ga e sebetse.
4: A e sebetse go gang a osebetsile ngwana nakong e wa ijena o bile ba osia le mafu wa utlwa go setse le ngwana o setse le mafu o sala fela o le jalo o
0: bela
4: ntse. A e sebetse go gang a osebetse.
0: Jale le wena mannyeo ga o se utlwa dipuo tse jalo ga e motshware ka ngwana ga o sa dula fatshe ko o bue le motho ya ka gare go wena gore na ebe ga ke etsa je ke tlabe ke nkile bogato bo nepaetseng o la boso nka fela mantswe a bona ya bao so kena ditabeng.
4: Ke laba se ke nka mantswe a bona ke utlwa ka nako ebile ne ke kala le dola ne santsa le ntho ya pele bedomonyana bo o ba ka nakong. O bona gantse gore gae a sa keng betere motho na ke motshwara ke tlotse bao ba thikera nako e telele gantse ga ke ya motho ya mosebetsi.
0: Jale nako o ne o le kopana le motho yo o ne go batswadi ba gago ya kae?
4: Ene ya sile ya tsa ke nna ne ke sa tse kere ke ya kae ne ke tswa ke tswa sekolong re tsamaya ka kwa re tswa sekolong ke la bona ntho. Ee tsaka ke le tshebetso ya o ba sekoleng a re tswa sekolong a re tswa sekolong re itsamela ka kwa ntho ya gore ke tsatsama bosilo a le tsa etse ntho ya go tswa bosilo.
0: O ne le lo feta bo merung kwa na le tsamaya le babedi.
4: Ee re itsamela ka babedi re ya ke ya ga bo he o ba o na le bonye na ga bo re itsamela ka kwa re ya ga bo kutse e se se tswa sekolong se se tswa sekolong.
0: Ha o ya hae ntho engwe le ngwe setsa hetse.
4: A ntho engwe le ngwe setsa
0: hetse. Hey, my darling.
4: Ke se motho le tsama ke mo re ka tswa bo.
0: Mo ka ntho re na o ya hae ba o bona o kena ka di buka ba tsebe ntho engwe le ngwe setsa hetse. He ba.
4: Ba tsebe ntho engwe le ngwe setsa hetse.
0: You know we. Impa he o ka reng batho ba batla ba ntseng ba tla ba hola ngwane se bane. Ntho ena ke go bonela. Ntse ile teng e kgolo ha holo bile ka jeno.
4: O batho ba batla nne pele ka ba le dilele nna ke la fumana ngwana nyana ne ke ntsa go la mmika ka monka ka mbeya fa tsara a ka leka yeka ntse ne ke ke ntse ke ke ka kire yena ke ntse ke pat nna ne ke ke ntse a ka leka ang kwa ke ang ntse ya o ka ba khotsi ba bua hore o te o motho wa o rate mo tsare ka ngwana
0: o pepi ngwana se empa he di ntlatsa hao di hlakile o no so o di ntshitse ka ofela le Sadia FM dumela. Hello Mamidi Dumela. Hello.
5: Hello Tim.
0: Hello me.
5: Hamla tle ka tshwa.
0: Ke a phela o phela hantle me.
5: Ke tla nna tsa kana ka mo go jotsa ha se taba ya peer pressure go jotsa. Taba fela ke hore o tla bo hlokala gata ke re ka bokatlo. Ke la bona. Ha o kopana le motho a ba o fa le gato leo. Ha ho le ibla ha o ka hloka ga figa tholana so e bohloko hampe go jetse ha o kopana le motho o tla ba o file le gato lena lena le ka ntlena le bo malome ke bana o tla bo lwa ntshuwa o shapua ha o tswa mono ke la bona motho bo tsetseletse o nka diketo tse seng hantle gwa tsa ke tsela fela o kwala ba batho ba molomo go re ke etse ngwana le motho ba tse bo ntlwella rato la ka le motho ne e gone o tswela pele ene tholana ko jwetse ka nnete nna ke ile ka ba o mo but health no no la ko go motho wa ka lawa a ke wa le nna till today tholana ko jwetse re na le 18 years
0: a wo hle
5: ka nnete tholana
0: o ile ntlae ka kanya bohlokwa ho hloka ntate bophelong ba hao
5: ho hloka ntate tholana mm o tla le rato lena le motho na o fan lona e le lona lane lo ile ngwa le hloka ene o ko fumane ba bang o tla bo hloka ntate jwala ha o re ka ntlena mme lena ke mme anwang go ga hona mo fumana le rato teng kila bona ha o lo dila le bo malome le bo ngone o tla bo mpoa uisa ha ngone ha o fika mo ne le teng tholana jo ba o duba go re ba di ba o tsa ka mogosi na ntate ka mogosi na nne yo tsama ya le lapa o fumane jwa o fumana motho a o rata ha o fumana motho a o rata o bona hana ke yona ntho e nepagetseng yona yona e ka nnete tholwana
0: tsele o ka lakatsa o eletsa batšha ba bang jwang ngwaneso
5: ko jetse tholwana nka lakatsa o ba eletsa ke ba jetsa o bophelo ga bo felele moo nako eo dintho di etsagalang ke nako eo e etsagalang ka yona ithute o kene sekolo o qete o tlo fumana lethabo le lerato le o le tlhokang o se le mogolo o se etsa diqeto tse nepagetseng tsa kelelo e phodileng gobane kelelo ya bongwana tholwana ga ya pholatle ene go bana le ngwana tholwana go jetse ke mosebetsi o mongwe o botlhoko ga se

0: aba ba support ba ba rate because akere bana ba ha ba ikhethela tshulana go batswa di ba bona ba be siyo e ba mabaka ha ba fuele rate le enough ba gone o qeta sekolo ba gone o tsa diqeto tsene pa hetse ha hona ntho bohlokwa le lapeng jalo ka le rate tholwane because le di gender based violence tse tse tletse tshulana go jo tsikita ba le rate tsela re sika le rate go batlana le rate le mo leng siyo magotsa le lapeng le nan le rate o tsena hantle o ratiwa ke ntho jwae
1: Yo, ngwanes ke le bile ha holo.
0: Thank you to me.
1: Dikeletso tsa bohlokwa ka nete ke a leboha. Le Sedi FM. Hello.
2: Hello Kaime.
1: Ke a phela ntate.
2: Alright, mama ngisungisa ma is that le Sedi FM.
1: Ke kopa ho bela ka thuko ka mona ke utlwa taba ha o ka thuko ka mona ntate waka. A go tshwara le hanyane nyana. Tshwara hanyane nyana jalo ntate.
2: Okay, my darling.
1: Thank you. Ha motho a sa sebetse. Tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi, Bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go theoga mesebetsi gore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM. Re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba go phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelwa. Pamedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso supileng a pele hora ya leshome le motsomong o bathong. Taba ya bohlokwa e le ka nnete mo mamedi motle re ka lebaka la nako he re tla felela gona mona mme re na le moo re lebileng teng. Ka mora mona re tlabe re kena mane mo re matlafatsang basadi. Ke a lebogile mo mamedi motle ya bileng le seabo. Ka nnete dintlha tsa lona tseo le di tlhalositseng kwano ke dintlha tsa bohlokwa. Seka batho ba batjha ba ka ithuta. Batho ba batjha a ke re ithuteng. Ho na le mme ya buileng mona re ke bona ba potlakile ha bohloko. Ba tsamaya ka fast laneng bana ba batjha bana. Ba tsamaya ka fast lane mo mamedi motle jwale mme wa tshwara ke bona ba potlakile ha bohloko mme e se ka kanete ba ka be ba mametse dikeletso tsena ba dinke go bane bokamoso bo matsong a bona bokamoso bo matsong a bona ha hona ntwe bohloko jwalo ka o ba le ngwana o ntse o kena sekolo e re ha bana ba bang huwa kae wena bothata ba hao jwale ha hona mo yang teng go bane ngwana ke yena ho bohloko ka tsela e makatsang empa kana ko nngwe re le batswadi o fumana hore ka nnete ba lebala ka phoso ena e o yentseng ebile o kgothaletswa hore ha ho ile ha ba jwalo ema itlotlhora batswadi ba bang ba tla re ema o itlotlhore o tswele pele ka sekolo o lebale le gore o na le ngwana ngwana enwa kwa rona jwale re ya kopahle batho ba batjha bokamoso ba lona ha ebe bokamoso bo tshabileng hlokomelang dintho tse ka etsang hore le kgetshemele bophelong re renke pina mezoso e mashima mabedi le metso e mehlano pele hore ya leshome le motsemong ke Puleng Phoofolo o tsamaya le Sannere pelo yaka.

0: Mametse Shekinah, please, Mr. Ki Metsotso e leshumele metse mehlano pele hora ya leshumele motsemong. Re bua le Mepalesa entle Ramunyadiwa, yena ke corporate facilitator o santsa le teng mo haleng kwano. Re sheba di ntlha tsa bohlokwa ka mo setshaba sentseng sena le dintho tseo basadi utlwisiseng ka basadi. Re tlo shebela ditebello tsa bona. Ile sechaba haholo ho motho wa mosadi me kana kongwe le ntse la hao o le motho wa mosadi e ka re ho hang ha lutlwa hale jale me palesa ke yena ya tla buisana le rona ka yona taba ena me palesa dumela me
1: eya o tsena ke ya dumedisa ha mo le bangwe le di ba le sedi FM ke ya dumedisa
0: re le ba hle re ya amohela kwa ho le sedi FM. Me palisa harike re bua ka taba ena ya bohlokwa hore re le basadi ho ntse hona le ka mo sechaba sentseng sina le kutlwisiso ka mo mohlomong basadi re etsa dintho ka teng basadi mohlomong re itshwarang ka teng jwale harike re tlwisise hore na hantle ntle ditebello sechabeng ho motho wa mosadi ke eng
1: se tsabeng se tla mo tsena ha o lona go nya jalo ho ntse ona le ditibello tsenka le ditsang ka lentsena la hore ke unfair ho batho ba bomme ka pa batho ba basadi hore ha o le motho wa mosadi o hlohlelletswa hore e ya batlana le sephio sa hao se le ka thata ikenele batla boeta pele mare tse kosela o dietse mare o ska dietsa ho fitisisa hore batho ba bontate ba ska itsiya e kareng o motho e kareng o hlahella e ka o tla ra tshosa ba bona tse ding tsa dintho ke gatello ya lenyalo e ntseng e ba teng ho batho ba basadi. Batho ba basadi ha ba ka dieya ho nyalwa le ho ba le bana ho na le kgatello mane e ne e ditsong di wa bona hore e ba le bana e ba le lenyalo mme ho na le batho bana ba basadi ba kgethileng hore bona ha se batho ba batlang ho ba le bana maphelong a bona le bona ho ntse ho na le kgatello e ntse e ditse ho bona hore o tshwanetse di o hlalosa ka mehla le mehla rona gobaneng wena ga o sa batle o bana le bana gobaneng wena ga o sa batle o bana le gobaneng ga o sa batle o nyala so ke tse ding tsa ditebello le dikgatelelo tse batho ba basadi ba ntseng ba kopana le tsona le nakong ya ga jalo e nngwe ya tsone ke gore o tlameya go lebeletse gore o dule o boloka kgotso o ananela maikutlo a batho ba bangwe go feta maikutlo a gago e nngwe ke enane e re bonang e se e atile go marangrang a thekenoloji mona gore ha o le motho wa mme tlamehile o tlage tsena fokotsa mona eketsa mona e ba tsena ja sena seka ja sena kore basadi ba kopana le ditebelelo tse di fapafapaneng tse ba gatelelang bosading ba bona
0: e wa bua taba tsa botlhokwa mme tse dintse re sa di tlhokomele jalo ka o qeta o tsho basadi ba iphumana ba le tlasa gatello eo ka nako nngwe ba tlameyang ho tela dintho tse itseng tseo e leng hore ke ditlhoko tsa bophelo ba bona ba letsatsi ka leng re ke re shebe hore na mohlomong hona ntlheng eo re ke re hatelle hona ntlheng eo moo basadi ba iphumanang ba le tlasa gatello ya hore ba itele dinthong tse itseng tseo e leng ditlhoko tsa bona jwalo ka o qeta o tsho gore ka nako nngwe o batla o ba boetapeleng empa le teng ga o batle gore o be boetapeleng ka tsela eo bana ba bontate ba tlwaetseng boetapele ba tle o bona e kareng jwale o fetoga ntho e tlo ba tshosa mona setulong sena se o tlo se dulang ga re ke re shebe ntlha ena ya gatelelo eo basadi ba kopanang le yona gagolo
1: ntlheng ena ya gatelelo o ithulana ha re sheba re teba ka yona e tla godisong tsela eo ngwana wa ngwanana motho wa mosadi a godiswang ka yona ke yona e etsang gore nako tse dingwe a fumane gore boleng ba ka jalo ka mosadi ke gore ke itelele batho ba bangwe ga ke sa etse jalo bomosadi ba ka ga bo bonagale ebile ga bo ananele so tse dingwe ka tsona ke digodiso tse re godisitseng ka tsona jalo ka batho ba basadi le banana nako tse dingwe ke o tshaba gore o tla tlagelela jalo ka motho a dulang a beile wena pele batho ba bangwe ba re ga kgathalele batho ba bangwe o beye wena pele jalo boleng ba mosadi godisong ya gae ke gore itelele ditlhoko tsa gago bakeng sa batho ba bangwe batho ba bangwe ga ba
0: thabegannyanefela ke fete mabenkeleng
2: e bang o nagana gore o keke wa kgona o lefelela leqwetha naana gape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fitlang ho 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: O ka tswela pele mme?
1: Utlwa jwalo ka nnete ke hlalosa hore batho ba bangata ba basadi kgodiso ya bona e ba rutile hore ba tshwanela ke hore ba tele bosadi ba bona le go bontsha moelelo wa bona jalo ka basadi malapeng a bona fapafapaneng mesebetsing le setšhabeng ka kakaretso. Mme e nngwe ke ya gore ba rutile gore ke tsela ya gore ba bontshe lerato kwa yona gore ga o ikelela ditabatabelo tsa gago bakeng sa batho ba bangwe ke gona ga o bontsha lerato. Empa eo e na le bokotsi because go go tlhalosa gore maikutlo a gago le ntle la gago jalo ka motho wa mosadi le tlo bua le gateleile gore batho ba bangwe bona ba phele ga monate ba kgotsofetse.
0: Amedi e robong metsotso pele hora ena ya leshume le motsomong. Jwale, ha re ke re shebe hore mohlomong wena o dutse le mong o le setsebi o bona ditaba tsena di etsahala nako nngwe o sebetsana le tsona, o nahana hore basadi lentswe la bona le a utlwahala. Mme dintho tseo e leng hore ba feta ho tsona e le diphepetso tseo e leng hore ba feta ho tsona e le hore ke dintho tse ba hlahetseng. Na o bona ka re lentswe la basadi la utlwahala?
1: Lentswe la basadi ha le utlwahale. Ha le utlwahale ho ya ka tsebo ya ka. Le dipatlisiso tse re di entseng le ho sebetsa le batho ba bangata ba fapaneng. Lentswe la basadi ha le utlwahale hobane ho na le basadi ba ntseng ba lebelletse hore ha a fetile ka hara dintho kapa a feta ka hara dintho tse bohloko bophelong ba hae. A hlahelwa jalo ka motho a nang le maatla, a se ka bontsha bohloko, o kile wa bona a dule a thabile, a pate sena se etsahalang ka gare. And-e sena se etsa gore motho wa mosadi a shelle ka gare. Go na le mantswe ana a neng a sebediswa ke Basotho ba gale a reng o konoletsa mathidi di gapa. O ntse le teng gona jalo tseno, lentswe la basadi ga le utlwagale, mosadi o lebeletse gore a konyeletse mathe le di gapa. And-e lentswe la basadi ya nyenyefatswa ke mesebetsing, ke malapeng ka fapafapana, ke megatlho e fapaneng, ke gara setšhaba. Lentswe la basadi le ntse le gatelelwa, le ntse le nyenyefatswa. Ga o tlhaela o le mosadi ya batlang go bua ka tse o fetang ka gare go tsona, tse o fetileng ka gare go tsona, o tlhaela jalo ka motho e tlang wa tefa. Jalo ba batla go be mosadi ya eneng tsepa, le ga o ntse o le botlhoko bo ditse bo le teng, o ne o eme, jalo o pake botlhoko ba gago o shwelele ka gare.
0: Ha re qetela fela mme Ramonyadiwa, ke dintlha le feng mohlomong tse o ka reng ka nnete re lokela ho sebetsa ka thata ho tsona hore re tle re basadi ba matlafetseng e le ka nnete?
1: Dintlha tse re tlamehang ho sebetsana le tsona ke hore ha re feng basadi sebaka sa hore ba ntshe mehopolo ya bona le maikutlo a bona ka tsela e sa ba hatelleng. Mme ha re tshehetseng basadi gore ke mosadi ya maatla, ke moetapele mosebetsing wa hae, ke moetapele setšhabeng sa hae, ga re tshehetseng batho ba basadi and-e re ithuteng gore re tshwarisaneng malapeng moo, ga re tshwarisaneng le basadi, re arolelaneng mesebetsi ka go lekana and-e re sebediseng puo e tlhokang lenyatso ga re tla re tobane le basadi.
0: Re lebohile go lotlhe mme Palesa Entle Ramonyadiwa, re lebohile mme ga re kopane le wena gape kana ko etlang. Thank you, mme. Bye-bye.
1: Bye.
0: Mamedi, hare ditabeng tsa hora ya leshome le motsomong ka Mpho Sibina Dikeledi.

0: motho a sa sebetse. Tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe, ba batlana le seyang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba go phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: Lesedi FM, ke Molelwa.
2: Mamedi re tlobalwa ditaba tsa hora ya leshumele motsemong hanka mrasona mokgatlholo e tlabele wa oqetela wa itlhabolle godimatlho hora ke ya leshumele motsemong ena ke sebeletso ya Lesedu SABC re balwa ditaba ke Kenny Modupi.

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: On your marks, get set, get ready, go! Ziakala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pukano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale ziakala mo San City ko o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe Mino, come on, let's get it. Fumana ticket ya house spa, let ticket pro. Yak, Mosan seat.
2: Tebeleto erratoa. Lesedi FM.
3: Mamidi, eh, radio atla dilatelana. Tony Braxton, he wasn't man enough. LMA, boot up. Ke pina e o kileng ka ofena pejana ho mono ha re utlo rona ke manya ke tikang le tsatsi la hai la tswalo ka jeno ke tshwere molaetsa o teng kwano mo mamedi motle khotso hle wena thuli ke rata ho kopela motho yenwa ya ke tikang le tsatsi la hai la tswalo ka jeno ke ba ibile ke batho ba bararo ba hola ka jeno ke makoba maziboko Kutlwano Mokoena le Reanetse Mokoena. Bana kaofela ba kopelwa ke Nomvula Maziboko o re o ka bona ka petsana Ritz a re happy birthday ho bona hle ba keteke ha monate. Happy birthday ho ausi Mapelo Mofokeng o kopelwa ke ausi Mabale Mokoena ka mona ka Mama Fubedu Petrostein a re tsatsi le monate la tswalo hle. A kitike tsatsi la hae la tswalo ha monate nati. A tshe mo hape ya holang e o ke kopanang le molaetsa wa hae ho thwe tsatsing lena hle re kopa re ke re thabise motheno ya kitikang tsatsi la hae la tswalo ke ausi wa mme wa ka lebitso la hae ke Matshidiso Belina Hlaza Sothwane. O kopelwa ke Baby Madonna o ka mana ka Zone 7 Extension 1 Sebokeng. Atemong hape ya holang momamedi motle ka jeno happy birthday wena mponeng mohlomi hoti hip hip hore o kopelwa ke Sosha Malau ya reng akitike letsatsi la hae la tsolo ha monate nati re rutlo he ba rometseng di voice note le bona bateng re ke re fitise melaetsa ya bona Ricky Luki Sele. Ke re ke lokise fela ke lokise ntho tse di ganye tsa hao di tle di ganye hle wena ngwaneso re ke bone hore na ke tla kgona ho pheta molaetsa ona wa hao
4: ke ba matlotlo ka tlhomeng le pena ke kopela maraka le hlonolo matlotlo wa hola tshidi baby ke ga hola ho lokata re motsengata
3: Ke le ba hle one so ha ke tiketsa sile ha ila tsolo ha monate re renke mong o santsa le teng kwa.
5: A dumela tuli ne kopela majiriso le bote. Ona ola mawane o kopela ke bongse le bote. Yena o dula ka mana ka Crown Star na ke yena one ka msebetsi. Tango tuli.
6: Dumela le ka nne arte man. Kimbe ne ka mokapetsa na reisi ka monana ke tsa kopa o kopela mojalefa o qeta fela dilemo tsenga tangata fela mojalefa ke driver a mo le bibi mo le taxi mo le re ha happy birthday Jeff happy birthday
7: aus tudi mela hle ausiwa ka o bua le me mafuta a mona ka thoko sa kopela batho ba babedi ba gola ka jeno lenana ke ntate Palo Mokwailane le Re Thabile ena o dula resmeting modimo a ne le bona ba ne matsatsi a monate tanke ne aostudidmela se ausi waka bua le me mafuta a bona ka thoko
3: a o gometsetse ngata mogotsi wa ka ke fetile go yona e rekeng ke mong gape molaetsa o teng kwano e reketse tjena.
8: Hello Thuli baby, o bua le Fifi Diseko ka selo se jaaka mo ne ke kopela manga ka badirwang wa bebe ya Vandaga o fetsa dijara tse ngata fela ke re abele letsatsi le le monate.
9: Kgotso Thuli baby, ke kopa o kopela Anene Ramodula wa hula tsatsi le lala ka sheko o dula mane Speedfield ke kopele mapaballo selemela le ena wa hula tsatsi la ka sheko ba kopela ke molemo he moganya ka za stro
10: au tools gateng ke kopela Nthabele Mohwantle Thabeng o na hula maobane ke ga qeta tse dintse ngata ngata mwana na Motshwana mwana na Motelele a Thabileng le fafi ke go hola hle Setswana se masalemo mafumane wa rata ka mona ka blom ke ngwana ntete tlhaba mwang le me matebo ka tebeswa ba ba
11: hello Thuli hello ke kopela tlo sa ka di sematsia mo kopane tse tsatsi le na potsia me ke ga ba hole ba hole ba kopela ke ngona bona ka mona ka Springs.
3: Mamiti re kenke baba bedi fela mohaleng kwano re utlwa rona ke mang ya kitikang. Hello
12: Jules.
3: Hi abuti wa kale kae
12: ke khotsa le ka kgetse
3: ha monati
12: ka jeno go hula mami ntshabane ka mani ka sine ka le kgetse ka kere ha ka buya mo tsona lo tso se tsentse di matela go pelwa ke sekolo nyane ke dokole tanko
3: ke le bile kgetse da motho. Hello. Hello. Mami di Jimel.
13: Hey Tools.
3: Likai?
13: Ke tele ka se ga itse ya tsamane. E ke la ke kwa le pele banking wa tshedi pele. Re ke kena hona ka re motse wa ngwathe. O na le temo tya dinga go la tsatsina mo bana ke sipa di mogunwane ka jeng lena na he. Ku kwile go hola jwa lo mamello matlile. Ke re a hole a bone tedi tsenga tanga tela. Ke wa kwa le pele ba la ka le tsama tshonono. Maphelong a bona ke lebile tots.
3: Thank you Getsedek.
13: Tango.
3: Hello. Hello. Hello.
14: Tools.
3: Hi, Jumel.
14: Wo mo tsivi,
3: ho sa bua ma darling.
14: Ba le tuma ka man ka sosolo se ke ngwana nna magobete le tuma le ntate le tuma he o a hola a hola ha monate ha monate go pelwa ke matshepo ka mona matshepo medi ka mona ga se bukeng
3: ke o lebile ngwane se matshepo bye bye
14: bye mo girl
3: bye my darling bye bye ba bidi re le bohle ke tikang ha monate lona bohle ba ke tikang le tsatsi la bona la tsolo ka jeno me re sentse re gapu gapu ya mahlonolo keo Uncle P ke tika tsatsi la hao la tsolo ha bodate kgaitsedi ya motho ke Palo Mokwailane ke tika hantle kgaitsedi ya ka gapu gapu ya mahlonolo ke yohle e watele re ntse re o rata re le bohle iri ke fetele ho di makatso folotsi o santsa le teng re utlwa rona re ka lebellang ho imatlafatse ka jeno di makatso di melangwanese
15: go tsole ka itshuli
3: ke petso petsantle
15: ke petse
3: ke
15: a boleka.
3: Hey, ya bona o lika.
15: Mara he.
3: Le buile.
15: Ke le buile ha holo Thuli mmamedi wa tsebeletswa le Sedi FM le wena ke sentse ke utumedisa. Ka tsone ho imatlafatse. Re tlotla re le kula sa morao rao ka hare ho toropo ya Bloemfontein bo tsabelo le Thabantsho ka mora diketso tsa boipiletso ba maahi bo ileng hore bo ne bo tshwere maobane. Lefapha la sepetepete profinsing ya Gauteng le bontsha ngongorego ka dikeketseo tse amanang le ditlhopha tse ipisang ka gore ke sa patrol taxi group tsona o tlhaloswa di emisa le o tshosa mmogo le go batla tjotjo go beng ba makoloi. Komishine e ikemetseng ya dikgetho e gakotse epe ya baqolotsi ba ditaba re tla buisana le bona ho tla rona epe ena mosebetsi wena e tloba o feel hore na ke difeng tso mekgatlo ya ditaba e ka di fumanang ka hare ho yona bakeng sa dikgetho tsa magotla a metsi sena le tseding ho imatlafatse hanka morao ho ditaba tsa hora ya leshume le metso e medi ke lebuile ho luthuli
3: ke lebile hle dimagzo ke lebile ho longwane so e re mo mamede botle ha re itukisetsa ho kena ditabeng tsa kgwebo le ruo mona mo re tlo bua ka lekgetho le hore na ke mang ya loketseng ho lefa lekgetho o tlo ske wa suta ka morapina ena fela re tla be re kena ditabeng tseo Ezra Nathans Meralela.

0: ke lebuile haholo Kenny Modupi e ka ditaba tseno sa hora ya leshome le metso e mmedi mo mamedi se latelang e tla ba sa hora ya pele. Kajeno ke la bobedi le la mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng kgwedi ke ya bohlano ke kgwedi ya motsheanong selemo sona ke sa ketse pedi le mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng lena le imatlafatse kajeno mohlahisi wa lona ke Rapeo Mokoena ke laolela kgaso ke Moloko Mothapo nna le bitso la ka ke dimakatso wa hafolotse re tla ba mmoho tloa ga jwale go fitlhela metsotso le mashome a mararo ka morago gona ya leshome le metso e mmedi gopola gore lenano lena la imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgethe nku kapere tumela mo mamedi. Le kola se o retla ba le tsona ho lena le imatlafase ka tseno re fumana hore di sebeletso di boetse di tsela pele di ka go lontse dinge sa Bloemfontein. Le fapa la sepetepete profinsing ya Gauteng le bontsha ngongoreho ka diketsahalo tse amanang le ditlhopha tse ipisang ka hore ke tse patrolang sa ditekesi mona ba hlalosa ga ba emisa makoloi ba tshosa bakganni le hore ba be ba batle tjotjo ho bona hore ba tle ba ba lokollele makoloi a bona. Tse ding ke tse reng komishini e ikemetseng ya dikgetho ya Afrika Borwa e gakotse app eo ka yona e leng ya baqolotsi ba ditaba re tla buisana le bona. Kayona epe ena sena le tseding ho lena la imatlafatse empapele ho mong ga re fitise mapenkele.
1: Itlhophisetse 2026 Grade 1 Hollywoodbets Gold Challenge. Ka tlhodisano ya rona ya sefoto ya Season of Champions. Betšhata 50 ranta kapa ho feta lebelong la dipera online kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywoodbets bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Betšha hona jwale o itshwasetse gauta. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Ho etsahalang ha batho ba fetang 100,000 ba kopane ho etsa di-alleluia ho fana ka thoriso. Dr. Tumi o hlophisitse mokete o bitswang Gathering of Worshippers 2026, 100,000 Hallelujahs. E ba karolo ya diketekete tsa batho ba tla kopana stadiumong sa FNB ka Moqebelo wa la 30 motsheanong thapelong ya bosiu ya ho rorisa ho fumana pholo le ho tiisa tshepo. O ka tla le lelapa, metswalle le bohle thapelong ena e ikgethang. Ditekete di a fumaneha ho tloha ka 180 rands myticket.co.za. One stadium, one sound, 100,000 hallelujahs. Mokete wa thapelo wa Gathering of Worshippers 2026 ka tshebedisano mmoho le SABC.

0: ba medi meso suke robong ka mara hora ya lishme le meso emedi ha re wela gabong ka ditabatse hore di hlophisitseng go bontswa ga ile hore mabenkele a mmalwa a ile ngore ke a melata go tlalewa ha a sentswe mane botshabelo le go ya bosiu bo fitileng tsena sietsa hala na go nye ntse ngotswe la pele boipila yetso bo amanang le phano ya ditshebelletso mangawong ka lebaka la phano e fokolanya ya ditshebelletso moho le uhlulea wa puso go bolelwa ha ile hore di bese le ditekesi ha di sebetse botshabelo mme sepolesa se teng go beya maemo leihlo Mohanto ona ke o hlophisitsweng ke National Service Delivery Forum o bolelang hore ba tla tswela pele ho etsa boipilaetso bona ba bona empa le ha o le jwalo ba ipileditse le hona ho seolla ka bohale bona menyetla bao e leng hore banka monyetla wa sena seo ba se etsang ba o jarisa ba ikarabellang molato ka mesebetsi e amanang le phano ya ditshebelletso e be bona banka monyetla wa hore ba etse diketso tsa ditlolo tsa molao ho boletswe ha e le hore diketsahalo tsena di etsaetse bosiu bo fetileng mme ho lekua ka hohle hore ba seke ba tswela pele ho nna ba ntse ba etsa sena re buisana ka sena le moqolotsi wa rona wa ditaba yena ke makgala a masiteng o ntse a beile maemo leihlo makgala a ro amohele re fetsa moraorao botshabelo jalo ka go bontsha hore mabenkele a mmalwa ao e leng a melata a sentswe ka gare go botshabelo
1: go fela go le jalo dimakatso ha re fitlha kwano hoseng moetapele wa yena National Forum of Service Delivery o ile a salosetsa gore bosiu ke bona ba ileng ba fumana ditlaleo tsa gore go ntse go na le mabenkele a ntseng a tshwatwa mo batho ba lekang go utswa teng mme ba le ba qalelela jalo ba sa bantsha batho ba ile go thiba diketsagalo tseo gore di seke tsa tswela pele jalo ga re na netefaletsa gore ke mabenkele a makae a ileng a angwa ke sena fela le jalo ba re ba kgonne gore ba tle ba thibele gore diketso tsa mofuta o di seke tsa tswela pele jalo mothati wa gona jwale re mona dikantorong tsa masepala mona botshabelo moo mothating wa ga jwale ramotsi wa masepala ona mangaung Gregory Ntatisi a ntseng a kopane le bona batho ba mogato ona e le gona o buisana gore na ditetsebo tsa bona ke di feng gore masepala o ka thusetsa jwang jalo ka o sotlhalositse gore ga e sale ba ikanne jalo gore ba tlo setisa kapa gona o emisa ditshebeletso mo namangaung go fitlhela dikarabo ba fumane dikarabo go tswa masepala mmogo le pusong jalo ka ga ba tlhagisitse dintlha tse batlang di le mmalwa tse kenyetsang jalo phano e fokolang ya ditshebeletso ba bangwe ba lela ka mebila jalo ka ga go ile wa tlhalosa letsatsi la mabane letsatsing la kajeno borra di-taxi mona botshabelo ba ntse ba sa tsamaise batho mme le bane ba ditshebeletso tsa dibese ba tlhalositse gore mona botshabelo tsatsing lena go keke ga e ba le dibese tse e tsamayang go latela lona letsholo lena le ntseng le tswela pele jalo ga jale fela re emetse go bona gore na e be qete e tla ba ya mofuta o feng ka morago go kopano yena gobane ga re buisana le yena moetapele wa ona mokgatlho ona pejana pele ba tlo kopana jalo le ramotsi ona wa masepala wa mangaung o tlhalositse gore ba santse ba emeganyane go etsa bonnete ba gore ba tlo fa puso monyetla wa gore ba kopane le bona ba utlwe letlhakore la bona ke lefe fela ba itse ga ba sa kgotsofala ke mona mo ba tlo tiisa letsholo lena la bona mme seo se ka bona jalo ba tloa mona ba ya le gona Bloemfontein go etsa bonnete ba gore ba lo fetisa ditshebeletso fela ga o shebile fela ka leitlho mona botshabelo o bona maemo a ntse a le hantle ka lebaka la gore batho ba ntse ba itsamaela ba etsa mesebetsi ya bona jalo ka tlwaelo fela tse tshedisegileng gagolo tseo ke di boneng ke yona tsamaiso eo ya batho ya di-taxi mmogo le dibese ebile o na le batho ba bangwe ba neng ba tswa mosebetsing Bloemfontein moo ba bonang gore makoloi a ba siamane mmeleng wa N8 e be ba tlameya gore ba tsamaye ka maoto go kena ka gare o location mme ba ntseng ba batla gore ba ye mosebetsing mane Bloemfontein le bona re bonentse ba tswa ba ya kwana mmeleng wa N8 gore ba mpe ba leke go ka fumana di-lift tse tla ba isa mosebetsing fela la ong jalo ke tsona ditshebeletso tse re bonang bogolo e le tsona tse ameileng gagolo ka kwano ka botshabelo
0: jale ga re tle ka mona ka Bloemfontein magala maobane go tshwere batho ba fetang legolo le masome a mane nna le na le tsebo ya gore na ebe ba tla tlhagelelaneng ka pele go lekgotla la dinyeo
1: ke ba lemo le gore ba tla tlhagelela tsatsi lena fela ga re se fumane ka moraorao e bang ba se ba tlhageleletse ke kapa ke gona ba tla tlhagelela ke ditaba tseo re tsa di fumana ga mmamorao tseo ka lebaka la gore re le rapotlele potlakela kwano o botshabelo fela ke tsona dintlha tse o reta di fumana gantsatsi e lentse le ya jalo ka o sotlhalositse gore go tshwere jalo batho ba legolo masome a mana le metse mmedi go latela diketsagalo tseo mane Bloemfontein mme le teng re ile ra sheba he gore maemo kapa go lekola gore maemo a jwang goseng go ne go bonagala tsotlhe dintse di ya ka theko fela la lejalo he re ntse re tsamaya dibakeng tse fapaneng go lekola gore maemo ke a seng fela tsa gore e be se ba tlhageletse kapa chek ke tsona tse re tla di fumana ga mmamorago tsatsing ya ka jeno
0: magala ga re leboga golo go buisana le wena Mamedi eno ke mosebetsi mmogo le rona yena ke magala Maseteng ha re tswa profenseng ya Free State ge le ba profenseng ya Gauteng lefapha la sepetepete Gauteng le bontshitse ngongorego ka diketsagalo tse ama ditlhopha tse ipitsang ka gore ke tse patrolang tsa ditekesi e leng taxi patrolling groups tseo go tlalewang ga di emisa ditshosa le go tlhokofatsa beng ba makoloi go gaola le profense sena se latela ditlaleo tseo beng ba makoloi ba bolelang ha e le gore ba ya emiswa ke ditlhopha tsena e be ba tlhatlhoba makoloi a bona ka pelelo ya gore e ka ba palamisitse bapalami ka dinako tse ding bakganni ba qobelelwa gore ba lefe tsotso gore makoloi a bona a lokololwe le gore ba dumelelwa go tsamaya re buisana le mmueli wa bataolo ya sepetepete profenseng ya Gauteng yena ke ntate Sello Maremane ntate Maremane a re o amoele o le CD FM
2: mme makatso ke a leboga ke tsaya sebaka se ke diriswa mamedi ka gago kgotso e tshoi ka mo gasong
0: bothata bona bo atile ga kae kare o porofense ya Gauteng
2: go bolela nnete mo matšatšing a fetileng ke bothata bo atileng re no ba le batho ba ba re founelang gore o tshwana le nna ge ke le sebueledi sa borasepetedilo mo Gauteng ke kgona go kry-a dicallo tse di lekanang go tshwana 3 to 4 mo letšatšing so ke bothata bo ikepetseng mo porofenseng ya rena kodika ko tikologo ya bo Alexander ka go tikologo ya bo Thembisa ere ke no re mo province ya rena ka bo phara le ha ile gore ha etswe ke di taxi association ka ofela but e ya re tswenya
0: ke ne ke hlekere ke to botsa gore na ebe ha ile handle batho bana ba tswa megatong ya di tekesi e ka pa jwang o baneng ntate Maremane tabena ke bua ka yona tsena leng la ke a etseba ke e bone ka magetlo e etsahala mme batho bana ba etsang sena ditlhopha tsena ga ba o dumelele gore o tsamaye ntho e ba e batlang kore o ntshe tsotso gore na o tshwere ditokomane tseo e leng gore ba ya di batla kapa ga o a di tshwara ebile ge re bone gangata e ke reng ba sheba le makoloi ao ba lemogang gore ga a se ka profensi ya Gauteng.
2: Ke nnete ke bothata bo bogologolo ka gore molao wa rena wa South Africa ga o dumelele gore motho a emise koloi e se a traffic officer goba a police official. Ba na le mokgwa wa bona wa go ema ba apere di-reflectara mo ditseleng tsa borona ba emisa dikoloi. Re ke no fa motlhala ga o driver wa otlela o kganna koloi e tshwanang le Toyota Avanza e le ya gago le family le ya koloi yang go teng motlho mongwe le Saturday or so ba emisa koloi ela ba o botisa gore na le ya ko kae batho ba tshwanetse ba ye ko di-taxing ga e molaong ya re tshwenya bona ntho eo and ebile re naganne gore bobetsere motlho mongwe ka gore ba bangwe ba bona ba ka no ba sa tsebe gore ntho ba e dirang ga e molaong re ikemiseditse gore re tlo ba le di-campaigns tse re tlo boledišanang le bona banna ba bora di-taxi re ye ko di taxi associations tsa bona gore ba le di-campaign tsao ba lemoša gore ntho ba e dirang ga e molaong e fela go na le ba bangwe ba bona ba e le gore re se ke re ba tshwere ka gore mo Gauteng province re na le mathata a gore batho ba bangwe ba ne go kgona go tseya di-blue light e le gore no ke dikebekwa ba ya mo tseleng ba emisa batho ba borena so re nyaka go netefatsa gore ka nnete-nnete batho ba borena ba di-taxi ntho ba e tlogele re kgone go dila le batho ba ba re tshwenyang mo tseleng ya borena ka gore ka se ke ra dubelela situation ya gore batho ba borena ba ne go nna ba tlhekefatsa nako le nako ba emisa ke batho ba ba sa ba tsebeng ebile re gopela gore batho ba borena ba seke ba ema ge ba emisa ke members of the public batho ba ba sa ba tsebeng ka gore nako ngwe ba ka feta ba bankela makoloi ya bona
0: ntate Maremane seo o se buang ke a se utlwa empa ga se bobebe jalo ka tlhalositse ke tlhokometse e nketsaleletse ka magetlo a mararo ga e etsagala batho bana ba ema dibakeng tseo e leng gore ga go bobebe gore o ka se eme ga ba o emisa ba tsamaya ba kentse di-reflector jalo ka go tlhalosa le makoloi a bona a bewe dintho tse e bontshang gore go na le moo ba tswang teng kapa mogato o mongwe o itseng and-e ga le ba botsa gore ba le bontshe ditokomane tse ba dumelelang go ka etsa seo ga ba dumele empa ntho e ba e etsang kore fela koloi tsa lona di ka se tsamaye go gang ga e o etsagalela ntho ya mofuta o jena ke eng se o se etsang gobaneng ga ngata bakeng sa polokego ya gago ge bereng ke qeto ya gore motho o ntshe tsotso ga ke bue ke buelela yona fela ke bua go baneng enketse ha le se ka magetlo a fetang a magago gore qetellong re ntsha jojo ho re gone o feta ka bakala poloke ho ya rona fela le hore makoloi a tlwe mo antsa bolokile pele o araba mohlompe ke kopa ka fetise mabengkele
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela utoba na le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamo la dikete-kete tsa di-draw tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka moo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: A mopete molemong wa hao, e seng fela ha o hlokahalletswe ke moratuwa, empa le bophelong ba ka mehla. Haeba o setho sa Avbob mme o tlhoka tshehetso ya tjhelete, o ka etsa kopo ya kadimo e fihlang ho 8000 rand. Etsa kopo ho avbob.co.za. Avbob Personal Loans ke kadimo e utlwisisang hore na bophelo bo tsamaya jwang. Dikopo di tsamaisana le tlhahlobo ya dikoloto. Avbob Financial Services ke mofani wa mekitlane ya ngodisitsweng. NCRCP 19411 ho na le dipehelo.
0: Mwamedi nse kibuisana ni mwili wataula sipeti peti province nya Gauteng ke Sello Maremane. Ntate Maremane o unotlo arabela hore na ebe re etsa jwang ha sena se etsa hala ho wena kana ko yeo ho qoba hore o se ke iphumana o le kotsing wena jolo ka monga koloi kapa o sireletsa bapalami bo tsamayang le bona.
2: Stepe sa mathomo nna ke gopela hore bakhandi ba rena ba se ke ba ema ba re founele mo di nomoro tsa 0800 228 27 o ba sebedisa yona nomoro ele ya mapodisa ya 10111 ba seke ba ema thekenoloji ya borena e goletse ko godimo he motho wa o emisa o bona gore motho wa se le ponisa goba a se ra se phetephete he o ba o tshware cellphone o mongwe a sa driver re gopela gore o re tseele di-number plate ja koloi eo ka lebaka la gore ke extortion mme dimakatso gore motho a emise o mongwe a demande tšhelete from ko wena batho ba borena ba bereka ka thata re ka seke ra e dumelela e fela ya re tshwenya ke ka fao re reng re nyaka go dira masolo di-safety campaigns re ye ko di-taxi renkeng re re bolele le batho ba borena ba di-taxi gore this thing e eme ka gore a e molaong
0: Hai, ntate Maremane ha re dule re beile lihlo tabena le ka ga toropo ditoropo mono mabenkeleng di molong ba ya fihla hobaneng ba dula ba shebile hore na makoloi ana a ya kae a tsamaya le bomang le di bakentse le dule le shebile hobaneng ba yetsa ho sana tse rona ke o kae ke lebuile ho le mohlompeng
2: le nna ke a leboa kgotso e tshwere ke lebola sa se lempileng so
0: mamedi eno ke Sello Maremane yena ke mmwele wa taolo ya sepetepete provinceng ya Gauteng ha re tswela pele ka ditaba tse ding komishini e ikemetseng ya dikgetho IEC ka bokhutshwanyane e gakotse epe ya baqolotsi ba ditaba yona o hlaloswa ha e le gore ba tla e sebedisa haholo ho fumana tlhahiso leseding ka ditaba tse amanang le dikgetho tseo re yang re di lebile re buisana ka sena le mmwele wa komishini yena ke Bopela ho re hlalosetsa ka botebo ka APNA me Bopela ha re o amoele tshebeletsong ya le CDFM
6: Good afternoon ngwanesi re ite bohela and re dumedisa le ba mamedi ka ofela
0: ho ba neng ha le bone o le bohloko re le be le app ya mofuta ona bakeng sa batlolotsi ba ditaba le hore e tlo sebetsa jwang hantle
6: APNA re etseditse hore ha ba qulisi ba ditaba ba le mo mosebetsing wa bona baska ba le matsapa a go bua le IC ka technology a ke ba tswa gona no batho ba ngata ba mo di WhatsApp batho ba ngata ba ra bi go revisa a mobile generation e re le mo go yone go ra ba be re ke laptop le computer di gole sa ba tshwere phone mo bone mo go bona ba tshwere everything so re tsetsa gore ga ba abalakatsa go buisana le IC ba ke na mo app ya rona ba checka gore keng ba ile ka tsa mo go rona be re ba thusa yona ka speed because re eleletse gore nako nngwe ga ba journalist le batho botlhe ba berekang ko media ba lakatsa go bua le IC especially ka nako ya di-elections tse tlhangwaneso that becomes a big problem ga ba kgone re fumana sentle go yang-yang a go yang-yang mara app re tseditse gore ba re tlhoka anytime ba ka kgona go bua le electoral commission
0: jale ha re utlwisise gantle he ka yona tlhaiso leseding ena o ke a tseba gore ha re le dikgethong ditshentsa lona ka nako ya dikgetho go na le tlhaiso leseding e itseng eo re e fumanang ga dipalopalo di ntse di kena jalo-jalo app ena e tlo sebetsa ka tsela eo kapa yona e shebile ntlha tse itseng fela tse ikgethileng
6: app ena e tlo cover-upa mosebetsi otlhe wa electoral commission who be sana ka di statement di advisory anything especially kana kwa di results wa gona go follow up di results tsa IC ke re wa go pula gore kana kwa ya di results ha di ntsa le kwa na go tilong e ba bitsang results operation center and then di results tsa elections o gona go di bona live from a screen le technology ya electoral commission so ntwetlo e tswetsa halanka app di journalists ba gona go follow up di results mo gona mo apping e we thought about move about or by the inconvenience like anything so re tsetsa gore wherever mo di journalists gona di linking South Africa ka bophara mo motho a leng koteng o gona tsela go follow up re dikgetho di tsamaya so di voting stations di petse di results di thoma go countiwa ha di final official results di tswa ba gona di bona ba gona bona le IC a tlhagisa di nomoro tsa teng mo di screening tsa rona so re etse ditse gore e be on the go access ya electoral commission.
0: Jwale ha re shebe me bopela e sentse e sebetsa app ena kapa jwang ke tse ke a kena o seng ke le ke o bona gore na ebe ho sebetse ya jwang ka ha go yona ho sentse e sebetsa tlhaiso le setting sentse le teng ka ga yona
6: e sentse e sebetsa ntho re etsang hona no ha ka hopola bongata ba nako ntse re bua le di journalist ka di WhatsApp re ntse di WhatsApp group so re kopile journalist engwe lengwe ba e register ko apping re rometse link ba e ngodisa mo go yona ba fetse ngodisa fela ebile re tlo thoma re thothe motho le motho re moise ka ko siteng ya app be re kwala di WhatsApp ka ofela ga tsona re itse re na le platform e lengwe fela e re buisana le di journalist ka yona so ntse e sebetsa nako nka o tlhoka gore o be le profile a hope register le hle moratuwa o tla kry-a ke buana le wena so sa registerana ka voutara o voutile mara ke gone gantle dimakatso ka re tlo nka ka wena a go bone gantle
0: ka jeno tsena ga ke kena ke re ke a sheba ke kena appeng ya lona ke laba ka sheba gore na ward ya ka ke tlhelela kae registration ya teng ke tsotlhe ke di shebile ke a
6: tlhelela ke a leboga nona o tlo kena e tlo ba ka profile a na le profile a sena yona ya o thusa go e-creator and then from then ebile bo registera di-details tsa gago then o tla bo kene masubelele kore ga o sa ra ona gore re tlo o ntsha ka rabuseng o tlo dula mo buseng e selong o setsa mosebetsi wa electoral commission o cover yana ka journalist re tlo etsa re bophelo ba gago bo be easy
0: ae mme bophela ga re lebua golo o ka nako ga
6: Ola bona
0: maratu wa. Mamadi eno ke Kate Bopela yena ke mmuli wa komishini e ke meseng ya dikgetho ya Afrika Borwa re ne re buisana le bona ka app ya bona entsha e ba e gakotseng maobane yona ke tlatlang e sebediswa go lo ke megatlo ya ditaba le baqhudutsi ba ditaba ba lokelang re ba ingodise ka ro yona re ba thole dintlatseding le tseding se etsa halang ka nako ya dikgetho bile hore ba tle ba otlalehele tsona di le jwalo ka nako e o ditlabeng di etsa halang ka yona me setting sa ditaba sentseng di hlahella ke tse bontsang ha ile hore mo president Cyril Ramaphosa o yentse kopo ya hore go tle ho lekolwe ketsa tlalego e amanang le ya aphalaphala jalo ka ile hore ho ile hwana wa hlaloso hore hona le gona halo ya hore akaetsa hore ho etswe boipiletso ba hore e tlalego ena e tle e boele e lekolwe me jwale ho bona hala ha se o setsa hetse mediketsalo sa boipilaetso dintse ditswela pele ka hare ho province Free State ditikologong ya masipala wa Mangaung re utlwile gore Ramose wa Mangaung mongadi ntatisi o kopane le bana ba mogatlo ona wa o ile ngore ke yone o hlophisitseng e boipiletso bona National Service Delivery Forum bakeng sa o buisana le bona ka dingongore ho tsa bona ka mane ka botshabele mo ile ngore ke teng mo bona halanye ka ga maemo antse a batla hlobaetsa ka jeno ha ile ka kwano ka Bloemfontein dikolo tse ding dikene bana ba bang dikolong le teng dikolo di thibetse hore bana ba ske batla ho fihlela maemo a gotlela setloeding re tla dula re ntse re beile maemo a nale ihlo re fitlile pelesong ya lena le imakafatse ka jeno mo hlaisi wa lona ene ile Rapeo Mokwena moloko mothapo ke yena ya neng a re laolela gaso nna lebitso la ka ke dimakatso wa hafolotsi re lebuile go loha ile mona o bile le rona ka jeno ho lena le imatlafatse ke santsane ke tsamaya ke lo ikoka ke lukise lentswe lena metla re ha le se le handle re tlo boela ke tiana hape ha fela modimo o ratile. Ena jole nako kia hore refitele linane wong la jwale kinako li tuso motavung. Tau, kizu.

0: mapakiso. Amane o hana fela man empa o tseba gantle gore boqhiko botshe go ebile
1: ahle ei tla ke le wena ka mokgwa o ikgalalang ka teng kore wena o etsa e kae ka re rona re kojwana di mahetleng e ka re re ikapa re itloela kore o re etsa e kae ka re ge mafutsanana a kolantsi
0: ganao empa kompolelelege mosadi wa dikgomo o ka senyega eng ga re ka ba le lekenonyana le leng gape kapa
1: o boso o emisa gona moo ka taba tseo tsa gago o nke ile gagolo ke mašanwana a mogale a ntse o thetsa ka ona gore o tla o thusa o mpolelele gore
0: empa mapakiso
1: botlaki ke qetile ga ke itse ke itse
0: a
1: kobe butle le wena theola moe bonae bona fela na go tshwaretse
0: man mapakiso man kea le ntho ena
1: ke mpho ya gago ke ena tle otletsee eya a go tloele metoutlo ya bofutsana tle nka o go shebe mone
0: ache mapakiso
1: bona
0: gale ke qetile
1: sekolong
0: jale ke etseng ka buka tseng mapakiso
1: potlakitle a ko phetlha-phetlhe mona ke itse nke ko o bontshe fela go ka nnete boqheko a se ko ye mokong bo wena o ntse o bua ka bone a ko fepe matlho fepa matlho o tlatswe matlho
0: e llang banna
1: a ko phetlhe-phetlhe monatlhe o kone gona o ke ba itatswa melomo sheba o thotse seka e sa lerata
0: mapakiso ditshwantsho tse
1: ese a ko shebetle a ko shebe
0: matlho a kana o sutha go tsona mapakiso
1: itulo tlatswa man
0: mapakiso kgopotsa ntho ke dilebetse mosadi towe
1: a ko gopotse fela ke batla le kelelo ya gago e ntšhafale a ko shebe ntho tse ntle tseng bone ke bone jale ge ore o sole bogareng ba buka ke bona fela ka pososelo o bona ja
0: mapakiso man mapakiso man
1: o ikutlwa jang ka mora o phetlhe maqephenyana a seng
0: mapakiso o tla etsa gore pelo wa ka eeme
1: pelo ya gago e tla emisiwa ke eng potlaki ke ntse ke le teng
0: ntho tse je
1: ee ntho tse se matenyana wa bona se ka dumelela pelo ya gago gore e nne go tsofetse potlaki ga ke go ntse o fapanya maoto o ntse o phela ntse ke pheya mo o ntse o ja
0: ka baka utlwa
1: fele bothata bo kae wa bona etlhe potlakitlhe ya kobe utlwetlhe
0: e ntho ya nkgopotsa dintho ke dilebetseng mapas
1: wena ke bone kae kare o nagana gore ga otho batho ke maqheko e ka rekante o so raitile batho ofo go fedile go fedile o fediswa keng a monna tuetlhe ya kotswe matsetseng itse o bona ka go ko phapane
0: ebe ke qetetsenong go tšhaka ke banna empa mosotho o boletsa re o kga morwa se o tlatsa
1: boleeemoosi
0: ya kgopotsa dintho ke dilebetse o sa letwe
1: bua nnete ka nnete
0: banna
1: o utlwabile pelo gago ya o tla ka tsela e nngwe
0: ke sengwe ko ilo ntsheditshedila mmapakiso
1: maaka madi ne ke batla tsona taba tseo ga o na le
0: a ko ntsheditshedile letheka lena le tla go tlolowa
1: wena ena ga o tlwa fela o ntse go tsofetse go tsofetse
0: ke leqheku la madala seloga mano mapakiso
1: wa bona he

0: mo mamedi ya ke sa senya nako ke kopane le ntate e ka ready o tla re fa rona maemo a jwanga tloa Bloemfontein Botshabelo Thabantsho go ya kwana ntate ka ready o moyeng fe ke a tswa bile o mosebetsing ona jwale letswere ka thata maemo a jwang
1: go tso ntate Motaung mme ke dumedise le bamamedi wa Lesedi FM. Ntate Motaung gona jwale tsena o sa thotse ga gona selo se a etsagala ntle le dibakeng tse itseng mo e le gore e tla re ga re ga ba bona ge nyamela ntate Motaung e ba batlang ka majo le dintho ba di beye ka tseleng empa gona jwale tsena dintho di sale gantle re le sepone sa re tswile ka nnete o etsa bonnete ba gore ga gona tse e le gore di tla etsagala motshegare tsena. Jwale ntate Motaung ga ke bua tsena ke buelela le ka ona ka mane ka bo Botshabelo ka bo Thabantsho mme bosumi ba maobane ka mane ka Brandfort re ile ra atlega go tshwara batho ba lesome gobane go ne o na le setlhophanyana se e le gore le sona se batla go jwale se etsise batho ba ka kwano kwa Bloemfontein mme he re ile ra atlega go ba tshwara mme ka kwano kwa Bloemfontein ntate Motaung ke 166 mme e le 166 jwalo ba masome a mabedi a metso metlhano ke bana ba ka tlase o dilemo tse lesome le metso mene ba e le gore bogolo ba bona ntate Motaung ke ba re ba tshwereng re ba tshwara re ba fumana ka gare go bottle store ba utswa bojwala ka gare go bottle store.
0: Ema pele butle pele ema mo sersant ema mo sergeant ema mo ntate Karedi o nkutlwisetsang botlhoko bo boka le tshwere bana ba under 14 le ba tshwara ka bottle store ba utswa jwa ka gara bottle store ba utswa
1: ka gara bottle store ntate Motaung
0: ntate Karedi
1: ba utswa bojwala ka gare yona bottle store eo re kopa tshwarelo bana o na le mmino o ntse wa palamona re dimolong ntate Motaung go etsa bonnete ba gore ka nnete o batla go bolokele mona jwale ntate Motaung o le jwalo re batla gore re bue le tšhaba sa rona gobane ga ne re lekolekola dipalopalo tsa rona go bana ba ga re re ke 166 mme re tlosa bana ba masome a bedi a metse metlhano be re reng ke bana go bana nomorong ena e setseng ntate Motaung ke a gola diperesente tse masome a robedi kao fela ke batšha ba e le gore ba dilemong tse ka tlase go masome a bedi a metse metlhano jwale ka nnete gona go bontsha e le pharela ena e le gore ka nnete re tlamaya reme ka maoto e seng gona re le sepone sa fela re le setšhaba gobane batho ba na ntate Motaung ba le jwalo kao fela ba tobane le dikoso tse e kenyeletsang ena ya go baka morusu pontseng e leng yona public violence mme le teko ya polao gobane go na le mo e le gore ka nnete maponisa a rona e le a tlhaselwa teng mme go na le ponisa le leng ntate Motaung le ba ileng ba lengata ka lejwe ka mogao gotlho mona ga ba nna a senywa le divene tsa rona tsa maponisa ntate Motaung di ngatwa ke setšhaba sa rona jale go na le ya polao mo e le gore go na le motho e le gore ka nnete ntate Motaung o ile a fumana e le gore go fitlha gona jwale tsena o santsane o fuputswa ntate Motaung ntate o ne o fumana e le gore a tsapaletse fatshe mono ka morago gore maponisa a bitswe go thona le tatlhopo e le gore ba ntse ba e senya mono ya maponisa a ba qeta go kgalakanya batho bano ba mono ke a ba fumana e le gore go na le a le mongwe a tsapaletseng fatshe ga o setse gore na o etsaetseng ka ena jale ke dinyewe tse e le gore di batla di tlhokolotse ntate Motaung mme di na le ga re tlhile re shebile bona boabuti bana kapo boausi bana ba e le gore ba ka tlase dilemo tse masome a mabedi a metse metlhano 25 years kore di tlhile di tlo ba kwalela menyako gagolo fela ga tlhile re shebile tabeng ya go applya kapa go kwenya dikopo tsa go sebetsa ntate Motaung nagana jwale e le gore jwale o tshwanetse o kenye kopo ya mosebetsi mme ramosebetsi a sheba a fumana gore o na le nyewe ya teko ya polao ka tlase bobitso la gago
0: ntatekore
1: ke ntho e botlhoko ntate Motaung
0: e botlhoko le bona bana bana ba banyane bana ba 14 bana bao le ba tshwereng bana
1: le bona ntate Motaung
0: bana ba banyane bao le ba tshwereng bokamoso ba bona bo le rotho gona jwale kore ne ke sa batle gore ke tsho jwalo goba batswadi ba tla theola meogo bokamoso ba bona bo le rotho sergeant e botlhoko a golobane ba se ba e na le criminal record kore
1: hang
0: ba se ba ina le criminal record hang hang fela gore ba tlo hloleya ho sebetsa kai kapa kai mo batlabe ba batla mosebetsi teng e tla re ha le 30 years a kopa mosebetsi
1: e be
0: 25 years e be hlaha criminal record re ka dikana ka dikana Bloemfontein o ile wa etsa tjena ka dikana botshabelo o ile wa etsa tjena re hloleya ho nka
1: ke bothata ntatemtong mme re batla gore ke tle ke tsebise batswadi bane go utlwile Ronald batswadi ba bang ba neng ba bua ntho gore ke bana ba banyane batho bano le ka tshwara bana ba banyane jalo kere botlokotsebe ga bore o monyane kapo jwang ga o tlile o kena o etsa botlokotsebe o iphetola tsotsi ka nnete re ka sere o monyane o ntatemtong re a o tshwara mme bona boholo ba bona ke ba thotse ba nkile dintho tseno ka ba tshwere dintho tseno tse e le gore ba ile ba di utswa gona mone di-taxopong mo ba ne ba etsa teng mme ntate motaung ga ke bua ka tsona dikoso tseno ke yona teko ya polao ke yona ya polao mme le yena ena ya o tshwatla di-taxopong mono mme ba gopole ntho nngwe ga e le gore ka nnete o a tshwatla ga motho mme o kena a le teng ka tlong gono e ba tlatlapo ka kemisitsontsha kotsi mme gape e ba tlatlapo e le gore ka nnete gobane ga re tsebe gorena ka nako eno o tshwere sebetsa se jwang le motho o le a ka tlhong ka mane ga tsebe gorena o tshwere sebetsa se jwang jale e ba robbery ena e le gore ke re ke tlatlapo ntate motaung e le gore le yona e tla tle e be ka oduma kapo ka tlase o lebitso la gago gangganga ge keng ya mabitso ao jale ka nnete re batla gore re bue le tšhaba sa rona ntate motaung gobane ntho tsena tse e le gore di etsa lona jale je e botlhoko tse ka ke ne ke itsho ke re batho ba e le gore ba tlhile ba tlhotlheletsa ntho tsena di etsana o gae kwana yena o ituletse fela mme lona ke lona le tlatlhe le etse ntho tsena kao fela ga go tshwara magotleng a dinyewe o tla bo le mong mogopi wane o le gore o etse legata le one ba tla e ba le siko ntate motaung e le wena o le mong fela mme o shebana le gore na ebe ka nnete ikarabelela jwang jale re le seponisa ntate motaung sa Freistata re re bana beso a ke le inaganeng gobane jeka ke itsholo ntate motaung ke re seo se etsang gona jale je ka nte se tla se se lepe gore na ebe ka mora metsotso e mmedi kapo e meraro gore na tla ba motho ya jwang
0: ke a lebo ntate
1: ntate motaung
0: ke a leboa sergeant Karedi ke a leboa ke o taba momamedi ntho ena e bohloko ntho e ntate Karedi a buang ka yona e bohloko hloko haholo a se ntho e nyane o so eno e bohloko ampe ore o thubile ha motho mme o tsebe gore ba tlo gore ga re tsebe o ne a tshwere sebetsa se jwang monga sebaka seno o na le teng o ne o ka e tsala le gore a bolae monga sebaka ka kgola o mametse ntate Karedi ga a tlhalosa ntho ena ba o tshwara o le 10 years o le 11 years ga nga ba qala ba o ngodisa lebitso lao ga ba qala la o kaya wa bua le bona wa reng gobane ba se ba ngodisitse lebitso la gae charge office ho fedile mo mamedi pula enele it's over the game it's over ho fedile mo mamedi ho fedile ha ba qala ba monka ba mokenya ka vening ba tsama le ena ka ho ya ka melao hona jwale o tswa hore le ya bona le committee ya madlanga itse maponisa tshwantse ba ngole ntho yengwe leng ho tsebana hore ha ho fedile mo mamedi ho fedile it's over

0: ntho ena ha ke bua kana go tsohle se le moeng ke tlala miogo ke tseba batho ba bang ba dutse hona jwale ha ba khone o sebetsa lankare ba babedi ba bararo ba na le criminal record ba letse mona buite ke tla re ba letse mohlomong na le a tla letse a tla ba sebeti a letse a tla bua le wena motswadi rena ho bohloko jwang hore e khutle e re criminal record nomoro mohala ke 086 000 3084 mohlomong ha re ruti tshaba sa rona hantle radio television dikolo jwalo jwalo ha o tshwere bana ba under 14 years 14 ba kena fela ba batshwara ya utlwa re bile rona jwale ntate ka re during o re bona e bile he ba na le bona mo ba tshwereng le jwala bona ka matso ba ntseng jwa hona jwala o no e bona ntho mo tswa di tla ya sekolong wana tsa mae aba pass matric ya tsa mae a e university a etseng motswadi wa ka mo fepa mo rekela dijo mo rekela diaparo e be le fitla nako yane ya hore a batle o sebetsa e be hla e re criminal record na kongwe a le kae kae hoteleng a dutse hoteleng re ha qeta o ngodisa lebitso fela ha ba pantsa bar kae e be hla nthuna e re eno motho na itse criminal kila qoswa ka o thuba matlong kana ko ha bana o bua hore ene ile shutdown ene ile nga isa tsholwa empa huluki ona le sefela se reng hulukile hulukile batho ba bangata ba se ba bile ba se bina ha ile hore hona le ya sa fumane mosebetsi ka criminal ke kopa letse mona mohlomong ha o ka bua yena a bua le rona jwalo ka batswadi hona le ntho e tlang ho bua ke le lontsa rona mohlomong ha di ke di dume Sun City
1: ya ka la mo Sun City e khutlile e tshisa ho feta pele hona ha se mokete wa mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke moho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Vishol DJ Khotso Pau tisetsa mollo ho Sun Fest tsena tsohle di tlabe di etsahala Moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso Pilem Bukcha, Sun City Super Bowl. Menyako, etabulwa ka hora ya bobedi motsia. Ditiketi tsona di fumane ha sunsity.co.za. Le ticket pro, hok ala ka 350 rand ka sesu. Sefiti, ke ziyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag ziyakhala mo Sun

0: mo mamedika le hlonono modimo o mphile motho ya tla bua ka le hlonono modimo ke a leboa ka re mphentate a bue a galeme ntate hlalosa ona le motse kae hona jwa lo ska ipolela lebitso
1: ke na le 58 years ntate motaung
0: 58 years
1: e a sala ke tloga mo sebitse ke le 30 years o phlela le la ka tsa la ka shikuli
0: ka ba ka la criminal record
1: le ya ntate mola ntate mtau ka ba ka la criminal record o kena ka ga tong go be ha o le tsena e be tlo la le le ntate mtau
0: ah
1: o phlela ka shikuli se bile ke te ke a tume tu fumana tshelete ba ka ntate mtau ha ke tsebe bona bana bana ka ba eletsa ka hore ntate mtau
0: e ho bohloko ke a utlwa pela o itlule bohloko ke a utlwa o bua ngwane somamela ka tsela o buang ka yona e ya fihla pelong tsa batswadi ba bang e ya fihla ngwana mme wena o seke wa ra o tsebo ka ba eletsa jwang modimo sa o file sebaka hona jwalo gore o bue ho milione tsena tse mamelang mona ka jeno le na o 58 years ha o sebetse ka baka la criminal record
1: ke nnete ntate motaung le no tsena ntse ke le bohloko ha ke tsile gona ha go bua na re tabua re reng bana ha ba mamile
0: mm
1: ke nne tinta temtau

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: Ke WhatsApp ya Lesedi FM re bua ka mojolo tabakie.
2: Wa bona bekeng tse pedi tse fitileng re le ra botsa hore ha o ka thoka lefatshe o ka qala le yena na fatshe. Mme re le ra utlwa masako komeng.
1: Ntate.
2: Ra botsa bekeng e fitileng hore e senyeile kae le e sentse kae. Le temo mamedi.
1: Ha.
2: Ga sala re beile matsoho mo.
1: Ntate.
2: Le hana jwale ntse re beile matsoho. Jwale ka jeno re a gutla hape re re hobane ile ya wa ka head. Re se borona ga tlolo e ka se ka thela. Re o botsa potso. Ha ra tsona ka ofela. Tsetsa halantse le etsa la. O tshwantse go be bona le ntwe. E le nngwe. E ikhetha. E tsang relationship ya rona le nna e sebetse. Motho mong a ka re. Re rata monate re le babedi. Ra di ntho tse teng tse re tsalang ntho gore fela ka mokebelo re a tlapa re le babedi re a tswa ke engwe dintho tse tsang gore di lo itshwaa
1: e mongwe ka re o nketse di-assignment wa tseba ntho eo ke act of love, act of service. O nketsetsa di-assignment
2: le ka ntle le go etsetsa nna di-assignment e mongwe ka re ntho ya gore re le academics re le babedi
1: tate.
2: Really bad baby.
1: Ha re bua ga utlwana. Ba bona ha ke 1 plus 1 equals to 11. Wa gona utlwa, it's 11 because ha o re additionally to. Ay! All right.
2: Emong a re rata ntswelo pele. Ke mo tsharata ngo. O tshwara. Jo le nna ke rata o tshwara. Ke engwe ya dintho tse re la re qabana rena le mathata. Ha re fitla go yona re etsa re kopuya tsa. Emong a re rata kereke re le ba. Re bua ka ntho e le nngwe e tsang relationship ya rona e bona. Ke ba bang ba batho ka jeno kona e nahana ntho eo ha se o e nahane bophelo wa ka ofela. Fela relationship e monate. Fela jwalo ka ha re le hona re buang kona re ee ya mman. Ho na le motho wa ka mane ntho ena ya hore re rata soul music ke yona e tsang re be nna.
1: Ke rata go nkutlwisisa. Wa bona ntho ya go fela boemo ba ka ba maikutlo kgona bo fitlhela. Ke yona qha o tshetsa gore be ntse re le mo go ba e wa etsa halo go be di kamano le motho o go a morata fela ba sa fitlhelele maikutlo a hao ka tsela e o ikgethile
2: go ntse go hlokojwa lo ka ntwe o rate motho a o rate fela o fumane hore monnahano wa lona le ka
1: mo fitlhelani
2: ke go tla sinisi mane ba re comprehension ha le a di mo
1: ha le fitlhelani lo wena wa bona fela ne ke etsa mo ke ga mo ga tefela king batlung
2: wena o batla tsile yang kwa nena
1: o
2: fela le ga
1: a re bile re di
2: jalo tla re letsetsa gore jo tse mo mabedi gore king e le nngwe e tsa mo gore o nna tefelo ha kana ke relationship e le ntla ke king e le nngwe fela e tsa mo go tsa le ha go le jwang fela ntho gore re le babedi re favor chips o go bona ga re tswa re ya bona. o kwena itseba ntse kwena ile nngwe e mong o tla re bona ntse ho re motho wa ka o rata go phela nna ke rata ho ja lieno reng nna ke rata ho phela motho wa ka o rata ho ja ke le ke rata ho ha ke phela ha di sinyeng
1: me o ja tse pheweng ke nna fela wae
2: wae ai man re buile tse tse negative beke tse pele ka dena go tla en mona ke
1: ntle e kgethileng
2: motho mo rena ke rata motho wa go rata thuto wa feta ngwana no na ke mo rata o rata thuto
1: mo rena ke mo ratela le go motho wa ka wa ngutlisa ha tsi wa fela o seng o ga a ha re tshwatle
2: e u tshwatla maya mabedi a ntshwatlele le le
1: wa e bona ntate ho mnate
2: motho wa ka ha ka etse psh e wa
1: wa nanela
2: o tsa tsepe re so je lo re tla ja tshege le magareng kwa
1: ke di papadi le bogabe
0: a tsa di papadi ho re a tella le bongane tshabalala
3: ai ino ya jole bana be sikeng le bua a khona ai god ba le su e rikile bo ya holo ke le boele mo mamedi hle ho hle mo mamedi nga le tinga mamedi dumela hape re go fa tsa peletsa di papadi kwano ho re a thella re tla jwalo ka tsa papadi ya cricket ba sadimo na baolara ya hlophasana ha ena ya Afrika Borwa e leng Tumisi Kukuni ore boitshepo bo ana le bona mo round tjena bombu buletse le mati le keke la hlola le kwaleha hlopheng sa the Proteas women na go nye fitileng he di papading tsa machaba tumune ya sokola ha holo fela mamedi ho di ya di wicket gafetsa e leng seneng se se etse hore a dule a sa kenyelletswe na go nya le kgolo hlopheng sa naha empa mo round tjena ka nnete ke se sentsa di papadi tse bitswang gafetsa hlopheng sa naha ka lebaka la mapalo o motle ha holo a thitjolo ka ha hlopha sa naha siamane ho T20 World Cup haufinya na tjena di papadi tse to bapalwa mane na henga ya England le Wales dumela hore o swere mo le thitho kana kwene paitseng hore ya tlo gona o thusa hlopha sana ha ho hapa tlhudisano ena ya T20 World Cup ha re utlo hore o di beile jwang Tumisi Kukuni.
4: Yes, yeah, definitely. I'm really glad that I put out that kind of performances. I think, before I was struggling to, get the confidence just to get my momentum going into any tour. I struggled a bit with that, and I think this summer I kind of wanted to just keep things simple and not search for anything, and yeah, I'm glad those performances came.
3: Ha re tlo se no tsa papadi ya cricket re tshelela go tsa bolo

0: nnete re lebo jalo producer rona lebo mawe
1: ena etsaki
0: ke ratile puisano ena man
1: no ne le mnati nonko nonko piki landra stompi lele
0: mantsaki
1: we ke tsebe ke tle beya jwang ka sesotho ke re manko lele pinki lake
0: matoni we matoni toni tata jojo
1: ke na gari sanku lolo bongani chabala
0: di mako nosi
1: nonpi lake
2: atsadi papadi horiatella le bongani chabalala
3: ke la bile ho le bana ba se ba be di wa tsebeletsa le sedi e re go neletse hetsa bo be di tsa dipapadi ho re ya thella ka jeno re tla le ka tsa papadi ya ditibele selwane sa heavyweight ho tswa mane na henga ya Cuba e leng Frank Sanchez o se atatetse ntwa ya o tseka sukula sa lefatshe ho IBF e wa tloela na kgahlano le Alexandra Usyk ho ya ka motsamaisi wa hae Mike Barrow Sanchez o se a fumane tumello ya o ka phepetsa Usyk ka mora hore a lwane le ho hlola selwane se bitswang Richard Torres Jr mane na henga ya Egepita mpenyeneng ile e hlekang sebaya e bakeng sa egolo e neng ile dipakeng tsa selwane sena e leng Alexandra Usyk ka setana le monna bitswang Rico Verhoeven me Sanchez o hlotswe ha nngwe fela ho sheba dintweng tse wa sa tswadilwana maraong tjena mme ne le ka selemo sa 2024 ha ne a otlwa ke Agit Kabayel nakong eo ebile a neng a ntse a tshwenywa haholo ke temalo lengweleng mona motsamaisi wa Sanchez o tswetse pele ka hore ke selwane seo a tshepang le gona o dumela hore se tshwanelwa ke maemo a phahameng haholo ho heavyweight lefatsheng. Ho tsa tenese ha re lahlela mahlomane ho Roland Garros basading Elena Rybakina o fetetse mokgahlelong wa bobedi ka mora ho hlola Veronica Eyavets ka 6-2 le 6-2. Sebabadi se seng se fetetse mokgahlelong o latelang ke Susan Banteki wa mane naheng ya Switzerland ya hlotseng sebapadi se maemong a bo 30 a na le motsomo lefatsheng e leng Christina Boucher. Lehlakoreng la banna teng a re sheba sebapadi se maemong a borobedi lefatsheng sa mane naheng ya Australia e leng Alex de Menon o fetetse mokgahlelong o latelang.

0: tsa FIFA tsa mohopo le fatshe 2026 ho fela le jwalo o tla bo ha di papadi tse mashoma mararo ana le metsumine ho SABC 3 wa di kapa di streama ho SABC Plus ibile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho patlala le naha di alemoyentsa SABC ho tloa kala le shoma le metsumo Phupjane ho ya kala le shoma le metso e robo Mphupu 2026 ho tloa maketeng wa pulo ya di papadi simmuso ho ya papadi ya pulo ya Malibuho e kgolo e tlabeng le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo ka ofela o se fetwe ke motsotso o mong le o mong ho SABC fela mohasi wa simmuso wa FIFA World Cup 2026 o tsa ding mamedi ha re ya mane na heng ya nga tlhaka re continenteng ya Europa re kena na heng ya Scotland e hlopa sana yeno he si ya tlhulisana nyomo po le fatshe le khatlo la pele ka moradi le motse mashume a mabedi a na le metsorobedi me ba hlankana bana ba mo kotlisi Steve Clark ba shebile hore ba tla ba sebetse hantle ho feta di hlopa tse ileng tsa bapalla na ha nga tlhaka di hlopa tse ileng tsa yamela na ha yeno le mong tse ngata tse fitileng me papading ya pele fela ba shebile ba tla ba sebetse hantle e ba tlo ba pala khahlalo le na ha ya Haiti mane Boston e be ka moramo ba tlhulana le se hlopa sana ya Morocco pele ba tlhulana le sana ha ya Brazil ho group C me ba tshepa hore jwalo ka mo hopola fatso so le moholo ho feta pele me ho kenyele ditso di hlopa tse mashome a mane ana le motsuru be di ka ofela bunyane ba tla gona hore ibe se hlopa se tsileng maemong a boraro se bapetseng hantle ka ho fitisisa e le hore ba tle ba phunyeletse ho ya makgahlong wa mantsano le kgetlo la pele mo kapteni Andy Robertson le di bapaditse ka nga John McGinn le Scott McTominay e tla be le di bapaditse shejweng ka mahlo mafubedi ho kenyele letswa le se bapari se le belo se di motse mashome a mabedi e leng Ben Doak ho thusa hlopa sana yena hore se tle se phunyeletse ho ya makgahlong wa mantsano mo kotlisi Clark o dumela ha bana le bophihlelo bo nepaetseng hore ba ka gona ho fihlella seo e le ho phunyeletsa bakeng sa makgahlelo o latelang wa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe ha re tlala peng kwano Kaizer Chiefs e netefaditse ha ba kotlisi Khalil Ben Youssef e ka sana jwalo le Cedric Gaze ba tloa hlopeng seno ka morao re kontraka tsa bona di tla di fihle peletsong tsa dilemo tse pedi ka ofela ba kotlisi bana he mamedi ba fihle hlopeng sa makhosi ka selemo sa sehleng sa 2024 ebile ha le hantle 2025 ba thusa jwalo mokotlisi wa mehleng Nazradin Nabi mehe ya ba ka kgwedi ya Mphalane 2025 re bona jwalo ba fuwa marapo hore ba tsamaise hlopha sa makhosi utlwa mo ho ya pele ya ba ho fitlhela kana sehleng sena sa 2025-2026 ba hapadi papadi tse leshome le nang le metso robong ba bapala ka ho lekana dipapading tse leshome le metso e robong ba hlola ho tse robong fela ka mora dipapadi tse ba dipapetseng ka kakaretso tse mashome a mararo a nang le metso e robong e le ha ba tataisa hlopha sena sa makhosi mme tlasa tataiso ya bona ba kgonne hore ba etse se e leng gore gale se sa bonwe ke balatedi ba hlopha sa Kaizer Chiefs mona mae leng gore ke lekgatlho la bobedi jwale dilemong tse leshome le motso mong ka ofela hlopha se fihla dintlheng tse ka hodimo tse mashome a mahlano jwalo ka sehleng sena ba phethetse dintlheng tse mashome a mahlano a nang le metso e mene mme re ile ka bona ba tataisa sehlopha le mane ho CAF Confederation Cup mo ba ileng ba sitwa ho finyelela makgahlelong wa mantshano ka lebaka la palokakaretso ya dintlha ba tloa hehlopheng seno mme sehlopha se lebohile haholo tshebetso ya bona mme dibekeng tse tlang ka tla utlwa hore nabe e bang sehlopha se tla netefatsa hore ke bo mang ba bang hape ba tsamayang dibapading le hore ke bo mang ba tla fihla le hore mohlomong ke mang mokotlisi ya tla fihla hlopheng sa makhosi ho senka kapa ho nka mona moo bakotlisi bana ba babedi Khalil Ben Youssef le Cedric Gaze ba sileng teng ho ya pele se re tla bona dibile hakalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona o se fetwe ke tsa ho qetela metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ya bohlano re athella etswela pele bana ba Yesu ke tseo
1: bana mokotlisi a ileng a lelekwaneng a ba sebetsa ka tlasa yadima
0: ntate Nabi
1: ntate Nazarin Nabi
0: ehe
1: e ipotsa mo a leng teng ore
0: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
2: Fela ba sebeditse bo neteng go ga re se re bua nete nane ke nane ba tla batloela hape se hlensena ka nete ba sebeditse ma monyetla o no ka ba teng hape
0: e seng go batloela fela o sebetsa ba sebedi
2: go ne se ke tshoga ba ka batloela ke re bunyane wa bona ha o bona gore ba ka kgona o fihlela number 3 ka bantse ba ne ba ka nna ba ka number 1 wa ba
0: ha bana ha bana botsatsa ba bana go ne ba sina botsitso bona nneng ba tshisa nneng ba ba nneng
2: ba ka ba ntse ba tshisa ba ba taka o fela
0: he u re pele ke le bala e papa dintse ba palwa e se bapetswe metsotso mashuma a robedi le motsumong e ke ne a Cape Town City le a Milford ke tsena tsa di playoff ntse le 1 Milford noto Cape Town City
1: yeah
0: 1 Milford noto Cape Town City e ga mona ka Athlone motsikapa
1: e bile ka pele nyana ke lukise maobane ke tsebe ke nyene ntse ke fapanya di date ke ne ke tse
2: na rena ne di 27 ke ka
1: jene eh na ne di 27 di ka jene
0: eh
1: tlhopa sana se phatlalatswa o sane ka 27
0: ho sa
1: 27 di la bra
0: eh se nna bi ka mona ka jene o building

0: ke bone mo president wa ikisa
1: eh
0: wa ikisa sa le patlala tse
1: go lu yeno
0: ha sa go meletsa ke batla go ya ilo ba ga ditaba ilo ba ga dipuo o tsara no re ma Afrika borwa tlhopasana ha o fitlhe mona mo rereng ke tlhopasana re tsietsa tlhopasana re tsietsa ga ga ditlapa tse re ditsietsa
1: hey monna
2: a fela ona jalo ke nahana ho tlo bo hwentse
0: thula tla utlwa
2: sa na tsana le phetha hatswe
1: me ka pelong re a tsiba la re ka baraetsa re a tsiba go ke di tlhopa di fintse pedi
2: bonnete
1: tseo di ba pantsa tsona di tshwanelang ke hore di
2: lemela re a tsiba ha isale
1: ke re ka bua re etsang
2: ga tsiba go bona le mo lonkuwa one fela ga tsiba jalo jalo
1: tsana tsepe di tlhopa re bone ka
2: nna ga tsa tlo tlo 7 la 28 ga tsiba
1: fela mo ke bone ka re me hopula rona e chaisana teng ke mane ba padi ntse ka ntle ona tse ba palang ka ntle ona tse mo kotlisa re ngwa di ba toba di na le biphihlo le bo fapana le ba tsa mona
2: ha a
0: fela ngangisano ka papa
2: sa ne ngisano e mo ihlile bongane
0: puisano ke neng ke mametse e hleng e le matla e tlobaka dipuisano ke ya dithibathiba thibathibane tsa dikgetsileng di nne yana jwalo o lokela se se le seng mme ho tsona di le nne jwalo
2: ha se se le seng
0: e
2: ke mo etse tse kgetho
1: a tsa sa nne ke retse pele re tswa o sa
2: a ke ka tsela mo
1: medie na ka re
2: ha ke ka tsela
0: no no ho wena bonga re a dumela
1: ke re ntse fela mo medie
2: ne ke ya ka thibathibane
1: e haolo mona mo di bodi tshiba tibaneng
2: monga di tshiba tibaneng tsa
1: se ipo ke monga ke bone
0: ka dogos
1: Williams
0: Williams
1: Peterson
0: le Peter
1: le sip
2: oh one must
0: one must
2: ke ene e
1: ba tsiba ha ke sheba a ke re no tsheba ba 32 ka mong tsa mang 6 ya sala
0: 6 ya sa
1: ai
0: di tshiba tibaneng ai bana
2: ha tshiba tibaneng bo nolo hampi
1: mamela ha go le nana nga
2: ntle
1: o sa le re tla gutla se re tseba gore e ka ba bomamba ka
2: se he bonolo
0: ha se mo mamedi o sane le nane o
1: eh
2: one plus one
1: ka ba bomamba
0: Ricardo Gos
2: ha bonolo
0: Ricardo Gos o shebe contribution as stopping mo tla hola Sipho Chaine o shebe contribution ayo tswa ka stopping Tiba tiba nsa Peterson.
2: Ha
0: ka di tsaitsa o katela o katela o tsama.
2: O tshimanene motle.
1: Motho ka taru kwa la molomo.
2: Ha o khone u bitsa le bitsola
1: Steve Tiba. Ha o taru kwa la molomo.
2: Fela ha khone u bitsa bitsola hai. Ronwen Williams.
0: Ronwen Williams.
1: Are le rketa yeng.
2: Ronwen.
1: Are and then what? Ne le re ko kae?
2: Are se clear. Sala. Emma. Sala e
0: Are le ntse ke tshwere ke fa mo medio sa
2: ne.
0: Le ba tla dilo di tiba tiba ne.
1: E tla bile di tsa sheba lo re ku kae hape mo ona le ba padi tsengata tseleng gore mo medio ka re ai ba no ba bangata.
2: Yo ma gona le ba fana ba ba balance a pohle. Ho tswa di shopeng tse tse ntho tse nyane ha re bua nnete. Yo yo yo yo.
0: Hona le ana ke mang monnelo wa ba palang a rampa le bala wa mose. Kana ke mang mushimo wa rona. A re tla bua o sa ke tla bua sa
2: o bua ka ofeng kana ke bua ke mang
0: sepepelo ke sepepelo ne
1: sithole
0: sithole
2: sithole ye
0: sepepelo
2: ene le yena wa chisa wa bata ha chisa entle ha chisa ha bata
0: o sonso chisa number 6
2: ke a kaita
0: ke mang tshwa no number 6 wa chisa a tsong sandong
1: ke mang ntshwana bana
0: a tsong sandong a ba palang chisa yana jwale a o sihlophinsa na o ke ne Mtsimanu behela nna
1: lebo ke le sanda bana go hopotsa mo
0: lebo lebo ke lebo le bitso la ke lebo ke lebo le bitso la ke sa hopola fela fane ya ke mo mpehele sephephelo mpele mtsimanu mo na mpotse
2: ah hona le bang kueng ka phoso
0: ah re tsebe ga sephetipeti
2: a ire nna ke mtsetsi ke ba ba mtsetsi
0: bo ka
2: re bo lo sa bo sa re fela o tla bo utlwe ba ikutlo aka
1: o sontse o futhumetse ke ya u
2: ja chesa Hola re mabuye. All right. Mabedi o sentse le phela jalo ke kena mebileng kwa no ke N1 northbound ka bana ka Winnie Mandela Drive. Hona ona le kolo yena nge ka romela tsi tsa jalo se phala ha monna tsana se pitipiti. Re fita ka mo re ka mane ka N1 northbound ka mara fela ho New Road le teng helpelo le tshehadi la mila le kwetso ka mo hona le kolo e emeng. Gana ga kelo hlokwe bang o sebedisa mila o mabedi ka nete dipedi fela tseneng go tswa tsona hore nyena kwa no ho ratela traffic e bona lo di bona ga sa di bone. Re tswara ke tibos underscore mokoni Lima Wala 1X #Ratella Traffic
0: Money scheme some Mr. Moloto la treatment. Treatment ke na le tsheta le tsipa. Mr. Moloto Moloto.
2: Allah shemel. Ba wa re ke bona tsho ke di mtse nga dampi ke ga atle mi.
0: Pero la toki Mr. Moloto aspa.
2: Ah, o tso sose. O lo sheba musamo pi.

0: lebu se ba ile batho ba le ba tlile mona o tota hlapolla puo se ba ile ba re sutetse a ke tsebe wena ka mo rena go etsa la difeng ka wena ka bo tsietsi majoro. Thank you.
1: Hello,
2: hello, o ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

sika Sundowns yong eh ay ke o hlompho awatlele thoka Sundowns yazi malibs ama ethi zozo ay lwela ska stana le bujira man sana mstada mara e go ngile ntwa gona ke go ke gona ba tlotla bankana le di eda bobedi ape ape le mo sina na se tlan se ya se wena le be re dalana le ditepedi o go tloelle batho ba nhle mona tshizoso a o ba tshivele bru wa ka bana se believe as a believe my lips ka kwa tsi ma lips ya man a o sanda wana bana a le bua le mshimano o tlhidi go go ka gona ha re sothuka a le sedile a di manda te ke mantsi bu ke mantsi bu ya tate ke mantsi bu ya tate tshizoso shapo raso.

0: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka Lucky Millions ya Hollywood. Ge tsa di nomoro le thathamo la dikitikiti tsa di draw tse akhang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka moo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Ebe o so o fetohetse websaeteng e ntjha ya ho patala TV license ya hao? Etsa bonnete ba hore account ya hao e dula e sebetsa. Ka ho ingodisa hape kapa o soselletse password ya hao, o se fetwe ke dintho tsohle tse ntjha tse monate tseo di tlisetswang ke website ya rona e ntjha. Ingodisa hape ka jeno, o dule o hokahane le rona. Ka website ena e ntjha, o kgona ho patala ka potlako, ntle le mathata ka thuso ya ditshebeletso tse ngata tse moo. Ka hoo, etsa bonnete ba hore wa ingodisa, o kgona ho fumana melemo yohle e teng bakeng sa hao jwalo ka moreki. Etela www.tvlic.co.za kajeno. TV licenses e etse bakeng sa tsohle tse bohlokwa.
2: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.

0: ke ka ona re dulang re tshoka mehla re re khutana sena sa Hustlers Tuesday mo mamedi se u bula mahlo ha o soka o semamela se u bula mahlo hore economy ena ya rona e thata economy ena ya rona e buima tlhokehong ena ya mesebetsi ha o ka wa dula fatshe wa nahana wa sheba tlhokeho e teng mo leng teng ona le ntho ka tswang ka yona ke ka hona ka jeno re latile mshimane a thewang ka mana ka province ya Freestata Thato Binyane are la ho le buima la ho le jwang ke la hlar mme mo di mona le ntho a mphileng yona e tla ntshebeletsa ke tla e sebedisa hore ke phele ke be ke philise mo Africa borwa
1: ho jalo fela mo mere re mo moela dumela thato
2: le buima wela le thabo mokoni dumela skin sa drive
0: eita eita e mana happy belated no hula maobanyana mona ne
2: ya ka ka di one tsa December tiwos.
0: Oh, ka di one monna ka ba bana ne ke bona mamba. Hey, that. Okay.
2: Ya ka di one tsa December.
0: Halal, halal, halal. Fela ratse bo mama mile moholo wa lena ne o la rena re a leboa holo fe.
2: A moholo a holo. Ha hona letsatsi le fetang ke sa mamela re a thela.
1: Ke le bo holo gaitsena motho Thato Binyane. Ho motho a mametseng hona jwala sa o tsebeng. Re ka re Thato Binyane ke mang o tswa kae?
2: Ya le bua ke le ba mnyetlo no ku fanti tsheleletsa le Fedi FM ja le dumedisa ke dumedisa ba mamedi la temo ba mametse ba le teng ka le bitso ke Thato Binyane mme Thato Binyane ke motho ya hla motseng wa botshabelo ka mona ka province ya Free State.
0: Aha Thato Binyane ke motho ya itlhaelang ka mona ka botshabelo ha re ke re bua ka company ya hao thato ena e re kopantseng ka jeno re ebe re bua le wena e bitswa eng company yao e bitswa
2: le bitso la company ke Binyane Private Tutoring Program Binyane Private Tutoring Program ke le bitso la company ke bose
1: me le fana ka ditshebeletso di feng
2: Ditshebeletso re fanang ka tsona re le Binyane Private Tutoring Program, re fana ka di-tutorials, re fana ka di-extra classes bakeng sa bana ba sekolo. Ha ke bua ka bana ba sekolo lebo, ke bua ka bana ba otloa ho grade 1 ho fihlella ho grade 12. Mme re sebeletsa botshabelo, re sebeletsa Thabantsho ha mmoho le Bloemfontein. Re focus haholo di-subjecteng tsena tse sokodisang bana tsena tse e leng kgogo baneng ba bangata subject tse tshwanang le bo mathematics subject tse tshwanang le physical science accounting le tse ding jalo jalo ka le ditseba re focus haholo ho tsona ho etsa bonnete ba hore supporta bana hore ba kgone ho improve ba sebetse hantle di-subjecteng tsena
0: Thato monna ho tsho le tloa le bone sekgeo se teng baneng ba rona thutong ya bona hore o botle ka ntho ya mofutetso bana se batho ba ngata ba ka enagana ntho ena ba ka tlang ka yona ho tsho re itse ga o shebisisa o etsa research motlho mo motseng wa gaeno kapa Aforika Borwa ka kakaretso jalo ka re tseba re ntse re na le bothata ba bana ba balelang kutlwisiso o bone gore mona nka thusa go na le segeo se nka kenang o sona ka thusa
2: Ithatne ke dutse fatshe ka selemo sa 2021 Thibose o hopolene le nako yane ya COVID-19 mono fumana gore COVID-19 ila disadvantage bana ho lo dikolong ke mane mo ile wa fumana hore di township schools tsa rona bana ba ne ba sa khone ya ka ho fela sekolong ka nako e lengwe mme dikolo di letsa tla ka resolution ya hore ba tle ka di group be ke nyena ho tla group ena and then group e lo dula be ke tse pedi ha e tla tsa hape ka bona hore bana ba tlo sala morao hobane ngwana antsa ya
0: thato ako tsho ha nyane fela ngwana mme ke ba hle mabenkelana o ra ha yana o tla iqetela re khutla
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha o hlahlobo tsa bophelo, ha o tlatse diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mashuma mabedi le motsolo mo metso tsuri fra letse hora ya bone re ka re khutana sa rona sa Hustlers Tuesday mo teng re buang le ba ikhwantlelle ba cha ba Afrika borwa ba reng tlokeng ena ya mesebetsi. Arno putamatso hore tla le ka re bona rona re tswatswa jwang e le hore re tle re thuse re be re thuse maAfrika borwa ka mantswe mang mo se gao seleng bakene thato no etsa nthla ya bohloko ngwana mme o re bolella hore hutle jwang o botle ka mofuta ona wa tshebetso
2: ke ne di tibose ke ne ke hlalosa fela hore binyane private tutoring program e beteng ke le ka hlokomela nako nyane ya COVID-19 ka 2021 hore bana ba bangata ba sokola hobane ga ba kgone ya matsatsi a beke ka ofela sekolong ka lebaka la dipeelo tse la batsa ba teng tsa COVID-19 hore o be le social distancing jalo jalo. Ka hlokomela hore bana ha ba dutse hae ga ba kgone go fumana thuso yane ba e fumanang ga ba le sekolong. Hodima o ntse o le mothi bo se fumana gore ngwana sekolo a ntse a ya matsatsi a felletseng ka ofela sekolong o ntse a tlhoka gore a be le thuso e tlatseletsang yane a e fumanang sekolong. Ke ka gona re le ratho ya binyane private tutoring program ya qala ka 2021 ke e qalela ka gare sekolo sa Legatong secondary school mme re theile re qala ka bana ba le 10 fela thibose bao ke nne ke sebetsa le bona ke ba tutora subject ena ya mathematics e qadile mo thibose ho fitlhelela mona mo re leng teng gona jwale.
1: Ga itsena ka ke mosebetsi o motle mme le kakanyone o bileng le yona mogopolo ne leng gore o ile ba lona ka nete o bonala e le o motle go thusa setšhaba le sebetsa le batho ba ba kae ga itsena ke a nagana gore e bang ka nete o bua ka di-subject tsena o tshwanela gore o be le batho ba tlhwatlhwa le bona ba ileng ba etsa mathematics mme bao ba sebetsa gantle go ona le batho ba seng botswa bonneteng fela jale le ba kae
2: Binyane private tutoring program ha jwale lebo rena le moifo o kopantseng di tutors tsa rona o kopantseng our cleaners because rena le cleaners ha ba ka go o binyane private tutoring program rena le our admin clerks family ena ka ofela ha e kopane tibo se re moifo wa batho ba 110
0: ha thata ha thata 110
2: ke moifo o committed haholo ke moifo o matla o sebetsang ka thata mme selemo le selemo re bona di results tse ntle haholo ka lebaka la moifo ona wa batho ba 110 skin sadai
0: bunyane thato ha hore mohlomong selemo sa 2026 ke tsa mohlala fela 2025 2026 ha re a ba le bana ba bangata ke ha o lebile le bana ba bakae
2: hona jwale selemo sena se re leng o sona tshibose bana be re nang le bona because se re expandile hona jwale re na le di-center Botshabelo re na le di-center Thabantsho ga mmogo le Bloemfontein bana be re nang le bona ba feta palo ya 1000
0: batsaba baneng ko botsa potso eo thato selemo le selemo go dulwa fatshe go lebogelwe mametric mme diporofense di fue tlotlo ya gore ke province number 1, province number 2, province number 3 mme ka nako eo batho ba tshwanang le lona re be re ba tlodisa matlho ke e butsitse ka bo mopotsa gore bonnyane ke bana ba ba kae ba tlang go lona ba e leng gore ka selemo ga le re ga le a sebetsa ga ba feta skete monna go a bonagala gore le sebetsa ka bana ba bangata golo mme motho ka mantswe a mang motho lokela gore ga re ntse re sheba tshebetso ya di-matriki go ya ka porofense tse e fapaneng re ne re gopole tshebetso ya lona le lona
2: ke nnete thibose mme re na le nomoro e golo a golo ya magrade 12 ke ka gona selemo le selemo re ba le bana be e leng karolo ya programme ena ya rona ya binyane private tutoring program mo o fumanang gore ba fumana invitation ba mengwa e le go ba karolo ya bana ba tswileng go top 100 provincial top 100 ke ntho e dulang e tsala selemo le selemo mme ke a gopola ka janawari le go na le ba babedi be le la bua le bona gona lenaneong lena la lona la re athelela ba ne ba fumane distinction tse 7 godima di-subject tse 7 tse ba disa mme a ka tsona mono mathematics le physical science di kenelletse e leng subject tse ka setlhogong gaholo tse re shebanang le tsona ka go programme ena ya binyane private tutoring program
1: ngwane seletsa mosebetsi o mogolo mme le sebetsang le bangata bonneteng fela mme ke a dumela gore tshebetso ene ga e bonolo thato gagolo jwang o motho a sa le motšhadi le mo mme o na le batho ba ba kana palo e ne e golo ga kana e leng gore e ka tlase go wena ebile gape le na le bana ba bangata ga kana ba e leng gore le sebetsa le bone diphepetso tseo le kopaneng le tsona kapa tseo le kopanang le tsona ke dife mme le di gagolola jwang
2: Diphepetso di ngata holo lebu tse ka sehlong haholo gobane re sebetsa le dikolo o tlo fumana gore bana bana jo lo kha re hlalositse gore ke bana ba palo yo dimo a holo o tlo fumana gona le kae kae mo batsamang ba senya di sebediswa dikolong tse re sebetsang mo tsona empa ka dinako tsohle re dumela gore ha bothata boleteng le bo re tlamele re dule fatshe re bo solve so re a dula fatshe le di SGB tsa dikolo tse fapaneng tse re sebetsang le tsona re dula re na le dikopano mo re lokisang mathata e bang a hlaya o fumana gore jwale bana ba rona ba sentse thepa tsenya sekolo tse ding tsa diphepetso jalo ka o tseba gore re sebeletsa makeišeneng mo o fumanang gore batho ba re sebetsang ka bona ke batho ba itshokolang o fumana gore batswadi ba patalela bana go tlhabo bo tšheleteng ya granta batswadi ba rona ba sebetse mesebetsi e hantle so re tsamaya re kopana le diphepetso tsa gore batswadi se ba feleletse ke bo mesebetsi jalo jalo bana ba tlameile ba tswe e fokotsa palo ya bana mme palo ya rona ya staff e ntse dutse nomorong e jalo kae kae o fumana jalo re tlameile re fokotse basebetsi ke tse ding tsa diphepetso tse re kopanang le tsona empa ntho ya botlhokwa ke gore ga di-challenge di le teng re tlameile re dule fatshe re kgutlele back to the drawing board re bone gore na re ka di-strika di lokisa ka di-solve ka tsela e jwang so ke yona ntho re dulang re e etsa ga re kopana le di-challenge re dula fatshe re kgutlela back to the drawing board re bone gore na re ka improve-a kae kapa ra lokisa kae gore re kgone go ya pele di-challenge di dula di le teng company e nngwe le nngwe e kopana le diphepetso ntho ya botlhokwa fela ke gore re di sebedise jalo ka gore di ka thulo ya rona ya gore re gole as a company
0: thato re le le CD FM re motlotlo haholo ka batjha ba tshwanang le wena ba reng le ha ho le thata fela le soba le teng tsela e teng mme bothata ha bo le teng bo amang setšhaba re tlatla ka tharollo monna o tlile ka tharollo le basebetsi mmoho le wena mme re ola ka letsa katlo le mahlonolo e se ka batho ba bangata ba ka o sebedisa ba sebedisa wena le basebetsi mmoho le lona gore bokamoso ba bana ba rona botle boganye monna ntho ena ya gore gotho bana ba kgone go balela kutlwisiso bana ba kgoneng bana ba sokola disekolong le ntse le le teng thato le ka kgona gore le thuse bana re a leboa monna re olakaletsa ka tlolo mahlonolo o fumane ya kae motho a reng yo ke mametse ke rata ntho bana ba e etsang mme nka thabela gore ngwana ka le ena motlhomong ka ga na le nako a kae a ile go sebetsa le bona le fumane ya kae
2: ke a leboa thiboa sebile nako ena ke ntla golo e lempitseng ka yona gore ke tlo ba mona lenaneo ke nako e re lokisetsang bana bakeng sa ditlhatlhobo tsa June jale motswadi e ntse le nako e ntla golo go ka tlisa ngwana re a fumaneya botshabelo sekolong sa Leratong Secondary School ka di-Jane ka mane le sekolong sa Monokotshwai ka mane ka di-Young Bloemfontein re teng sekolong sa Grassland Primary School ka mane ka Bergman re teng gape Thabantsho kolong sa Moipone Primary School ka mane ka selo se sa Thabantsho ke di center tse re sebeletsang ho tsona motswadi a ka tla neng kapa neng re ntse re na le sebaka a ka tlisa ngwana a hopole motswadi ke itse re sebetsa le bana ho tloha grade 1 ho fihlella ho grade 12 mme re a sebetsa ha rabeke motsheare ha bana ba tswa dikolong le weekend motebelo le sonta re sebetsa le bana Facebook page ya rona mo motswadi a tla fumana dintlha tse fetang mona ke Binyane Private Tutoring Program spelling sa Binyane ke B I N Y A N E ke Binyane Private Tutoring Program mo Facebook motswadi a ka letsa kapa WhatsAppela nomoro ene ke tlo fana ka yona nomoro ya rona ke 082 041 1003 ke kopa we Peter Skins address nomoro ya rona ke 082 041 1003 ke mo re fumanang teng re le Binyane Private Tutoring Program. Skinsa Drive, on behalf of Moifo kaofela wa Binyane Private Tutoring Program, re le leboa haholo ka monyetla ona o fuweng ke lenaneo lena la Re a Thella, tshebeletsong e kgolo ya Lesedi FM.
1: Gaitsena ka ho leboa rona ka tsela e makatsang mme re sentse go lakaletsa mahlonolo le gore dintho tsa gago di bule o feta mona gaitsena motho mme le tsela e leng gore le tshwagane ka yona bakela gore Binyane e fitlhelele boemo bo o fetang bo e leng go bona ga jwale e ka re ntate modimo a ka itisa le o feta le be godimo ma le fofe jalo ka dintsho
2: ya lebo wa re lebo a holo me we receive the blessings lebo re lebo a holo ho mena ha ne ka monyetlo no go feng ke le sedia sa yo
0: bae danki tatu bae danki tatu
2: bye bye masanda wa ne amatle
0: hai simma thank you thank you thank you ya tatu
1: ka lebo sa ne wana
0: shab ti man
2: bye bye
0: wow ka jeng re buile le batjha ba etsang ntho tse thabisang re bile le ba o re bile le mantswa ki a ntlhatswa pelo thatokuna lena ene ha o ka sheba ka jeno theme ya rona ne le thuto thuto ngwanaka
1: ho ne ngwanda
0: tlhobetsa ngwanaka letso re a o dipunka punka e dipunka punka tsena le tsona wa di reneketsa go dipunka punka di kena ka base he mama di ka le boa
4: Atsa di papadi ho riatella le bongane tshabalala
5: ke le bile a holo bana beso ba medi wa tsebeletso ya lesedi re go leletsetsa go qetela tsa dipapadi kwa no ho riatella re tsale ka tsa papadi ya rugby sehlopha sa junior springboks se tataisong ya mokotlisi Kevin Food sentse se tswela pele ka nnete go bapala ka bogabane le totong la dipapadi tsa matšhaba go baka tlase go dilemo tse 20 ka bona ka Cape Town mme maobane sehlotse sa naha ya Fiji ka dintlha tse 82 go tse 25 papading e bapaletsweng ka bona ka Wynberg Boys High karolong ya pele ya papadi fela sehlopha sa junior box se kgonne go converta ditry tse 8 kaofela mo papadi leng gafutsong dintlha e letse 50 a na le metso seletseng go tse 10 fullback Luam Giliomi o gotlile ka maatla magolo setlhopheng monamo wa tlhabileng ditry tse 3 kaofela karolong ya bedi ya papadi setlhopha sa Fiji se ile sa leka ka nnete go itseka empa junior box ba re go hamba nna le kekela o besa wa tuka monamo wa mokapteni Vusimoyo a ileng a converta ditry tse 10 kaofela go thusa setlhopha go feta dintlha tse 80 Kholo ena hemamedi e kholo e latela e nngwe kholo ya bekenye fitleng mo hlopa sena sana ha se gagathileng sana ya Chile ka dinthlatse 90 a na le metso supileng ho nolo mme bile ho ya ka mo se bapalang ka teng se bonala ha se hlile se le motjeng bakeng sa dipapadi tsa World Championships Ha re tsotsa papadi ya rugby re kena ho tsa papadi ya tennis re qala banne mona se bapadi se maemong a pele le fasinga Yannick Sinner o qala leeto la hae mane Roland Garros busumbona Moatlo tshulana jalo le sebapadi sa hona mono na henya fura eleng Clement Tabuo me o qala leto la tjena ile a shebile hore a ka sebetse hantle go qetella hapile tshulisano ena ya French Open e bile le go kwala palo ya di Grand Slam tsohle tse wa tlabeng a se a di hapile sebapadi sena he se weleng khalala ya mane na henga ya Italy se ke na papadi ya busimbona ka mora hore sebapale le go hapa dipapadi tse 20 a na le metso e robong ka tatellano Mme sa le sehla se thagoa o sa hapile di-masters tse robong kaofela go kenyeletswa mehopo e meholo mane mobung wa letsopa Monte Carlo, Madrid le Rome tlhodisanong ya Italian Open. Basading teng mosegelesi wa sekola tlhodisanong ya French Open Coco Golf o sa tswa hlola nka tlhakalo o sa tswa hapa papadi ya hae ya pele tlhodisanong ya selemong sena ya Roland Garros mme o hlotse jalo mo America e mong e leng ke mambana ke Taylor Townsend papading e leng gore ene hle ele e matla holo empa a e hapa Coco Gauff bontsha gore ke ka obaneng ha sireletsa sekola ya ba o e hapa jalo ka 6-4 le 6-2 papading e latela mokgatlhong wa bobedi o tlo thulana le sebapadi sa naha ya egepeta e leng Maya Sheriff ka labolelena le o reyang ho lona ho tsa bolo Afrika Borwa ho so so kae countdown e qadile mme SABC 3 ke le haila haola dipapadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026 ho fela ho le jwalo o tla boha dipapadi tse 30 ana le metsumine ho SABC 3 kapo di streamer ho SABC Plus ibile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho phatlalala le naha di ya le moyentsa SABC ho tloha ka la le 10 Phupjane ho ya ka la le 19 Phupu 2026 ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papadi ya pulo ya madiboho e kgolo e tlabeng le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona Rona bohle re na le seabo ka ofela o se fetwe ke motsotso o mollo o mong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 ho tsa ding

0: setlhopheng seo le gore o fuwa monyetla gore a etse gore tlhopha sena e be se seng sa tse maatla o thole ditse disebediswa tse sebediswang tsa boikwetliso tlhopheng seno a beela a tholetsa basebetsi botlhe ba tlhopha sa Stellenbosch le tshebetso e wa sebetsang tlasa yona ka le reng e mo dumelela gore a tle a etse mosebetsi ka tsela e phethagetseng empa re le goja a keke a fetola dintho ka mora bosubo le bong fela o ikemiseditse gore a tlanke projeke ena le go e beya pelong ya gae gore a thuse tlhopha sena sa Stellis e be se seng sa tse maatla kwano Afrika Borwa. Ha re di kwala papadi fedile ka mane ka Athlone e neng e le dipakeng tsa sehlopha sa Cape Town City le sa Milford e dipapadi tsena tsa di-playoff mo dihlopha di tsekang go phunyeletsa bakeng sa go tlo bapala le kenye kgolo ya Betway setlheng se tlang mme papadi eno e fedile e le 1 Milford FC noto Cape Town City ntlha e kene motsotsong wa bo 20 na le metsomeraro go tswa thaong ya penele e raueng jwalo ke Sipho Sethu Ndlabi jwale re tla bona gore na be tse dingwe di tla bapala jwang dipapadi tsona tsena tsa di-playoff ka moqebelo ona re yang wona wala mashuma mararo go dinya motsiano papadi teng e tlamengile pakeng tsa sehlopha sa Makesi sona se tla moela sena sa Cape Town City jwale re tla bona gore e tla bapala jwang hopola ke itse go wena sehlopha se tlabeng se le maemong a pele lokong ya dipapadi tsena tsa di-playoff ka mora gore bapalo mo kgatlhola go qetela ka la le shuma le motsiano mararo go ding ya Phupu ke sona se tla nyolwela ka kotlolo likinye kholo ya Betway dibile ya kalo mamaditse o keneng go tswara setsona tsa dipapadi kwa no re ya thella elelo hore le nana o le feletse la dipapadi le tlaba teng bosimbona ka sibidi molefe pakeng tsa hora ya bosupa le hora ya borobedi ho sano seng Malaxen la kichepat o tla hlahella nanong la thagoa ho fa dintlhagolo tsa dipapadi nna le wena re kopana kwano ho re ya thella ka dintlhagolo tsa dipapadi ho sane e tla beilela boraro re se re bala di hora fela pele mo kotlisi Hugo Bros a patalatsa sehlopha sa banna ba mashoma mabedi anang limitso e tsheletseng le bang tlhulisano ya mopo alfatse North America haufinyana bana besu kitseo
1: re le buile gore fela bong zito re kopana ho sane ka labararo
0: are go bana ho sane bana besu
2: re tla ka sepitipi
3: kula bile tibla mona na bong zito re kena ka N1 southbound ka marika Winnie Mandela Drive mo lobo ha go kwetswe ona le koloi e emeng ka mmomedi gana ga kelo hlokwe bangwe se bedisa mila o reka N1 southbound ka marika Proof Plus interchange le pelo tuna la mila le kwetswe ka mo gana ga kelo hlokwe ona le lori e emeng re a feta ra ka marika N1 northbound pelo futa jalo part interchange mo loka le pelo le tshehadi o kwetswe le bela tieiso e matla jalo ka ha hona le quantum e emeng ka hare ho mila a ka mo ke re go tsoretsa ha kana ka jeno kwa no hora tshela traffic me ha re kopane ho sane a metso tsule ma shabere metso mehlalo pele re fitla re nyane ya bone ke hashtag ratela traffic
4: tebeletso e ratwa le sedi FM
5: ke la bobedi la hustlers tuesday

0: Ecstasy and a bit of Fela Kasetlo. Maroon 5 le Caesar, What Lovers Do. Ba bidire ya mabenkeleng a re khutla fela kwa no ke la bobedi wa tsiba robotsa potso.
1: O ithutile eng?
2: Na go ntsa tlhelwa bophelong. Mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go disega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ipe monyetleng wa ho ba mohlodi ntweng ya ho fumana sepei se hlwahlwa sa setshu se rothisang mathe pakeng tsa ditshebeletso tse nne tsa radio e leng Ukhozi FM, Umhlobo Wenene FM, Lesedi FM le Motsweding FM e tla tshwarelwa The Bread Box Bakery and Studio Shop A2 Carl's World Deco Center, Corner Harry Gallon and Fifth Road, Halfway Gardens Midrand. Mohlodi ya tla kgethwa o tla ba monyetleng wa ho hapa 20,000 rand kontane ha re sepe ya hae ya setshu. Chu eka hapa hara diteishene tsena tsenne sichu sa hao ebe se sa lebaleheng sietse sebe ngo ka kno hona le melawana le dipehelo
4: hao di pampiri tsena tsa tsena ke samang ha setsa hao ha di tswe captain sena hao se utlwa ka rona ro amela fela hanyane ka so kristeline a sengontsing
5: musadi ya nenga nthusa o mponse mohato ka mong a dolofa tsa sebetse ena ka ofela ka fumana tshelete ya ka potlako ntle le ho saina di pampiri tsengata
4: etsa kopo online o join Africa Borwa a fetang 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla Capfin ke mofani wa mokitlano wa semolao ho na le dipehelo plan smart think Capfin
0: o na na osmaria o ntsa ka mamela ma
6: osmaria
0: Mqetetsgala.
6: E be o shapo ma.
0: E bontsa le shapo.
6: Ho shapo.
0: Mqetetsgala. E ipusa fela be ntsa go mamela na.
6: Hela o shapo na.
7: Tapsen tapsi le tibos. Awa bana ba sentse ke ditsilo na sentse ke ditsilo na. Na ga sentse ke tla hlokalane jwale. A mna to ba le lona. Maria ka petsana. I le radio.
0: O tla ya kae?
6: How as Mary Mary.
0: Ana motla teng du se re thella mona. Right we tutile.
6: Moeng khatsa.
8: Mane e le kae le kae gang.
6: Ke tle ga ngone so.
8: Ke te se le bo yo show ya lona ke go le lgaebana guys. Le ga fa bophelo.
0: Ah ra le bo wa
6: pra. Le bo wa.
8: Ke tsaya ke tanki. Eh the reason ke tsho zalo ya mana le ntse ke ithutile nyona. Ke kene e fitile. Last week ne le tshwere slot ke thata ka la bogago e thata pela nguta o mabadi a batho lo wena o le motho a gona fodisa a hao so ne ke batla go ke le gothatse e di tirantse le tshwara le ditlwella ba di sebela ditlwella bo hang ba le re thusa golo ka ntle ka monana batho ba mela nsho ya lona ya 36 ba fetho so ke ditutile ngore le batho ba leteng ke batho ba letseng every day so ke ona ntwela mponto go mona le popelo boteng ene le ikeleto ha ka ding ka tsa batho ba letsa mona ha tsa ba sa apoga net go re la go fodisa guys ke ditlo le batho ba serang ke ne ba stopa ba re thusa ka ntle ga ra ke le la go ba fetu ke thabo ka king ba
0: yo tibo se ra le bo wa mfetu
8: Thank you.
0: Thank you,
6: Tibo. Mayang khata.
9: Hantle le kae skim?
6: Ke tle ga gone so.
9: Amona, ke tshutile hore. Di buri tsak, ke le tsinyana nako. Ha ga ikhethela nna. Ke le ndenze no ga be ba nne ndi mkhosa, ne?
0: Ewe.
9: As much as le lala ke ikhethela hore. Le buitsiwe se le ba futhu.
0: Ewe.
9: Ke tshutile yona ntwe ho he. Taba ka mona ba ke le tsinya nako ba thong a re ke be le botho batho ba ke bone ntwe e bohloko ga ntse bo se ra ba yetsa ha ntse batho ba nana empa ntse re etsa ga ipona gore ha re etse hantle so se etseng hantle ha rona ha se ga batla motho mong a ga bolelelo bana ga e bona already ga re etse hantle ha re itukiseng tshibosi re ba tsenyeditse re ba nketse nthene baneng re ba nketse yone empa re lebetse go nka se se pa se hlapa di retse tsa rona diputso ke yona ntho ke ithutileng yona gore la re ba tsenyeditse
0: re le betong ka sepa la re
9: ntse
6: le direng tsa bona thank you gelo re le bileng denzani sha putiwo
10: moeng khotso askis moeng khotso sha
6: putiwo ho sha pungwe nesu
10: a te mono mme mana wa tsoba ke ntse tshutile hore mo bophelong ona mme o ita mahanye le batho ba isang pele bophelong batho ba le ba kutsetsa morang ona mme ba sa ntse tsong pele ka re bophelo a go tshintshe mo mme o tsama ye le batho ba le ba isa pele ba isa morao bona no no ngwana mme tso tsa fina go tsa ma ke le buile kana ke ke tshutile ka tsela ka tsela ka jeng ke
6: le buile ho lo ngwana sa utla
10: ampo ya makasana
0: ah makasana makasana 016
10: Ah, welcome
0: na. Welcome na tibra yaka.
10: Oh,
0: wola.
6: Moeng khotsa.
11: Eh, tibo silisi sli. Kuni mogolo Dr. Bekele beke kana na opni.
0: Kuni.
6: Sha kuni.
11: Tibo ski tutile hore boeta pele, ha se ba mang le mang. La ka bona ntho tse ding tse re lokelang hore re amohele. Ha o sna boeta pele. Amohela hore ha ona boeta pele. Boeta pele ha se ba mang le mang. Tibo ba ka ofela mo kuni mogolo Dr. Bekele beke kana na o ke matlosana ke le bongana mme
0: Dr. Bekele beke o mo yeng khotsa ha
6: mo yeng khotsa o mo yeng khotsa
12: ke blackash le lima we
6: ndateletsie
12: bana ba tshebe ke ba gatang le phetse ya monate ka jene
0: re phetse ka mahound tate wena o phetse
12: ke phetse ke blackash wa tsaba ithuta tsa dile tshabane le dikelang gore lona le babedi ga le gobane ke tena ke thote na gobane tsa dile tshabane le dikelang batho mme ba tsamo
6: nna wa go wonder DLT
0: o network
12: pane
0: DLT
12: nna ona motsaka ba e gona ntle le ka ntle loge ba gobane
0: a re a lebo wa DLT
12: ga le gobane ke bla le sola gobane
0: Ra se ka mafe.
12: Na go na mo mamedi wa le tsedi re go mo etsa hantle jwa.
0: Ah, re le bo.
12: Na go ina ka ofe. Na ke go pa mo slang e bang a ke na kopana le.
0: Ee, mo hala wa
6: ntse. Ke go go pa.
0: A ke
6: tsi. Ao, a skis nda teltsi e.
12: Tla go tsala. Ee, lalo.
0: Ee, la dateng. E ga wa ta we.
12: Ee, lalo.
0: Thank you teltsi.
6: Thank you.
0: Wena re le bo ka setso ya hao motsheare wa mantsibua manta o fihlela la bohlano ruisa lapeng bona le ntwe re aha mona mirai bona ya hula me hula ka tsela e makatsang le ga tokileo ka khiso sibudi bongane chabalala thabo mokoni molebo hemma wena lo wena motho wa bohlokwa bye to bye to
6: bye to bye

0: Mamedi hari di phethele tsena tsa ora ya botshelela ka tse ya mananga le bo emobalo hodimo bo ka lebelwang ho sane o botolo ha lena hari qala jola ka province ya Gauteng a modelo di maletla kwaela me ho hlatse thapa mampumalanga ho tlahla ka me o pholo fitela futhumala fela o kwaela ka kgetha dibaka ka low field a ile province ya North West a mo le Free State le di maletla hla ka me o pholo fitela futhumala no friend Cape ja thiba ka mohodi o senga ka bo ga bo phirima bo ho le ntle mona le dumela tla kwela ka kgetha dibaka me o hlatse o fihlela ho futhumala Western Cape ja thiba ka mohodi o senga ka bo phirima ntle mona ho tla hla ka me ho pole ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape le dumela tla thiba ka mohodi o senga ka borwa ntle mona ho tla hla ka me ho pole fela ho futhumale e ka le bopong re phethele jwa le ka province ya KwaZulu Natal mo teng o tla thiba ka mohodi o senga ntle mona ho tla hla ka me ho futhumale fela ho pole ka borwa bo phirima mamedi di fela mona tsena tsa hora ya botshelela a re di aneo tse hlahlamang e leng tsa hora ya bosupa ke gotlela wena ke di bone ha mo le moifo
1: le nana o ke le imatla fatshe ka di makatso folofi.

0: Letsatsi la la mashuma mabedi le metso mehlano matsiano ke letsatsi le leholo continenteng ya Afrika mo re hopolang metheo ya bongwe ba Afrika ho tloha ka selemo sa sekete magolo robong mashuma tsiletseng le metso meraro ha dinaha tsa Afrika di ne di kopana ho aha bokamoso bo le bong empa ka jeno re tshwanetse ho ihopotsa hore na re ntse re tsamaya tseleng eo na Afrika e se hatetse pele kapa re ntse re tobana le mathata a tshwanang selemo le selemo re lekola sena ka ho buisana le setsebi ditabeng tsa Afrika Dr. Victor Shali. Dr. Shali dumela wa metse tshebeletsong ya lesedi FM.
1: Ka le wa mme matsela re dumetse ba ngwe ba study hape.
0: Mhlomphe. Re hlalosetsa ho loka letsatsi lena la ho keteka Afrika.
1: O pile ho mo lena ka mme ke letsatsi le o ka lona e ba ntse ho potso sa dilemo tse ngata ho tloha selemong sa 1963 mo dinaha tsa Afrika tse mashome a mararo a metso e mmedi ka nako eo hobane momme re utlwa hopola hore nakong eno ya bo 1960 bo 1963 boholo ba dinaha tsa Afrika di ne di soka di fumana boipuso jale tse neng di se di na le boipuso le boikemelo di ne di ile tsa kopana he ka ntswe leng hore ho be le boikopanyo ba dinaha tsa Afrika molemo wa ho lwanelwe tokoloho le bolokolohing ba Afrika kaofela e leng hore mmokotaba ka nako eno e ne e le taba ya boitseko le ho lwanela tokoloho ya Afrika empa he ha dilemo di ntse di ya haholo ha Afrika e se na le boipuso ka dinaha tsena tse 54 mmokotaba o ntse o ya ho fetoha ka mantswe a mang di-Afrika le yona e hema le dinako mme e sebetsana le diphephetso ho ya ka hore na nakong eo ho etswang sehopotso se kang sena phephetso tse ka sehlohong ke difeng mme jalo ka hae re bone kgetlong lena ho shebane haholo le taba ena ya metsi taba ya metsi, phefelo ya metsi, tshireletso ya mehlodi ya metsi le tshebediso ya ona ke ona mmokotaba wa selemo sena he mo dinaha tsa Afrika di reng ha re ikgopotsa moo re tswang re leketse re boele re be hlokolosi haholo ka hore na bokamoso ba rona bo sireletsehile ha eba phepelo ya metsi le di mehlodi e bonahala e ntse e qeta.
0: Na mekgatlo ya Afrika e etsa ho lekaneng ho sireletsa demokrasi haholoholo African Union?
1: Diphephetso tsa African Union di ngata empa ho boetse ho na le dintho tse ngata tseo ka gareng ke tse ka tswelang Afrika e molemo e leng hore taba ya demokrasi e loketse hore e shejwe ho ipapiswa le hore na ho etsahala jwang lefatsheng ka bophara lefatshe le ferekane hona jwale le tahakane empa taba eo ka nako nngwe e ka ba molemo ho yona Afrika hore e fumane monyetla wa hore jwale e ikopanye e be ntswe leng e tsheketa jana ka mantswe a mang le bokopakopa boo Afrika e bona etsenye ba le bona ka nako e telele go dula e gaketswa ha e le mona jwale dinaga tsa bophirima tse e saleng di re gaketswa di re motho o kgona ke santlo ya hae re leketse le gere maAforika jaka re ke re itšhebe gore a empa thepa e ngata e batho bana ba phelang ka yona dihlahiswa tse ngata tse ba phelang ka tsona re ka tseba gore ke rona ba di hlahisang e leng gore puso ya setšhaba ka setšhaba demokrasi re re e teng ke gore moAforika e mong le mong a une molemo dihlahisweng tsa gabo a nye masokotso a diphoofolo tsa gabo demokrasi ke ke ya ba teng ga batho ba ntse ba sa lekane demokrasi ke ke ya ba teng ga batho ba ntse ba phaphatheha dinageng tsa gabo bona demokrasi ke ke ya ba teng ga go ntse go na le kgethololo ya batho ka go fapana go kenyeletsa le hore na batho ba tswa dinaheng difeng ba tswa tikolong efeng gobane taba ya meedi ya dinaga ke ntho e tlapueng ke bona batho ba dinaga tsa bophirima ga ba ne ba gola maAforika ga e le gantlentle taba ya meedi e ne e bitswang di-border e fapana le go nna ke reng ke taba ya ditikolo tseo ditšhaba ka go fapana di phelang go tsone ke ka lebaka le na o fumanang Afrika gotlhe mo o fitlhang o fumana malapa le merabe e ya gotse ka meolwane le mekolokotwane go se otho mona ke nageng e itseng mona ke itse go sa natse gore empa go agolwa batho setšhaba se le seng dibakeng tse dingwe go agolwa malapa a le mang mme taba enone ke keetsa democracy le gore ga dinaga tsa aforika di na le diphetoso tse kang tsena le tse dingwe tse ke sa buang ka tsona gore ebe re kagore bale ba bonagala ba sebeletsa democracy
0: letsatsi la Aforika le mabapi le bongwe empa dikarogano di ntse di le teng bongwe ba nnete bo ka fitlhelelega jwang
1: ke yona taba ena eo bathei ba African Union ba neng ba ile ba e sebeletsa gore bongwe ke ga re tlala go amogela go setšhabana se le seng bongwe ke ga re tlala go llelana letsetse bongwe ke ga re phuthana nakong eo ba bangwe ba tobaneng le diphephetso ga o potlakela dilemong tsena tsa gona jale dinaga tse ngata tsa aforika di na le phephetso tse fapaneng re qeta go bua bekeng ya le fetileng ka sewa sa ebola naheng ya Democratic Republic of Congo ke gore na batho ba loketseng go phalela Democratic Republic of Congo pele ke ba fe na ke dinaga tsa aforika kapa ke dinaga tsa bophirima na batho ba loketseng go phalela dinaga tse e nang le phephetso ya komelelo le ka re re bone bana ba omelela ba ntse ba phela ba bile ba jewa ke manong ba ntse ba phela ditikologong tsa aforika leboya dinageng tsa bo sudan batho ba loketseng go gaua go tseba gore motho a ke ke a jewa ke manong a ntse a phela ke ba se nna ke maaforika kapaa e le morerege dinaga tsa maaforika bongwe bona boneng bo lwanelwa ka nako eno molemong wa tokolo e ileng ya fumaneya ka baka la bongwe boo e loketse nebe bongwe bo sebediswang ga go lwantshwa jwale mathata a tobileng aforika ka jeno tlala tlhobolo le mafu a mefutafuta ao re bonang a kenelela lefatshe la aforika
0: Dr. Charles ke kopa o re tshwarelanyane re fetele mabenkeleng mme re tlabelape re tswela pele
2: nako ntsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS-a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
0: ke metsotso e lesome re ya re lebile goreng ya bosupa gopola gore lenaneo le ntseng le ke na jwale ke lenaneo la ditaba la matshotlho go lesedi FM Dr. Charles ha re tswela pele tumelano ya African Continental Free Trade Area e se e na le tshusometso efe mme ke diphepetso dife tse ntseng di le teng
1: diphepetso tse ngata ke gore sethathong leano lena le tumelano ena eo dinaga tsa aforika di e fitlhetseng ga le tshegetswe ke maemo a tsamaiso tse fapaneng tsa dinaga ka mantswe a mangwe go dumelelano fela dinaga di bonala di le lesisitheo gore jale di fetole tsela tsa tshebetso tsa tsona dinaga di le sisitheo go fetola e mengya meolwane e kenyeletsang melao e tsamaisang kgwebo dipakeng tsa tsona dinaga di bonala di le lesisitheo go akofisa taba ya go bulwa ga dikgogo tsa madiboho moo batho ba loketseng gore jale ba fete teng dinaga tse ngata tsa aforika di ntse di na le taba tsena tsa ntho tse o thong ke di-visa gore o ya nageng e nngwe o loketse go patala tšhelete e ngata gore o fumane visa ga o le moai wa naga e nngwe o loketse gore kapa o bona menyetla ya kgwebo nageng e nngwe melao e teng e setisa ka gotlhe-gotlhe monyetla o jalo gore ka ho ya bana hentse ntse e leng hore ho fihlela nako eo jwale tumellano ena e tsamayang le diphetoho le kutlwisisano le maano a etsang hore ho be bobebe hore re sebedisane mmoho taba eno e sala e le tofe.
0: Nna mekgatlo ya dibaka tse kang ECOWAS le SADC e matlafatsa kapa e fokodisa bonngwe ba kontinente jwang?
1: E loketse ho matlafatsa hobane sethathong ke hore bonyane e fana ka monyetla wa hore batho ba kopane kgafetsa ba buisane ka diphutho tseo ba rileng ba ba le tsona go kopanela diphetoso tse ba nang le tsona. Bothata ba tsona ke gore mo di fitlhang jale di lematsa taba ya ditabatabelo tsena tse re buang ka tsona tsa bongwe ba Aforika le ntlafatso ya teng ke mo e reng jale ga go na le ba fosang mokubetswana jale e be ga gona ba re mmona le fositse e ba taba fela ya go dula batho ba kwaelana mefokolo le ga e le moo jale e bang ketso e jalo e sekisetsa setšhaba ka mantswe a mang taba ya boikgogomoso le boikgabo ba bangwe ba baetapele mo o tla fumana gore ba sitwa gore ba supe phoso mo e teng ka mokgwa wa go aga be ba dumelela gore bofokodi ba bangwe ba bomphato wa bone bo loketse gore bo kwaelwe le ga e ba setšhaba jale seo ba tshwanetseng gore ba sireletse e le lona lebaka le ba ikopantseng ka lona jale se bonala se baka mosimo mme taba eo he ke gona mo o tla fumana gore ditaba tse kang tseno tsa ditikologo tsena tse re buang ka tsona bo ECOWAS Community of Central African States le tse dingwe bo SADC di ba le bofokodinyana gona teng athe sepheo ene le gore ga re ikopanyeng re sebedisa bongata ba rona go fitlhela ditabatabelo tsa rona re thusaneng gore re supisane tsela re ithute go ba bang empa ga gona boithuto ga naga e bonagala e sitwa go ntlafatsa maphelo a setšhaba sa yone dinageng tse dingwe tla fumana gore taba eno e qetelletse e kenyeleletsa mo o tla fumana mebuso e neng ka nako e nngwe ebile e sile e tlogisa setšhaba ba gatikela ditokelo tsa mantlha tsa batho jalo o fumana gore bomphato wa bona ga ba kopana diphutong tseore ba sitwa ga mo nateng ge keke ga rata gore re amagangwe le diketso tseo jale go tshwarwang setšhaba ka tsela e tsena ba thola fela o seng jalo ba kampa ba tshireletsang jalo ke gona mo bothata bo bang teng.
0: Kontinente ya Aforika e ruile ka mehlodi le dirafšwa empa le ga o le jalo moruo ntse o thatafalelwa ke eng e tshwanetseng gore e fetolwe?
1: Ke taba ya gore dirafšwa tsotlhe le di tlhodileng tseo di tswang mobung wa Aforika le metsing a yona le mawatleng a yona di a rafia di fitlha di fetela dinageng tse dingwe ka mantswe a mang Aforika e gonke dikgomo fela kgomo tsa yona di gangwa metseng e meng jale e be Aforika yona e fitlha e fumana lebese ga e ba gane go sebedisa setshwantsho seno e reka lebese mabenkeleng Aforika e tlaisa ditlaiswa tse diamane tse gauta tse di-platinumo le tse dingwe tse ngatangata fela di nkuwa le lejalo ebe di fithelwa mafatsheng a mang jale ga di se di entswe he di sebeditswe ka tsela e etsang dintho tse ngata tse ka fumanang gore di arekwa ka boleng bo phaneng jale Aforika e reka ntho tseno jalo ka e kare ga se yone e faneng ka ditlaiswa tse entseng difaiba go fitlhela nako ya Aforika e ka etsang gore dirafšwa tsa yona di ntlafatswe di etswe thepa e feleletseng gore ya dimarakeng e sa Aforika go tla dula gona le bothata bono ba go buang ka
0: ke diphetogo dife tse potlakileng tse tlhokagalang go fitlhelela ntshetsopele e tsitsitseng ka reo kontinente
1: leano la African Union la Agenda 2063 le tshwere tshepo le tshwere dintlha tse o tlolileng tsa gore na pheko diphetogong tse ngata e ka ba efeng ke go fela boetapele ba Aforika bo bentsweleng bo kene ka dio le ka boitlamo bo phethaetseng gore maano a kanano le a mang a mangata a kene tshebetsong mme a phethagatse a be a netswe dinageng tsa bophara.
0: ha re phetela puisano ya rona mekgatlo ya setšhaba mmogo le boraditaba e ba tshwanetse go bapala karolo e feng go maatlafatsa boikarabelo
1: go fa setšhaba tshepo go bua nnete le gore ba bebole le go pepesa diketso tse mpe gore ba kenye dikutlwisong tsa setšhaba gore ntho ga e le mpempe ga e le ntle e be ntle ka sesogong mafapha a ditaba ka mefuta ya majalo ka oso wa manolotsi a loketse ya boele a kobe tlwaelo e bonagalang jale e tota mogao tsena moo ba sebediswang ke bona batho ba na le bofokodi ba gore ka nako ngwe ba qetelela ba gatelela le setšhaba jalo o bona le baqolotsi le batlalegi le megatso eno e fapaneng jalo le yona e kena gona mono sosolong ka gore ba amogele masiu a dimpšhe gore ba phatlalatse ka mokgwa oo ba etsang setšhaba maso a nyoka ba phatlalatse ka mokgwa oo ba tlotlang batho bao e tlileng go gang go senang bogabane mabitsong a bona jale o fumana gore ke bona ba ba resang dikola taba eno ya go kenya letsogo jalo ya baphatlalatsi ke e nngwe ya dintho tseo motlhomong nkakareng e silafatsa le go senya bokamoso ba Africa.
0: O sa buile ka taba ya bokamoso ke eng e o fang tshepo ka kontinente ya Africa?
1: Kontinente ya Africa lefatsheng kaofela ke yona e nang le setšhaba se dilemong dinyana go feta dikontinenteng tse dingwe. Setšhaba ke moruo wa pele wa naga e nngwe le e nngwe. Setšhaba ke moruo wa pele kapo wa mantlha wa kontinente e nngwe le nngwe. Africa e tsejwa ka gore go thwe is a youngest continent. Ha e ba baetapele ba ka ba tsetela godisong, kwetlisong le tlhokomelong ya batho ba batšha, batho bano ba tla ba le ditsebo le mokgwa wa gore ba fetole tshobotsi ya Africa ba e fe bokamoso bo hlakileng.
0: Dr. Shal, re lebohetse nako ya gago gagolo ka o buisana le rona tsatsing la kajeno go fitlhelela nakong e tlang. Mamedi yeno re buisana le ena ke setsibi ditabeng tsa Africa, yena ke Dr. Victor Shale Misena, se re fitlhisa gantle pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la kajeno. Motlhophisi wa lona ga ebile Rapeo Mokoena, motlhaisi ya ba Diangwane Moeti, mme ra laolela kgaso. Go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke moloko mothapo. Ra balwa ditaba tsa gora le gora ke mosi wa tshweu la ka lebitso ke Kidibone Matshela. Go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso.

0: 5 ya Golden Jeep ka 16499 fela. Di fumane ho fitela ka di 7 tsa June. Ha o rekise sebaka tsa tso dilemo tse 18.
1: Kgetlo la pele nalaneng ya bolo sehlopha sa Bundesliga ya Germany RB Leipzig se tlaisana hodimo le tlase le bahlodi ba PSL selemong se fetileng sa dipapadi Mamelodi Sundowns ho Red Bull Diski Last Number e le mokgahlelo wa ho qetela wa re kaofela South Africa Tour. Papadi tla bapalwa la bohlano la di-29 motsheanong lebaleng la Lucas Moripe Pretoria ka hora ya borobedi mantsibuya. Ditekete di fumaneha Computicket.
2: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikakgela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
3: Tsa dipapadi ho Lesedi FM.
4: Papa di
3: for the CDFM. Sadi papa di for the CDFM.

Abri motle mesoso e dilo hantle o le shumela metsumene hantle ka morao ho rena ya bosupa ge ke wala le swetle o re tsebeletswa le sedi bosumbo na ho lena la tsa dipapadi mo wa medi re fana ka ditikete ho batho ba nne ba le sonolo ba mamedi ba bane ba le sonolo ba tla ge letsetsa he ha o tse ba mo wa medi tla gona lo boha papadi ya Afrika Borwa ya Setswalle bafana bafana le Nicaragua etsa bonete ba hore he o hloi kopanye le gona go lukisetse jwa le he ba mamedi ba bane ba le sonolo mo wa medi ke bona ba tla gona hore ka nnete ba hape tikiti tsa ena papadi a wa tseba mamedi ga o seta o ke ke botsa maole mong nete o ya papading e golo ha kana ke tsedi ntsa dipapadi tseo e leng hore re tla tle re tutse bahlankana ba rona re bona gore na ba malalala o tsuhulo kae e senyolwa ka mona ka leboya America setlhopha sena mo wamedi ke ha bo dihleketleke ha bo matamo weso mane mo eleng hore ha utho hey volcano ke na tsunami ke na ao ngwane so ba le ya bo ba le lentja.

0: Mapakiso. Man. O hana fela ma. Empa o tseba hantle gore boqhiko botse ho ibi.
1: Ehle. Hey, ka ke bua. Kamo go ihlalalang ka teng. Ko wena o etsa e ka e ka re gona re o jwana di mahetleng e ka re ka pari tloela. Kore o re etsa e ka re ga mafutsana na a kolantsi hang. Ehle. How?
0: Empa ko mpolelle he mo sadi wa dikgolo. O ka senya eng ha re ka ba le lekenonyana le leng gape kapa
1: o boso emisa gona moo ka taba tseo tsa gago o nkeile gagolo ke mašanwana a mogale a ntse o thetsa ka ona gore o tla o thusa o mpolelele gore
0: empa mapakiso
1: botlaki ke qetile ga ke itse ke itse
0: a
1: kobe botle le wena theola moe bonae bona fela na go tshwaretse
0: man mapakiso man
1: tswaga
0: le ntwe na
1: ke mpho ya gao ke ena tle o tletsele eya a go tlwele metouto ya bofutsana tle nka go shebe mone
0: a tshe mapakiso
1: bona
0: kgale ke qetile sekolong jwale ke etseng ka buka tse e mapakiso
1: potlakitle a ko phetlhaphetlhe mona ke itse nke ko o bontshe fela go ka nnete boqheko a se ko ye mo bong bo wena o ntse o bua ka bone a ko fepe matlho fepa matlho o tlatswe matlho
0: e lambanna
1: a ko phetle phetle mona tla go bona mona o ke ba itatswa melomo she ba o thutse sky tsale rata
0: mapakiso di tsantsotse
1: e se a go shebile a go shebile
0: mahlo a ka na o suta o tsona mapakiso
1: ke tlo tla tswa mahlo
0: e man mapakiso go khopotsa ntho ke di lebetse mo sa di tlwe
1: a go hopotse fela ke batla le kelello ya hao e ntshafale a go shebile ntho tsentletseng bona fo ke bone jale he ore o so le bogareng ba buka ke bona fela ka poso selo o bona ja
0: mapakiso man mapakiso man
1: o ikutlwa jang ka morao o phetlhe maqephenyana a seng maka
0: mapakiso o tla etsa gore pelo wa ka eme
1: pelo ya gago e tla emiswa ke eng potla ke ke ntse ke le teng
0: ntho tse je
1: ee ntho tse se matenyana wa bona se ka dumelela pelo ya gago gore e nne go o tsofetse potlaki ga ke go ntse o fapanya maoto o ntse o phela ntse ke pheya mo o ntse o ja
0: e ka baka utlwa
1: ele bothata bo kae wa bona etlhe potlaki tlhe ya kobe butlhetlhe
0: e ntho ya nkgopotsa dintho ke dilebetse mmapasi
1: wena ke bone kae kare o nagana gore ga o tho batho ke maqheko e ka rekante o so raetile batho ofo go fedile go fedile o fediswa keng ae monna too tlhe ya kotswe matsetseng itse o bona ka go ko phapane
0: motho a iphirieetsa ebe ke qetetsenong go tšhaka je banna empa mosotho o boletsa re o kga morwa a se o tlatsa
1: boleke
0: ya kgopotsa dintho ke di lebetse o sa ledue
1: bua nnete ka nnete
0: banna
1: o utlwabile pelo ya gago ya o tla ka tsela e nngwe
0: esegoko o ntsheditshedila mmapakiso
1: maka madi nne ke batla tsona taba tseo ga o na le
0: a ko ntsheditshedile letheka le na le tla go tlolowa
1: wena wantena ga o tlwa fela o ntse go o tsofetse go tsofetse
0: ee ke lekgekula madala seloga mano mapakiso
1: wa bona he

0: ma batho hai go ka mogong ile ga bua mosimo le bokana le wena ke le ka go gotlise go se bile ke ka ke challengeetswe ba letse ha ke tsebe go na pelo na ho ka nete e tla bua qhitsa madi o fela highline hai empa ke batla hore tabe na rona re feto ho yona re tla dula re sebetsa tabe le ngwe ya lo fela highline achi
1: empa seriously ntho ke e hlokomela wena ho e hapa le ho e lesa ho a tshwana
0: dilo
1: ho leka ha ka ho wena ko ho tshwana le ha ke ho eletsa ka ga sekoti se senang segotlo ho wena ke leka ho sebetsa jang kapa jang empa ha ho letho le mothusa
0: ke a utlwa mma batho bona hore o se ka nana go le ha o lejwa taba ya gago kapa selo sa ga se utlwagale go nna se utlwala gantle kore go upela nnete fela o letse o lela bosibona ka go fela ke a tse bo nagana gore e ka nna ba selo sa gago ga seng kame empa fela o kenwa
1: ke letlile seas empa ke feleletso ke kopile tshwarelo ka magega ke letlile go bontsha ka tseleo ke itsholang ka teng empa ga o na letho le etsagalang
0: bona mee empa le taba go fela wena o sitwa go utlwisisa gona go baneng ga ke santse ke dutse pele ya go bona ke o tshwere thoko go wena ke o tshwere letso la gago ke tena ke etsa jalo gobane ke utlwisisa gore o ntse le maikutlong aka mme wena ga o golo gore taba e ne ko bolelelang yane ya le gatola ka wena ke a ga etlhile ga ke nagantle ma
1: ga o na letho la taba o ntse o bua ya go ntshwara letsogo thoko
0: ema batho se ka bua bano
1: ntho e ke e bonang wena mone ke jalo ka sebodu fela se dulang sengkgela ga ona motlhang o nang le thabo ga o mpone
0: se ka iketsa e ka ga o tse bogona go baneng ke etsa tsona tsotlhe pela gago mane le nna ke ntse ke amegile ke botlhoko bona bo wena lo gobone
1: empa gobaneng selas gobaneng lefatshe lotlhe le a tseba gore ke gobetse le mogale ga se patuo gore basadi ba bona surprise vile ba ile ba ntshenya lebitso ba bolela ka bogo ke ileng ka mmatha starteng ke tsose ke lelekisiwa ke mosadi wa bagale taba eo kaofela o bona e sa fete kotlo yotlhe e banke ka tsoa ke bile le yona bophelong ba ka selase empa le ga o le jalo ga o neta a re nne e tswele pele o ne sa maikutlo a gago a se lesano gore ke hulentse maikutlo a gago seretseng selase empa ke lekile o kopa tshwarelo o ntshepisa go ntshwaretse empa re ka jeno le o ntse o nkgoba ka taba e le nngwe selase
0: ako kgotse go lelatlhe ke a kopa wa tseba ke bone ka nako ngwe nna ga utlwe botlhoko o na le tselanyana yo etsa dintho ka yona o ba dramatic jena ma empa bona wa tseba ke bophelo mo batho ka o fela re na le tsela eo re pata maikutlo a rona ka yona ga golo jang ga re tlama go anala le maikutlo a rona outlwa empa bona ke ne ke re go wena nna le wena ga re ke re bontshe gore re godile ga sela batho ba
1: bagoneoa
0: re tlwelele ntho ena e sa sebetseng e gaone ntho tse ngata mabato ntho a e sa sebetse ga ona le ona o tla dula go sebetsa lone of kalaneng obae ke one gana go sebetsa
1: ke a utlwa empa ke a o kopa selase ke a o kopa ke kopa ga jale maikutlo ke bona e ka ona le one o ko emeganyana ke kopa o ntlhale ga ke tswa
0: mosebetsi
1: se ke ikopelamabato ga ra dintho kenke sa tsena e sa le goseng selase ke tlo theoela jwang ke le matlo a mafubedi tekelela goseng ga ke tshwanetse ke tswa ka tlo ke mosebetsi
0: mamela he ga ra dintho tsotlhe taba eno ke yone e ntematsang ka go fetisisa dinthong tsotlhe tseng motho o ka di etsang
1: ga ke gole
0: bona wa tswa ke nako jale ya gore re behe morwalona fatshe re tlwelo jaga ntho re bona gore ya re imela fela kenyetse ke thatafalelwa ko gore ke fetisitse morero o na wa ka gobane ke ntse ke o rata
1: mabatoke
0: ntse ke o rata kere ke a bolela
1: nna itse ga ke bona envelope e o e tshwereng teng ga o fitlha o e beya ditlhong tsaka ka bona gantle go ke lengwelo la tlhalo selase empa ke a o kopa ga re bue ka taba e ga ke gutla mosebetsing ga jale ga ke tlo kgona go bua le wena ka taba ena
0: empa jale o tlaya mosebetsi yo o ye ka ntle o ntse o bontsha bontshwelelae a ko itlhakolobe gantle mane o se ka nna etsa ntho tse tsena mane e phomole ga o banna

0: Ntabiseng Mojaki le Moifo re lebohile haholo bakeng sa kgaolo ya 3,658 ya monyaka le ho sasa ke letsatsi metsotsonyane 20 pele ho hora ya bobedi thapama. Ha metsotso e dula ho yele 17 tjena ka mora hora ya borobedi, nna le wena ha re fetise fela kgwebo re bone na ntho tsa rona di re beha ho kae bakeng sa tshebetso ke ya kgutla.
1: Itlhophisetse 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Ka tlhodisano ya rona ya setsoto ya Season of Champions. Besha ka 50 rand kapa ho feta lebelong la dipera online. Kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Besha hona jwale o itshwasetse kgauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Sireledi Super Healthcare ke moriana wa batho ba baholo o sebetsanang le bothata ba mofetshe hlahala silumi ho bo mme ha ba ile matsatsing ka bona ho hlatswa madi le phalo hodimo ya madi ha mmoho lo beha tswekere le high blood taolo le bakeng sa majwana a diphio e leng di-kidney stones intshaseswo le nyoko le ho thusa bakeng sa serame sa masapo le manonyeletso a opang hape ka bosona se matlafatsa sesole sa mmele. Sireledi sena ba na le sireletsana e leng moriana wa bana wo mososo bo bosunki o tsang tshilana ngwaneng ha qeta ho hlaha le ho ntsha lebese ha o mogusa motlosa letsweleng le ngwana hana le leta le lengata o hloka segeletsana sena le ngwana sa ho leng hantle go khathatswa ke manual letswe jane o hlatswa pelo ya ngwana o ka difumana ho hle Afrika Borwa le Lesotho le tsa ka pa WhatsApp le nomoro tsa +26 6212 0662 +26 6212 0662 ka ba nomoro ya 0720202371 ke re 0720202371 o ka letsa ka po sebedise mogwa wa WhatsApp ho 0720202371 bakeng sa sekeledi Super Healthcare ha mmoho le sekeletsana sa bana ho tswa ho ba dikgabane he balista
2: bomamputi ba bela nang tshetsengata o setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bomamputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup etse di tsebo mampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dile motse ka tla so tse 18
3: mwanaka ke a tseba ba tshwenyana go tsohle ha o bona mahala o tswang Botswana e skampa ya ba mme o sa hlaetswe ke lethwale ho le ha ka lo le hai mamela he nana ke entse go nnete ba hore wena le karabo ha le na sala le sotle ke na le karabelo funeral cover ya LNIG Holland tsietsi ya lefu ha e ka nhlahela ba nkgutlisetsa hae ba lata motho hohle ka hare ho dinaha tsa sadaka hape ba fana ka tjhelete ya ho le hlokomela wena le karabo.
4: WhatsApp Lesedi on +26 6244 8775 honaldi behelo
0: moetlo wa basotho o iteletsweng pele ke Dr. Tantsi ba na le moriana o bitswang hlatswa o motle haholo bakeng sa ho hlatswa madi le ho matlafa sesole sa mmele wa hao ha o kula ka nnete re bone o phahama se ka itshetleha ka lebotana ko etelele le bakeng sa serame le motho a nang le mathata stroke ka boso ka bo yona hlatswa e be ha high blood letswe ke ke taolong o enwa o kula kapa o sa kule ba na le moriana o mongwe o bitswang sejeso o motle bakeng sa ga o hitlwa ke thabe o na le lesokolla le lengata le ho tlalana ka mpeng le haibene o lokela ho ya mohlabaneng kwana o ntsha sejeso ka mefuta yohle ya yona khombo ite mono ha botlhatsa ha bo moetlo wa basotho e bulang ditsela e bile lele ka meleko le ha ba bona ntho tsa ha o di sa tsamaya hantle ka tle ntse ba o challenge ya boemong ba bophelo ho fumana khombo yena le muriano no wa sejiso lo bitswa nhlatswa ho tswa ho ba moetlo wa basotho o ka le ba di bakentse latelang Bloemfontein o kene mono batho batsho Bethlehem 5 star supermarket fer yena geng Tuxedo Pharmacy Kroonstad kena mono African Herbal Klerksdorp African Herbal Store binoni mono ya mono mongotsi nka muthukazi o kene ka mono ka mane ka Johannesburg ya Park Central Potchefstroom Ouma Sevengel Pietermaritzburg makoti muthi shop ka mane ka Road Port ya mane Thandabantu letsetsa Dr Tantsi mogamang ho 0783132082 ke wa moletsetsa ka pa buela yena ka mogwa WhatsApp ho 0783132082 ka pa ya Lesotho ya +26656437616 +26656437616 ke motlo thola Dr Tantsi mogamang o teng mono 0783132082 +26656437616 moetlo wa basotho
5: tebeletso e ratwa le sedi FM rimoho lentswa ke ruika di motlotlo ha ile rovetsenyana ke bo hlasong ba ha
6: di go ya ba di mono
5: le sedi FM ke molelwa
7: dumela mo mamedi wa le sedi FM ke nna TJ Omar o mametse ntwa ke motlotlo se teji le sa ha sa mmamorato le

metsotso e mashume a mabedi metso e tlhakotse letso ho ka morago ra ya borobedi ke la bobedi bekeng la bobedi le o kgwedi ena ya bohlano ya selemo sena sa dikitetse pedi mashume a mabedi ana le metso e tsiletseng kgwedi ya bohlano ya selemo sena e pepile matsatsi a mashume a mabedi ana le metso e tsiletseng ke la bobedi mamedi retiane hape nna le wena maqhubung a se ya le moya ka ho ikgetha ke tlo lokela ke etse ditebo tse ikgethile ke leboe kgaitsedi ya ka pitso tsomane ke lebuile hle ngwana mme ke lebuile le tebele o ile a ba le wena maobane eya o tshweka ga monate ke o sepetsitse tjena le beng ba ka ba o sepetsitse tjena pitso e ke ponto wa celeb ke lebuile hle kgaitsedi ya ka ke lebuile o nnobe jwalo fela basebetsi mmoo ba jwa ke ke tlhaloso ke ke thebe e sehelelwa godima ye nngwe le mophekapheka wa noka o tla tswa ke dinoka bana ba motho ba kgaolana tlho e natsi ebile ba be ba jagelane mefokolo ke lebuile ngwana mme o ile a letshwaga leina la re mmogo maobane ke lebuile ngwana eso sebidi molefe ke o lebuile le wena tlhe o sa tswa nneletsa dithapo tseno lenaneng leno la dipapadi le ho sasa ke letsatsi hle ha nne se se balo fela nna le wena mo mamedi ge ya ho genya le shomele na le metswe medi ke bua ka noto tse nne mangithi papa ya busi ya le gato mpopo popo popo popo DJ lava so o hlopisitse mmino ha ka go penya konupe ke ke imphe bufubedi ebe ho wena sebentseno tsa ha utlwa ntswela ka utlwa mmino ka tsela tse tshwana mfela musi wa tshe u teng le nonza ga bala dita tla di bala tsa ho ga borobonne tsa ho ga ya le show wa tseba he le na la re mo ho bentse le ka katletse kgwebo ke bua chelete ke bua senogo nogo mani mani mane metsotsong ya mashomo a mabedi metso e mehlano ke na le kgwebo le metsotsong ya leshome le metso e mehlano ke boetse ke na le kgwebo ba ne ba bulete le ba mpho heba lenaneo la lena ka la motheo ke lenaneo le teng tshebeletsong ya lesedi metsotsong yane e mashome a e mehlano ntswa ke metsotsong e mehlano ka mora hora ya bo robong ke moo he re tlabe re kena lenaneong la lenaka la motheo e lenaka la motheo re tlo sheba taba e bohlokwa hona ho lenaka leno la motheo re shebe rena na re ka baballa tlhaojwa maemong a na a diphetho tsa maemo a le hodimo re shebile le tshilafatso ya tlhaho le ho baballa dimela di hlwedileng dintho dingata tse bang di tlhodiwe e ka ba dinoka e ka ba dimela e ka ba tsoka dinahana ntse re ditho tseng sentse diteng tse sa butswang ke motho ka matso a hae mme ka bokhutshwanyane re bua ka leqeme la qetello ya tlhao na di ka ba ballwa jwang ke seo re tlang ho buisana le moeti wa ka abuti Paul di go mo ntate molala re tla buisana le ena ho sisiu ke re tlo sheba taba ena ya tlhalo na se sothong sa rona botjhabeng ba rona seo re leng sona mosotho wa tlala ke a botsa fela ka moya o phodile na mosotho a ka tlala potso kore o loketse go tlala go latela seo re leng sona ge le basotho motho yo mare e ha lefedi e ntswa ke ke tlotla motlala mosadi eno ha re sa leng re ipotsa dipotso tse bang o tla nkagabela tsona ka mokgwa wa mogala gore ga o se o motladile he ko ene eno motladile matshepiso o le o batla e mongwe he sethiba mathe kapa mokaka wa kapa gore na ke mosadi wa bokae e se le wena batho bane ba ileng ba kopana ka lona maloko a mabedi ana batlokwa le batlong ba ile ba kopana ka lebaka la ntswa kedi le joni o sa molesa o sa motlala o sa lata e mong mathabo kapa mamang a tla mokgetha ba hampesi e leng batlokwa le batlong ba sala kae bona ha ba babedi ba ileng ba bona ba kopanyang batho ba se ba tlogelelana ba bang be re ipotsang dipotso ka bona
mohlomo bana he khutlana wana ka ga o lele ka ha imone re shebe bani ba thutsi ho bani bo emong bo bong bile ho hona le khomo ya matlala e hlajwang ye kopanya maloko a mabediana boko tsepeditsena ho kopangwa le bathutseng ba seng ba le se re bua ka batho ba moya bona le ba go la vanye ba ne motho mong ke gola bona bona isa le ba kopanya ka pa ho le ba go le tshwantse le hlabe ho hung le ya go le bathutseng ba ne bana ke ka nna ga kgola na matso ha ona mo go beana nteng ba nntse ke tsiba boipuelo ibile ne ga saulele ka ha ha ha ene mona yona ngwana ka tloho o ne ibile ntse go ipusana o no ikene ka nka o loja makoko mo o tse di puo tse di ndi a tla batho ba ha o ja ha mona tihenu mo o no ikeme ka o loja di khalikana kwa o kwe le mantso ya botloko o khutle ngwana ka ga o lele ka mona ntsona le ka moga ha o henu mona ke batla ukwa bana ba ntse mba phila re na le tukelo le bulukudi ba bua mpe ka mogogetse ba le hubu ba ne ba thotsi mbona ba go lwa ba ka pa he ha o thule khekula mo sotho a le hlale Liqhekule cheka wena lihlala yo yo yo kanethi liyahlola kapo ho hlola lona fela basotho ha ke tsebe kapo ho go se ka mohlala tshwantse mo hlahlamise ka emong he o musuwa pelwe ge tla e buisana tabeno ba keng sa nanolani la CC education iteng ka educator development o tlhopisitse thandi tshabalala mita ba dinga tatse di tshwere mamedi e re ke bitse le yuson le rewind le gato le hona le nthuso ka dintsha fatsa o go tsosolo se ma nthwele we stay o thoma motho a le stay fi o se bile ke le bone ka unyalane la buti ya o ke gaitsedi ya ka mogwa ke le chef ha ke sa bona motho le motho shokomisang man e rewind and dwena

e le si iphumane ba bang ha ba lokela bua le bomme ba bona ba ya dingalong tse khutsitseng ba bua le batho ba sa kgone ho ba akabela ho ha mo rata santsaneng a fa puo jwalo mama.

le sedi ke mollelo e le metsotso e robedi pele go gora ya borobong goreng ya borobong mosi wa tshweutla ba le teng a re balela ditaba wena tumelo metsing ka moo ka Klipspruit ke lebile gagolotlhe a re ntswa ke kentse ke mametse go fitlhela goreng ya go qetela le wena mmajalane matabola ka mono ka four ways a buti sporo ka i-one a re ela setshwana o mametse ka mona ka Protea South Tebogo Ntjoboko a re ko tlhomphile motswadi ka mona ka Welkom ka Machabeng Archbishop Machachamise ke lebile gagolo Thabo Joseph Machachamise Archbishop ke lebile gagolo ka mono ka Jacques Fontaine le ena ore ke ntse ke le mmogo le wena o fitlhele goreng ya go qetela le wena Gauta Kotla ka Nkomo ka mono ka Manyanya ka Filjon Skruon Mokwena Malifu ke lebile gagolo tle le ena ore o ntse a dutse le nna go fitlheletse goreng eno ya go qetela o kamane ka Villiers le ngwane na we so hela ngwana ntate mpe si dumela hle ke mantho mangope ka manika ka rivoni ya hela ditshepulaiza ntswa ke ke nna hle monga le bitso gelothi jwa go nyena o qetela nna ke khomedi ke lebile ka mono ka four ways le mamutsu ebe ha e kopantse dibitso ke mang seni me ke mang mo batho ba mo di. Okay. Re ke swae noka. Ha mantshebo mo ke le buile hle gaitsedi ya ka mokotso ke le buile haholo nanile dlamini ke le buile ntswa kana dumela ke velapi o fitela runya go tla ka mona ka hanchabeng ka kwaqwa re moho le ntate mpiti ka manika oknika kanana ntate motlatsi pogota ka moka Philip Police ke mang yena re o mametse ali N3 o nhlomphile ha ngolo lena ke mohlomphile hle ke ntata banana mo iketsi kwa lepe wa le jang jaka hey le janja ha ha ngupotsi e utlo ndwetsa go le janja nox portfolio ke lebile le wena lindela mafaso ke u lebile ha holo di jaka ganda musia ke lebile ha holo ya okay ke tla di bona tseding hana go ntse ya ne ke ge fela he tsena tse ke di bona tse ka pila mahlwa ka o tsa mahlwa na mahulu ke be ha ona ho re a ke bone ke le mahlwa makana ko go nka be ke batla thupa o le mahlwa mahulu bo ga o bone. Mama Fubedi mo dumela nhle sibe ko singi ke le buile le wena masabata male fane ka mono ka oknika kanana motlophe malindi sa Solbeck lava singalo matlakeng Mozastron ka mo ka seneka le matwabeng hle Master R ke le buile ha holo le Edmond di gutlane ka mono ka Phase 5 ka Bloemfontein ntselela hantle ka mo ka Phase 5 wena Edmond hey ke le tsaba hampe le hantle maga. Tate stoko ka Potchefstroom ke lebuile ba go fitela midnight ke Maleshwane molapo ka manaka Alexandra East Benga ndenzeni ka mono ka Brandfort halo lalo mamedi ke di guys azinde ke di 26 ho se ho ke tika mosebetsi mmoho le rona wa mehleng Mofokeng motho wa ja wa mutlanyana ditsebe mona go tlatla o tloelle o tsame ba gale kwekweng ke lang ho bana ba tshele ha letla le bebenya ka ka ditedi jalo palo mo kwa ilana ke a gona go kitikila mona te gaitse ke bone salo o tshwagetswe mona fela ke a di bona tse mashome a makanana le Miss Jemi ka se papadi ao palo mo kwa ilane hle ke a tshepa o kitikile ha monate gaitsedi ya ka le matshepo ka mane ka masido ka tenezen matshepo ke a gola hle o bilele letsatsi le monate nnana ka mono ka masilo ka tenezen le bohle be bang ba keteka letsatsi la bona la tswalo hle gapu ya mahlono no ke eo kgweding ena ya lona le keteka monate hle ke ka lefetse o le ditlokang ho feta tse lona di batlang ke kinketshoko legato

0: ke le bula holo ntswa ji mamedi dumela. Mo presidente wa America Donald Trump o tekenne boitlamo ba bo presidente bo e ke tsanga segahla sa ba papathehi ha holo holo bakeng sa Afrika borwa a magoa ka dikete tse le shome ho dikete tse supileng le magolo a mahlano ho isa ho tse dikete tse le shome le metso e supileng le magolo a mahlano selemong sa ditjhelete se tlong ho qala ka la mashome a mararo lwetse monongwaha. Sena se tla ka morao re lefapha la naha la America le fane ka phatlalatso ya tshwanyetso ho Congress bekeng e fetileng e batlang ho feta habedi palo ya baphaphathehi ba Afrika Borwa ba dumeletsweng ho kena ka rona. Sherwin Brice Peace o tlaleha ho tswa New York mme o bolela hore baphaphathehi ba Afrika Borwa fela holoholo maafrikanere ba ntse ba iswa America ha batho ba bang ba batlang botshabelo ho tswa lefatshe lohle ba thibetswe.
1: Reuters first confirmed the presidential determination, citing a document dated May 21st that said white South Africans of Afrikaner ethnicity faced an emergency situation due to the incitement of racially motivated violence by the government and political parties in the majority black country. A note on the U.S. Embassy website in Pretoria says the refugee program is open to Afrikaners and other minority groups, but it's unclear if the presidential determination made any reference to other race groups. The U.S. narrative has been wholly rejected by South African authorities as deeply flawed, while affirming broad-based black economic empowerment as a constitutional imperative. Sherwin Brice-Bee's SABC News, New York.
0: Democratic Alliance DA ka bohutshanyane e bolela hore parliament ya Afrika Borwa e lokela ho tswela pele ka mosebetsi wa yona wa ho itukisetsa komiti ya kgalemo ho tabeng ya phalaphala. Mopresidente Cyril Ramaphosa o hlahletse ka molao wa ditokomane lekgotleng le phahameng la dinyewe Western Cape ho hlahloba tlaleho ya moifo o ikemetseng wa karolo ya 89 ka ha phalaphala. Tlaleho e fumane hore ho ka ba le nyewe eo Mopresidente Cyril Ramaphosa a lokelang ho e araba mabapi le boshodu ba tjhelete ya matjhaba ka kgwedi ya Hlakola selemong sa 2020 polasing ya hae e profenseng ya Limpopo. Mopresidente Ramaphosa o batla tlhatlhobo fela e seng thibelo ya nakwana kgahlano le tshebetso e ntseng e emetse ya hore a fuputswe. Moetapele wa DA parlamenteng George Mikalakis o bolela hore ba etse hloko mohato wa mopresidente.
2: Parliament must now urgently continue with its work of preparing for the impeachment committee by ensuring that its processes with regard to the rules and regulations pertaining to the impeachment committee is finalized so that the work of the impeachment committee can continue without undue delay. The country cannot afford for this matter to be dragged out unnecessarily.
0: Mokgatlo wa ditekesi wa botshabelo Amalgamated o bolela hore o sontse o qadile ebile o tswela pele ka tshebetso ka morao kginwa ha ditshebeletso tsi botshabelo. Sena se tla ka mora kopano e bileng pakeng tsa ramotse wa phethahatso wa Mangaung Metro Grigory Ntatisi le mokgatlo. Tshebetso ya ditekesi ile a emiswa botshabelo ka matsatsi a mabedi e leng se ileng a sa siya bapalami ba eme le monna Matineng. Mokgatlo o hlahisitse ngongoreho ka mangolo a tumello ditsela tse senyehileng mmoho le ho se sebetsa ya ditsha tsa diteko tsa makoloi. Ho sa le jwalo, mokgatlo le ramotse wa phethahatso wa Mangaung Metro ba fihleletse tumellano ya hore ditaba tse hlahisitsweng di tlo tadingwa. Modulasetulo wa botshabelo Amalgamated Taxi Association ke Tsietsi Masithela.
3: Intervention e entsweng ke majoro wa Mangaung Ntate Ntatisi hore a ka nako e kgutshwane fela ha utlwa ona le bothata botshabelo a tla tla ga golla dintho ebile a itlama hore o tla ga golla dintho tse lefapheng la mmuso e sa le re di lla ka tsona nako e telele haholo. Re lebohile haholo, re kopa tshwarelo haholo ho setjhaba bapalami ba rona hore ebe ba ile ba sitisa matsatsinyana a mabedi mmuso e go tshepileng o ile wa lea hore arabela kapa go bulela manyako empa Ntatisi o bontshitse boetapele gore a re bitse strike se fedile matsatsing a 14 otlwa jale re tlo kgona go bona gorena metšhini e sebetsang ya ditsela le entho tsa ka fetsa o diteng.
0: Mamedi di felela mona ditaba tsena tsa hora ya borobong ga re teane tsa go qetela tsa letsatsi e leng tsa hora ya leshome kgaitsedi ya motho.
4: Mosiwa ke lebohile haholo.
0: O lebohile nna kgaitsedi ya motho.
4: Ke o taba. Mamedi ha a nneletsa tsona balo mosiwa tshweu ile metsotso e mehlano ka morago re ena ya borobong ke mokgatlhelo wa bobedi wa lenaneo lena la re mmogo ntswa ke nna monga lebitso go ya gokeng ya leshome le nang le metso e mebedi. Jwalo ka se ke hlalositse re tlokena ho lena no le bitswang lena ka la motheo borapedi ba moetlo ba bo Afrika ge buisane le ntate Tshwane Molala. Ntate Tshwane Molala ke ene ke tlo buisana lena jwalo ka santsa le teng kwano e mohaleng ho nna ho lena ka ke ke tlo sheba bona ge ka ba balla tlhau jwang maemong ana a diphetoho tsa maemo a lehodimo le ntlheng ena tshilafatso ya tlhau le ho ba balla dimela ka ba dihlodiweng e le taba ka bo khutshwanyane taba ya leqemela qetello ya tlhau na ge ka le ba balla jwang ntate Tshwane Molala dikgomo dade
5: dikgomo mantswa ke bosiung ba ka jeno
4: o phetse ba ntate Molala.
5: A ntse re boleka ka ditotolo la ba sotswa ba ngata ba tao gita ha motho a go tsela o ntse a boleka ka ditotolo o ntse a totoba o bolela ho motho yo wa kula.
4: Ee.
5: Ee.
4: Ntate Molala ha ke re shebe taba ena ya ho baballa tlhao ha go lo re shebile maemo a renang a diphetupe ho fetufetu ha boemo ba le hodimo le mo re bonang batho ba gona ho silafatsa tikolo ho silafatsa moya ho silafatsa le kapalo ho le ho bolaya tse bang ke dihlodiweng bane ba bang ba tshesa ebe ha re sa thola le ka be ke motlwang wa eng kapa eng ebe le ditsona dinokwa dihlodiwe fela re bone se di dibaka tse ka reng ke dikgatampi mo re ka nnang ka tshela ntho tse sa lokang teng re shebile taba eno rona leqemela la qetello ya tlhao na re ka lokela hore re le ba ba le ba bane boholo ka nnete a ho se re ntse re re hukile ho tla meta batse ho haibe ka tse o ka ofela dikare nyamella ka patsa ge fella ha ke tsebe na ge tla be re super eng molemong wa ho tswela pele ka bophelo a go tlo o re feta ba ina ona ka nnete taba tsena ka ofela ba lo ka ha re lokela ho re ba bale ge shebile le hlakogela rona bogapedi mona diphetho tsena ka pa ho a ho fetofetwa hona ho maemo a le hodimo le tshilafatso ya tikulu wa tshilafatso ya moya le ho qetella ka pa ho bolaya dimela dihlodiweng tsa tlhao ke ntho e lokelang hore ka nnete ha re lwantsha re qale ka lehlakore lefeng ha e ba rena le matla ka pa ebe hona le mekgwa e re ka e sebedisang bogapedi mo
5: ikhomo nantsa ke le mo mamedi wa le fedi FM ho ma kwa kwa mo khatala o batla ho khotlopa dikakola ka jeno lena ha ke di merisa mo mamedi wa le fedi FM ho le mo a le ntseng le tsatsing da ka jeno ke ka le ka kholo na ka o fela botle ba e ba mba mamedi le tsatsing da ka jeno na ntse ke ha re bua ka le tsemela qetello ya tlhao re bua ka maemo a le hodimo a teng hana lwari re bua ka ditlodiyo ntsa rona re bua ka mongu ha ile hantle rona batho ba batsoge bana ba mongu ka ofela go bana ntwe mo le mo ha re yetsa re yetsa re ipa bitse le mongu le thole o ya mongu le tsohle tse tlodiyeng mongu le tsohle tse teng monana tse pilang le tse bang khenka di sa pele tsela di pela ke ntho tse e leng gore re ipapisa le tsona maemong ana a tena a le godimo maemong ana a borapedi ba rona ba botšhaba jalo ka ga ke se ke tlhalositse ha re bua ka borapedi ba rona ba botšhaba re ipapisitse letlhao le gore na re ka e baballa jwang re ka e boloka jwang re na le dintho tse ka reng dithaba re na le magaga re na le diphogogo re na le didiba re na le dinoka re na le mawatle ke bo ile re be le miru ke be le ditlama ka mefuta ya tsona ke bo ile re be le diphopolo ke be le dinonyana ke be le dihahali ke be le dikokwanyana ka dintho tseno ka ofela ka mefuta ya tsona ke dintho tse pelang mona mobung seo re phelang le tsona jwale taba ko gore na re di baballa jwang re rapela jwang ho tsona re fumana eng ho tsona mme dintho tseno ka ofela ha di le jwalo re ka di hlokomela jwang e le gore botsane di tsiketsa gara teng
4: e tshwara fela hona monong ntate Molala e re kena gabong ha re khutla mona be se re fitisitse mabenkele mamedi ke lokela ke fitisitse kgwebo metsotsong yena ile shume ka maka go gabo go
6: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Bara hula ha Shoprite Liquor Shop ka di low duma deals. Jalo ka di 6-pack tse pedi, 33-30ml tsa Savanna Premium Dry kapa Light Cider ka 199 randa. O fumane 1GB ya data ya Connect mahala. Le 750ml efe kapa efe ya Gordon's Chain ka 164.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 7 sa June. Ha o rekise sebaka sa dilemo tse 18.
4: Mamedi taba ke tsena. Makgona tsohle sega sa disiki marupo la batho dipateng tse tshisang makgona tsohle ke mongena o etsweditseng wena ka ho ikgetha o tsudeng tsa go ya mabona mirianeng o ka ena hanang e bang iteng o lwantsha le o phekola mafu a tsejwa le a sa tsejweng o nyolla se sole sa mmele wa ha o le ha re ha o kula ka nnete o yeme fatshe ke sekebe sentse re go latola ibile re bona re lo claima ka wena jwale he ka ha magona tsohle ke magona tsohle yo ropola hona mo le di patents ba ba lla matsatsi ya mmalo e ka ho ja ke bona ba tshwere mo bophelo ka bo wona o hlatswa le madi o thusa masapo a ho pa nne ho o tlolla misifa o thusa motho ya tlalana le o sokela la o lokela ho ya mohlabaneng kwana le leleta le lengata le batho ba nang le mathata le sokolla fodisa mathopa ditshwele sa le mafua dikobo o be ha high blood le tsukige taolong o boele o thuse bakeng sa bothata ba maoto a o pa ngwa thola mothatsa maka boikokobetso nna ke a the maoto ana ha batle letho a bohloko bona ba haisale le bothata ba bohloko bo ka sifubeng jwalo ka babile bana le magona tsohle a sifuba ho fumana magona tsohle etela botshabelo mane o kene ka monoka motheo pharmacy le mane med shop Bethlehem all in one le Bucks Cosmetics Johannesburg ya mono Begum Tradings le RD Wholesalers purchase room by Thierry ka monoka Uma Sevenkel KwaZulu Natal New City Pine Town le mona makoti Manchester Mutti Shop le mona Bloemfontein e re galoka mona ka batho batsho letsetsa bana ba magona tsohle dinwa mo go ntsa mohala e ka ba ke ka WhatsApp ka paka call ho 064-9842-0976 le ya lesotho ya plus 266-567-3377 plus 266-587-3377 buisana le bona o se iphumane o reka magona tsohle e seng yona 064-982-0976 064-9482-39 plus 266-587-3377
8: Rupu mmametse ho le sedi FM
4: Nete ke lona la re mmoho tshebeletso ke yona ya lesedi lesedi la ke mollelwa mollelwa wa ka mollelwa wa ho mollelwa wa sechaba ile metsotso e le shume le metso miraru ka mora ho ho rena ya brobedi ge ke boela ke khutlele ho ntate tshwane mola ntate molala di khomu ntate
5: di khomu nantsa ke a go re go tlolela thota
4: eke
5: ke tloela di tuma ke tsamae ha ke re kaleng ka bohlokwa ba dintho tsena tse renang le tsona ka ofela ha re kala ka bohlokwa ba dintho tseno tse renang le tsona batho ba bangata ba bang ba ya tseba empa ba bang ha ba tsebe ba bang ba etsa dintho ko ho tlhoka tsebo ya hore na bohlokwa ba ditlhodilweng tse renang le tsona ke bofeng motho o bona fela a ntse a tsoa o seng a ya kwana le kwana fela a sa tsebe hore ho hong le ho hong ho teng pelang hae ho bohlokwa ha kae ha ke re kala ka ditaba tsa rona ha re hopola ditaba tsa rona dikhabe mona na go na le mo re fumana dintho tse ka re mahaha mo re fumanang diphogogo mo re fumanang metsi a di dibatsane tse kopotsang ditheo wa thabi mane nne ha o sheba dintho tseno ka ofela ke dintho tse leng gore di bohlokwa haholo go rona gobane boholo ba nako thaba re ka e sebedisa dintho tse ka re dithaba ge di sebedisa haholo ha e ba hona le kgatlhamelo e teng e teng hana jwale e re e bonang ka matlho ya dintho tse ka reng dikgobola pula tsena tse tlang ka dikgobola tse tlang ka difako tse tlang ka meya e mele basotho ba masetso ba ne ba sebedisa dithaba gagolo e le mane mo o tla thola ba tlonne dithabisa dithabeng mane ditlhogong tsa dithaba mme ntho tseno ne di thusa gore o fumana gore karolo eno ya sebaka seno tse bang se thabisitswe ka mokgwa ono gore go tijelwe ntho tse ka reng bo sefako se se ka sa senya dijalo se se ka sa bolaya diphoofolo se se ka sa bolaya dinonyana ntle nuno ya thaba e bontsha hore ke tholeo nne a re tseleditsa ka mogwa o motle e re fatse ntle hobane ntho tseno ka ofela nne di re thusa gore re ska ga itumana re le maemong e re leng ka ga ona ana lwali jwale ha re tla ntshontsane tsa bo mahaha ntse re le hona mono thabeng o tla fumana hore borapedi ba rona hape ke mane mo re fumanang ha re ile mahahe mane re ile mono go rapella thabeng mono ka borapedi ba rona ba bo Afrika re tla thola dipono re thole ditaba tsa badimo ba rona mahahe mono motho e mongwe gore na ha badimo ba eso ba sa patwa mahaheng ba patuye kwana mabitleng ha re bui ka badimo bana ba gana jwale fela peleng gore ba tse ba isa mabitleng o gopola gore metlheng ya pele go nona le batho ba neng ba tlhokagalela nageng mane ka baka ba odiwa ke dilatana ba ne be ne re ba bitsa melalatlhaheng molalatlhaheng ke motho a sweteng nageng mme a jua ke matlaka ya ba go sala matsapa o fela mono meya ya batho bano ka o fela e ntse e le teng mono e ntse e tsholola mono gobane ka nako e nngwe o tla fumana gore ga se batho ba kileng ba latwa jalo ka ga re e bentse re bua mona sealemoyeng re bua ka go lata bafu ba gona bafu bano ba lwalo e ntse le megaga bo gona e ntse le maloko a bo gona a teng mono mme ga re ya mono bo magageng bo dithabeng mane go rapela mono e ntse re gopola batho bano le bona re ntse re ba rapela e le badimo ba bo gona taba tseno ka o fela ke ditaba tseo ngwana mo Afrika a di tsebang gantle gore ga o tho go thata jwale di gana go tshela di eme ka lekwa di gana go tshela e ba o tla ya thoteng mane kapa a ye thabeng mane kapa a ye mogong mane mme ga o kutla mono o tla o fumane karabo eno ke molemo ya dintho tseno ga re tla ona thabeng mono re ntse re le thabeng go na le dikorogo mane mo e leng gore metsi a tlaa ka godima thaba a fitlha a wela selomong a wela ka tlase metsi a jalo re a bitsa ga re ya diphekong mane re a bitsa metsi a lerata o ka fumana gore go na le motho e e leng gore ka gare go motse ditaba di ya molatelela ebile di ya molatelisa motho ya jalo ga a ila a tlhapisetsa mane phogogong mane e ba lerata leno le tla fokotheya ka baka la pheko ya kgalemelo ya metsi ano a lerata e thurisa lerata tlhogong ya motho eno ya jalo ke ntho tse molemo ka ofela tseno tse re di etsang ge be le didiba tsane tse runyang fatshe tse e leng gore di fumane ya mona mekgwabong mona bo tebetebeng mona batho ba bangata le ana jale ntse ba sa tsebe gore tebetebe na molemo wa tebetebe ko gofeng ba bangwe ba etseleroetse ba tebetebe gona ke mo goleng jwang empaneng morago tena ga o seba monana dinthong tsena tse sebediswang gana jale go sona le batho ba ipopetseng segetse tseno ukwe go ntse o thwe o ya mane o tlhapisa ka segetse o kene segetseng mo etseng tebetebe ne ntse e le teng ebia ntse e le teng le gana jale mekgwabong ya gona mane mme tebetebe eno ke ntho e ne thusa gagolo gagolo segetse seno sa tebetebe e ne le pheko ebia ntse e le pheko le gana jale motlhala ga ke tla motlhala o gaufinyana go na le batho ba ratwang ke mathopa go na le batho ba letlalo le botlhoko go na le batho bo tla ukwa a re mmele ona wa ka o botlhoko ga o kanka segetse seno sa tebetebeng mono segetse sa tebetebeng se dula se nkga mokgwa sona ga o fitlha mono o tla ukwa gore go nkga segetse mona go nkga mokgwabo segetse senono ga o pikitla mmele ono o jalo ka o fela ke pheko go motho wa mofuta ono o jalo motho e mongwe o fumane gore motho eno ga o tshwerwe ke badimo ga re sa tsebana re ka mo etsa lwang ge mo isa gona mane tebetebeng ge mo gobe ka segetse senong ke pheko ntho tseno ke dintho tse botlhokwa e fumana gore gana jale tsena ntho e ba e tsebang gana jale e e tsalang dino ke mane ke ya gore ga motho a na le sesila a na le eng a na le eng o batla go tlhapisetswano keng empa jale re motlhapisa lwa metsi ya gona a se a silasetseteng jale dintho tseno tsa bono ka bo teretere bo didiba tseno batho ba bangata ba thwasang ba moya o tla ukwa ba ntse ba re ke na le sediba sa ka ke na le eng ke na le eng mane e mong sediba sae sethabeng e mong sediba sa gae sengwe keng mane e mong se mokgwabong mane go ya ka gore na se go kae sediba seno o se fua jalo gore o phekole ka sona gobane batho ba metlheng ya kgale o naya fela sedibeng mono ga a fue sediba seno a fitlhe a ge metsi ano a sa etsa letho ka baka la gore badimo ba rona ba teng mong a sa etsa letho metsi ano ga o file ona fela e ba o fodile ke gopola nkgono e mong a neng a isa bana mophatong ga a bolotsa bana ebe o tla ya mokgwabongwane wa sediba sa gae a fitlhe a ngwate letsopa leno fela ebe o thale ya bana bano bana bano ba tla thabeng ba be ba gutlhe jalo ka ga e ntse e le borapedi ba bona ba botshaba o fumana gore ga bana ba ya mophatong mephato ya rona re e beya dithabeng mane re e beya merung mane e ntse e le karolo ya borapedi ba rona ke e leng gore ke tlholego ya rona gore ga re rapela ge rapele ka tsotlhe tse re di fuang jwale re phemane hona di nuke mono hana jwale ke na batho ha ba tlapisa sisira ha sa eng kapa eng o tla ukwantsa ke o ya nuke o ye mo metsi ya mathang o ye mono ke ntho e bontsha gore noka e na le bofoki ba yona e ya re fetisa mme e boela e bula ditaba tsa rona gape gona monono ke mono ha re etsa ka bokhutshwanyane
4: ntate
5: wa tlemane gape ha o ya
4: ntate molala
5: dikgomona
4: a go etswa ga hona mono le watleng re fitise fela kgwebo mabedi metsotsong ene ya mashumo a mabedi ka mora hora ya borobong go fedita batsena na o mosotho ya sebetsang hole le hae ha o hlokahala ka jenu na le lapa le na le tshelete ya ho lata ha ba o kile ba ipotsa dipotso tsena se tshwenyehe karabo funeral cover ya LNIG holat e tla o thusa ba isa mofu hae le sotho ho tswa hohle ka hare ho dinahatsa sadak e bile ba falela pala ha o tshelete ya grocery di kgweditse thago ka ofela ka mora lefu wena o lokela ho ru romela lentswe lena lesedi ka mogwa wa WhatsApp ho nomoro ya +26662448775 lentswe lena lesedi e lesedi ka mongolo wa lesotho wa li qetellong eseng di lesedi lentswe leo lesedi o le romelle WhatsApp number ya +26662448775 LNIG holat insure your unsure hona le melao le dipehelo
8: remoho ho lesedi FM
4: ke tsena tsena di taba mabedi ke metso tse mashuma mabedi metso mmedi ka mora hora ya borobong ha ba ke hona o bulelang sia le moya sa hao ke ntse re buisana le ntate Tshwane molala ge shebile leqemela qetello ena tla go na ge ka ba ballavang o na le ntlheng ena ya anabila go etsa mohlala wa le watle ntate molala o ka tswela pele ntate
5: ke go mo nantsa ke ha re bua ka mawate mane ke go pole mitenya khale ka ntwa ya bobedi ya lefatshe go ba holo ba gona mona Afrika balata balatu ya ka diketswana ya ba ba tsama ba ya mosekwana ba yulwa na ntwa yane ya bobedi ya lefatshe ba holo ba gona ba ba ba ntse ba tloka le tse gona mawate mono ha e ka ba ya latwa moya ya bona ke ntwana o tla bona gore ha gona le bothata bo bomboi teng go thi a go ise go re go itseng wa teng ka po o nke se fatsena o fihle o se ba tsela le wa teng mane o rapele o ntsona le badimo ba metsi batho ba bangata ba ipotsa gona badimo ba metsi ba tswa kae ke ba go ba gona bana ba ile ba foka halwa ma wa teng mane ba ba mba ngwa ke dinoka ba ba mba itaba ntho tseno ka ofela ntse e le mo rapedi kwa gona ke melemo ya dintho tseno ka ofela ke etele mo tsala o ha o pinyana ka mane ka Port St John's go ntsona le tamo leno le nang le metsi ano e leng gore e ka rekeletswa a itela ba bitsa ka sekgowa sena tsana jwa letsena ke metsi ano ka gare letswai ga o kene ka mono ga o tswa ka mono mmele ono o bofoko o tswa o phekoleile o tswa o phekoleile mafu ano a mangata jale ga re tla merung ya rona re tla difateng tsa rona re tla merung go na le difate go na le makala go na le masaka go na le masuane ditlama ka mefuta ya tsona ge di ba balalwang ditlama tseo di re thusa lwang ditlama ka ofela ke pheko ga ona setlama se e seng pheko ke ema ka le batho ba ntse ba re ga retse gore na lefulena re ka lephekola lwang lefule leng le leng le na le setlama sa teng se e leng gore le a sephekola monana lefatsheng mona gobane modimo dintho tsena tsa di tlodileng ka ofela o di tlodile gore di be le mesebetsi ya teng ka ofela empa fela re tlhoka tsebo eno e tibileng gore eng re ka e phekola lwang eng re ka e phekola lwang ga ke teya motlhala o gaufinyana fela go na le letswai lena le tlhagang mobung mona leo re le bitsang lenyaket ga se letswai lena le re le thekang le re tlotla re noka dijaloletse re tla re noka dijo ka lona go na le letswai le leng le tlhagang mobung mane le bitsang lenyakete kapo magageng mona mo o ja ba le motshwetshwenyana wa metsi ga e ba puka ile a kanela kapo ga puka ena e ba ya phukela ka mono kapo ka odimana gaga mono go ebe gona le mo metsi a kolola nneng a tla a sia motshwetshwenyana o bone gore o tshweunyana mono diphoofolo tse kareng dipudi dinku dikgomo a di isitse magaeng mono tla bona ntse dinyaka letswai leno ke etsa kete ya motlhala o gaufinyana letswai leno la lenyekete ga o na le bothata ba ka maleng ga kete ya motlhala bothata ba ka maleng bo kareng bothata ba bo mafuana a morago tsena ba bitsa di-alsa ba bitsa cancer ba bangwe ba bitsa selumi lenyekethe leno ke tlholeo e leng gore ga o jaaka wa fumana lenyekethe leno le thusa go lokisa bothata bono ba kamaleng e ka ba tiro e sa sebetseng hantle ntho tseno ke tlhao e leng gore motsotsong wa gana jwale batho ba bangata ga re di ele tlhoko ga re ditse dintho tseno jale ga re tla mobung wa rona mobu wa rona ke o re fumanang dijalo go tsona ka mefuta ya tsona le ditlama ka o fela ka mefuta ya tsona ke ema ka le motho e reng ga e le ngaka kapo e le motho a tshekang moriana a yo o rekisa ebe ga a fumana serapa sa moriana mono o tla fitlha a kotula moriana ono ka o fela a sa see letso le ona o monyanyana a sa tlo o nka ga a tlameya gore ga a kata go tsheka moo a bona go gotsile ga o tlhoke ga o gotlisetse ka mobung o tloelela o le jalo o bo omelele mono bakeng sa gore a gotlisetse go gole le go gong o bang ga o tlhoke a o gotlisetse mobung mane empa godima ntho tseno ka o fela ga re batho ba tsotelelang ditaba tseno ka o fela ga re sheba diphoofolo ge na le diphoofolo tse ngata tse sebediswang ka mefuta ya tsona tse bileng gore moraong tena mmuso o tse o bile o entse leano la melao ya gore ga o ka thola o tshwere phoofolo e itseng e ba wa kwalelwa wa tshwarwa gobane di ntse di ya di le leqemeng ke diphoofolo tse leqemeng go e leng gore neng kapa neng re ka nna ra di tlhoka ga o sheba diphoofolo tse kareng ditau gana jale di abalwa ga o sheba ditshukudu di abalwa ga o sheba ditlou ke diphoofolo tse balwang empane metlheng ya pene nne ntse di leng ngata ka mokgwa o di sa tlhokeng gore di be di tshireletswe ke mmuso jalo ka tsela eno le ona magagane a rona ditrowing tsa rona tsa bagwa ba pele mono ga o sheba ga di sa fumaneya gobane batho ba iketsetsa ka mokgwa o ba ratang jale tabeng ya bolipi bona gore na ditabeng tsa tlhokiso ya boemo ba legodimo re etsa jang batho ga ba ka rutwa gore tloelelang go tshesa le ga o sa tlhokagale e re ga o fitlha nageng mono thola jang bo le bongata e be o se gotetsa mollo o batla fela gore dikgomo tsa mangmang di se ka tsa kuja mona gobane tsa gago ga di fule mona ee taba eno ke taba e fosaetseng gagolo ebileng e re senyetsang tlhago gagolo gobane re a tseba gore mosilo ona ga o a loka ke nnete ga re ka ra le madifate re tla leka go tlhokisa moya sebakeng jale ga o sheba kgatlhamelo eno ya dintho tse e bang di a etsagalang le dintho tse e bang di fedisebediswa gana jale tsenana tsa morago tsenana tse silafatsang boemo ba legodimo e etsa gore diphetogo di le ngata ga o sheba morago tsena o se fumana dikgola tsena tse ngata ke dintho tseno tsa gore ga re sa baballa tlhao ya rona motlhala o gaufinyana gana jale go sebediswa dipampiri tsena tse sebedisang di sebediswa bakeng sa bana o tla tlhola di latetseno teng mono ga se ntho tse tla tsamayang go latelwano ke ga o ka ditshikela sekoti mono ga o kata go ditshikela sekoti o a dikwaela go sane ga o fitlha o epolola sekoti seno gape e tla be le manyoro o ka jala mogogo o ka jala poni o ka jala mekopu mono e tla be le manyoro empaneng batho ka botswa ba bona ba se ba dinka ba di latelano keng mane ba re ntho tsena di yano keng gana jalo ga o tlameya go atapelano keng e ba mathata tsela wa ipotsa gorena e be ga ke tlape ka ditshila tse tsetsang mokeng mona batho ba utlwisisa fela go ntho nngwe le yo nngwe e ditshila e ka isano keng empaneng bofeking ba rona ge di ba balela jwang dintho tse ga re di ba balela ga re kena mokgatlholong ono wa gorena re di ba balela jwang ke tla teya motlhala o gaupinyana o batho ba bangata ba borapedi ba rona ba botsebang ge ba ga ba le magaga ka mane ka maute ga ba le magaga ka mane ka motoumeng magagano a ile a kwalwa ka lebaka la bohlaswa ba rona ge le batho ba rapelang ba borapedi bona ba botlhaba ge ya mane magaeng ga re fitlha mane magaeng o ena le gore se fitlhe re rapele ge gutle ge se re re ee badimo ba re kwaletse e se re thea metse ka mono e se re gaga ka mono le gaga leno ga o ne o ka letseba ga e metsa le lona metleng ya lona morago ga o mane e ne le legaga le galalela ga o fitlha ka mono wa ukwale wena gore ke fitlhile sebakeng se seng empaneng ga nako e ntse e ya batho bane ba jalo ba fitlha e se ba gaga matlo ka mono ga go ya ka mane ka sekoting se re tsebang gore ga o tswa ka mono o tla tswa le mobu ono o ne go o bitsa segwatso seno se ka mono sa mobu ga o go o ngwatha mobu ono kapo o gametsi ano ka mono motho o sa gaile o sa entse motego wa gae o sa beile dijana a reile materase ka mono o sa re ke gagae ga o kene ga o fitlha o beya tšhelete mono kapo o beya segantsho sa se saya o beya eng kapo eng o gantshetsang gore o rapele mono le pele o patela mane ntho tseno o sa di tlositse ka ofela tsale dintho tseo re di baballa jwa mme gana jale tsena ntho e ka etswang ke gore fela morago kena ge le setšhaba ka o fela ka kakaretso ge kopane le mmuso wa rona ge thege melao le melawana e baballang tlhao ena ya rona gobane e leqemeng la gore e ka re senyegela e leqemeng la gore e ya fela di teng masimo mane di yotere di dambo pone mo malela boi ha re ka ga di etsa kana ko eno lengwe di jalo di sa lenyanya na mane mo bu o a bontsha gore o a kwata ne ha o kwatela thau ha o kwatela bogona botho ba gona o tla bona dintho tseno di batla masimo mane ke ntwe mo so tswe mo ne mo ngai tse ba ntaba eno gore ha motho a ka tlhobitsa ga le tsabula o a bata ha o kata ho bata di bo bua bata ke ka ho magena a ila ba nyamela o yenu ye re o tlhobole ka nako e leng gore dijalo di tlile masimong ka yona le ga lefule le teng batho ga ba tshware mobu ba ila mobu go bontsha gore re bana ba mobu re tlhompha mobu mme dintho tseno re ka di etsa ka o fela ga re ka ga fumana thuto e nepaetseng ke gomo nna ntse a ke le momamedi wa lesedi FM.
4: Yo ntate Tshwane Molala o dibeile o tlala seatla ya nang le ditsebe ke dumela o utlwile ko o la fitla le mone ke sa e gopolela ena ya magaga wa ba tlhaba e batalatsa ka o fetisisa jalo ka o bile gore ke gona gape batho ba sentseng dibaka tseno tsa magaga dibaka tse neng di na le bophelo motho e molana a ka kula kapa go thwe thariki eo go thwe fela tsa mo gatamane se re gata bang mo batho ba re go thule re dule ka mona ebile go entswe le masea ka mone ko utlwa e le ntho e nngwe nna nkgathatsang pelo go entswe le masea ka mone ba re ba dule ebile ba lo etsa le masea ga ke sa tseba jalo ka o tshofe ntse re tlhoka re le setšhaba re tshwarisane mmogo le mmuso e le go baballa ditikologo kapa dibaka tse tshwanang le tsena tse bang ke nalane ya borapedi ba rona re le maaforika kapa bana ba aforika ka kakaretso le ka re phethela kgwedi ena ya aforika ntate Tshwane Molala kile buile molemong wa motho ya ka tlhokang go buisana le wena o fumana ka tsela efe
5: dikgomo nna ntse ke a fumane ya nomorong ya 073 4466 5 6 6 073 4466 5 6 6 ina le call ina le WhatsApp dikgomo
4: ntate Tshwane ke lebuile ga go le ba le bosi bo botleng ntate ga se mohe mamedi ke tseohe ke a gwala e nana ke thuto ebile re tshwanetse ke re ipatlisise jale ka gore ebile go la tlwaele ya ntse thogela a se fela ntse na le batho ba reng ba tshaba o ya magageng gothwe ga o ka thwe gothwe e ntse ke mmatla gothwe gothwe o lo kwalelwa ka mono o thole ba tshabisa batho fela bona ba ya ebile e sebile e le ena go thwe e sebetsa e qala ka ena ebe motho o sa e ntse gaga e mone jalo ka ntate Tshwane a tlhalosa materase ke yanong a sa nkgenne ya monate ka mono ke gagae motho o re ena o ebile ba bangwe ba notletse matlhafi go thule o ye sebakeng seo o lo gata sebakeng se tšhena-tšhena go latela taelo efu e sele ga motho jale tshwanetse e karabele go kgantshetsa ena le beng ba mapolasi yano bane dibaka tse dingwe se di karabelela ke tsa poraefete go beng ba tsone go sane ga ba gana e ka re re bothata jale ka sona seo sa tlileken se mong a sona gore he batho ga ba qeta diphoofolo tsaka ka mono le gale batho ba qetile diphoofolo o ya sebakeng sa bokapedimpa ka mona o kwetela nyeo nku ya motho mono o ikenya dinala molaleng mone ga e tlo go sebeletsa ga ke re lekeng go lokisa ga re qalelleng go lokisa batho ba tsebang ba ire itlhatsela go ya dibakeng tseo tsa mofuta o tse ikgethileng ge tlo lesheba ka itlholeleng tjena nakong e tlang gobane ebile ke lona le tsebang le o ya dibakeng tseno fela ntho tse e tsiwang ka mono o ukwe dimakatsa o tshwa go bua nneteng date molana ga o sekala fela o beile 5 ranta tšhelete e beng ya mono ga o potela fela mongwe a ona o sa nkile ke ama gobane ga o bua ebile o bua le mathata yo na bona batho na re na le o ipisetsa ditshwene tse ka morathaba o nka bothata bo motho yo ne a botlhalosang ebile a beya segantsho sa gae a wena wa nka bodulisitse tsona ka gona ka mono ke sentse kutlwa mamedi e re metso tsa dilo ya mašwa abedi metse tsheletse jena pele go gora ya lesome ke tlo nka pina ke gotla pine nna le wena re tlo bua go sisi se re le go sisiw mona ke taba ya go qetelela le go kodumetsa kgwedi ena eo ke leng go yona kgwedi ya Aforika gore na go latela botshaba ba rona meetlo ya rona go latela meetlo e leng ya rona ge le bana ba basotho na ebe go dumeletseile go rona gore re hlale ke divorce go latela botshaba ba rona ba bo Afrika ba bona ba bo Afrika ba ba sotho bo tshaba ba gona ba bo sotho go go sohle se re gona gore se re go holle ka gara megabe ye meng na tlhalo ke ntwe teng e dumeletsile ke tla ukwa ha o khutla mono go ntetsetsa ho 0860303084 le mogwa wa WhatsApp o wetse molaetsa wa gatiso ho khutsitse e wotse be mo ka nna ba o sentse tsa gatiso buletse radio volo ka ntse ke bua bentse ke kutlwa ka mogae ka mo e tsa gatiso mo ho khutsitseng ke utlwa taba tsa ho ditopalle mme be gatiso e ya mtabeng ka kotloloho e ska ba etele le be ke kutle botshabelo kwana o ntse bua e be nthwe e ya mo re tloka nteng 0797585066 ke WhatsApp mo halenteng ke ho 0860003054 ke fana ka mohala ke tlalosa ho go ntetsetse mo haleng e seng o ntetsetse ka WhatsApp ke gola ya ukwala bakwena mo ga mono e ri keketse jena ke kinge pina monana ha ke khutla teng ho ipopeng bo mme bona o tla bo sontso ho isana lena what

0: +2 667 106 1. Ke +2 667 106 1. Kapa ya 0783694161 0783694161. Ke mo tla fumana bana ba maboloka hebaltoni ke bakeng sa mafu ana a hlalositseng ba itse o letse ka pa WhatsApp le 0783694161 ka pa +2 665 007 1061. Maboloka hebal tonega
1: moho holisedi FM.
0: Mamedi ha re bue he, ha re buisane nna le wena 0860003084. Ke kukwe ke bone le melaetsa dikgatiso kwano e teng ka nqena re ke etse tsena fela ntswa kana ntswa kilele ntswa kile shinyaza re ke bone fela mona ntho tsa ka di a tsepa mana
2: amanzwa ke tlhalano ke ntho e ding. Mehleng ya hana ba ha ere mehleng ya pele e ne le siko ha ona ba tlhano ke ntho e teng hobaneng ha re nyale re a dudisa ha e le ha o nyetse ka molao tlhano ha se ntho e bang teng empa bela ona je ka re a dudisa a tlhalano e se le ntho bobebe fela o bontse o tseba ga ke a isa lotho abo motho e ke motlhoka le bitso ka tebene ka mona mentswake ke a lebo
0: ke lebile gaolo motlhoka le bitso ka gore chea se bankua fela ntswake a o na le lethomong la o se o tholetlanang chea ba bona go utswile dikgomo ke nngwe taro a go utlwe ka mona
3: o sempese dumela tle motlhoka
0: dumela ntate
3: dumela motlhoka e motle
0: ngwaneso
3: a o sempese o bua le ntate mogau ka malatiele ka mona sebakeng sa Jabulani. Ausi jwalo ka bana ba Basotho go ya ka gone ka botšhaba ba gone tlhalo ache ga se nto e re butseletsweng le yona go tloa mehleng ya bontata gone mogolo go tlala e ne ntse lesele le ntho e nqabileng kapa e sa sebedisweng o gopole o ya ka bontata gone mogolo o na ya bile mafumane a mangata fumane o mtlomba taba ba bahlano ya hodimo jwalo o no sina ntho tsa ntsa o hlala tsane e tla ba go lwe ke lifu go ba tla fuma utho wa itlama wa ikana tla go lwe ke lifu le go ne yalo ka setšhaba sa Basotho ka nnete a se ntho e loketse ke bile a go lwa se ba go dina go ne ya botšhaba ke go di re tswantse re ikotle se fuma ka yona eno ga le Basotho ka nnete ga se ya gone eno tsamaiso empa ge o latelela se re kopa tsamaiso tsa ditšhaba tse dingwe ba tlane re sentse re latelela taba tseno empa go ya ka Basotho ka setšhaba sa gone sa Basotho sa rantsho ga se tsamaiso ya gone eno ga ke itebogela o sempese
4: kgomo ke kopanya diboko lenyalo ke lenyalo ka kgomo mehleng nyeo ga o sale dikgomo o ne o sebedisa kgomo go kopanya diboko go ne o tlhabiswa bogadi ka kgomo go bolela gore lekekebela ba latlalana ga le tlalana ka kgomo ene e re e bolaileng mona le go tlise moya wa kgomo ena ga le kopanya ka kgomo e lelapa le lenyalo le ka moya wa kgomo ena ande also ga o tlalane ka mantswe a mangwe ga utlwa jalo ga o tlalane ga o tlalane o tlang ka moya wa kgomo kae ga le tlalana le gotlise moya wa kgomo eo ka bokhutshwanyane go ne o tlakiswa gore tlhalano ga se ntho e teng lenyalong le kopantsweng ke kgomo ke a leboa mentswa ke a tshepa ke a utlwagala morago moo bamamedi ba lesedi e fela
0: e tlhakile masekobela potsane re ko utlwe motho ke eno besedi galeo
5: elloa
0: dumela mme
5: re teng
0: ratuwa ke bua le mang go kae
5: Mazibu ko di makatso ka mo ka section 4 Mandela Park.
0: E ya di makatso wena wa dumela ke ntwe e teng tlhalano e botshabeng bo ba gona.
5: A tlhalane teng wa tiba ha motho a sa onyala e tla ba teng mara ha ona le bana e buthatha ho bana bana itso itso ba problem bana ba tlo ba itso ba sona.
0: U kwa ha sa onyala fela ba u fide bana re feta ba mmolo ka taba taba wena o dutsi baneng la sa onyala. A sa ntsetsa letho.
5: Eh, ha sa ntsetsa letho.
0: Fela o file bana o e. O ha o nyetse fela ha sa ntsetsa letho ha ona ta. Fela e sina le bana dipakeng. Ha o dumeletse ho ya ka wena.
5: Eh, ha nna le bana dipakeng ha o dumeletse bana bana ba to affected.
0: Ho bana o sa qala e eno ya di khomo e be bana ba latela. Ka pa bana e se di khomo bana be song. Di makatso.
5: Bye
0: bye. Ke bo khotsi ya ka ba ba e Mandela Park mo. Wa bona isa man mo no thutu bana nyana ba ga tlo tshwara ba shengena ka ba. Wa o sia ntso mo file ngwana ba. Ya bona le bona e ka ba shengena ba ka tlong ka mona ba kopane. Ba nka handle. E bile o mo tshwara ka mama papa aga ma. Na ke so bo mo bonu. E di magatswa ka ha se gina le bana tsantse. Jole go kwe ka kitswana nthotse tsa tshwanela go bo sia ntso a o file ba bahlano. A ke tsebe ba ya ukwana. Ba le bahlano o ntse ka o hlala. O ntse o hlala o ntseditse di gomjwa le taba ya ka go bona. Go ya ka botshaba ba gona. Go dumeletse ile go ka hlala. Motlhono o latla hlala le sana mo le kopana nteng le maloko ana a ba ntseng ba phela ba sa ikena taba ya lona. Ba le batho tseng ba ileng la ba kopanya ha e bo hlabiseditse. O feta ba mo mogotsi. E re ke fitise kgwebo ke gutle.
6: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: E re ke utlwe motho mohaleng monana lesedi halao ee la ngwana mme waka ee ya hle Max
7: a mme ntaki nna o ya ka nna galana se ntho e bona gore ka ba
0: ya dumeletse ee
7: nna ke bona ga e se fitlhile boemong boo ba gore nna lona re tlalane yore ga a ile mo tswe ha ga nke ha ga a go le ntwe o mo a go bala ka mane o mo a go bala ka mane o fikela e be bile ke ka go mo mbane ba o ga hande re se bala ke nna go bona go ntse ga nna ga di tsheta
0: impele le hlalane ka tlunga mona ha le fitla mahlonga go na itleke le thabile.
7: Hey,
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
7: I'm going to go to the house.
0: Ala la hala la hala la e ke kutlwe mo haleng ke se ke khutlela di WhatsApp hey
8: tobela se tlhopasa le se di FM wele Peter Sel bungane ka mo mpho a sekororo Sale. Ya ke tsanele lo o sale e go mo fisha o. O sa dule o sa le tsere o sale. Sta dule la ngwese le ngona. O ba se re u tlwa mo lo o fisha wa no dule le. A e wa hlala ngwanefe. Wa mo ba ono wa tsala pele. Thank you.
0: Aga. Kena tsile ntwa ke. Tsela ya na ya u dudise o swabisa dira ha itlo sebeletsa mana. Eh o se uta. Jwalo ka maskubela botsana ge. O hopole nkuyane sa le jwalo iketsa phuku jwa ka nkutsi ya batho. O reng ka nkuyela ela la hlamolala bitso la ho fuwa le bitso mo. Fela ntate mona na ga a. Move on. Ibe ba lo dutsi wa leka ba lo dutsi matrasi. Ke maikutlo a hae ke a hlompha ka tsela e kgethile re kutlwa mamona.
9: Mmela le siko tlhalo Sesothong mona Kapa Botjhabeng bona ba rona mmentswa ke hobane nakong e tla o sa natswe gore na mang o tsamaile pele o tla tlameo ga tse dulang ditedise o tsa dula jwang a tladidi ga a tlame go tlala mmentswake tlhalo ga ya nepagala mona botjhabeng ba rona mona ge le Basotho jalo go bisa mona matatiena.
10: Dumela o sentse wa ke.
0: Dumela mme.
10: O bua le Sophina ka Thenetsane Masilo ka phame. O sentse wa ke tlhalano ha se ntho e hlotsweng. Ke modimo lefatsheng. Monna le mosadi ha banyalana ba tlameha ho hlalana. Ba tlamehile ba arwanye ke lefu. Mara ka lebaka la mathata le ditsitsi tse hlang lefatsheng. Ke tsona tse bakang gore tlhalano le teng. Yona ha se ntho e modimo ana e hlotse hore be teng lefatsheng. Mara ka baka la ditsitsi le mathata o sentse wake o kry-e monna sa arwane le mosadi. Mosadi le monna ka tshwanelo le ka mangolo a halalelang ne ba tlamehile ba arwantshwe ke lefu. Ke a leboha o sentse wake.
0: Go thile be mathele leleme la ukwa morao moo.
11: O sentse wake dumela.
0: Dumela ngwaneso.
11: Ke ntata re na le re itumetse le dintle ka mona ka Dimpopo ka Gamanyaka. Mmentswaki ke nagana go dumeleletse ke ntho edumelele ya mme ya tlhalo ka megabe yotlhe gobane jale lerato ke ntho iphelelang a batho re ntse re ya tlasa mabaka a mang a itseng mme ke dumelana le gore tumelelo eno re na le yona rona re le maaforika gore re ka tlala yanko
12: wa tseba latela merao nyena gana kere ke na ka nnete gore kgaitsedi e tlile tlhalano e teng Sesothong moo Sothong se tla sana jware ke na sene se re se phelang gana jware yona e ne ntse e le siyo tlhalano Sesothong gantle Sesothong sa gale but jale gona jware ke lenyalo lona e sale ntho e na le garantio ga ke gona ka ba la nyalana gantle le le seula ha bo le mona tsa zwa tinte tsa ha tsa ngwa tsa maga a wai net fela ka la ho itala o fela ho be le phoso e monga kwa tele mo fela ho itala a o everything is gone ho lo salo e tmo ntho tane fits 5 tango
0: ka itse le ga ke le buile everything is gone
13: ho tso o sentswa ke ntswa ke
0: mme
13: e tlhalano yona ho hang ha ya loka empa matsatsing a hona jwale ka nnete tlhalano yona e se e le ngata haholo hobaneng ha o le mme o keke wa emela ho tlhekefetso ka nnete ngwana mme o etswa bolo o shapuwa tsatsi le letsatsi ba qetello o tlo bolawa jwale ditlhalano tsa yona tjena di teng ka mabaka.
0: Okay.
13: Ma mehlenyane ya gale ka nnete o no sa tshwanela o no tshwanetsa o le ngwetsi o ngalle motshio gona jale a o ngalla motshio ke lefu fela ke tshedi ka sebokeng
0: a o tshedi ka sebokeng ka mone o bua ntho e nngwe e phamisang disebetsa ka gore nakong ena ya gona bale batho bo ntate ba phamisetsa bo mme matso le bonkgono ba rona gale ba shatjwa gampe ebile ntate mole o ne a tlo moshapela le go baneng a sa mmotse o ne a robetse kae ga sa mobotse o tshwa o ne a thabetse ore gayo ga o botswa le bona ko go utlwa bone gore ga o thwe ke kutlwe o na le dibuitsegeng sega sa mosadi ke mosadi mo bona basadi bao bomme matsale bao ke bona mama tebo butle se ka mmotsa monna ha botsona o na go betse kae ho bua basadi ba ba be ba ukwa mbona ne ba ka nna ba mamella peine ene gore be monna ya mosie bosibu ka ofela ha motse bona o tswa hama ibile a khutla hlapile o santse o bontshana o tswa motse ngomo yale ho tshwe nga le motsheo he motsheo o qedile bong gona gona o ka ba bona ba matoma ba dihlommo
14: ka ke me ra hlaya tsiwa ka
0: hey
14: bua le me ba funde ka ga thokosa a ngwana se ene le sigo tlhalano ene le ntwe e tsarisana ndi tlhong
0: no swabi
14: ha o hlala a la ke la o ke go tsi fela sa ba buisa re nne ba khutla ya u a e wa mpola ngwana se ke a khibal khala ga tola ka thank you
15: e ya mentswatsi ana mmemtsa ke la ka bona ngwetsi ngwetsi nga la ba onthumbo ha di e la ba bo monna le monna wa da ba tsama ba lata ngwetsi ha ba fitla bo ntho a bo msadi ke ba tlwela msadi yo ba nka ngwana abo ba khutla le ngwana abo ha ka ba nka le khwele msadi ya ne ka khutletsa pe bo ha di mmemtsa ke
10: mmemtsa ke dumela na ka nete a ke a hlala a ke no mamela sa fapano e qetetse gale tlhalano metleng ya bong gona le bong tate mogolo kwa ke re ke a hlala a ke ba tlo mamela go kwa go ntse ke tsa ke a phutha phitho mo ha swano a ka me ha swano ya ka ke phuthe ke be ke phuthe le sefalo yo khutlela mo ke tswang a e ha se nantsa a tlo tsha go tla ga e khona ho hobe thank you mentsa ke
0: ba ga bona ntse ke re tlo tla ja mona ge tsha ge sa ke tshola a o tsua ga ba ke se ta se tshe sa motho a se gwetse fela he ke utlwile maikutlo a batho ba bangata ba tla fapane ya mang ba ga tswa le mona nnana ka mmila ha o tlo mamella ntho eno seeta setšhe sa motho ya se wetseng ba bang ba re le letho ga lele la kopanya diboko jale ga o itse ba o ula wa tlhabisetswa wa utlwa go batla o le bima ga o sa tlhabisetswa nna ke o ntse o kena moo kena moo ja o qeta dinku tsa batho le phoko jotšhe o se o ka tlhala lerato laka mamedi ke leboetse maikutlo a gago gora ke a lesome tshebeletso ke a lesedi o lekgotla la gaso la aforika borwa tsena tsa go qetela ge boetse re di balelwa ke mosi wa tshweu ntatamma batho

na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Re sedi FM ke monlelo a ile metsotso e le shumele motso le mong ka mora ho reina ya ya le shume mo go lokena ding ke ho educator development ileng le naneo la thuto kwano tsebeletsong ya ya le sedi mabedi re kena ho educator development metan di chabalala o tlhopisitse ditaba tsena ka ofela mo go tlo ho buisana le mong ha di Paul Ntisa ke teachere me se tlhoho taba ke taba ina gona ma teachere a ka tataisa ba rutwana jwang na go nyena ya di hlahlobo lena no lena lona le tlisetswa ka motlotlo ke SABC education kwano le SABC FM SABC education enriching minds enriching lives mame di di hlahlobo tsa kota ga bobedi di le di haufi jwa loka ba taqala e segale me re a tseba lo bana ba ba putwana ba ntse ba sebetsa ka thata hore ka nete sephetho ebe se setle se gahlisa le ha o le jwalo ba putwana ba tshwanetse hore ba ithlophisetse nako ya mofuta wa yona ba kensa ditlhatlhobo tsa bona ha re buisane le e mong wa matitshere hore na ba ka tataiswa ka tsela mofuta ofeng ha ba ya ba lebane le ditlhatlhobo tsa bona jwalo ka re le kotareng ya bobedi ya selemo sena sa 2026 mme moitse rona ke ntate Ntisa fela ke pele ke kena ho yena e re ke hate mona
1: SABC education thuto ke senotlolo se lebisang bokamoso bo atlehileng lenaneho la re mmoho
0: a se mohe ntate Paul Ntisa dumela motlong weso
2: a o mentsa ke hle ka moholo kae
0: Re phetse hantle ntate Ntisa ha re tsebe wena hle mo hausa re apegi.
2: Ba e mentse ke gale kwa ka nna ke phetse ka nna ba tsana mo hawo.
0: Ee ya hle.
2: Ka nna ke mentse ke mikile ba go lo ha ile mona re boetse re kwa pane hape hape.
0: Ee.
2: Ee ya mentse ke.
0: Ntate Ntisa re kwa tarenya bobedi ya ya dithuto mme e se gale re tlo bona bana ba ngola di hlahlobo tsa bona ba kensa kota rena. Mme re le ntlheng eno ya nakong ena ya ditlhatlhobelo ka e se e fitlhile re bone barutwana go na le ba bang ba sokolang ba bang kore ba bang ke yona ntho ne go a tshwara wa tloela ga ke tsebe motlho mo agetsebe ke bothata ba go dia go tshwarelela kapa ke tsele e ba bopeileng ka yona ebe go ka thusetsa boemong ba bana bao ba jwalo ga golo re shebile nako ya ditlhatlhobo bane ke mo re batlang go bona gore na bokgoni ba bona bo itshetleile go kae bo fitlha kae bo tloga kae taba tseno ka ofela ebe matitšhere a ka thusa bana ba ba mofuta o tsena ka tsela e jwang ga sentse ebile ba tlongola tsena ba ba le mong ka nnete e mong ke ntho eno ya go ebile o ntsa sokolo o na le mokgwa wa go ebile abe le mokgwa wa go tshoa o na le anxiety e nngwe ha tsebe le o balatse ba mise maiku sa ntse a tshwile yona tlhatlhobo ka bo yona o lokiswa jang gantle ebile a tataiswa le gore motlhophele o tlongola exam
2: tseng ei mentsa ke o ska o so tlhalositse nako ena ke nako e leng gore e botlhokwa ga go le bakeng la baithuti ka ofela ya pele ke yone eno ka nnete ya gore titšhere re leka ka otlhe le ke ka otlhe gore bana re ba kgobe maikutlo a matshwafo o leka go thola letswalo ka gona o ba tlhalosetsa gore tlhatlhobo a sentse fitlhangana jwale mme letswalo le dula le le teng ka nako e feng kapa e feng ga motho a tseba gore o ya tlhatlhobong seno sa se thusa bana gore ba seke ba ikutlwa e kae kare ke batho ba motlholo nakong ena e leng gore ba tla be ba tshwile re ile re ba kgothatsa le ka gore le rona sentse re le bagolo tsena ga o tlala gothe motho ya like ra interview ka ba tlhatlhobong tse ba motho ntse dingola ga o ntse o ntsetsa thuto tsa gago pele letswalo leo le ntse le fitlha re leka ka go tlhotlho ba thusa ka tsela tse jalo mme gape-gape ke mona mo e leng gore gape re ba thusa le ka dintsona teng ke scope mo e leng gore re tlabe re ba fa kare tlhatlhobong ena ya mariga kapa ya bareng ba selemo o ka lebelela gore tlhatlhobi o tla botsa dintho tsena le tsena le tsena le tsena o thusa ngwana gore a seka itsimana a lo bala le dintho tse e leng go motlhomong di ka nna tsa botswa kotareng e tlhatlhamang kapa dikekeng tsa botswa re se re ba bontsha he gore ga ngata he maareng a selemo go tla bo botswa tsena le tsena le tsena le tsena ebile bolo ba dipampirana jwa le tsena tlo fumana gore batlhatlhobi ba tla ba fanne ka sona scope seno gore tsa bana gore ba shebane le dintho tseitseng le tseitseng le tseitseng le tseitseng le tseitseng ha bana mo sentse go theletsa bana le gore he ba sebedise dipampiri tsa nako tse spileng mogemontsa le motse ka bang pedi ka pataro go ya magao gore ha ngata ba tlhatlhobi ba tla ba ntse ba qotsa dipotso go tlhatlhampiri tseno me ke tseneng tsa ditsela tse leng re le ka o thusa baithuti ka tsona ba lokisela ditlhatlhobo gana jale ha e le gore ba tshwanetse ba ngwele ditlhatlhobo.
0: Ntate Ntisa o ammetaba e botlhokwa gagolo tšhe letswalo le mothong e molemong le rona sealemoyeng kwanong tse re na le letswalo ebile le fetisisang ka o feta ke ntse ke tseba gore ke lo kena lenanong la re mmogo fela letswalo ka gore ke modisa ga o qala fela o kopana le microphone ona o ka bona le baedi ga ba tlile mona motho a re ke tshoile e theola moyama ntho ena ga se thakangwa a se papa ka lebese e na le sekithi seno sa teng ga ore ga se ke e tseba kore nna ke na le boiphitlhelo bo godimo ga e ba letswalo ga le sale ke utlwa ke tshoa ke ya waria jale ebile teng ga o kene lenanong ebe o tshwaretse motho e mongwe aa le khale jwale o tla kasela a ke ke bile o tshwile di dipo wa thola bile o hona le batho le ba dutsi o bona ntse ba paisa ka maotlong ka mong o mmone hore motho ena na wa thothontho le ngwe tshware ka re o tla tloaidia jwale ha ba tshwaretse motho e mong jwale o ba o feta ka mogontso tloaetse ntse re na le letswalo a ke tsebe basebetsi mmole nna ke na le lona ha ke qala fela ke kena ka studio ka mona ke a tseba ke tshwanela o tshwara empele ke shebe dipapatso di teng o shebe o eng teng ka nako mang ke lo bala ntho tsena o ye ke batlile ke re thugu yona ko go bontswa ke ye ke ya le yona ebe ke ya le yona ke a sheba ke ntse ke bala he oh man tsena ke lukisela ba hona le spelling se sa bewang hantle e tsebe ho fitisa molaetsa o utlwahalang o shebe he ntho tsa ha o mane dipina wa ke ntho ngolo ngo bona gore ntho e iloketse e be valo yemela nako ya ha o duma phuana e o fe o pinye mike o ka nnete o bo mofubelo ka le nna ho ntsona le ntho eno ya letswalo e se ho bane le le ka ho sitisa mosebetsing ho bontsha hore mo ka ha re fuwe letswalo ke e tshwana ntse le modisa o tshwantse ho be le mo ka reng o le ka ho penika teng empa o ska o dumela ebe ke ntho e tlo hatella e o bontsha fela hore o tshwanela o tise o fitela ka yo ba ntho eno lo yetsa tshwanela go wenkele di gato ebe ka nnete ha we inkile ntho e ka reng ya bapala fela tjena o so buile taba bohlokwa ya hore ha ba tlo ngola ba fuwa scope ebile e le fela go lekanyetsa gore go ka botswa tjena ga o thwebolo o botswa tsona tseletse ba di bona ntaba yena o ya mmeng ya di-question papera tse tharo tsa lemo tse pedi tse tharo tse fetileng bana ba jwetswa ka tsona le gore ba ka di fumana kae motlhomong e se gore ba lo di batla baneng ba bang motlhomong websiteng ya lefapha mo se ba ka kena ba di thola na e le go bebofatsa dintho bane re phela nakong ya gona bale re phela thekenoloji o feta nno lo batla ba bang gale ebile a ditšhisi tse dingwe di ka mekukung ka ga mabokese go na le mokgwa o bobebe wa gore ba fitlhelele dipampiri tsa dipotso tsa sona setlhopha seo tse e fetileng
2: o teng mentswa ke o bobebe motlhala e mongwe o tlo fumana ke ngwana a tla re a gona hae re tla be re sa kgone gore motlhomong re ka kena marangrang ka baka di-printer gana sekolong mona re a bafa ga ba ditlhoka ebile e monate ka go fetisa ke ya gore mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi a ke re ga o qata ba ruta ebile o ba fa mosebetsi o ba o ngolang ka phaposing le ba le o ngolola gae bogolo ba mesebetsi eo re nka gona dipampiring tsena tse fetileng re fuma re ntse re kotsa motlhomo tla kotsa potso ya pele pampiring ya le moseitseng motlhomo re kotse potso ya bobedi jalo fela ka nako la gae ke gore motlhomo ngwana ga o ka ba wa finyelela go mo feng pampiri ka nako eo a e tlhokang a phetla buka yane ga yane fela ya di-classweke e ne ya mosebetsi ya letsatsi le letsatsi le letsatsi bogolo ke gore ke a gola diperesente tse masome a robong tsa dipotso tse tlhaelang ka mo re dinka gona dipampiri potsong tsena tse ke buang ka tsona so tlo fumala ga o ntse mo file ena pampiri ena nako e fetileng a sheba ka re buka gae diputso tene boholo diteng ona le mo a ileng a araba ga ba ga ditikiso le yena bontsha hore ena o tla ifusa o ifuse ka tsela etele ke dikarabo ke tsena jwale ke kidding thotse le go di fumane ha bobede mmetso a ke tsena no
0: tate ntisa ha ge shebe tichere nako nyena e leng ho yona e tlokolosi ya ditlatlobo ntlheng ya go tataisa ngwanenwa ke a dumela ka phaposing e nngwe le nngwe ya go ngolla go na le melao le melawana e be tichere ka nako e ntse e tlatloba kapa e batsamaise e tlo ba kata go ba ngole e ntse invigilator e na le tla ba jwetsa ga o fitlhe lata etsa gore o fitlhe nako e sa le teng o iketle nakong e o beiweng pampika ga o se otho o e phele ke goba go na le melao e mengata fale ke gona mo o leng tichege ka nako o ka moo o tlo kgona go bona ngwane mongwe le e mongwe gore na o malalala o tse o fitlhela kae gobane ba bangwe ga qeta o kena fela ntho e ke tlhalosang ngwa mmona a sa dudisei a tshwaga-tshwaga ntho kore e ka o ferekane o pene o loma pene ga so ka le lo ngwale wa mmona ngwane no ga a iketla go gang le maikutlong le nako o thweng ga o kala a ke re tiche go ntsa feta-feta mo o na nna ke o ntsa feta a sheba tšhela a inanetsetsa ga ya ke gopole tshwanetse a tsepamitse maikutlo ka moo o tlo mo bona ngwana e kang go na le ntho e kang ya mosukodisa o thola be pene a ka pitla matswa e ka ga fufulela le ona o batla go ingwa ka mafinga kore ntho tse ngata di etsala e ka reng ke metlholo ke a gola ke nako e le letswalo le phagamang ka yona e be ga o tlhokomela ngwana mofuto o jalo o lokela go thusa ka gobane ke dumela jalo ka nako nngwe o sebeletsa nakong ke 2 hours paper ya gore tsamaya o nwa metsi ke kwa ntsa ja nako e nngwe ba tshwanetse go be go bue le bona pele ba ka ngola kapa ga phamisa maikutlo ba lwa go se ntse go ngola o thusiwa bang ntate ntisa
2: tlamehile mmentswa ke gore bana ba thuse pele ba ka ngola gobanegobane ka nako e ne ba seng ba ngola ua nnete ga isa le nako ya gore o ka nna ba re tsa mo nwa metsi ebile ga re sa tlameya ga go le jwang nako pampiri seng e tswile ga o se ba file dipampiri tsa dipotso o se ba file tsona mono le a ka ba mmoneke ka re motlho mongwe wa thothomela o jwang ga ona ntho e nkabang ka e bua bane e tla ka motlho mongwe go na le se ke batlang go mosebela sona mme sekebe sa tlhaelantle ka pela ba bangwe ebile e tlhae le tlolo ya molao ke ka o leng botlhokwa gore pele ditlhatlhobo di qala ke mona mo e leng gore ipha nako le bona bana bana mona mo e leng gore re tlabe re ba thusa ka metšha ya go bala go balela tlhatlhobo ke bona mona mo e leng gore scope sena sa sefueng o tlo mo bontsha gore scope sena o se sebedisa ka tsela e tjena le e tjena le e tjena le e tjena le e tjenana dipampiripotso tsena tse e leng gore o be le tsona o tlo tla go bala ka tsela e tjena le e tjena le e tjena ka tsona gana mono se ntse re gatelela le melao e teng e sebediswang ka ga tlhatlhobo gore o tsebe ka ga tlhatlhobo ka manne ga o tlotse ke tlhaga pelago ke feta pelago ke le tichere eno emeng ka pela gago ka mane ga o sana monyeta gore o ka mpotsapotso ga o sa utlwisise
0: ga o sana kokopu yane ya lona ne le ntse group study o mong jwaleje
2: o mong sa le pampiri le nna ga mpona o tlo mpona ebile ke tšhintšhile le motsamayo o tla bona
0: ore ntate tisa ga sobotsing tsatsi le
2: o e leng gore le melao e tlabe le teng ya pampiri motlhomong lephepheng la pele pampiri le ngwe e na le melao dijalo ke tsela tsa pampiri ga ke a tlamea le go ko balela yona ka mono ka ga phaposi ya tlhatlhobo ke be ko tlhalosetse yona e tlabe le mathateng a gago ga e ba o tla e re hedi fela e bo tla ingolola fela ka tsela ya gago o tswa go yona gana mona mo re ba lokisetsang teng se ntse re sheba le melao eno melao eno ga ngata e fetoe o tala pele pampiri le tala ka mono o sheba melao mme melao ya teng e latelwa ka tsela e tjena e tjena e tjena e tjena re ba lokisa nako pele e le go tlhatlholo e atamela ebile ga ngata tlo fumana gore he dikolong tsa rona bona ba sela go thusa ka gore mohlhomo ga etse motlhala ga e ba sesotho sa ka sengolwa ka laboraro e ba ke kapara bone e ba ke la bobedi ka jeno tsena na motlhomo ba tle ba ga ka la bobedi le ka laboraro ntate o tla ba le bana re tla tšhentšha timetable mo le mongwe gore kgone go bona bana digoga tse ka bang tharo kapa tse ka bang nne tse latelelanang matsatsing ana a mabedi seo se ya nthusa ge gore ke ba tlhophise tle ke ba tšhorise lana mono ke ba ke ba tlatse mogolo ke sebetsana le ditaba tsena ka ofela tse e leng gore nkebeng ka kgona le o dudukisa ka nako tlhatlhobo e seng e tadile so le ke bona re tala gantle le bana ba ngola gantle di re thusitse agolo empa gatsa ikopana le bona semen felasaka ka tloa ke ba lokisitse ra kopana mathata a jalo a e tsang ka nako motho la go ba thata le go motho o thuse ngwana ka nako bothata a sanga tobane le bona
0: ntatentisa go batho ba etsang mogalo wa pampiri e tlongolo ga se lona a ke re sekolo mo ke botsa balo ke gore e be batho bao ba polenang question paper motlhomong ba na le tlhagiso leseding e feleletseng gore ntatentisa sesotho mane bukeng yane ya botsang lebitle ke tsa motlhala o sa fetile go hana ba le motlhomong re o magareng a buka ke etsa motlhala ba tlo tseba gore ba tlo qala ka yona go tloa ga kae go fitlhela kae ga e ba go thwe ke paper ya dibuka paper two kapa ka tsela tse dingwe go botswa ka dibuka e buka e ba e etsang sekolong go bona go a tsebisagala gore se le fitlhile kae le barutwana sekolong gore bona ke a tsaya ba tlo botsa fela ka tsela e bona ba ka qotsang fela gore lotomanyamane qotsa eng paragraphong ena re bontshe eng e jwang kapa taba tseo kao fela ba tseba gore go se fitlhilwe boemong bofeng ka gare go buka eo ntse e tsiwa ka nako o sekolong e le go etsetsa gore ba seke ba botsa dipotso tse kankane tse bang ga le se fitlhi be bana ba santse ba re ke tseba bana ba sekolo yeno ne re soe rute ebile ba tseba lo ikagre ditšhere ga se fitlhe mone fela re di botsitswe ke molato wa mang le titšhere le ena ka nako one motlhomo ga keke a bewa ka pela ga o so thwe ngwana o feitse ngwana o thotse noto potsong tseno gore gape fela ke a tseba ntse le le gore go etswa taba yane ya gore go gutlelwe sephethong a bontatentisa ba lola sebetsa bange e ka bana ba thotse ka tlase go peresente tse ne re di lebeleletse o shebalo phoso e ka baneng kapa ke titšhere go na le ma a sa fitlhang jwale bana ba keke ba araba ntho ba sa itsebeng batho ba setang question paper ba tseba gore se le fitlhile boemong bofeng dithutong mo go ya ka sila base
2: mentse ke mo rata teng kona o ne go tseba batho ba setan question paper go tla tseba ngwana go tla tseba le motswadi ka gore ga selemo se tlala o na le nthone o tweng ke mogalo wa go ruta wa selemo ka ofela o e leng gore re tlabe go fiwa ke batho ba re tšhogisang ba ka godimo go rona bana ba e leng gore ba sebetsa mmogo le batho ba setan kapa ka nako o fumana gore ke bana ba setan ba tla ba ka fa ba re lemong sena ka beke ya pele le etsa tjena beke ya bobedi le etsa tjena taba tseo ka o sa tlo fumana gore bukeng ya ngwana ya mehlamehla ya mosebetsi o fiwe copy ya gore kotareng ya pele ka beke ya pele se kelele beke ya go qetela ya kotara eo sila ba setsa maka tsela e tjena na go etsetsa le motswadi a kgone go bona gore go tshwanetse ebe titšhere o sa le mona le ngwana o sa le mona na mme rona o tlo fumana gore gape re tla nne re botsa gologolo ke motho ena yo thweng ke ena re tataisang ya re tshwereng o tla nna re botsa gangata gore re nne re etse ntho o thweng ke tlhagapilam coverage re nne re gotlela go ena re mo bontshe gore lena le letsamaiso le re le fiweng kapa moralong wa o ruta go feng re se re le mona re morago motlhomong ka beke re le re ba le tshitiso ebile bo bua gona o tlo etsa jwang gore o lelekisa nako eno o qeteletse o le moche jale ga tlhatlhobo e tlala ba tseba gore tlhatlhobo e tlala magareng a selemo buka tse pedi tse e leng gore di a etsiwa pampiring ya bobedi ditšhere e nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe o sa di qetile ebile o submitile a bontsha le gore o sa e kgatsile curriculum o qetile bana ba ka ngola baredi ruma le motswadi tshwanetse ba tseba go ya ka tafleyane ikara buka ya ngwana ka mane ngwana o tla ba nna thike bana ba tshepala jale gagore e ka ba ka phoso ma e ka ba motlhobong tlhatlhobo e ka fitlha e le go ka nnetetisa ka a fitlha le bana ga ba rutwa e ba ka phoso mentse ake
0: tatentisa wa beya taba tse botlhokwa gagolo ga ka ke re shebe batho bokgoni ba bona bo batla bo fapane motlhomong wena go na le leano le o le sebedisi molemong wa bakutwana bao ba rutang thuto tse o di rutang sekolong ge batla go ukwana ke tsa mofuta ofe mme o bone di o sebeletsa motlhomong e ka thusa titšhere mongwe ya mametseng ga re bua jena wa sokola ka bana jale o thole go na le bana bano ba ntseng ba sokola bo bona ga ngata ke tsebe gobaneng go ba jalo bana bana be re tlo bona ebile o thole termeng e re tswang go yona fetse has ke bana ba tla ba lelekišwa ka morago gore ko go kukwe ke sa tsebe di weekend tlase hayo afternoon studies o dochis ke o ntsa dochantsa thotse di level 2 termeng ena go tswang go yona ko go motho eno wena o le teacher ka ba misere so mohuta o kwabile o mo utlwela botlhoko go ngwana o batho ba modimo ko ga tshwanetse ba la phamise dikausi jale o di nyetlhisa di repe a ditlhatswe ka metsi a tšhesang ke wena bale ka moga gae e kare e se ka o etsetsa wena molemo ee le wena o ntse o etsa gobane o batla bana bao ba rutang thuto eo ga o sheba sephetho go shebe o ka nnetse aa bana bana ka nnete ba sebeditse gantle agolo motlhomo ba fitlheletse target ene le e beile o latela ka o fela ke dumela ebile ntse e ka ga ntho e ka nlatlhodisa nomane ga o batle bana ba gao ba feile be ke sekgobo di-meeting staff go momano a bontisa bale o la sebetsa ba mogotsi e ka bana ba gao ka o fela tlelase mpho o tsa e le tlelase mpho kotsho o na le mathata ga o sana le peresente tse itseng tse batlang di phamisegegetšhe e ntse le bana ba ntse bangwe ditshwarela ka matswa a bona ba bantšhe e ntse le bona bano ba dotšhang ebe di a mokaka ka exam romong jale go dotšha bona ba opasitse ga o thongwala tshotla ka ntho o thola di-level 2 ga ke re shebe go matitšhere a sokolang ke bona bana tshwanetse ba la molatelela molelekise mekgwa kapa metšha e wena o e sebedisang e ebe ya mofuta ofeng go bebofaletsa le motlhomong basebetsi mmo le wena dikolong tse di bamametseng ka sena sebaka go tseba ntho ena ke a gola e tlong sebeletsa nakong e tlang e ntate ntisa a ke a e sebedise molemong wa go tataisa bana ka nako e nana e re leng go yona gore ka nnete ba iphumane ba phuthuluile ba le malalalaotse o ka lona ntwa ena ba sena le letswalo lefe kapa lefe le ba emang ka pele go ka tlhola
2: What's up, man? So, hey, it's a very bad bill. A cobana about a bill. Tong Lung way by Yetang. Kaba Kibana. Who won on Tong Lung way keep a party. Gore, Motuso, well, let's go. Lounge to the cover bones of Ela Banabak. Who could want a can get a mona, what I will be. Who won a Haliso Chadi, Lin Litzazi, go house, I so high. So then Tumu to Yetang, Kahore, Valet, Mamello. Ya khona nna ntwe sebeletsang ke mogho wa puo o ba motho wa sebedisa ho bona ke fumana hore ha ke tsa mhlala hona le hore ke re ho yena o tlo feila gore nka mpaka ho yena ha o no ka wa sebetsa wa fetula tsela o sebetsa nka yona o tlo pasa ke ntse ke bua ntwane ke buileng empa ke fetotse fela mantswe le mogho wa puo ke bone o nsebeletsa go lobane o tlisa molaetsa ka tsela e leng re fapane ke nnete tlanne ke ba lelekise bana o bele bana tlanne ba lelekise o bele pelo bakeng la bona empa gorena o reng go bona le gona ke e bone ka nnete gore e botlhokwa go le mentswe ake bana e moo santsa o tena a ba le ya jalo o ile moya o bona fela go sena thuso jole ka nako nngwe ga ke sebedisa puo e leng gore e mo goba moya o feta ke mo etsa jale ke mo gatelela go feta ke mo tepelisa go feta mme nako ngwe ga ke mmontsha letlhakoro motlhe molaganya gore ae gona level 2 mono o ntse o ka kgona go ya level 4 kapa level 5 ga o ka wa fetola tsela e o etsaneng ntho ka yone e se ntho go fela tlenne ke mathaka a maka gago fela kapa ke tlo o tlwelela o tla faila o boga gabo ge o sa elema nako ngwe ga ke tshwalwalo o tlo fumana ke modia moya o feta ngwana motho o sa tla re fela go na taba se ke tla bona mtlhantlha tlhobo nako ngwe ga o mmontsha fela ga ae o ka pasa o ka fetola tsela e o etsaneng ntho ka yona ngwana ka nako ngwe o tlala mogolo a dise jale ga o se ba tshwere ba le teng bana ba batla go sebetse nto ngwe gape tla tsmang yamisa bana ke ya gore ko wena ne ba bokeleditse ga ba fitlha le teng jale o tla iketla
0: jaloga
2: bonagale go wena jale le bona ba bona ba arch felo makala gore go titšhereng eo ba kgothalele go ya ba thabele go ya be ba dule ba seke ba tswa fa dilelane digwagagwaga gobane ba tsewa titšhere eno ka mono o tla fitlha ba sebetsa ba batla ga ha ba le teng felo go ba sebetse le teng o ntse o ba sheba gore na ke ba feng ba bonalang ba utlwa ke ba feng ba sa utlwing santse ile o ba arola he ya ka di-level wa tsaya bana ke di-level 3 tsaka bana nka kgona ba isa go di-level 4 kapa 5 bana ke ba batlang ba le dimodimo bana nka ba a gola ba sebetsa ba le bang ka shebana le bana gagolo bana ka nna ka ba fa mosebetsi ke mosebetsi o batlang pele mentswa ke fela he ka nako nngwe nna ke dintho tse motho o di etsang tseno mme ke bone nna di ntshebeletsa
0: wa tseba o buile o tlala seatla ntateng tisa o sebebelo ka ga o se ba bokeleditse ba le mona o shebe o ntse o ba lekola wa bona ntswa ke ntswa utlwa ee ya tiša ke itseng o tlo peta ntho ga e ba utlwile o tlo e tshobolo ka o ntse o mo tlhalosetsa gobane le bona bana ba ditletlebo ntateng tise o ba utlwa ga ba kopane ba lefono ka le le madijego a amang ntateng tisa ga re mo ukwa mpe motho eno go soka mmotsa ka disa jwale mo mokgotsi wa tsa motho a go utang e motho eno o tsebela ena a le momfe go na le madijegoa o tla bua le mabuabuabue ga re ukwe next phiroto tipe ya lla o sa tswile ba go tsebela yena go na le batho ba rata gore motho o tsebela yena jalo ka yena le ka bakeng sa mmetse ga tshwane ya a solova pole ntho mono ke motlho mo fueng yeo ye nngwe go tho solofo batwa o tseba go etsa le mo ake ka re o di watla ka tlhong ka mone ena to the power eng karabo ke eo ntate o fitlhile ba mmo ei go ikgakgolola go motho e mongwe kare batšhaba segole fela motho jale kekešo ke re ntse le letse le gona batho bokgoni ba bona botloa ka o fitlhela ka gobane go na motho a tlo o fa ntho ena gantle gore e be re fitlhile mo karabong ya 14 ge la ra qhaqha yane ga e exponenta ka bokana ga e multiplya ga tlosa a re fitlha mo na ga etsa tsena ka gore karabo isetse e le minus ge e etsa ke gore o kwele motho a o fang a o ratisang thuto I mean subject eno o tlo e rata fela ha sa tse go fa yona je o qetelela bile o tlo ile gore o ke phirota mmetse bana ba sa tla ikisa di-toilete ka ntho e siko

0: level tsa bona bana ngwana a tholang level 2 gore ke a ukwa na ba le taba ya gore o mo bontshe ka tsela e mo fang tshepo le ha o mo bontsha e se taba ya gore fela nna ke a gola go di fela moshimane wa ka o tse o nama je nna o seka ya ka nna nna lefapha la mpatala wena o nno batha ke tlo o lelekisa ko go thola e le mantswe ya botlhoko go bana gore nna ke kene sekolo nakong tsa ka ke tlo tsamatha ka moga lona a ko mo bontshe go bana baka ke batla ngwane mongwe le mongwe a ba thotse 40 kapa 50% exameng ena e tlo ba bo bona ba lekego e kareng ba competition kapa ba tlhodisanogre jale ke tlo sebetsa ka thata a ke batle go fetswa ke pule o tlo inama ka thata gore a ke gore go be le ntho e itseng bane le ga ba pasitse e be e seka ba taba gore fela ba sosothelwa fela ga ba sebe ba sa tleya exameng eo kapa testing eo kapa class working eo le ga ba sebeditse gantle no mophaphatho o nnogre ga o so ya pele go feta mona gobane go na le matitšhere a mang a nang le mokgwa wa gore ha ebe ngwana ke etse motlhala o na tshwanetse a thole 50 a ba etsa 49 kapa 48 a shapuwe o thola moshapare ke batla o isitse ka ithuye jale nna ke o thole yane a ntse a thola madoda score mane o thole touta le di-50 a thotse 10 a mogotsi 40 e kanakana mare jale go na le baka nna ira ba tlhama ntswa ke jale osi 40 o la sebetsa ba mogotsi o tlhole dikere fela jale ga ba bona o shapua yo a fotsitseng tse pedi fela ora butle le nna ke leke o tisa o tlo o tisa ene o tlo etsa a thole 100% mme le bane o ba bontsha ka tsela e ntle bolo kwa o supa gore mo beye gantle ere ga o ka tisa o feta mona mogotsi o late 40 yano jale re sebeletsa yona re etsa jena o mo fa tshepo ga o mo robe maikutlo o mo fa mogolo ka tsela ya mofuta ntate ntisa jalo ka ga ke a dumela che e se gale phala e tlalela o ka ba fa molaetsa o feng bana ba rona tsela ya ona eno jalo ka o se bontshitse ba di-question paper ba shebetsa e setileng ba shebe le scope motho a se shebe e mongwe ga o sana le bagotsi o mongwe wa se sheba o ipotse dipotso o tlo itshwaya o seka ithopa bane e mongwe monagana ga a ropa ena o tlo ropa le ka mane ka exameng o batle o inepisa o ntse o tseba ntho ena o ifositse o ka ba fa molaetsa o feng tade
1: nka fela bona mmentswaki tlhatlhobo ena ya bare maselemo motho a seka a engola fela a ya fela sa itukisa ka o feletseng a nna re o tla tisa magaolagang e be bana ba tsebang gore tlhatlhobo ena ke engwe ditlhatlhobo tse golo tse e leng gore di nka karolo e golo o etseng matshwao a feleletseng a selemo ka o fela go tloa baithuti motlhong bane ba tlase o ya go grade 12 o ya tshwana kao fela mme ke ngwe ditlhatlhobo tse o tla kgona gangata batho ba tlhatlhobi ba batla ba tisa letsogo go feta kotareng e fetileng o tlo fumana gangata ba se ba batla ba kentse dintho tsa silabase kao fela gobane ba tseba gore bogolo ba matitšhere ba batla ba se ba tletile silabase ele ke tlhatlhobo e batlang e le matlanyana ke tlhatlhobo e feleletseng motlhala fela pampiring ya sesotho dipampiri tseo di ditharo dilongolwa pampiring ya sensemane pampiri tseo di ditharo dilongolwa kao fela dipampiri dilongolwa kao fela di feleletse mme ngwana e molemo ya itukisang ke rata gore go yena tsela eo fela a e tsang ka yona ga a shebana le thuto ya dipalo physics kapa mats a etse jalo fela ga a bua thutong ya sesotho kapa ya senyesemane ona mogolo o ona maatla ano bona boitelo bo a nne a bo sebedise ke go bona ka mehla e ba ka phoso gore a fumana level 7 physical science kapa metseng a ba le fumana level 5 sesothong puong ya e buang gagabo kapa ona senyesemaneng jalo tlamehile gore ba ithute gore ba balance tsela ya balang ka yona balelang metse ka yona kapa o practicang ka yona a tseba gore ga a sheba thothokiso ya sesotho o lokele a sebedisa ona maatla ano mme e be bana ba e leng gore ba ithuta go sebedisa dipampiri potso seka se ke tlhalositse mme ba tlwaele dipotso tse bang dithata re ntse re le teng tlhatlhoba a e soka e qala ka go tsedinga di songolwe ba ne ba re botse ba re botso tse itseng re di araba jwang ba ba ntlo fumana gore ga ba fosa bana ba sa tsebe ba fosa gobane ba sa ka ba utlwisisa tsela yeo potso e botsitsweng ka yona jale ba ne ba re botse re ntse re le teng ka go fetisisa ba itukise ka go feleletse mme ke ba kgothaletsa pe mentswa.

0: ba ke ba ba le hele go sebediseng ntwana o tlhoki meta we ile le bana ba rona ya ba qeta ntwana mentswa ke
1: meta wa ba le tshwa ka exam go munga final ibile ba le wa tsa ha o bua ka meta ntateng tisa ke shebile ha o le hololo bana ba gona ba grade 12 ba hopole ba rotswa ke batho ba sa batsebeng ha o tshwane le mona na ntateng tisa ka ge ke bone ntswa ke mhlongwe na le ka bolo ka hore ha ka ba mohlomo ile ba taba ya hore ha o kwisisa ka tsela ho butsitsweng ka ona hona di project tse tswa ho sosheba hana matshwao mane a project e itseng ho sompa o tlatseletswa mpa fitele ke grading eng ke grade 12 ha ona hore o tlatseletswa ka matshwao a feng kore a di project ka pa eng ene le yentse wa ukwa mo tshwantse be wena re bone bogoni ba hao
0: ka nne
1: meta o ka iba lo ka mo he ka ka ka final
0: hi mentor di phone ze di setse kwa na mentor ke hi mentor we and then tebo
1: ha mo la le se go wa se ke tla na se tswa ho yena se
0: mentor ke hi and then wena ka ba zwe le bana ba grade 12 yo le botlhoko le university kwa na meta ha ha di melwa gore le di assignment ke ha o di tsa university se bana le mogoba bonang ha o se se meta la so se
1: mona mona se ntwa ke mona
0: gore re ba khotletsa bana ba gona ho ile hletlwela meta go bana ho etsa bana ba hlo di nahana la ka bo bona ka nete ke ntwe ke ba khotletsa nyona ga ba bala mane ba be le meta ka thoko ka kwana motho a ka ipalle a ntse magabane a ntse go di bae me ba di tsamaya di-class tsena tsa tlatsetso tsa bometelo tsa bosonta ga ba batla ba seke ba batla ka matheka mara bona e be bona ba re batlang mo go leng teng ana jwa lejenana motho a tseba go shebile bokamoso bo e leng ba gae ga iketela mentswa keke ke re nna ba shebelegana jale gona e be theko ya mafura e tsamaya jwang ko ba ke ba ithute ba shebe na bophelo bona bo seng go le bona ke bophelo bo tukang jwang mme ga motho a ka nna a bapala ka bokamoso ba gae boka matsonga hai ka nnete o tlalela metsotso
1: nda teng disa ke le buile ha ho lohle kana go go fileng yona molemong wa bana ba gona thuto ya ngwana motho e motho o be le busiwe botle bo igetileng tataka
0: ke a le ba hle mentse ke le wena fela go hle mo mamedi hai be khotse
1: thank you nda teng disa mamedi ke nda te Paul ntisa o na hlia ditsetla jwa lotaba tseno motlong weso tsa hore na ka nnete ma tichere molemong wa dihlahlobo tsena tse bana ba tlang ba di lebile e be ba ka tataiswa bang ba atametswa bang ba itlhopha jwang go tlotla ngola tlhatlhobo yeno ya kotagena ya bobedi kotageng ena bobedi ya selemo felo ka ga batla ngola e segalo gore ba lokela ba shebe le go sebedisa metšha ya mofuta ofeng ke lebuile tlenda tentisa felo ka ga o bontshitse gore jale ba lokela go tataiswa na kunyina ya ditlhatlhobo ka tsela tsa mofuta ofeng ke metsotso e leshome le metso e mene pele go gora ya leshome le nang le motso le montha di tšhabalala ge le buile ka tlhophiso ena ya lenaneo lena ebile ka bolona o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwano le CD FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives
2: SABC Education thuto ke senotlolo se lebisang bokamosong bo atlegileng lenaneo la re mmogo
1: ke la re mo ho metsotso le shumele metsimi ra ropile ho hora ya le shumele nan le motsolomong mamedi ho re nyane ya le shumele motsolomong ho pula la bobedi tsena ga na le sehlota ba mo ghetlo sheba taba yena ya hore na o mamela hantle ka hloko mona ke bua le lona bo mma mo sadinyana bo mo girl na o ka hudisa ngwana wa monna wa hao e o munna enwa wa hao a bile le yena o entse ngwana le mosadi e mong monna enwa ho bile le ngwana le mosadi e mong a ntse a dula le wena a santse a sentse o nyetse molekani wa hao munna wa hao ke enwa le nyalane o iphumana le o ba le ngwana le motho e mong ka thuko o ba le ngwana ka ntle ho lenyalo lena e seng le wena o loetsa ngwana le motho e mong ka thoko na ngwaneo wa monna wao ke ngwana monnao o ka mo hodisa mabaka ke ana motlhomo a ka susumetsang teng e moko ntswa ke mo hodisa ke mokeneng ga mmaa ya le kae motlhomo ga re etse motlala mme wa ngwane nwa ka nnete o nyahlatsa le sia ntse le bebinyana mo nwa fitale a ke go thola bile ha o so tsebe o le valo ke o nahana go re ke o tota ha o so tsebe o le valo mo nna o di tshile ka ntle ka kwana mogela ba ga ke nana kwa buti a fitle ya kokote mo nwa tshwe ke bebinyana ho luka na nyana kena le ka mme ha mona te ke nna di buseng Mokwena, okay, di buse mokwena, nka o thuse wa mona bile o tshwere baby nyana, bile a ba ga tlo bepa bana ka mokokotlo, ho tswa go hona ka matsunga mona. Ke tliste ngwana, ngwana ma ke go tloga o makana. Ngwana wa Thabo. Thabo fi, Thabo monna. A e wena, e bile ke a letse bana le tala bang ba bang ka no. O ska batla go nthantsa wena, Thabo o na le ngwana kae? Ke ene enwa mme. O ntso tse ba go kana go yena Thabo yeo ka po ha so fitlutswa mosebetsing ka pa o mosebetsing bo ho le kwana go hona tla mo yente ka ba motho mo teng ga tlunga mo o fitle o moreng tetle mono o sa siya le ha ile le le ire thole ngwana Pampers e tletse bile ntse di bululwana itse o tswele mona ngwanana o ga se nna ye kapa ebe baby nyana ena ma mogele go go tlhaelwa ke bothata ke re nthotse ding ha di tsebe e ka nna ba he wi o sile ngwana le ena o iketse ha maotompe be pelu nkise kwa o sile ngwana ha bokwana ebe ka nne ba ga go tlo gona go le bambatse ba ntata ngwana o nontso o kena mo nontso na le la pa ba o tsebe ba a buting ke tonke ngwana ha ka botlhono ngone wa mono mme wa mogele a mo fika mo a mo isa mono ka po di ga itse di ba re he ngwana ha o ke kapa ka tsela boithaopo fela motlho motho le ngwaneno hao ngwaneno wa monna ho mme wa hae ha mo hlokomela kapa mme wa hae o hlokaitse ho sosetse bona bo malume ngwana ha hlokomele ya hantle matla ha yo ntata yo antsa phela sebetsa le mma ngwana e mo hatsa ntata ya antsa sebetsa ba monki o thola ba motlisa mono botso ya ka ke hore ana o ka hudisa ngwaneo kwa e monna o tshisa ba ngwana jena o tla mabotana ka di face nna ntswa ke nkebe ha ke a goma motho mono motho na mathao le monate ba di shitting wa tse ba o tlo bua fela ha ke re ke kutlo 086 003 084 ibe he wena o nna nkebe o thola monne no a monkila moshoshoza kana go tsena le ka seditse se ya ntsele fela he o batla go bala o tla bo tso o tu motho se o shoshoza ka potlo ikwela ka dikubontso o ka o legata ke botsa ka moya o motle hle o tla mmentae kore ke a botsa fela gore o tlo etsa bang gobane ngwananyana ba re e papa nka maikarabelelo le nna ke jagile kgwedi tse robong kila ka dijaga a ko godise he tse robong ke tla gutla gape ke tlo nka he 9 months ng e fete e tla fete ngwane ona a nwa mabese ngwane ona a pempa rua kore a ko jage mosadi wa ka ga How no ge le kwa hole monate ile shube ke nshule baby le my love u la hopola mosadi yao u tsa banana ba ba mata u tshatle ha wa mo hopola ke eng kana kweo u so mphile ngwana ba le unjwetsa ka mosadi yao ha lo tseba he papa go nna le baby nyana o na le ngwana di chile bale di chile mokitimi wele ha sa di chile monna o mona nna ke o sokola lo tshintsha ngwana Pampers u ngala ka kamogeng ya lona ka mono o kwa boko sana swola ta ka nkana o tsebe sa ka nna motlola ka bo mogaska a mothudisa le se ya o thole ka la di dietsa le itse le melela fa he he nge e mang wa tsuwa o swona le mohau e ga go thuse le ga ka le bone nthontse di dietsa e se le pelu fela ke go swobua ka ke maikutlo nna ke a goma motho fela o tlo tshintsha ngwane no bo motlapisa o le o bua mafosisa na o tile pelu fitlela mo fela ha ke re bue bo mogel bo mamo sa dinyana ha ke re bueng he ena ke kholotswa ya lona mm ho bane ntate mo ntsha ka sa ithalosa ka tlogela ke jile phoso ya ba kirekire ke a hata nthe ke a thella o so thelletse o etse tshimo ha batho mana ha mofuke ukwe ngwana ne ka ha butu ha nta a o re wetsa jwang ke hona ke botsa potso ya kae bo bebe na o ka hudisa ngwana wa monna hao fela le ka mosadi e mong ngwaneno a e ntse lona sentse le le ka ga lenyana e se gore motho a o kopane naga e nna ke na le ngwana neng gona ngwanang ene ne ke bile ngwana lena ukwa sa o tlwa dicala o sontse o tsebao kena mo o sontse o tsebao go na ngwana a ka nna a fitlha thabela ntate eno ntse le tsamaya le ena e leng tata yena o etswa kere a ntsa o sheba ka ga matlho a re dipuo o kgosatsana ya kweneng go na le dimokgwetsana ya ithobileng ko go sheba ka matlhong o thola a o fa mantswe ya monate o sweswe ngwanaka ntšhwatla pele ngwanaka tsena o wele legabelene šano o nela o ntse le ukwa gore ke lešano fela he o tla reng bashi mani ba tsena jale he o ke go aba o fetse kwena fela ngwana gana motlele fatshe mona ke go ke yona gana he o motle o le mongwe o si le fatshe le kana kana oh fela ba ntse o hata ditogo mona ko ga a o hata o penye khonsena o baake
3: Brothers in the hood, in the high rises, on the mansions with the maids. We gotta come together.

0: Mamadi metsotsong ene mehlano ka morago ra ya lesome le nang le motso o le mong ba itsentswa ke ya ke go soka di botho ke yona mona
1: mentswa ke se kemetse bomme mo zimile mpe phumolong ene ma o qholotsa mentswa ke wa qholotsa
2: go tsentswa ke hle a sentswa ke a watsa o betere ha e le re o mo fumana a sa le teng mare a tloetswa wena o ntse o le teng ka tlung a sentswa ke le o ka batho motho o na le legato lena le tswekere e tshwanang le ya manyepa
0: ga
2: e kgona ena ke phenyitlhe a sentswa ke jale ke tlo tsewa bosiwe gape ke tlo qalelela gape ke leiwa a sentswa ke atle le o ka batho motho o na le pelo e e ntle ya kereke mare ena ke phenyitlhe ena ke pheny le ga o ka ba wa mo godisa maybe he e tla re ga o ka thome ya teng o tlhokaetse maybe ore o tla monka he o tlo mo godisa mare ntswa ke e botlhoko gobane because a ehle ya mare ene e boima ntswa ke ena sefapane ae a o ka se kgone ka se kgone sefapane e botlhoko gobane e tla re ga ntse ke sheba lesea lela modi ga lena molato lesea mare jale ke siwe ka tlong o lo etsiwa ka ntle a ena e botlhoko ntswa ke a ga nna ke no kgona sefapana ke batlo bua leshano e tlo nkutlwisa botlhoko agolo e tlo sebetsana le maikutlo aka lesea le bana ke a ba rate agolo fela mare ee ena yona wa utlwa a etlentswa ke a ke nang ke tlhomedi ka foose danko gel
3: ntswa ke impesi wa se ka nqabola ka metla e o ntse o ikenya rona be ba le tala
0: jwangmentswa
3: ke nna lesea leno ga lena molato ke tla le godisa jalo ka bana bana ba bangwe ba godileng ao a etlhe a ka nnete tla gore re bene kgauo mo go letlhekiso melo odin bisine ya ke a leboa
0: wa ntshela monate girl
3: mentswa ntswa ke impesi
0: mmogo
4: hello mantswa kana ole malerato mabale ka phamogeso nna ngwana nka mogodisa ga fela batswadi ka bobedise ba le seo gobane ke setlo atlhola ngwana ka baka la batswadi ba seng ba le seo ga e le ga ntse ba le teng chair ga o na le mo go ntate le mme wa ngwana ke tlo mo kgotsofatsa gobane ga ke ya kopa monna ka gore a o etsa ngwana ka ntle ke phetho ke tue ga e le ga mosadi kapa monna ba se ba le seo le babedi ga ke na bothata le ngwana go setse mophela ke batlo kgotsofatsa bona
3: ana ka monka ka monka uswaka ka mohlokomela ka motshwara gantle jwang nka motshwara monate gampe ngwaneno ke a mo amogela ka matso a mabedi a fela e le wa monnaka ga o na mathata mo tlhoka lebitso ka botabidi ka mona
5: ee jo mentswaki ojojo ei e lantlhela ntho ngwana 3 days a fitlha suo a betheng yaka ke robetse
0: kalake
5: motho wa ka o na le seo yoo ka suo le ngwana mokgobedi wa 3 days ke mo tlhoka lebitso ga molotse fele john scron
0: a gona o kotikile itshontse itse matlhonyana o se o tshebele swele wa ikateletswentse baga ko tlhae ka motho
6: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kengeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Taba ke sena, tlhokomediso ya heater ya LP gas e bohlokwa bakeng sa polokeho ya lelapa la hao ha e se e sa sebediswe nako e telele. Mme Maria Atamela e tshwanela ho hlahlojwa. Beha nako ya ho hlahloba le ho lekola ho morekisi wa LP gas ya haufi le wena. Ho ithuta haholonyane, etela websaiteng ya lpgas.co.za. LP gas e bolokehileng bophelo bo monate.
7: Lesedi FM. A ke molele.
0: Mama di ke maleka maholo e ge ke ele ka mona ka mohaleng 086 000 3084. Lesedi FM. Ha ba ke hona o bulela ngontso o ipotsa ho etsa la o bua batho ba tshisa he ha fela mai na ya go ma motho taba ke potso e bile bo bebe ha ho bile ne ke batla ha buliswa ke e mabaka ke a fuwa ke bona bo mme o kwa tshenta to re salahlela ho nna ntwe na go ngwana motho a ka fitla pitlenya ngwana mo ha se pali ke ena buti motlhoka le bitso ka fusion school na re what 3 days o ka mona hana na hana uva go ntse itse fela e ka go wa ipona o motle o itse fela a musiya mo jwale ne ko bontsha hore ba bang ba tlo batlisa tsela ife ka paife ngwana o ntse tlo tla ka tlung ka mo a hudile a ka pana le matsatsi a magago velo ka ene potso ya ka ke hore ha e ba monna hao a bile le ngwana ka ba etsa ngwana ka ntle ho lenyalo le mosadi e mong na ngwane o tlo mo hudisa ke potso ya ka e e re kutlwe ka mona le sedi dumela
8: mamka o nye
0: mme ma musiya
8: Watu wa nina gile gito mune msia hata meja na kalori mwoso wa hubano, unakana lori.
0: Uno kewe, watu wa kia kwa unu utla buishwa kibu hakiwa kukwa wukuku. Na unu kwa yeza mamusia ndo.
8: Ewa nanda, watu wa nina gile gito, unu kwa wana huye tiki. Na msia wana mwonsu mpita hana wana luka njike, huwa haa, haka wana wana bai.
0: Ei.
8: Mbeba tawa liya chanchani, kile kibuise siya lumu insana salaha ya mkaka. Mwana anda kaa, lumu insana kwa msia, gito mkaka kakafu, mlala wun. Thank you, mamplo.
0: Bye bye.
8: Bye bye.
0: O se mo siya ntate mo siya sa le. Pele ka mogale mo tse o se ntate mo siya a sa ye iketse bo ya batho ka tsona o hle motho a ntsaga ke ngwana mo siya o kwa mo siya o le galang ka mogabe. Le sedi ha. Hello hi.
9: Ha se dia motho.
0: A buti dumela hle.
9: Ho wa se tswana.
0: Ri telle kae?
9: A mona a di se tswana sa iso.
0: Ei.
9: E re ke beta ba ke na se tswana. Wa tseba se ke tlotla ke se bua le hlakoga nna ka kannete nete Setswana ke bona mofumahadi wa ka mohlomo ke go ntsa mosebetsing o ntsa mosebetsing nne ga ke sheba ke thola go a khona mpa e selena na e sedi go dimo empa go le ka monna le nna ke tshwantse ke sheba ditamtebolo gona di tsa majwang One session I got to know who is the penal way about any big Mahono number, the DNA test. I hope I get to know who is the in Pilamatata Hats of Fair.
0: Harry Chiki said, Kit Lamona, Kibat Lamona Moriduting. I give a ticket, Mamma Sadina, Kien or so on umpa, a so market over Taddy. Wena, Boutisipo. Ibo Ukan, kanne tola hata khato tsepe di tsetharo wa fika wa re balaka thamatsong a mamusadi nyane mong ka ntlela ba laisa ngwana o lebeletse mosadi yo wa hawa yeno dula le yena o munyetse yeno mo foseditse ngwana ka ntle a hudise ngwana o wa ho ke batla getle ho yena ikitlo e ke bua nge sebe mamusadi a ntseng ngane wena o yentse ka ntle na u kwe ka tshwantsa hudise ngwana o ha yana ya ka ntle a ka nna ke a motlisa ba loka buti a go motlisisa na le 3 days e ba o tlo motlisa ge kwa buti sport
9: Setswana se ke tla se bua ke sena.
0: Mm.
9: Ka nnete ha e le jwalo, mme a ke re se sotse go tshwara thipa ka bohaleng.
0: Mm.
9: Go tshwara thipa wa hae ka bohaleng, ha e le fela ba tla o ha lla paleng. Mm. O tshwanetse go a amoele. o ba ni ni ha ene fela e go bona a ka etsa mangala e le go mamo sa dingana ka ntle ka mane kila ka ka ikutswa le yena a fihla pitse tsa ngwana mo a go ngwana tsino ha ene go yena o ba le manganga go wa ukusisa go le na pa le tota le tsamahantle ntho ya ga itsedi ya ka e sa le ntse le ntse teng ena se tlo tsena so se bua ke dintho tse sa le ntse di etsala di le teng ebile ntho ya teng e ba patilwe e ba le kunutu le tsewang ke lelapa fela go hlokang gore fa lelapa di sietsa phatlalla ka ntle
0: abuti sporo ke lebuile haholo
9: ke lebuile kgaitsadi yana
0: abuti sporo a re e ne ntse e ba le kunutu wa tseba go na le ntho e ne ke channele nngwe ya thelebišene ya ka Lesotho mane ke shebile ausi yona o na le bana ba mafatlha ke mafatlha ke yanoa mate nna ke otlhononofaditswe ka mafatlha o ye ntate wa mafatlha a ke ntate wa lelapa la gae jale ke a bona ga re tsebe dipuisanong tsa bona ga batla mamedi gore o etse ngwana le motho ye mongwe go nka boitelo bo bongwe bo bogolo ampe e se ntho e ka tswang fela e tsaetse overnightwe se ga re etse bana o tlhoka tshepo o mo traste o mo fe pelo a utswe pelo yone gago kore a o qete tu o bo utlwe gore lefatshe e se ka sela jehofa le tsotlhe tsao ke tsa motho eno motho a go etsa ngwana motho a o etsetse ngwana a butua ka ga ke tsebe na o tsebe go nka motho eno ntho e nngwe boitelo bo bongjene o tshwanetse ke sure o fela o bo mopheile hampe ka ganong ka mone o entse gore a o golwe gobane ka nnete ke eno o tlo lokela a lokolole mmele wa gago a o lokolela wena le gabe e ne ntse le motho a sebaisang dithibela pelei kapa a sa re gotlhopo o ipha wena a le jalo a bodi jalo o ne o lebeletse gore o etsa lebang ka mogamo o tlo mo betsa ka mokgwa wena o nang le mosadi ke tla polelong ya bodi spo gare o tla tshwanela mosama mosadinyana a e tshware ka bogale ga o ne o ya ka ntle ka molao la ngopola ore tshwanetse ke e tshware ka bokae ke ne ko etsa motlhala ka ntate eno a thotseng ba e ntseng mafatlha le ausinyana so ya bona he o nang tsaya kere wa tseba he bashi mane tla o rekela dichokolete o rekela ntho tse monate o bo bone ore

0: nkgatla ukwa gore kgotso le phomolo di ho motheng
1: se ke be ke e wale he ha o swetse e tsivang a u sinyana wa motlhalosetsa ga o tla nthusa ka bana ntate ha sa ukwa gore ntate ha gonwa le bile o tsebe ke mafahla jwale ba mo isa channel TV nyeno he ba mo ntate nyeo nyeo tse ba o siketekete e ke a motseba jwale bana ke bana o sokola ka bana a a ke ntse ke tla mothusa mothusa neng a u si ha sebetse ke mosebetsi ono wa malapeng wa o etsetsa batho di washing o cleanela batho bana bana ba ja bana ma bese le ha ibo lo kopa thuso mane ma mafapenga a fana nka bo dithuso na go thola o thole bese ha le so biteng ma bana le na o tla banyantsa a ja eng jwale ntate o ntse a re kitla kitla o itse ho o sinyana tabe na e felle dipakeng tsa bona jwale ke bona o sinyana hona mala na re ha ba ire hetle ya ba hey jwale le bona ke gola motho a ka nna ga o nthe nye o ntswa ke yena ke wena o ntseng bana le ntswa ke jwale o lwantshe o ba nontso bua tabe na rona o ukwa le mogele a re ke ukwa e ka ba letla ka lapeng ha hao a o siwa ka fitla a lo petleng ya mafahla ho mosadi wa ntate o ivang he ke re ke ukwa se boko sa bona bosibo ba le babedi Mo be dire ke fitise go bo ke gutle ge tlo e koka tabe yena ga ntsha ka motso
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa masidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba ke ntsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
0: Mamedi taba ke tsena. Afrika Borwa nako e se e fihlile mme SABC 3 ke lehae la gao la semmuso la mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 go tloga ka la 11 Phupjane go fitlhela ka la 19 Phupu 2026. Ke nnete. Dipapadi tse 34 ka kotloloho ho SABC 3 kapa SABC Plus. Re boetse re utlisetsa dipapadi tsena ka kotloloho diyalemoyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara. Ho tloha moketeng wa ho gakola ha mohope ona ho isa papading e kgolo ya pele ya Afrika Borwa kgahlano le Mexico. Sena ha se bolo ya maoto fela. Ena ke nako ya rona. All of us, all in, ka ufela, o seke wa fetwa ke motsotso ofe kapa ofe, tsena tsohle ho SABC fela, mohasi wa semmuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026. Ke la remoho, e re ke ke bone melaetsa iteng monana. Atseba ke a ke tse dumela o sentswa ke le gale why on earth ai jo anjile di rethe ke dula le yena sitsung ke hole ke mvolasana ka fanda pele phaka ke batla ka lehla go lena le ke be ile nka ho yona ibe wena ntate e mister a intsentwe o lebeletse mamosadi a hudise ngwane dumela o sentswa ke ha no le bea ha ka mona ba tla mo hudisa mo ba neng ba monka teng sefapano ke tlo mo hudisa jwang ke tseba hore o tlile jwang ntho tsa ka bomo ka ofela ho tlo thweke gopo so go betege a dule ko ke di makatso mo Potchefstroom a re mo ne ntse le mo digela teng se ka la ntina di makatso hi Jackie Shiaza hi hello hi ka nnete nna nke kebe ka ba ka dumela molato o jwalo ke tlabe ke inyatsisa ebile ba tlabe ba nnyatsitse wa tseba ebile ke utlwe e ka ke ageya ke tabadi e ka ka ntate le gale ebile a ba etsa motho a mathang ke mmapale sa tlhaole ka botshabe o tlo ageya o botsiwe go fe metsi le bokolela le siamo le bokolela le bokolela hi Tsebina ke thabile hle bontate ke dikeleme ke dikelekece ke o qoqele Matsepuna khanti se boko sa rona sa ngwana sona sebaka me ha u kuvetse ke nna media kodisang Randfontein mo tlakeng a usiwa ka o hlahetswe ke nthwe jwalo oho ke u ka usiwa ha o hlahetswe ke nthwe jwalo ke gona a qadileng a re bo ntate ke dikeleketse di nokwane tso tsitsa matagapane Yo, I am Ellie. Ah, ke le buile ra rona go. Ke ke bona jo se lo sa mafahla ka ke ya se utlwa ntswaki. Jo temma ntate wa teng ha matha busibu ka ofe. O tlaba. O ne se o tlaba. Ho se tsaki wa nqeta hle ke matlakala le nkwane extension 19 zamdela ngwana eso a ke go tsela ngwana le monke u kontso ka u le ka mamela nge hey thulisa ngwana wa nga setsa putle ke batla go bala a ke go tsebelela wa u chika ka mo ha thole di buseng a jwa la thuliswe ke mang shwana ene pa ya tote na re nna le gale o tla mo tshentshela nepi mo ba neng ba mo etsetsa batho ba kwati jo wa tsela langoba go ikati dumela hle ne ke le sigo pitiking eno ya bona ya busibu a ona mo ke kena nka

0: Ke tloka metsi. Go ikati nna de ke di sikwa pitikeng yeno ya bona bosibu ha ona mo ke kenang teng. Jwale o go tshono o no kwa ka o no ka ba emela hebe ne ba tla u bitsa o no tla emela. Yo. Jo nna di khopotsa ka.
1: Papa.
2: Dumela sentswa ke le ka e se waka. Ate. Ai. Na. Na ke na na le na ke ntate. Ke na ke lana ka moetsa ka ntle. E ke mentse jo mwala pe a batutwa letho ka yena. So nna ke a motlhoka bophelong ba reetse ke ipotsana le ta qala ka o etsa ke ga a batutwa letho. Ke motlhoka lebitso. Ga ke batle le gona kwa o kae ke tswa kae ke ya kae. Go boima lefatsheng mo. Mara ena ke re ke a motlhoka setswaki.
0: Oraiza. E ke kukwe ka mona. Hala.
3: Mentswa ke le kae?
0: Ke teng le kae?
3: Ke tshaba ka mona ka N1 mantho go ntho.
0: E ya ngwaneso.
3: Mentswa ke tshele go ka na ye. Ke tshile o yona ntho na ke itse.
0: Mhm.
3: La ka mie tsa ngwana.
0: O reng go nna?
3: Le tshomi ya o tshwenye go tsana le. Ba tsana o tshwana ba la go ka ngwana o lo mo fa me o ke phela le ena o
0: tsho nna jwere
3: kana ka hane street ga re next a ja go ke tse ngwana
0: hela
3: maria tsosa and e bo hloko a ifitla o bon ke ke we
0: ba tsa nqeta kae mane ba na ka go ke Atende lige litsa. Eh, hantle le go fana mo ntse lige letse ba. Na go nyi ba hwana mo hlamo le kopane na go ebe mazatsi modimo wa tseba o tle a re ba ba butlebile ke ya bona ba e batle ke ba mpaka go go kwaga. Ke la butu ka fela. Ka ke.
4: Tut ka go batho ya ke nantha.
0: Yo.
4: Isa koko tisa kopi sa botsi ikenela fela khotsong khotsong khotsong pilangi pile ntswaka
0: mwaneso
4: ntswaki tete majorobela ke nna mothamo olo mutoko balang ane ya no fela amo holi bile a tsibana le mola ha tabena e botlhokwena Nna ke me mwana ntlheng ena fela e le nngwe fela. A gona ntate a na le ngwana ke batlho mmona. Ako, ngwana kwane. Nna ga e le fela lesea le teng phela ka mona ke a le godisa. Ke la nna ke na le ntlheng. Amen.
0: Thank you, Daddy.
5: Nne ntswa ke kgotso le kae?
0: Amena ke ngwane.
5: Lo ka moreke setele DJ Kukuk. A me ntse ke seng ho ba hona tjena. Ke seng ho ba ho se ba hona tjena. Ba ke be.
0: La re sitse.
5: Ke na motho so nyale tjena le. Ka ta sa ma ba ka jolo. Motho ano ga taba na ba hao. O ngwana hao. Baba. Ma se ka ofela ka jolo go motho tso la pele jwa maga ba hona tjena ntse ke ja ho vuta. Sa ba phela bophelo ba di TikTok ba di social media banka dikeletso di phone di social media ho hang ba thetsana le ka ntho ba group ba thetsana o ngwana se ngwa hawe eng le eng ai me jo ke le khale
0: fela ino mo ntse ntse o dula
5: le ka motho o dula o sa nyala fo se ke bana ba
0: ha
5: ba ha ba tshwane e se ke ka tsona go motho hlala pele jwa
0: u kwa u ga se fela sonya le go bana bo mmam bo mokele ba re ba u kwa tabe ke tshohla mona motlo mo ntse o phela le yena mogele o thotse le bona o la ipeile hantle ga motho a ka ona ke motho tsa nna le ngwana kapa 1 or 2 o ipeile hantle o bolo mo yetsa o ntse o phela le yena o so mo yetse a jwala ke sa tsiba bale le batla a ke sa tsiba
6: hi ntswaki
0: hi
6: ntswaki bana marta wa tsa tsanwe a khona tsadi oh wa le tlhoka le jitso ka pala sino Mara ke fichine. Nna ke mo di sitse mana.
0: Mm.
6: Ano ne sa ntse yo. O di jo ke bana ba ka.
0: Mm.
6: A tshwantsa ho hle mona o.
0: Ene o ka tsana le
6: ho. Le zona ka eka.
0: A mona di jwa.
6: A bana ne ke bana bana ba nkisa mo. Mo se bona lo ma khotle ka tla. Tsa ke fike se bona ka fona ka nete. Mona kwa o tsana le bana ba ka. Tata ya thotsa serenix. Mona na na la 4 years. Ash, ke le ka monga ka nete. Ka le fa se ndatwa. Ka mona a tle ha. Ke tlo mo hodisa. Ke mo hodisa tsama le. From 4 years. Ma khona se bona. Le no ntse se bona lo. O hodile no tsena ke ntate.
0: Maya le kae?
6: Marantso sa bona lo nna ka hla go gona ke fumana go tene ke poko thase nwa hey ho bo hae mna tita ba go tswa di wa
0: ye
6: a ke a tlo ho bo feta mona na tabana na ntse re handle wa
0: a ke se kwa danki ga tola yena ya mantho ke a ikwa ukwa o la kgetha ho di wa kwa chele mmangwana o nantsa ithotsi jwa le ho sa ba bona ngwana a tshwana o tse ba ba o bona ngwana a tshwana le bana ba ha o motla motlo mo molekana sa ile o bona ngwana lang ha holo yo ke mamma bitle mo ha o wa mo sheba so bo dikitsa bana ba ha o he o sa ta mo botsa thotsi tshwana o kwa yena hore a bona ngwana a tshwana le bana ba ha a iratela nthwena ba ile che mo ngwana eno ha ine si bana ba pedisi matswele o nantsa ithuletse ile ikhuntlwa bana ga tse go a mistake go namo Jesus ka batho wa tlisa nthwena na ka bo o ntsa mo fantwa e batla bana ha o so sa pedisi di tsepiso o lo bimba
7: men tsa ke di me
0: ngwana eso
7: go kwa tsagara ke na se tlosa bo mme nna ke bona e le hore o betere mme ona amba ho se ngwane nana ho ho etsa hore o ska ba le ditjeo tse le hore o ka lela o sa le hore ho na le tjhelete e tswang
0: ntse e tswa le ratana
7: ngwana la hlahorela hona ka tlhoka mo
0: eh
7: ba re ho tlola yena hape hore tjhelete kana ya tswa ene ho ya le suka go ho si kena e ho se na tjhelete e tswang e yang kae kae kae ho ditjeo di tsa ba teng wanna ha o di suka
0: mo ke tsikwa le pele la ka di jwantse le ka tana mo sono ntso mo be tshantse ke sa bone le go tshelete ya tso ha ise ho di sa u e ka re mbele hit it wetsa ma mm
6: ho tsa mentswa ki
0: mena me
6: eh a wana ke ngwana ke mpho ya ntate modimo hle mwana ha sa le teng o teng ka nka monka ka mo hudisa ke mpho ya ntate modimo ngwana ntate ntswa ki a re no yetsa a hona ntwa o yetsa
0: Mm, ha ba ho di sa.
6: A le teng o teng.
0: Banana ba go thula ipe hantle, monna o sentse ngwana, o ipe kgotso.
8: Marimentsa kana ho
0: ikat.
8: Yo kurata.
0: I love you too.
8: Ho ikat se ba. Ah, ngwana o ntse njalo. Mm, di nyalo le a fela. Le a fela go se ntwa pele. O ntelletse monna o a tla lo etsa ngwana go ntse ke ntse ke le teng. O ntse ntshitela ka mantswa mankena ka dileng pele. A lahla. Ntse ke le temara amponsa ka megwa ka o etsa ngwana yo nka se dumeliketswa 888 ke morong wa Colexite sharp ntse kana
0: bye bye lala
6: a sentse ke dumela nna ga tse bang ka mohudisa ngwana a ebe mma ya fitlile a mme a mo ngwana ha na molato ngwana ha a tsebe letho nka monka ka mohudisa fela diphetho se di ba teng ka tlung tsohle tsana ntsa di fumana ho nna ha sa di thola sa tla di thola hona mona mantsa fefu a ka ti
0: tsohle tse ka ding
6: ka world of freedom park
0: nthona potla ke tsohle tse ka ding ding le wena
9: he le ga le ga le ga le ga ntsaki zo ntsaki ha o qa o se wa qa o se ma Afrika borwa ka ofela especially a se ke se bua ka sekgowa
0: ga
9: olo go bua ka bomme le bua ka bomme le tla re kena le gona le bontate le tla re kena e le lona bomme ka ofela na le diphoso tsa lona ga e le gona bontate le re shapa gore maga lona le dientse ke godise ngwana fetch ya simo se
0: sekolongkantle ke agana ebe mo go etsala ba ebile gana o bapala ke tsebe baneng e di tsena okay ke lebile ke lebile gagolo e re ke bone fela monana molaetsa o ne o ne o thweng ga e ntswa ke nna ke ne ke le sio ga gona ore go ne go iswa podi ba komeng tlhophe le e tiile mono ka pineng ya tlhophe empa ke rata bana tlhe nka mo godisa ke nna mampopi mokwena ka mogele street ka bane ka loso ntswaki jo nna ke ntse ngwana le letawa jwale ke warite gore mme ga ka tseba go tloba jwang gobane jwale ngwana wa sotle ke dula ke tshogile ke o bolelele bona ntho e ntse ke e bua ausi nna wa ka ke kopane.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Dumela mo mamedi wa lesedi FM ke nna TJ Omar o mametse ntwa ke mo tlhomo se teng sa hao sa mmamoratwa lesedi FM

0: Can you stop the rain? People Bryson tshebeletsong ya lesedi mama o inithipe ke lebohile haholo ke la ka feta le Can We Be Lovers, Ten Dependent Grass le Jamali Love Me For Me ena ke People Bryson Can You Stop The Rain Baby kgaitsedi ya ka dumelatlhe.
1: Can we be lovers? Ha ba di khona go qetello kwa o so rata motswala.
0: Ah.
1: Impatite you ya go go sona le maikutlo ba ke sa motswala.
0: O tsebe engwe ko go ka ikwa o ipotsa dipotso hona le motho a la ka gatana le. E be ke kinyalana le wena.
1: Eh.
0: Ga itsedi ya gao mohlangana wa ha ntsa tla mo. Mohlangana yeo anya a gatana
1: le. Le ga itsedi ya ka.
0: Ba qetella se ke qetella se. Ba se ke go bona.
1: O sa batla wena wa ka.
0: Baba la baba nkana tse ba dula bolo na je.
1: Bello e se ba re le la la valida.
0: Na ga ye ke na tshe bon.
1: Eh, se bile lo re he ga ka ga jo.
0: O tsho go hatsa tsa bontse ba shebana ka la molele.
1: Eh. Eh,
0: ba tsetele se bankane ba dula mmo ha ke bua tsena.
1: Mohlo mo na le ntho tse bile ndi leng common. Tse tswana ntse leng hore ba dikabatsa ba fa mo qoqo gore hey ba ba mo. Ya ha ba botlhaswa.
0: Ke a hola ke a shokirela ebe mokele mistika na le siko ebe abudutlo sheba motho a ba ga yo se ba dula mo. Ke nana e qadile ba.
1: Ke se ka jolo hontsu sika se
0: kwatela.
1: Yo.
0: Bankani.
1: Mabedi ha re netsa tshenene le ha re etsa ganggadi ho bane ke la boraro la lerato dikamano le miaro e hlegetlo e thetsona mona mo ile go re sentse re thetsitse teng hona jwa le. Mwile ngurre tla sika sika ditaba tsa lerato dikamano le mialo le setlo sa rona ke sa lerato wa tseba haile la boraro tsena ba mohlomong re sa fumane setsebisa rona seo leng hore re tla bua le sona re tla fa nako ka nqano metsotso mashume a mararo ka morago ra ya le shumele metsi medi la boraro se re o dumella hore o tlo qhuba bosiu le mkhantufa wa hao motho wa hao kapa motho le dikamano tsa magato le yena kapa motho e leng hore o sa o kentse reng wa utlwa he ke monyetla o e leng gore o tla o fumana metsotsonyelo shomelo metso metlhano pele gora ya pele tse ileng tsa qoqega mona go marangrang a dipuisano ei taba dinyata ba re ba bua batho re tla utlwa gore na ba reng ha mameroponto
0: le wena yeno yeo ya geng le yona o ko e shebena ha nkeng ya engagement e tshwanetseng ke enako e kae bonyana banana ga di ya go usa dintho mo lemo tse 10
1: e ntena mpe O tsana le mojolo wa bo 10 years.
0: Ha, bjo le tsa certificate sa mbazane.
1: Eh, re nyana go etela yena
0: eng tena. Ha, o tlo mboloka mona ba ntse ba shebile ba mpona monwana ba nana go. Wa bona o paga ke.
1: Ke tla itlhopaneng. Wa tsa ba ke gere ha o tlwana le motho ka pa dikamano di le teng. Ha o hloka le boitlhopo bo bongata.
0: Mm.
1: Haeba haeba ka nnete dikamano di ntle pakeng tsa o le motho o. Ibile di ntle pakeng tsa ha o le ba ha bo motho eo.
0: Ho
1: sa emetsweng.
0: Ke hona ke keng o thata ba o kolobetswa ke.
1: Na batho ba patala mahadi bana se ba le bagago.
0: Ha. Ka itsedi ka tsebetse ntle. Mamedi ke le buile ha ho lohle na tefelo ha re tiane. Ka koriana ho na le.

0: deep breath, o relax, ha ona ntho ka yetsa. Amen.
1: Amen. Mashume amabedi le metsumele metsotso ka morago ra ya le shumele metsumele ka ba ka hopola kereke. Pine nang hopotsa pine nngwe hana ere. E jwali ke ta uruha ka la sipi ho ke tsepile ho puloha matla ha ke tsebile ba tsekile pa ei wa tsama ba ka ihle ya thibela motho ga ya iphoratse ntlo ya thapele ei mosebetsi babedi ba re re tle re pele ya mashume a mabedi le metso e meraro metsotso ka morago ra ya leshome le metsimedi tshebeletsong ya lesedi wa rata wa lela ho 87.7 ho le bajela 106.6 www.lesedifm.co.za DSTV channel 86 SABC plus ke mo re leng teng wa rata wa lela maqhubung a gaswa maholo haholo a lesedi FM ha re pele he mo mamedi dingata tse o ileng hore re tla shebana le tsona jwale ha ke ntse ke le haemane pele ke tla mosebetsing ke ne ke ntse ke shebile diqhobeshano tse teng pakeng tsa baahi ba Afrika Borwa le baahi ba tswang dinaheng tse ka ntle. Hei! E thata ena e boima haholo ena. Ne ke mametse letona la bonono dipapadi le botjhaba ntate Mackenzie le ena ntsha maikutlo ka melata e senang ditokomane e Afrika Borwa. Ke ile ka mamela ntate Mbalula, ke ile ka mamela ntate Malema. Ke re ei o tseye maikutlo a fapana mamedi, maikutlo a fapana. Ntate Mackenzie o re hei ha ba tsamaye gobane jwale ba kotsi

0: Hello?
1: Dima radio, Dima radio nda.
0: Eh, usha pula.
1: Dima radio.
0: Eh, ekopende ukitine echada. Ewathola inaqhuba kusibu le Linda excellent man, uma no music up man.
1: Ozwala le Linda.
0: Ah, ke ngonesi. Ngonesi.
1: I don't know. Batho ba hlomphehe le bona. Ke a tseba mmametse motho ya bitswang ka gore ke DJ Boots. DJ Boots ba fokeng Ramosedi. Ba hlanga qetwe na galong tsa report. Nka qetoneng. Ke re nka nako ya hao ntate. Dumela le seri.
2: Yela. Tatwatsi ya ka go rata go feta mohlane kopana le wena go hlomphile ntate ka le bitso ke matarabo fonda
1: o potsa go le gato ke nthwentle ng ho potsa go le gato ke nthwentle
2: sho a tswa ngone wa batho lantse ke moshebile montse ke batla fela o suna fela ke makarabo le bitso la me wa bashanyana ba vidi ke mo rata ga holo
1: ke a le wa lwena tswa lwena
2: Ah, ntate o dula na le nna wa tseba ke tlhola ke bua nthwena gore ga re ya re lo reka mona ba re diphatlho ke tseng ke yena di thola mona be ke dutse fatshe jalo ka maaka ga re tlhoe tekanye mona banketsa ngwana mono tlame kene dressing room ga ba tlo nsheba be ke tsheya ke le mong kannete dijo sontake ba tlo o thisa jatse monate ke dula fela ke mo rata tsatsi le leng le leng le a tsale dipitse mo gantse ke batla go sura be ke tshukuwa fela nyane kapa a ke mo thusa le na dipitse mone be ke batla fela go suna ke mo rata feta maobane ponto
1: tsile monate utlwa
2: o tlhomphile ntate
1: mamedi re ke nke wa o tlatela ke le sedi dume a khona e la gato mamedi le ka etsa gore re ke nke wa ke opa le ntumela ke nke wa o tlatela fela ke le sedi dume
3: Ponto wa selebo.
1: E ya rotle ke manga.
3: Ke le di kwalipe. Ke ga mola ka town ga mola pendi ko start. E. Ke saba ka ke matle mang ko start ma nga le nne mo le ba ga ke le di mathaba ntse spin kwalipe. Ke re ke kwa le tsile ya mo fuma di wa e o ke mo ga tanga pele ya ka yohle. E. Le ga ke la pele ya ka le a hakwe. Ntse so ke o nna. Ya bana baka ke ite mo re ponto
1: ya le bo modimo le tsantle utlwa
3: ya le bo ponto
1: e re ke tse mo hawo modimo ke kwetse wa o qatela dumela
0: tela ndate ponto
1: go hawo ye tsantle ke kena tabeng go tla ka pelenya
0: hey o hawo ye se mwana melena ke go go se ka wa ga jeno o go le tsela ga
1: mo ke o pela ha mo
0: o blaga mona ya nunja kula ha ke tiwe le ho sane yena wa tshoela hey tlo ka be bohloko ha sa tshoela le mmolo
1: a phephi man
0: a phepo tsa ng phephi ke no se se ke mo phephi o sima
1: o fola wa utlwa
0: ya ke na fola ntate ponto ke ka fola tsa bahantle
1: sebeletso nya le sedi ele shumele motso mo metsotso pele re kena ho re nya pele ke mogatlelo wa pele wa le monatele nana o lebitswang ka gore ke RQB. Ho le Sedi FM, le Sedi FM. Ke molela wa rata wa lelwa. Kae kapa kae ho hlemeleng roma mesena tshebeletso lona tema. Mabedi hla re qetile. bale ke legato ke ntwe ntle ke ntho mona tutlwa ntate hore o thewela o re motho a o thewela le mong yena ha thewele ho bane hana bophelo velo re ya nkwatisa ntho re o thewela le monna ke thewele legato ke ntwe ntle ho o ke ke be wa utlwisisa o fitlela ba o jesa strobe kapa babedi kapa hona le thona ba le tshela o thiki di challenge tsetswa mona social media mo ne ke shebile na DJ Boots le motho wa hae kati Ramosedi pa amwetsa challenge mona amwetsa ke bana botswalla ka se kapa pa ba la DJ Boots LS ba fukeng Ramosedi o tsana henyane re soto ke tla re ke mosebetsi mo ba ne le ena o sebetsa wireless-eng ka mane ka Bloemfontein fola ngwana mmehle ntho tsa o dibe monate o utlwa he ge tseba o tlose vevola le bonkgono efa re lose vevola ntse re lebile mafelong ana selemo tabe re le ka mane ka Durban le bo Teboho Mokoena ya tabe re le ka mane o sebetsa mane South African Police Service bale ke a tswa go lo sesa le mapolice ke go lo sesa fela le di-radio DJ tse ke gore ke go lo sesa go tlo dad o video tse bile tswa le sedi ke tse o ditaba ke ditaba tsa botlhokwa di 27 tsa June Ziyakhala mafelo ana selemo kgodinyane ya Pudungwana le sedi FM le ya fofa le ba mamedi ba lona jo ha ke se wiki ya sala ba be ba tsebile tsale se di re kopaneng he re tlo fofa re tlo kopana hape le ka bana ka ho Ziyakhala ka la mashima mabedi le meso e supileng vele tsa bonnete ba hore o fumana tikiti ya hao ya Ziyakhala na ko esa leteng mamelo di sana mo seletsa sina maobane bana ba tsamaisa mohope bana ba re ka bana ka bo social nguve ba lo bontsha balatedi ba bona mohope wa CAF Champions League bo hapileng ka sonta ha ine le mafelo a beke a sa tswa feta ke santsa ke bua ka taba di TikTok challenge tsena hona mafelong ana beke a sa tswa feta ke bua ka hore legato ke ntho ntle wa ka moahisane ke a entse braai le motho wa hae ke feta ba iketseditse braai mono ba rekile le box mono mamedi mantsi buya ka morago ga bore ya bohlano ka hora ya bohlano motswalle ka pakere moahisane ona wa ka ke ya ke mo feta o iketseditse braainyana ka paka assistant bo bonyenyana le motho wa hae batho ba etsetsa batho ba bona dibraai ba bona o tsweshebile go tla dilantse mo rekela shesanyama o sa batho go spenda nako le motho wa gago tshwantse o nke nako spenda se ka timang batho ba lona nako o kile utlwana wa botlhoko jwang batho ga ba le gole ka mosebetsi o utlwe ba ntse ba re he ke mogopotse ke lakatsa gore ebenka etsa tsena ke lakatsa ebenka etsa ga nako e le teng ga o fumane nako ga nna nako le motho wao nka nako le motho wa gago ba ntla mogopola ka letsatsi le leng create ka senye semane re re o create di-memory create memories ore he le ana ntshokodisa tsele tse empa eo o na le capable empa o tsholela gore eo le ga sokodisa tse empa was capable o utlwa he ke tsho ka mehlala matsatsi ke re ha hona monna kapa moshanyana sa tsebeng gore batho ba bausi ba rata go itjella batho ba rata go itjella boshi batho ba rata ngoja gobane ngwe emela go ba o kope o tshwere tšhelete gobane ngwe emela go ba o kope khotho khotho ke bokae bo 30 rand majita wa ga ke ra tsa bokae kwa o tswile mafelo a be se ka emela go kope ha o tshesa mona ona ba le tsena ke nnete ke mari empa o qala o futhu futhu mala mo hopola gore ke batho ba le di-ice cream hopola ke batho le enenene e tsheletse metsotso mamedi ya tsamaya jale he re sentse re tlo o kena jalo mokgatlheleng wa o qatela ga qhoba bosilo ponto wa sela botshebeletsong ya lesedi ke lenanao la ka la o qatela bekeng ena ke se ke tla gutlwa mafelo a beke ke se ke gutlwa mmanta gape re re gutlwa jalo ka re qhoba bosio re tla ko fa ditaba mamedi tseo re nang le tsona kwana ke ditaba tsa bohlokwa tsena tseo o lokelang gore o tle o di fumana
4: taba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenanong le RQB go lesedi FM fela.
1: ho le sedi FM fela mo mamedi wa tsebeletso ya le sedi hona le babela yellwa ba supileng ka ofela ba ile ba hlahella ka pele ho khotlala dinyewe ka ho utswa mehlape ho tho bana ba utswitse jwa le mehlape e mo ngodile mo di mashume mararo le motsolo mong e mo dilimo di mashume mararo le metse miraro e mo ngodile di mashume mararo le metse mene e mo dilile di mashume mararo le metse mehlano e mo ngodile di mashume mararo le metse mehlano e mo ngodile di mashume mararo le metse robedi e mo ngodile di mashume a mararo le metse e robong 31 33 34 35 35 38 39 bona bana ba ba qosetswa jwalo ho utswa mehlape hem utswa mehlape jalo o thweka la mashume a mabedi le metso e mehlano ke di 25 tsa kgodi ena e o rileng ho yona ga o finyane le nngwe ya polase sepolesa nakong eo se ntseng se le letsholong la bona ba patogola mo ke mona mo e leng gore ba ile ba bona koloi e tshweu ya quantum ya mini bus e tshweu ke mona mo e leng gore ba ile ba e emisa ba fitlha ba e secha nakong eo ba ntseng ba e secha ke mona mo e leng gore ditulong ditho tsena tsa sepolesa ka gare o koloi ena ba ile ba fumana jwalo nama ka ga koloi ena mamedi go tho ke ga ba fumana nama koloing ena godima ditulo mona ka gara koloi jwale e itse ba botswa ka nama ena e beneneng moqhobi wa koloi ena e be o re ena o hiruwe ke banna bana ba tsheletseng ba neng ba tswa duduza mane Gauteng gore ba lo lata thepa ya bona jole kaofela wa bona o kenyeletsa le ena moqhubi wa koloi eo ba ile ba tshwarwa sebakeng seo ba tlosetswa ka go ba jwalo le thepa ya bosodu nyewe na bona e tšhetšhiseditse morao fitlheletse ka lapedi kgoding e tlang e leng ya Phupjane bakeng sa gore ba lo etsa kopo ya beile ke ntse ke shebile mamedi botlhogo tsa kgomo mona e tlhabue kgomo ena ke ntse ke shebile kwano ebile e tlhabue batho ba utswa diphoofolo ebile ba ditlhaba matsatsi a ba di-transporta se ba ditlhabile ke tseo yamamedi tsene ke re tle ko fe tsona ga nako e le mona mo e leng gore e gona teng tle ke shebe gape pele re ya kae kapa kae ke o shebeletse dingape tse teng kwano go thuna le ketsalo e e leng gore ile e tsagala ya go thungwa go na le ketsalo e leng gore ile a etsagala ya go thungwa jalo go thwe constable e dilemo di mashome a mabedi le metso e mene wa mane Majola police station o tshwerwe ka morarobele ketsagalo ya go thungwa seteišeneng ka manta ga kgwedina la matsatsi a mashome a mabedi le metso e mehlano ke tse dingwe ke ditaba he jwale mona go marangrang a dipuisano tse ntseng di tlotlega mo mamedi ke mona mo e leng gore go bonagala dikgobešano tse teng pakeng tsa baagi ba Aforika Borwa kapa ke re ba bangwe ba baagi ba Aforika Borwa ba reng melata e gutlhele nageng tsa bona e senang ditokomane e senang ditokomane tsa go ba nageng ya Aforika Borwa ba senang ditokomane tsa go ka sebetsa Aforika Borwa bogolo ba batho ba santse ba e beile leitlho gobane go na le letlolwana mamedi wa tshebeletso ya lesedi le supang ga ka la mashome a mararo June ka la mashome a mararo kgoding ya Phupjane botlhe ba o ileng gore ba teng Aforika Borwa bana ditokomane ba be ba phutheile ba gotletse dinageng tsa bona jwale go bonagala dikgobešano tsena di etsagalo go ropakeng tsa baagi ba Aforika Borwa kapa ba bangwe ba baagi le baagi ba tswang mane nageng ya Nigeria ka ga o ka gopola gore nage ya Nigeria matswalo a teng ke ba bangwe ba baagi bao e leng gore ma Aforika Borwa ba lela ka bona gore ba rekisetsa bana ba bona dithethefatsi ka ga rona ya Aforika Borwa empa re tla ke re bone gore na taba tsena di tla felela ka empa ge tlhokometse ape President Ramaphosa o le a ka tlhagale manako e sa le teng jalo ka ke tsholo re ile ra utlwa monge ga di fekileng Badula le ena a tswa puo ra utlwa jalo ntate Mackenzie le ena a tswa puo empa ke ditaba ka go fapana re tla bona gore na di tla re beya kae ke tse tlotleileng mona go marangrang a dipuisano mamedi tshebeletso ya lesedi tseo re reng roneletse tsona ga nako e le mona mo e leng gore e gona teng
4: ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa Selepo lenaneng la RQB.
5: go ba bo le ponto wa selepe bo ku go ba bo le ponto wa selepe bo ku
1: mamere ya tsebeletso ya lesedi dipapadi mmona re tlokometse hore dinaha tse fapaneng di tswela pele go phatlhalatsa bashimane ba di le mo di mashome a mabedi bahlankana ba opalo ya bona e tsang mashome a mabedi le metso e tsheletseng ba tla emela dinaha tsa bona dipapading tsa mogope wa lefatshe ya sentse ba ntsha ke bone gore Democratic Republic of Congo ba se ba lokollotse dipapadi tse tla ba emela dipapading tsa mogope wa lefatshe ke tlhokometse ka mare ka Morocco le teng ba se ba lokollotse lenane la dipapadi tse e leng gore di tla ba emela Colombia le bona ba lokollotse lenane la dipapadi tse e tla ba emela re tlhokometse gape gore New Zealand le yona e sentshitse lenane la dipapadi tse tla ba emela dipapading tsa mogope wa lefatshe empa sebapadi sane se ileng setlhopheng sa Orlando Pirates se tswa setlhopheng sa Stellenbosch FC o setse re tlhokometse gore Leon ya bapalelang tlhopha sa Mamelodi Sundowns le yena ka mane ka Colombia ha a kgethwa go lo emela naga yane ya Colombia dipapading tsa mogope wa lefatshe la bone bekeng ena ga godi tla bena le matsatsi a mashome a mabedi le metso e supileng tle ke shebe dintho tsa ka mona go ne itse ka la mashome a mabedi ka la boraro tsena mmamedi tebelelwa ke gore Aforika Borwa e tla phatlhalatsa jalo dibapadi tse tla ba emela dipapading tsa mogope wa lefatshe tselo tshwarelwa mane USA, Canada, Mexico ka opola gore papadi ya pele Bafana Bafana e tla bapala jalo le Mexico mme re ile ra bona ka selemo sa 2010 Bafana Bafana ile ya bapala jalo le Mexico nakong eo dipapadi tsa mogope wa lefatshe di neng di tshwaretswe kontinenteng ya Afrika ma naheng ya Afrika Borwa papading e ne le maatla mo e leng gore ntlha pele ya dipapadi tsa mogope wa lefatshe ile ya hlajwa jalo ke Simphiwe Tshabalala jalo re tla bona ntho e ne e tsalang ke nalane ena mamedi wa tshebeletso ya lesedi ba tla kopana gape e tla be le lekgetlo la bobedi dipapading tsa mogope wa lefatshe ebile e le tsa Pula Madiboho ke tsona e tsene ke re ko tlotsetse tsona mona dipapading mamedi wa tshebeletso ya lesedi bane jale tsana tsa Betway Premiership di fitlhile pheletsong mafelo a beke a sa tswa feta tse ntseng di tswela pele gona ba le tjena ke tsa mantshano ditlhopha tse lwanelang gore se seng sa tsona se tle se bapale jalo go Betway Premiership setlheng se tlang sa 2026-2027 empa Cape Town City papading ya bona pele ba se ba hlotswe ke setlhopha sane sa Milford sena se bolela gore Milford e ka odimolokong ka dintlha tse tharo ka ofela ka mora gore ba tle ba bapale papadi e le nngwe
4: ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenanong la RQB dipina tsa lerato

ya bobedi ke mashome a mabedi metsotso pele re fitlha goreng ya bobedi mametse re sedi FM le sedi FM ke molelwa wa ratwa wa lelwa setlhogo sa letsatsi ke sena mo mamedi he re tlo o bua go bua dinnete fela ke re maqhoba bosu go bua nnete ke nako gore re bue nnete bomme re bontate gapele ke lebetsa go na le tlo agabelang tlhe ke le fe dinomoro tsa mogala tsa WhatsApp ke 079-758-5066 nomoro tse le tsetswang ke 086-3003-084 he go na le ntho eo batho ba o leleng dikamanong tsa legato le bona ba ratang go etsa ga le e rate ba banne tshaba o bua gore ga le e rate tšhe ba bangke ntho le sa e tsoteleng e be ke eng e 079-758-5066-086-3003-084 go na le ntho batho ba lena ba ratang go etsa le sa e rateng ebile sa le ge ba le bo di-TikTok tse ba etsa go feta ha re utlwe pontho ba go sele gore na botho ba go se

0: letsi ponto wa selebo holisedi FM
1: ha mamelo ponto ha mamelwe
2: mo mamelo ya sebeletso ya lesedi mamelo ya sebeletso ya lesedi maikutlo a hao ke a feng maikutlo a hao ke a feng ka motho o tla bo utlwana le yena o tla bo le dikamano tsa legato le yena o utlwanang le yena a dulang a le founung ya gae lana le wena o dula tsa pinya founu a na le wena mamedi nthwena e etsa lla batho ba bakata jelo o fumane nakong ena di-TikTok e mpe aolo maikutlo a gago ke a fe ka di-partner tsa lona ba dulang ba le founung ba na le lona na wa tsotel na ntho ya o tshwenya kapa yo tshwenye ha re ke re bueng ka batho bana ba rona o tla bona le motho motho ke yena o dula le busy ka phone ya dula ntse a penya phone etsang ha se Facebook o TikTok ha se TikTok ona le ntse a shebana le yona o phone maikutlo a ho ke afi e na ya ntena mane e ya mabe e ya tena mane wa tseba le teachere ka tlelaseng le a ruta kapa e bua le ngwana sekolo ga kgone o ruta gantle ga ngwana a go na le ntho a ntse a eetsa ka thoko ae o tsene ke gata le a ne ke bala ke etsa ntho tsa sekolo ke batla o thola gore tu maikutlo a gago ke a feng 086-0003-084 maikutlo a gago ke efeng ka motho o tla bo le dikamano tsa magato le ena a ba ntse a dula a penya founu a na le wena wa ha o jwang wa ha o motho o jwang wa ha o 079-758-50-66-086-0003-084 ha re bueng